0: yon. May ginpick sila nga taga Bingawan kag taga Central Philippine University kontra sa Region 13. Manugsugod na ang best of 3. Tatlo ka sets ini. So dapat duwa ka sets ang dag-on sang team. Ang bola ra sa Bangsawa sa Visayas ng ampak. Yes, sa score para sa Western Visayas. Painitin ito kung ano yung inyong mga talinga dira. Pamati ka mo ha. Cheers subong ang Western Visayas. Tagas man yung mga taga Western Visayas, mga taga Leon. This time, mag-serve ang Western Visayas. Nag-jump serve ang taga Western Visayas. Nag-hanot ang taga Region 13. And score para sa Western Visayas. Ang score subong 2-1. Kampiyon sa ilang volleyball court, no? Well-prepared ang Agusan del Sur sa leadership ni Governor Santiago Bariga Cane. Nagampak ang taga-awa, Region 13! And another score para sa Western Visayas! Kamaan ko sa mga kabukiran sang Leon Subong, Barangay Pepe, Tinan Sur, Leon. Pero kay SB Cap Arman Cabarles, nagapamati sila Subong. So ang inyong matiglawas from Leon. Another reserve sang Western Visayas! And outside! 3-1 ang score aban sa Western Visayas Volleyball Girls Secondary Team. Magabalik kita pagkatapos sa may importanteng pahibalo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500
2: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
3: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kansal salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matilaw nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligad, epektibo. DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
3: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
4: Oh.
3: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
4: Mm.
3: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
3: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit.
4: Mm.
3: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal. Balang paminsaro ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Matatas mga butika!
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw! Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
7: May family history ba na kamuos ng diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
7: Garantisado!
1: Epektibo!
7: Aramis
1: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
1: Masami ginauhaw?
7: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-DTX 500 na!
7: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
7: na nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
1: garantisado.
7: DTX 500
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag tuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman Roman.
20: Ako si Ere.
21: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no.
20: Siling sang migo ko.
21: I-try ang Extend Food Supplement for men.
20: Kay epektibo ko no.
21: Akon gintilawan.
20: Abaw.
21: Gatok tura og gid ang akon man no.
20: Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo nga tay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina allergy.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
25: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio. Ang D3
26: nga may Physio.
25: Ang Physio
26: nga may D3.
25: D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
25: D3 Bio.
26: Ang D3
25: nga may Physio.
26: Ang Physio
25: nga may D3.
26: Mabakal, sumang muti ka.
28: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
0: Oras alas 8:18 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Sporbiotics DTX 500 kag Mighty C.
30: Foro de los Pueblos.
0: Padayon sa Foro de los Pueblos sa Paul Joseph Ibo kay Mambing Space J Arman Guay Kimiroso Panes, malikim ni Sir Kim Mamalya Ted. Shout out sa nangawat sang apat ka bilog ka pinya kagabi. Tani magmalasakit ang ilang tiyan. May nagkawat. Why mo tibsoki, Sir Kim? Kwan, tibsoki bla yano? O gani, ng dagom lang sa lod ka, ya, kwan, kapinya. Mamakatid ka pintas makanimo, no? Ko, eh? Kung ang lingwahe nga maintindihan nila, mo inati mo na yung muunta, may iban gani nga nagpangabuhi nga damas ranting ng ugat sa ilang liog kaga sa ilang til. Para lang magkakwarta, iba niya mga awat lang, oh. Yang ginimo nila ya Sir Jean Seaman, Ma'am Bing Space Day, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Rosemary Cabanga Limbage. Pangawat ni mo dito sa may Masin, Pasay City, ah. Apat kin kapinya ginkawat. Naban-naban, masikon ginkwan nila to, ginlakot sa kwan sa nang, ano ganining, iskabitsi may kwa na may pinya na mislakadon. Ano na nga but sa lingkon sa nangagin kawat nila. Ay, tao to, no?
30: Foro de los Pueblo.
0: Alas 7:09 na sa aga. Are you still there? Ara pa kamuda? Kapaligaw na kamoy pa. Balik kita sa first set hampang subong sang Western Visayas Volleyball Girls kontra sa Region 13. Bakod ang ilang kontra, oh, kay subong patas sa 18 all. Nakita ta kulang sa karga ang hampak sang mga spiker sang Western Visayas. Ang ilayang mga serve permilang lapaw. Oh, subong bagulang na blangka na black ang Western Visayas. Score para sa Region 13. Bansena 19-18. Although ati subong daw duwa na ni kadaog ang nakuha sang Western Visayas Volleyball Girls Secondary. The same is true sa Volleyball Girls Elementary sang La Paz Juan Elementary School representing Western Visayas. Duwa naman ilang kadalagan. Ang score subong 20-18. or 1918. Makita niyo sa screen subong ang hampang sang Western Visayas. Di ginalalantaw ta nga magkamuning hampang nila or 2018 ganyo, bansin ng Region 13 2. Ang magkamuning hampang nila kon kontra nila bi mga powerhouse team NCR ang in Negros Island Region. Ang Negros Island Region nga overhype, overhype. Ala puro ng Brianna. But in fairness to her, very humble man abi nga bata kag very approachable man bla. Wayangin sa ulo, way isang white ring. May iba niya nga na nagbulubantog lang kayo nakilala na sa social media. Hangino na mo. Pretty worthy of emulation man si Brianna Nicolaanga. Ang scores bong 2019, nakabalos ang Region 6.
30: Foro de los Pueblos.
0: Balikan talaga ni Wendigo Island. Tao lang kamo sa aton nga ng screen. And i-comodaron taman do gayugay ang report ni K5J ni Kaoyunan. Kay kapon sa other matters sa 45th sangunang panalawigan session ginadala sa Ictolopangod sa mga provincial board member ni board member Rolly Bacadistura sang 4th district ining ginapayag sindikato syndicated nga kinawatay sa SSS kag sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Loan ka, nagbayad mo, sige-siging bayad mo. Pagkatapos nga anay maloan ka na, gali na loan na sa iban. Kaya pamangkot, sin-odira ang makahimo kung hindi man sa sulod mismo. Nga may sindikato, ha? Nga sa rin, isa ka konsyal sa barangay na matay di dingli, si konsyal Narciso Isoy Pastera. Buhi pa saya, pero may nagsubmit na dito sa SSS sang iya nga death certificate nga napatay na siya. Kag magkuha na sang claim, ilan to ba lang ang mga patakaran, Ma'am Rosemary Agramon, Fred Pasgala, nga iya gidya sa mga makawati. Sino ang makalili sang record mo sa system sang SSS, Social Security System, sa Pag-ibig, sa GSIS, kundi mismo ara sa sulod. That is why nga usto gitong ginimo sang friend naton nga may mata sa Pag-ibig sa Nagligad. Naway kita yan, bayang ang Pag-ibig tanandra makawat. May iba nang nga gapaw niya, di ama niya Ted. Way kagalon, niya luni. Niya kay Luna nakalon sa ibanda. Kaya pamangkot na Ma'am Criselda Buiko Almohen, Fred Pasgala, ha? Sino ang nagapadihot na ako di mismo sa sulod? Mabaton sila sa mga fictitious ng mga dokumento.
30: Foro de los Pueblos.
0: Nasoso 23 na sa aga. Nani mga pros ng mga problema sang SSS, Pag-ibig, GSIS. Idangop na naton sa Senado. Pero mga senador subong naton. Again, Claronta, we condemn the act nati person. Why naton yung gina-atake personal ang mga senador? Ginarespeto naton sila sa institution. Kag ang mga ara sa gobyerno, respetohon ta. Ay ilang autoridad. Pero amunita niya madalang pansang tao sa mga presyo nga mga expose, mga sinindikato nga kinawatay, nga pinangabulayan mo, loan mo, ginabuhin sa imong bulanan nga sweldo. Tapos, anay nga ma-i-avail mo na, gali kay ginkawat na sa iban. Pangawat na mo! Oti, ang Senado subong, ginapilit nila ang ilang balingag kagtiko nga patakaran para lang sa ila kong lingon niya interes sang majority group. Alan kay tanong Senate President, ang maamong Senate President. Dami magambal-ambal mo. Very deceiving. Pia kay Itano, ang crying lady. Ni isa sa inyo, wala namang tumawa. Kumusta kayo dyan? RTW. Dugangan pa ni Amy Marcos nga, nag-live pa dahil ta pag-alinopok. Hala, may napuputukan sa labas. Pero, ha, kung galantaw ni ginalantaw ninyo ang iyang mata, nga may script siya. Wala malang ilo emosyon. Ano pa gid mga Joel Villanueva, nga na si Jingo Estrada, Rodanti Marcoleta, ti mga kunin jing otro na ni sila. Kay gusto nilang may online voting. Ha, nga bisan nga absent ang ilang kaupod, makaboto gyapon. Kay they need the numbers for the votation. Ha, sa impeachment trial ni Sara Duterte. Di karon ining mga majority subong ng mga senador, ibang senadra, may mga binlod man, Ma'am Criselda Almohen, nga dapat man pasabton sa ilang mga sala.
30: Foro de los Pueblos.
0: Si Jingo Estrada, way gikadudlaan, kadunak beses na plunder, ang si Boy Budots nga upod niya, si Bong Revillato na preso na.
30: Foro de los Pueblos.
0: Eh, may plunder siya. Si Marcoleta may plunder man. Kaya nagbaton sa sang donation sang 2025 elections. Halin sa doa kaning gusante, daw 75 million pasaka. Now, si Joel Villanueva may kaso man. No? Amoy na nga padag-anan nila sang inabogado nila. In fairness sa mga abogado ka pamati, ha? Hindi, tanan ha. Pero kay Marcoleta, amal niya kay Risa Ontiveros, niya huwag kahit ninalongong, huwag ka sang legal background. Di kung huwag ka sang legal background, huwag kabi na kay eskwela sa law, o huwag kabi kay eskwela preparatory mo sa political science, hindi ka na lang kayo hindi mag-interpret or maghangop sang kasuguan. Ang ilaya, nga da si Guy, di kinanglan nga mayara sang ginatawag nga committee hearings pa na public scrutiny, constitutional debate, institutional review, no? Nga ang dalion ganila. Nga dalion nila, nga dalion nila sa pagmando sa ila sang ilang Senate President nga si Alan Cayetano. Kita nyo sa bong nagagawa ng ang mga kolor nila. Ti pag walk out sang minority bloc, why na sang quorum? Ti kun why na quorum, why na session eh, no? Hindi sa tanan nga bagay ipaagi mo sa numero. Kagwain ang kakulugan niya kung damo ka mo, ha? Kamo lang pirming gusto, ibulin nyo lang ang minority, pa isug-isuga nyo lang. Once ang institusyon manormalize ining pag-bypass sang mga procedure for political expediency, para sigon, because they have the numbers. Para sa convenience ni Bato, convenience ni Zingoy kon mapriso o man siya, kay may plunder siya, ni Rodante Marcoleta, ni Joel Villanueva, kagsang duha ka mabilyar nga may mga kaso man. Bisan absent sila yas sa session, hindi mo sila physically present, boto sila, kundi masiguro man nila gyapon, kundi hero si Noy New Alan Peter Cayetano. Subong nagakadula ng moral authority sa gobyerno. Amo pa ning pinaka kadelikado nga sitwasyon, no? Nga ang dapat mga Pilipino subong, ha, magpanindugan na. Magpanindugan kita sa ginahimo nila nga katuntuhan. Ang ginahimo nila nga kabutigan for their interest lang. Kay wala nagakulugan nga kunara ka sa majority, always nga husto ka. Dapat i-deliberate ini. Yung mga ganini Kiko Panglina, na niya nini mag-deliberate? O si Tulfo Blamatian, tabla? Nga no ini para nga makomodaron nyo ang mga senador nga arasagwa kag posible dakpon bangon sa mga kaso. Or matiantang statement ni Senator Erwin Tulfo.
1: Why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure? Or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
2: Madam Chair.
1: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sandang ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam President.
2: The gentleman is out of order because His question, sa mabadali, we have the theory on the blue ribbon of that.
30: Foro de los Pueblos.
0: Nabatian ninyo si Senator Erwin Tulfo, once a broadcaster. Kita mo si Lorin Ligarda, ang presiding officer. Si Alan Cayetano, sagay ka sa likbat. Amo lang niyo, if the proposal is truly defensible, kung ang proposal nila pwede malang nila madepensahan nga aras sa majority, then let it pass through the proper route. Paagi sa gusto nga proseso, nga dali-dalion ganila. Anong ginagusto nila, kamul-kamulon da sigo nila? Kaya bang may numero sila? Para gani sa ilang nga personal nga interes.
30: Foro de los Pueblos.
0: Si Ma'am Ningning pa, and they're using the word of God sa kabutigan. Kaya muna na gani, Ma'am Ningning. Ako nyo sa mga hagan-hagan ko na niya. Kita nyo, gamay si morning na ko di. Why na ko sa gani pitek sang pulong sa Biblia? Te, Ario, inang makuha na ka mo, masukso ka mo, maskara, bala. Nga sige mo daw, mga harmless. Pero sige, gali ang pangamang, bala, sa patraidor nga pamagi. If the proposal is truly defensible, kung pwede mo lang nilang madipinsahan nga dapat na i-allow panugutan ang absent nga senador nga magboto online. Ha? Di dapat ko di may debate anay, di may procedure. Nga dali-dali nga, sige, buto ay ta. Why na sang, why na debate, why na palopamangkot. Ano ni saan ang Marcelo sa Senado? Subong gagawa ng ang kolor ni Alan Cayetano. Subong nagagawa ng kolor ni Lorraine Ligarda. Hinday nyo nga tagantiki. Las 8.32 na saga. Pagbalik ng dugang update sa Western Visayas game sa Volleyball Girls kontra sa Region 13. Ang score subong 3 kuno ning set kuno ni Sir Paul, set 2 no. Ang first set nakuha sang region 11. So 1-0 region 13. So perde ang Western Visayas sa first set. Iop nga makabawi sila kay kun indi two sets malang ning kinanglanggid para nga maangkon ang kadalagan. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
30: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DEX

0: mayote. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for biotics ka.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So, una,
10: problem. Magid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
9: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:40 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
20: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
19: Padayon sa aton na program, Foro de los Pueblos, last stretch. Gahuyhoy ang pako ko. Amorang makita mo tlad sa screen balanga ang Western Visayas nga mga player Sir Bambu Nabang kalabanan tagal yon. May pinurot sa nga taga Bingawan kag taga Sipio.

0: Hernandez. Ano sa first set? Talad, set 2, 13 City. Bansi ang host region nga Caraga, region 13. Abira ka mga taga-Leon, mag-an. Gali ka eh, sila ang binadlayan. Ang score subong 13-8, second set sang volleyball girls secondary. Ang region 13, bago lang nakascore. 13-8. Bisan ang hampak kang mga spiker kang Leon. Tabag pagwa. Why git hasok? Bala nga matyaga mo down the wire. Bala nga pang hanot. Bala nga daw maside man ng kontra. Anong tabo? Karaman? Ang score sa bang 14-18. Bula sang Caraga. Another score! Gahoy-hoy, pako ni Sir Andoy. Magamura ang ampang nyo, tubangon nyo taitong ra-ra. Mag-NCR kontra nyo, ra-pagid-ra. Saka man nyo gidbula nyo sa ulo nyo. Ang bula ra sa West Visaya, sa ganot! Na sagang, balik sa and my violation. Miadra, kung nakascore sanday, may violation. Pero kung mga notaan, otra, pirmi lang di makasalad. Sadyahon, tajabla. Dali lang kayo daw nag-unay ng liog ni Jinjin Kalantaw. Ari, may nakareceive ang Region 13. Nag-anot ang Region 13 na salo kang West Visayas. Nag-anot. Balik naman. Nag-spike ang Caraga. Uragin ma, sagang ah! Uragin! With no offense, met sa mga taga-Leona, basi mambaka mo daw, Ted, ano nang inyo man? No, pero ti, abi nila guro ng Caraga ni Humok ng pangonbla. Rero, number 16 sang Caraga, nag-spike serve, na-receive sang libero sang West Visayas, nag-anot ang West Visayas, balik! Back to the sender, nag-anot ang taga-Leon. Balik sa taga-Caraga na sa nadig sa West Visayas. Nag-anot si Calpopuro. Amurang dapat na panghanot ra. Ano, ton mo ba lang daw? Isabla ka kaing blanga ng nga pahulin sa Leon ang kon mong kabagat bla. Harapang mo na kaysa jahonta. Plus 8:44 na sa aga si Shara Calpopuro. Ang mag-serve subong, jump serve, nag-serve si Calpopuro, na-receive sa Region 13, nag-anot, na-blakan, amura, nga dipinsa dapat, nag-anot ang taga-Caraga, and loose ball roman! Ang score subong 16-10, set 2, first set, daog ang Caraga. Ay, biraguro ang Caraga, pusran ang pangon. Pero makita mo nga ang Caraga, in fairness to them, may play sila, Ma'am Rosemary Gramon. Pakadlawon ko lang si Ma'am Zenya Palma sa utong hoplo. Bisan pa nga man, ang kurangan nag-agtas mo. Ariyo, West Visayas, balik sa Caraga ang bola, nag-anot! And, uragid, hindi ginanda, masagang! Tig Abdurman! Plus 8:45 na sa aga. Dali lang kay check one. I say, okay. Thank you, Miss Lacadon. Ang bola sa mga para sa Caraga, ang score 18-10. Race to 25 ni mo. Nag-serve ang Caraga na receive. And bad receive, Roman. Nawasi, Roman niya bola. Ang score 19-10. Daw na demoralize sa mga pangayaw, how? Daw ni sakmaan, daw nalipat, sanda ka mga basic sa volleyball. Amuragurong rason nga hindi magpa-interview ang coach. Ibanra nga coach, gaya paya pang interviewon. Ariyo, jersey 14 sa Caraga, nag-serve, receive sa libero. Wasi Roman! Ay maanra! Sa mga taga-Leon sa Kabukiran, kang Pepe Leon, Barangay Tin Ansor Leon, kay Cap Arman Cabarles, patunugan yung radyo nyo dyan, pero hindi lang kamo mag-agtas. Agtas ka mo dyan, tumark ka mo DTX 500. Ay, ang team niyo daw, na nag-akuan, agimumugto. Miyad Rai, naging regaluhan ka mo kang Caraga, isa ka-score. Amo ning pang convertible si Randoy para nga manggarit-garit kita kay parang mabakatid bias ka. Hindi ako si Peter Jan bias ka. Aryo, wasa Bisayas, nag-serve, receive, sang libero, sang karaga, nag-ano, at nablakan, amura dapat. Ang inyo dapat nga pang black daw, no, pader, black, kwan ng Great Wall of China. 2012, mga bings. Ang ayan, giti, amura, ma'am Rosemary, kalma. Sang gakampanya na ipalang si President, nabatian ko na nga may motibo na nga si Senator Lorenz sa pag-traidor sa grupo. Okay, tamo. Reo Caraga, naganot, ura Roman, nag-sub-sub Roman niya, libero kang wasa Bisayas. Tiang score tala, balis ka, danay sanda, dusi aton, 21 anda, pariho malang numero da. Sadya kong talang niya, samtang nga pangapika mo da, DTX Coffee Mix ha. Ipa-headline ko lang ra kay Jen, kay hold ko na lang niyo ay damo ra na mate. Okay, ta mo. Damo gali mamate ko makray ako demo. Ang bola sumo nga ra sa Caraga, set number 2, 21-12 abanse ang Caraga over Wasar Visayas. Nagserve ang Caraga, receive. Wala ma receive gani Igo Roman. Ang score sumo 22-12. Ambal kang mga tao to sa may pangimnan Leon, score para. Score mga dra. 22-12. Amo ni ang dark horse ang Caraga nga binilay daw pos lang lang nga dang dagon. Ang bola sa mga sa Wasim Visayas spike and receive sang Caraga. Namo isang play nila no. Receive balik sa libero sang Wasim Visayas. Nagaanot ang taga Leon. And amura, dapat ka panganot kay ina pa dapat ra. Orihira na. Sakto man niya pangkwan ko, pangraya ko. Jenaline, Arol, Arceo, Amaro, Bings PSJ. Nabol man niya kapoy ni Ma'am Bings mo. Aga, panganangus ko sa nato nga balay sa Singapore. Ang bola raso sa Visayas, receive sa Caraga. Nagahanot ang taga Caraga. Receive sang Wasa Bisayas. Nagahanot ang numero 4 kang Wasa Bisayas. Receive ka Caraga. Gin receive ka libero kang Wasa Bisayas. Nagahanot ang number 4. And down the wire, amura dapat ang score. Amura dapat maghanot. Ang score sumong 22-13. Race to 25 ini, tatlo na lang ang kinanglan Ma'am Gingging Abilosa sa William sang kuan sang Caraga. Ang score sumong 22-14. Abebebe, ini ka mo magkadlaw, ranya blasa, kaya niya nakadlawa niya takin nga. Pero samtang naga time out subong, check ko anay si Jenjen. Jenjen, i-cliff hang lang anay. Kung dugay ka na sa angkoring Jenjen, mga tinaga ini nga only dyan sa Pew can understand. I-cliff hang mo lang anay, ang balita mo ano itong natabo kay RBD kagapon, partinis ano kinawatay sa SSS kaga sa pag-ibig. Jenjen, kuala na yung patilaw lang anay kay kabos kita sa oras, kagtas kita sa aton nga mga player sa kwan sa wibra sa kwan na ng volleyball. Jenjen?
1: Yes, kay K5 Ted, para sa mga tagpalaman din naton, kahapon to yung palabot ni board member Rolly Distura nga may nagreklamo sa opisina nga buhi pa siya pero ging patay na siya sa SSS nga record. 1984 kay K5 Ted, may nag-alunas ng iyang birth death certificate. Maklaim siya tani pero to find out nga may nagclaim na sang iya burial assistance long time ago.
0: Okay, so dralang kita na ipati ilaw lang anay ini kay balok kitang hindi lang ni isa or dua. Tanang ka pamati subong ng mga members ng SSS or SGSIS or Pag-ibig can relate sinidri Jenzen nga indeed may kinawatay sa sulod nga ang nalunan ng imo yung account nga way ka man kalun nibla kag may papeli sila yung ginbaton nga death certificate nga ginbaton Manila. So this is already existing for Malawi nga tinion. And not only barangay kagawad Narciso Pasteras ang barangay na matay dingle ang affected sini. May isa man gani kay ihado si board member Rolly Distura nga taga Dumangas nga napiktuhan man sina nga nangayot nang sang budig saya. So Jenjen, ng more of this ha, reserve lang anay for tomorrow.
1: Yes, K5 dead. So balikan naton ang game sa Region 6.
0: Imawan mo koraka kwanga ng cover. Ang score tala 23-15 mo. Ang bola kang karaga nagampak roman down the wire sa isa na lang ha. Oh, isa lang. 24-15 na bali Ma'am Ningning Ilumba nagduga ang yakotoy ko. Oh, set point para sa Caraga Region, Region of 13. Ano sir?
2: Mapadala
0: litso ng Caraga sa de sa liya kwan sa kay Jenjen. Bola was sa Visayas sa ganot and lapaw ray ko ni Dogron. Ang nagpadog sa Caraga taga sa Visayas man nagahaw. Anaga man anyo ko na anaga marang pangray ato sa May Leon kagalimudjan mo. Ay, hindi, may isa pagali. Okay. Ginacheck pa na eh. Okay, 24-15. Score, nakagwagali, nakascore ang Western Visayas. Nakaingagaw pa. Set point on may Western Visayas nag-serve. Caraga, ang jersey number 11 sa Caraga spike and block. Amura dapat. Why ka mo guro, nagtumark ang D3 bayo mo. Alas 8:53 na sa aga. Sige na lang kay why na kuras ang iban nga mga update. Laban-laban sina ti Babay na Western Visayas kay bangod sining score subong. Ang iban bantayan sa 11 Mbps. Ambal ni Sir Warren, Sir Paul, lista sa Ana, ha? Napadayon kita, ha? Ang score sa buong 24-17, gahawot-awot man niya, At tapos ron, Sir Warren, ha? Ang oras, alas 8:53. Sa mga nag-init, oh, Laura, kayo na perding, wasan bisaya, as kaon ka mo ice cream. Sir Andoy, dance na? Ambal ni Sir Warren Consuelo, lang kuno kang Western Visayas Caraga. Host mo, no, ginpahalipay lang. Galing kay Budlay Randa. Budlay Randa magsaka sa hagdan sa step ladder, blakang elimination round. Erlina Goles. La la la la la. Sir William Sapanta, Papa Bong, kanta na! Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Magha-harap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. ang palarong pambansa 2026 special coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM. Philippines.
2: E3 Bio.
4: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
5: ng may
2: D3.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Ng may Visio.
5: Ang Visio
2: ng may D3.
5: Mga magabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
11: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
14: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
17: Hindi lang gani carrots.
19: Hindi lang carrots mga kauturan.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makibahin sa health design.
20: discussion, kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
16: Ano na yung interval?
20: Maedukar ka pa.
16: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
0: Pre-Bio.
22: Pre-Bio.
0: Champion.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
21: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa kano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
17: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls ang arteries?
21: Unagin sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500 adlaw-adlaw kag inom Mighty C kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants bangod wala kaya gainom DTX 500 duay kag inom Mighty C magadamo ang free radicals nga gina-release sang endothelial cells kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidized nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
17: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
21: Ang foam cells or GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
17: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
21: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, ini sa uliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sa mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga porma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magaporma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Mugali nagaporma ang blood clot.
21: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
1: Abaw.
21: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
22: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
22: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500!
1: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
21: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation. Dua ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulat nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
23: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
21: ang tapi. Ubuson niya kuan. Ubuson niya imo cartilage.
23: Ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So, ang paghimo sang collagen, ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So, kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sa imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So, kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
21: Nantawag lang first generation sang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yeah. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
0: Correct.
21: Subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C Sir Boy na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang gid ti permi na mo balik-balik ini DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-attack sa imo nga lawas.
2: TTX 500.
5: Nakatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag TTX 500 da.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-TTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag TTX 500.
2: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: TTX 500.
2: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
6: Kailan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako gali si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin isa kong paminsara.
2: Mighty C.
26: Mabalit sa mga para sa libreng check-up, bisita halang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
29: Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
28: Kulasi.
27: National Highway.
28: Kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina.
28: Kabangkalan Branch.
27: Located at ACM Building.
28: Texas Street.
27: Corner Bread Box.
28: Kabangkalan Public Market.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Sagay City.
27: Radyo Bandera Compound.
28: Likod sang Pag-ibig Office.
27: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Bacolod City.
27: Ernai Street.
28: Fronting Paglaum Sports Complex.
30: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
31: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
8: Basic.
31: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
21: Ang pagligo is not enough.
31: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
8: Ang
31: TTX Beauty Soap ka. Ang TTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
32: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
31: Uy, swipe, no? Swipe.
32: Hamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
31: Po kung aga na, may git pa nga pidok sa mga.
32: Yes.
31: Do, hindi ko gin mapunggan.
21: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
32: Coffee Mix. Pwede.
21: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag pre-bio coffee ka, amon yung kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan. Ang good bacteria sa init.
31: Oo, patay.
21: Baskog niya amon nga, baskog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Hindi na yan patay sa init.
31: Naka-armor niya.
21: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
31: Meaning
21: pa, base ka na no kainit.
32: Puslan gyapon sa lawas.
21: Puslan gyapon. Musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
31: Grabe nga technology, no?
21: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
31: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
21: Wow.
31: Amo na kunang pinaka-campion nga antioxidant.
21: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag idi mo kuan.
31: DSE.
21: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian gid lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang kamo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once na panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabulo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang...
3: Extend.
21: Extend. Food soup na yan.
7: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: So, let's talk now about D3 Bio at paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
9: Talk ni Doc.
31: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sport Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sport Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
21: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Na kinahanglan nun, gin sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakanami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitwag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitwag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong mga flower.
3: Flowers.
21: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
31: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no, sa alin sa mga pagkaon ta,
21: ang absorption ra.
31: That absorption dinha
21: kay ginahimo ang mga hormones.
31: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
21: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa ladaga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no, may Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Sport Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitwag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
3: Wow,
21: kung gainom ka D3 Bio kag Sport Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
3: Uy,
21: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Sport Biotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Sport Biotics.
31: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin nga pro-bio tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Sport Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sang imo health, no. That's why it's really important na ano pang idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Sport Biotics.
32: Na good, Sir Boy, nga ipares ang Klinika Sport Biotics kag Klinika D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Klinika D3 Bio ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, Sir Boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
3: Correct.
32: So ang Klinika D3 Bio nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa DN gina prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal si boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney, no,
3: ginabutang niya organ.
32: O, para mapinsulat organ aton. Lang. Mm-hmm. So ang Clinica Ditribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga chan nga ginapadamo sang Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin. Wow. No? So 50% sir boy sang serotonin sir
3: so,
32: boy.
3: So kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag
9: Clinica Probiotics, mm,
3: ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters.
9: Correct.
3: Kag neurohormone.
9: Ang unang kampiyon sa kanan.
3: So kung pala inom ka sila, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, mm, layo ka sa mga ining problema sa...
32: Hindi ka tulog.
3: Sa depression.
9: Sa emosyon. Oh.
3: Nami tulog.
9: Nami tulog. Ano pagin mabulig sa ginatawag sa Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica Ditribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
3: Mm.
9: This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas. No?
3: The resident bacteria.
9: May mga resident bacteria ka na. Mm. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica Ditribayo.
3: Mm.
9: Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science it is called the enteric brain. Nga gitawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no. Mm. In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunig na usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
3: Tama.
9: That's why kung ikaw ga Clinica Ditribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini maka-epekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
3: Pati utang mo, madumduman mo.
9: Mga utang.
3: Ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
9: Nami, Gilisir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no? Nami, good ganyan kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. Mm. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica Ditribayo plus Clinica Probiotics.
10: Kung si DTX 500 may TC, Ditribayo plus kwaniya, plus
9: Probiotics.
3: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
9: None.
3: The combination of Ditribayo and Clinica Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
9: Ah, kayang-kaya.
3: Kaya, wala sang iban makapatay. It's your gut bacteria.
9: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Probiotics together with Clinica Ditribayo.
3: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica Ditribayo kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy. Dako,
9: may outbreak lately sa cholera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source, sila lamang ininom, pero iban niya, kakaigo, kulira, iban niya, wala. Bakod yung ilay nga.
3: Nga mga gut bacteria.
9: Gut bacteria.
11: D3, bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio, with V.
1: Beneficio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
1: Yung may D3.
12: Magabot ka.
1: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo gid.
1: May TC.
28: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
29: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
27: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Alright, para sa dugang pang mga health benefits ang aton nga power tandem.
21: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
14: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything, namati siya sa isil. Gintry niya, na convince siya nga itry niya ang DTX 500.
21: Siya nagcombine DTX 500
14: with D3 Bio.
21: Clinica D3 Bio.
14: Oy, nagamat.
21: Gininom niya kag ginpahid sa bukol sa likod na daw mao ko ano?
14: Abuswang na.
10: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na tapos may mata. Dati maging amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy, sa Diyos, subok ang record ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting. No? Para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo makabuligid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500, kag of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
21: Ang ibang sir boy, trangkaso na. Ako daw matrangkaso na. Galing kayo, damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
14: Uy, nakadayon.
21: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3 Bio.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Kampiyon sa balita!
4: Kampiyon sa music!
3: Kampiyon sa kalingawan!
4: Kampiyon
3: sa serbisyo publiko!
2: K5 News FM!
3: 88.7.
5: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: yun!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Paano gali ang kauno namon sa mga bata kukundiri lang ako magtiner?
3: Dulungan talang kadisang bili namon nga luto sa karindirya, ah!
2: Ay, ti paano gali ya, Mads, kung wala bilin?
3: Di wala man ako inugdulong, eh!
2: Nga!
3: Kung wala na baligya nga bilin, may mga dagmog man to, ah! Hawat pa na iya pang hapin-hapin sa gutom, ah!
2: Nay! Grabe ka man niya, Mads ba?
3: Ay, sige na bala, Mads, ah. Ikaw lang di anay bantay, agod nga makapadayon ako sang amon karinderya.
2: Mayo gali, Mads, no? Kay ako gali ang himuon mo diya nga wat, sir?
3: Ay, oo, ah. Kay lablab mo man siya, hindi bala.
2: Ikaw gani, lablab mo man siya.
3: Ati, sadya-sadya tayo, no?
2: Na!

0: Okay, class. Kay tapos na ang tanan pakilala. My first activity ta.
1: Yay! Yay!
2: Amo na ginahulat na mo niya, ma'am.
3: May ko ako latoy.
4: May gabang kay.
3: Amo na yung ginahulat ta.
4: Amo gede. Amo na ginaya ang ato ang ginapaabot. Agot nga makapasikat na kita. Hepos na, Meg. Mamati ta kay ma'am. Kung ano ang activity ta.
0: Okay, class. Okay. Ang aton nga activity, subong i-draw naton ang inyo gusto nga balay istaran pila kadlaw.
3: Pusa ana.
2: Yay! Nami na ya, ma'am.
0: Okay, okay. Hatagan ta kamo sang drawing book. Tanan kamo ha. Tagaan isa-isa. Kagtapos, tagaan taman kamo sang crayons.

0: toto na robot kon. Mga lawlaw man sila gyapon.
1: Ha, sinabi mo pa.
2: Ang akon niya nga. Matig-abog ko ba? Ako niya nga drawingon, ang balay nga damo-damo pagkaon. Wow!
3: Ako niya, madrawing ko sang namin-namigid niya balay.
4: Okay, sige class ha. Diri lang ko sa likod ho. Kay mapreparar ko sang inyo snacks. Karon, pagkatapos ko preparar, kadto kamo sa tunga kag mag-present ha.
0: Okay, Ma'am Burakday.
3: Okay, Ma'am.
1: Ma'am?
0: Namigid na kilimig kay may snacks pa, Meg.
1: Pampagala na guro ni Ma'am Burakday, Meg.
0: Di maganahan kita ni. Dumuha mo ko na, Meg, no?
1: Pagtapos na drawing karon, Meg,
0: mm-hmm.
1: Sansaw mo lang ni Saturn nga dua. Bagwa ta dayo na. Kaya importante nga, istoryante nga dua. Mayarat, importante istoryante, Meg.
0: Ayos, Meg. Ikaw bala.
1: Ayos, Mega. Sadya-sadya, no?

ko. Kada mausang sugo sa mo ni Mr. President. Ay, kaduan ko naman ko si Senator Tito Sotam. Ito nga dan, sariwa all man to. Ay, pero sige na lang ah. Kay kada may isugo siya, may suhol man. Hindi man ko perdi, kundi daog man. Ay, kalukarot ko naman si Tito Sotab kag Pinky Locsin na dapat madayon gid ang pagsikway kay Vice President Inday Saray. Katuan ko na lang sila gani eh. Tabuon ko lang sa amon nga ginatabuan perming nga lugar nga wala sang may nakabalo kundi kami lang gid. Chatan ko lang sila nga daan nga magkita ay kami. Kaya payapa na sila dayon mong kaiti. Piho naman nga paldo sila eh. Chatan ko na lang nga daan para makahimos na ko dayon ah. Kagtapos na, ay, nagsugo pag siya sakon. Kag kay basi nga mag-inabot naman di ang mga legit kag tamburo nga mga media. Kag ay mag-ayo nga may fresh ko na naman. Agod may talent fee sila. Ay, bot na lang, gid. Sadya-sadya, eh, no?

0: Padayonon ko na ni pamate kay DJ Nilo. Basi may mapulot mo ko ni sa iya ng eleksyon.
1: Hello, mga abyan ko nga mga sotap. I'm here for 5 minutes intro. Pagkatapos ni, commercial naman ta dayon ah.
0: Wah! Grabe ba? 5 minutes na intro ba?
1: Oy, shoutout agali, no? Sa mga nagapamati sa aton, kag nagapadayon salig sa akon programa. Kag padayon nga, nagapakommercial sa akon.
0: Paldo ka, Japon, ino?
1: Kita sa gihapon ang ginasaligan nga anchorman sa bilog nga Pilipinas. Ako si DJ Nilo, ang palangga sa mga suta.
0: Hindi ka magsiling nga, pati ako palanggata ka.
1: Gani sa nagapamati da, kabalo ko nga palangga niyo man ko.
0: Uhala, naging napabati-batian niya ko ba?
1: Wala kuya, nagapabati-bati. Sakto na yung ako na.
0: Sakto ko na eh. Salamat ka gani kay kapamati pa ko si mo.
1: Kung hindi ka mamati, te, okay lang eh. Kung mamati,

suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX 500.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakat sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Good day. Magid ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino nga tayo.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo!
16: DTX 500!
12: Mataas pala ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
12: Ikaw pala ang may diabetes?
16: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compounds!
12: Yan ang kapanupo!
16: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar!
16: DTX 500!
12: Masaligan!
16: Epektibo!
12: DTX 500!
9: E3 Bio!
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio!
12: Ang D3!
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio
9: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon. Ano ang latest?
0: Bausos, boss. Kung latest lang, kada mo gidi.
1: Ano gani?
0: Bausad dyan na subong boss desisyon nanay sa Kongreso.
1: Desisyon nanay sa ano naman?
0: Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Why? Ote, sadya pa na?
0: Oo, boss. Sadya, gid. Kaya nga, iban ga pa kuno-kuno. Iban ga pa balaw-balaw. Kaga pulo panago pa.
1: Nga amo sinahaw.
0: Iban gani boss ga panila kundi into ang damo, tidito sila eh.
1: Mga tarantado na yaguro.
0: Kabulo ka, boss. May binutuhay na buwas nga matabo sa Kongreso, boss. Kun bala, pabor sa impeachment ni Sara Duterte o kun hindi.
1: Buot silingon, mabuto-buto gali ang mga congressman.
0: Na, na amun na, boss. Oo, sakto ka amun na.
1: Paldo naman eh. Kabalo ka naman diri sa aton nga basta may binutuhay, may kwartahan na iginaya.
0: Di ba si kun minalita naman, boss eh?
1: Ano pa be? Sana all eh. Ote.
0: Oh.
1: Ano ang matabo sina kun magbuto-buto haw? Kay kayo do may ideya ka naman namon, di ba?
0: Oo, oh, boss, amo ni ho. Dapat makalabot sa synthesize kabuto sa mga congressman agud madala sa Senado ang article of impeachment.
1: Aba?
0: Oo. Oh.
1: Ti tapos ano na dayon?
0: Ti boss, kon makalambot sa synthesize o kon sobra pa nga buto, ti sadya naman na sa Senado eh.
1: Amuning nami sa mga Pinoy, kay bisan gaway na sadya gyapon, no? Oh, sadya na gyapon niya. Oh, bisan pigado pa kani sadya na gyapon.
0: Oo. Oh.
1: Mambal pa na kani nga, baw, sadya gini karon wala takalanon. Kita mo, wala nakalanon, pero sadya gyapon.
0: Sadya na gyapon.
1: Wow.

0: Amo na gali ang istorya mo.
1: Oo, boss.
0: Pao. Te, pila ka na di ka tuig na na-admit, hao?
1: Wala pa man tuig, boss. Bulan pa man lang.
0: Ate, batuigan ka gidi eh.
1: Abaw.
0: Tigaga wala ka pa Japon. Nakagwa diri, hao.
1: Kay wala ko inugbayad mo.
0: Ate, mag-amo na gasugid. Matuigan kagid dire.
1: Grabe ka man, boss ba?
0: Ay kapigado nga daan, subong. Te, diin ka makuha sang inugbayad.
1: Amo na ganing ginapaligban ko, subong eh.
0: Amo na ganing nakasiling ko nga madugayan kagid dire. Akuya, magbalik lang ang Berton sang akon bulitas. Magkagwa na ako dire.
1: Titani, madalaman ko sa pagwa mo ba?
0: Makagwa ka di kung may inogbayad ka eh.
1: Boss Norben, iservisyohan ta ka boss ah, para makagwa ko di ah.
0: Ano abi nga klase sang servisyo?
1: Itanan nga gusto mo, boss, ah. Iservisyo ko sa imo.
0: At itanawunta lang na sa kurbada.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Ano yan, Bidos?
1: Pwede mo bala ako mabuligan, pangita kay Mami Kayot?
0: Hayaan mo na. Malaki na yun. Alam niya na yung ginagawa niya.
1: Baka bala may masamang nangyari sa kanya, oh.
0: Matanda na yun. Kung dito lang sa kalising ko, sigurado, wala may balay di matabuo siya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Kaya mo na lang. Babalik din yun.
1: Baka bala hindi na.
0: Imposible yun na hindi siya makabalik.
1: Basta Tito Pandaya. Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya.
0: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
1: Hala! Ang saya-saya sa Jain, oh!

Monsoon na pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko. K5.
1: K5.
0: K5.
1: K5.
0: K5 News FM.
2: 88.7.
0: Kampiyon.
3: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Saan nagsimula?

0: Champion!
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: K5 Galingawan Time!
3: Day, alam ka sa mat?
4: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
3: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
4: Ay, kahapos, 6, eh?
3: Bawa, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be? 2 plus 4.
4: Ay, 9, eh?
3: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
4: Bawa, ti, siyempre, ginsuli ko man ang sabat, eh? Best in mat, gani mo?
2: K5 Galingawan Time!
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon ng istasyon.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3
9: sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500,
11: ang may mataas nga antioxidant,
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino nga tay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500,
10: mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500,
10: masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500,
10: ang DTX 500,
11: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
10: nga sa masami
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
11: DTX 500,
10: masaligan. DTX 500,
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix,
9: mamasaga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sali, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
7: Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty
0: DTX Beauty Zone, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo ang atay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaliga.
27: Epektibo!
28: DTX 500!
27: Mataas pala ang imo blood sugar!
28: DTX 500!
27: Ikaw pala ang may diabetes?
28: DTX 500!
27: Ang DTX 500!
28: Ang may powerful compounds!
27: Nga nagapanupo!
28: Kagakontrolar!
27: Sa imo blood sugar!
28: DTX 500!
27: Masalika!
28: Epektibo!
27: DTX 500!
9: D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mga butika!
9: D3 Bio!
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mga butika!
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi maayong
3: kapinos. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Luksama.
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid yung D3 Bio, no? Pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ako na makanto. Kaya pamunyag pa ko sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health. News, D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabakas sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My puso!
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM. Philippines.
22: Bound to quarterfinals na ang Region 6 ukon Western Visayas matapos na siguro ang Game 3 kontra Region 8 ukon Eastern Visayas sa Baseball Elementary matapos magdaog sang 9-0 nga score. Nagapabili na pag-dominate sang Region 6 sa Baseball Elementary pinaagi sa mabaskog nga depensa kag epektibo nga opensa nga nagdala sa ilang madinalagun nga kompetisyon. Samtang bantayan ang pagsambuha sang Western Visayas ukon Region 6 sa Central Visayas ukon Region 8 sa softball karon alas 3 sa hapon Mayo 27. Gikan diri sa News Center para sa Palarong Pambansa 2026 update inis ka K5 kasya Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: Ang kampiyon nga istasyon ng K5 News FM.
21: Ang himpilan na kampiyon. Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta.
19: Sa
21: Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio Indiang. 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Chan, sapio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Chan! Ala!
3: Saburoso!
2: Salamaw!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: mayong aga, mga kakifoy! Kamusta ka muna? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Subong edisyon, subong adlaw. Miyerkules na. Miyerkules na, sing si may nadlaw, no? Welcome na sa ato niya pagpangalagad, ha? It's 27 na sa bulan sang Mayo. Yalong-along git kay subong adlaw holiday man no holiday subong ha holiday bangod sang Idel Adha Mubarak mga kultura naton nya kag mga brothers and sisters naton nya mga Muslim na nakasilibrar subong sang Idel Adha subong adlaw agindeklarar sang Malacañang subong adlaw regular holiday sa bilog ang Pilipinas sa pag-obserbar sang Idel Adha base sa Islamic lunar calendar. Amoy na nga holiday subong ha. Tagalong gid mga kaki-5 Iloilo City kag probinsya sang Iloilo. Mainit 42 degrees Celsius ang ginatawag ni nga degree Celsius ni Ocon Heat Index. Ang heat index amo ning mabatyagan nga init sa atong siningalawas. Ibangod sini dapat gid nga mag-inom kita sa madamo nga tubig malikawan naton ang balatian. Tama kainit ha. Kung sa din ang humidity is factored sa ang ginatawag na actual na air temperature. So, maghimo kita sa mga extra precautions. Agad to malikawan naton ang stroke kag mga heat-related nga mga baratian. O nakatiner kita sa mga outdoors. Mag-inom kita sang madamo nga tubi bangod sang mainit nga panahon naton mga kakipay. Kagpanayon man ha, sa sitwasyon sa aton panahon. Panayon nga ginamonitor sang pag-asa. Ang tropical depression nga ara pa sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility. Naga-maintain siya sang iya sining kabaskogon. Kag nagahulag ini siya padulong sa southward na masyado kahinay. Halong-halong ah! Para nga hindi kita mabutang salang-alang. Iban pang nga mga nagapanguna nga mga balita sa buong adlaw. Oh, na grabe niyo. Siabo is everywhere mo. But not alarming. Oh, hindi ko no alarming ha, bisan nga job hire naman niyo. In report nga nadakpan na kagabi. Arestado ang job hire sang Iloilo City Government na na-assign sa Facility Conservation Office sa isa ka drug bypass operation na last city kagabi sa barangay Zamora Milyesa City Proper. Isa by bust operation nga ini mga kakipaib na recover ang kabilugan nga 1.6 million pesos na balor sang Cebu. Yung patagayon ini sang Drug Enforcement Unit ng CDEU. Ang ini siya nadakpan man sa by bust operation sang 2015. Grabe no, way ka batyaga. Sang 2015 na nakpan man inin siya. Inin si alias Dadang, 47 anyos. Apang inin siya ang nakagwa sa prison. sadtong 2024. Grabe ni. 1.6 million kaga nagligad dili nga gabi man to. May nakuha man nga kapin sa dako man ni nga kantidad sang nakuha ni mga 3 million pesos man yo. Nakuha sa nga balor sang suspected Cebu. Tanadakpan nga mag-live-in partner sa drug bypass operation sa barangay San Jose City proper sa nagnigad niya gabi. Sabi no, Cebu. May isaman kapusil ang nakuha. Drugs is not alarming ah. Oh, drugs is not alarming. Ba't nagnigad niya gabi, kapin sa 3 million pesos. Kagkagabi, kapin sa 1.6 million pesos. Ang na-recover nga Cebu. Cebu is everywhere, but not alarming. Eh, remember nga ining not alarming niya, amon isang una ang nag-butang sang alang-alang kay Anay Mayor. Nagkaroon DILG Undersecretary Jed Patrick Mamilog. Grabe no? Kampyon ang operation sa aton mga kapulisan. Kampyon ang aton sining paghimo sang bulig para magkaladakpan ining mga dorogista sa siyudad sang Iloilo. Cebu is everywhere but not alarming. Grabe no? Ipatay mga kamuda. Oras ato niya pagpangalagad, last 11:14 na, mga kaki 5, diri sa ato niya pagpangalagad. Palarong pambansa na ito, ginaiwat dito subong sa Prosperidad Agusan del Sur. Isa aton sining update sa subong ang mga tinion, dugay-dugay may hampang ang sang basketball ang mga taga Western Visayas Region 6. Timayon ni kay ti makita naton kabay pa nga magdaog sila no. Hindi pareho sang aton nga volleyball nga naperde bago lang.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid K5 News FM Philippines.

0: Sekretaryo kayo kayo ang aton sininga mga update alin sa Prosperidad Agusan del Sur. Ang aton nga special coverage ang Pararong Pambansa 2026. Ang ginadulong sa inyo ni Mayor Francis Ico Calvo sang Kalinog, Iloilo. Thank you, good Mayor, ha? Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix. Amo na nga kaping healthy kag wellness coffee. And of course, ato sininga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itangoy. Ay, pagkasugod ang basketball, K-5 Paul. Subong sa medal standing. Anong medal standing na as of 11 a.m.? Para makita naton. At kayo na as of 9 a.m. nagapangadawa ang Region 6 sa Western Visayas. Nagikan sa number 1 sang kahapon. Kayo na number 2 na lang. IT na overtikan na kita sa National Capital Region as expected. Kasi dugay-dugay ma-overtikan naman kita sa Calabar Zone Region 4A. IT mo na permit top 3 mo NCR, Calabar Zone, kag Western Visayas. Amo na yung top 3 sa mga riyon sa mga previous ng mga palarong pambansa. Ang aton sining paghampang sa sining mga athletes nagikan sa secondary kag high school levels nasakupan ini sang Department of Education. Imayunin kay ang Philippine Sports Commission o kon PSC nagpain sang pundo nga kapin sa 10 milyones pesos para ipanghatag sa mga medalist. Makakuha sa medalya gold, silver, kag bronze. Oh, Philippine Sports Commission, ha? Tigabalo kita nga ang mga local government units ginatagaan Manila sang incentives, cash incentives. Ang ila sining mga athletes nga nag-kampyon or naka-gold medal, naka-silver medal, kag naka-bronze medal. May incentive sa mga local government units. Katulad to sa nag-champion o kung nakakuha sa silver medal na taga-sudad sa Pasito, estudyante sa Himumwa Gahon National High School. Sabi ito, kintagaan to sila sa incentives na matulo man luha ta sa istorya to sa nagdaog nga sa Kwanla, sa Javelin Throw. Sabong niya, ampang niya sa basketball, no? National Capital Region versus ano ni K-5 Paul ang kontra? Northern Mindanao, no? Western Visayas versus Northern Mindanao. Ote, grabe ni ang branyo, ang Mindanao ni may ginatawag ni home court nga advantage. Da pare human bla sa mga basketball bla sa NBA na may mga ginatawag na home court advantage. Amang hampang sa ongoing sa bunga ang basketball. Check na itong may audio kita K-5 Paul. Alin sa ito sining K-5 News FM coverage team. Alang-alang. Pero sige lang ha, bantayan na itong kay subong sini nag-warm up pa lang sila. Nag-warm up pa lang sila. Di karon basi may audio na kita gikan sa aton sining coverage team. Sa pagpanguna sang aton nga Vice President for Operation K5 Eljan Castanyo. Samtang wala pa amo tong nambal naton nga ang kwanbla ang istorya to sang nakakuha sang silver medal nga taga Barangay Himumwa Agahon Pasig City. Matulo man luha ta sa istorya niya ba? Gin tagaan sa sang gismil nga balon, gin bakal niya idik. Gin bakal niya sang feeds. Para kuno nga may palangkabuyan. Ang ining nagdalaog dito sa prosperidad Ilocos prosperidad Agusan del Sur. Ining si Naris Alimudyan nga silver medalista sa palarong pambansa 2026. Ang yes ning statement is yet powerful statement. Sining 17 anyos nga si Naris Alarilla Rivera Alimudyan sang himumwa agahon National High School nga naka-reflect sang istorya beyond sa sports sacrifices, survival kag ang hope for family. Si Naris Alimudyan ang nagdala sang pride sa Pasig City matapos nga nagdaog sang silver medal sa secondary boys javelin throw sa palarong pambansa 2026. Na ini siya ang nagdako nga wala sang tatay. He grew up with upon sa isining Kailoy nga si Geraldine Alimudyan nga nagatrabaho sa Dubai sa pagsuporta sa iya kagsang iya sining mga utod ang pag-provide sang ilang kinanglanon sa ilang matag-adlaw-adlaw. Ang iya sining journey in sports was not walk alone. Ang iya sining potential ang nadiskubrihan pinagi sa guidance ni Sir Telespino Padernilla Jr., principal sang imumwa agahon National High School. Opod sa iya sining dedikasyon dedicated ng mga manunodlo na nagapati sa iya sining talent kag nagsuporta sang iya sining development bilang isa ka student athlete. Even as a student athlete, si Naris nagatrabaho bilang construction worker. Agod to mag-suporta sang kinanglanon kag dugang allowance para sa iya nga pag-upod sa palarong pambansa. Sang nakabaton kuno ini siya sang 10,000 pesos, no? 10,000 pesos. Ante sila maglakat, may incentives na sila nga daging tagaan bilang allowance. Pagkabaton niya sang 10,000 pesos nga assistance, na-surprise ang tanan kay nagbakal ini siya sang 7,000 worth nga idik. Piglet o kon baboy, 7,000 bakal niya, gingamit niya na nabilin nga amount para sa pagbakal sang feeds. Kag pagsugod sa iya magamay nga livelihood para sa iya sining future sang iya pamilya. Matapos nga nagdaog sang silver, kag nakabaton pagin sang another 10,000 pesos na incentives sa halin kay Mayor Stephen Palmares kag sa mga partners, ginpamangkot siya kung ano niya ang kabilugan niya, 30 pesos. Ay, bakal niya pagin kuno sang idik. So amo ini ang ginatawag naton nga pagtinguha sa isa ka student athlete. Oh, so good na ang aton sining team sang Western Visayas sa basketball. May audio kita kay Pai Paul. Pamatian naton aton sining coverage team nagikan sa Agusan del Sur Banwa sang Prosperidad.
1: Oh, first fight para sa Bagbagan Region 10.
2: Oo.
0: Subong aton sining audio kag video. Ang video niyo mga batian sa radio.
1: Nandito pa rin capable dyan ang ating mga officials sa para sa Agusan del Sur.
0: Sa aton sining
1: Governor Cane, Congressman Dela Plaza, and Congressman Basco. Alright, sana po tayo capable dyan.
3: Ball possession, andyan ngayon sa Northern Mindanao. Nagdadala ng bola ngayon. It's Northern Mindanao. Ipinasa kay number 14 in the game.
0: Dado lang signal naton kay Five Paul, no, sa pagpanguna sa aton sining
3: ando na
0: Vice President for Operation K5L Jan Castanyo. Nga utod-utod ang signal ta na live and direct from Agusan del Sur.
3: Nagkagawad pero na
0: utod-utod ang signal naton. Utod-utod kay Five Paul. Pero makita niyong video kag audio sa aton sining Facebook page ha, sang K5 News.
3: Western Visayas ay itingnan natin dito ano. Number 3 ng Western Visayas ay si Maestral. Ball possession po ng Western Visayas.

0: May nagid ang signal no kay nagautod-utod ang aton sininga audio kag ang aton sininga video. Naga-stop sa key 5 ball no. Okay, balikan to biliwat.
1: Paso number 29 ngayon. Dominico, paso number 3, Tomero! Wala! Rebound para sa Region 10.
2: Ayun, nagmamadali. Active now, number 6. Nagmamadali. Siya po ang tumitibong sa labang ito. He's dribbling the ball. Active, nag-penetrate po. Nagharap ng pasanin. Binalik kay number 11. Number 11, dribbling the ball. Number 11, ipinasa ngayon si Espigadera ng first personal foul para kay Espigadera ng Northern Mindanao. Ang bola ngayon ay balik. It's a Western Visayas basketball.
1: Wait, 8 minutes and 13 seconds. 4-3 score natin. Number 24, Gomela. Dadal bola para sa Western Visayas. Paso number 29, Durmela. Paso number Kadong 18. 11. Bola ngayon para sa 11. Number 29, nadala na bola, paso number 1. Number 3, Maestral, bola ngayon para sa Region 10.
2: Aktob, ipinasa bola kay number 14, basket, para kay number 14 ng Northern Mindanao. Number 14, Escobo.
1: Number 18, Gadong, nadala na bola para sa Western Visayas, mga kaki 5, Gadong. Naghanap ng kapasahan si Gadong ngayon. Gadong by foul para sa Region 10, mga kaki 5.
2: Ang score ay 6 against 3. Lamang po ng 3 ang Western Visayas.
1: Lamang po ang Region 10. 6-3, oo. Region 10. Bola ngayon para sa Western Visayas. Gomela ngayon. Gomela. Walang mapasan si Gomela ngayon. 1-1. Gomela by offensive foul number 11. Offensive foul. Ganda ng screen pero illegal screen for number 11 para sa Western Visayas. 7-10 seconds kaki 5 yun.
2: Inbound play para naman po sa Northern Mindanao. Aktob din naman dala ng bola to number 17, si Lumili. Andun si Baba, pero nabitawan ng bala ni number 14. Yung bola ngayon, number 18, Gadong ng Western Visayas. Ipinalik ang bola kay number 3, Maestral. Nagarap na pasan. Ipinasa naman kay Gadong. Up, kay Paredes. It's Paredes, number 25. May fault pong nakita ng referee. Paredes yung number 25. Ano ba yung
1: number 25? Foul number 15. Number 15, foul number 15 para sa Region 10. Okay, back to the ballgame. 29, nasa labas ngayon para sa inbound pass, number 11.
3: Number 11 is
1: Ay, may palo, up shot, pero nawala, sayang. Sayang yun, keep it dyan, nawala yung bola. Nawala ni Sidiri yung bola.
2: Bola ngayon ay dala-dala ni Aktob. Aktob, the point guard po ng Northern Mindanao. Aktob, dribbling the ball. Binabantian number 14. Nagtira sa number 14. Hindi, kapos po. Rebound scramble. Nagano po ng dumugan ng bola sa ibaba. May tinawag ang referee. Ball possession. Balik po sa Northern Mindanao. Isa magandang araw po sa kay Vine Grace, Jonathan Banyas, and Meljan Gregorio. Nakikinig sa ating ng Jonathan Mangilimutan. Ball possession, inbound play. Oy! Number 15, nakulang sa defense ang Western Visayas. Pasok ang inbound play ng Northern Mindanao.
1: Taya yun, Kimel Jan. Number 24, nadala bola para sa Western Visayas. Masayay! Balik sa ang bola para sa Region 10, Northern Mindanao.
2: Oh, oh. As of the moment, napako ang Western Visayas sa 3-8-3 ang score. Lamang dito ang Northern Mindanao. Ano po mga ka-K5, ang bola, inbound play, bola kay number 17, at number 14. Ipinasa ni number 14, doon si Baba, kay number 36. Wala! Hindi po, ay, rebound by Western Visayas.
1: Pasok na po si Rose para sa Western Visayas, low cross. Nadala na bola, Rose! Wala, by foul. Foul number 6. Dobedit si Ross. Pasok na si Ross para sa Wizard Visayas. Ang point guard na Wizard Visayas, mga kakifay, with 5 minutes and 52 seconds. 8-3 ang score in favor of Region 10, Northern Mindanao. Kaya nakatabay po ang ating mga opisyal dito kasi Mindanao yan. Oo. Ross. Si Ross ngayon nasa free throw line. Message guy ni Rose. Yan. 5 minutes 52 seconds. Rose. And Len Bailison. Oo.
3: Nag-ilas kami.
1: Oo. Bola ngayon para sa Region 10. Keep up with John.
2: Andiyan na bola. Short jumper. Wala. Rebound scramble. Nakuha naman ng 11 ng Western Visayas. Bola ngayon. Andiyan kay Leo Cruz. Nagmamadali. Ipinasa ngayon doon kay number 3, Maestral. Maestral. Tumira. Basket para kay Maestral ng Western Visayas. Ay, bola. Ando naman kayo kay number 6, Acto. Binabantihan ni Leo Cruz. Acto. Binabantihan ni Leo Cruz. May foul na itinawag kay Leo Cruz. It's a holding foul ang tawag doon ng referee kay Leo Cruz. Bola po mananatili sa Northern Mindanao. Nagkaroon po ng substitution. Lalabas ang bola si number 15. Ipinasa kay number 12, Diaz. Pero may tinawag ang referee foul against number 3, Maestral. Natawagan po ng foul itong si Maestral. Inbound pa, ibalik number 6, Aktob. Siya pong lalabas ng bola sa ngayon. Aktob. Naghanap ng pasahan, ipinasa likod number 15. Balik kay Aktob. Aktob now, signaling the play, the court general. Oy, alanganin, hindi po nakatakbo. Miscommunication po, naaga ang bola.
1: Bola ngayon, Rose de la bola. Paso number 29, Dornelia. Dornelia ngayon. Nasa ilalim, paso gadong. O Maestral. Maestral! By foul! By foul ang Region 10. So, foul number
3: 36.
1: Nabuco. Nasa free throw ngayon si Maestral. Olang Fretro. Wala. Sayang naman itong Fretro para sa Western Visayas. 4 minutes and 57 seconds. 8-6 mga kakipaib. Kalawang Fretro, pasok! Para kay Maestral. Bola ngayon para sa Region 10 mga kakipaib.
2: Kapitbayan, isang magandang laban ito. Na makarami po nanonood sa ating ngayon, Mark Anthony Baladhay at Toto Rique Roldan Caniete Parilio. Maraming salamat po. Adyan ang bola ng 14. Naagawa ni Maestral. Tatawagan ng foul si number 17 o number 14. Hinawakan si Maestral matapos siya naagawa ng bola kay 5 Cyril.
1: Bola sa Region 10 upon naagaw ni Maestral.
3: Oo.
1: Escobo para sa Region 10. Nasa free throw ngayon si Maestral. Dalawang free throw para kay Maestral kasi penalty na po ang Region 10. Pasok na to. Pasok ang unang free throw. Oo, tabla na po tayo mga ka-K5. Maestral! Wala. Oh, bola ngayon. Bola pa rin para sa Western Visayas K5. Diyan. Oh. Box out ang kailangan. Balik sa bola ngayon para sa Western Visayas. Inbound paper, low cross. Balik kay Rose. Pasa kay Gadong for three! Score! Gadong! Labang na kay Wilson, Western Visayas.
2: Pinakaunang kalamangan, dalawang 3 points na tukol ng Western Visayas, Gadong at si number 24 kanina, Novilla Luna. Ano ng bola? Ay, pinasa kay number... pero natumba sa floor ang player po ng Northern Mindanao. Pero may nung foul nakita ang referee at ang bola ay babalik po. It's Northern Mindanao basketball. May substitution. Lalabas itong si... number...
0: Mga ka-K5 ba, nagtanaw ko mo subong live sa K5 News FM Philippines. Atong sining K5 News FM Iloilo sang basketball sa tungal sang Region 10 versus Region 6. Ang Region 10 amo ni mga probinsya sang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Ang ila sining regional center amo ang Cagayan de Oro City. Versus Region 6 ha. Balikan nato ng atong sining audio nagikan sa Agusan del Sur, K5 Eljan Castanyo.
2: Si Eli Agudes nanonood sa atin at si Tuto Rike, ha? Dumaluya daw para mahina daw ang Webra.
1: Okay, di pa nila na ano. Hindi pa uminit ang Western Presidents. Rose ngayon, nadala bola, Rose! Oh, may ikot si Rose! Wala, may rebound si number 7. May foul sa ilalim. Umiikot si Rose, pero hindi na na-control ang fadeaway shot. Dalawang free throw para sa number 7.
3: Sabi nga nila, parang...
1: Number 7, wala!

0: Ortada Lea Maestral.
1: Maestral by foul. Paul Segovio, labang na ang Wizard Visayas. Paul si number 14. Paul Segovio. Number 3 ngayon para kay Maestral. Nasa free throw. Score on ang free throw. Pasok para kay Maestral. Umiinit na po dito sa may GM. Pasok ang ikalawang tera sa free throw line. Balik yun ang bola para sa Region 10, Northern Mindanao. Ikalawang laro pa ito, Kipa Eugene, Northern Mindanao.
0: Patas po yung dalawang kupunan. Pareho po silang tabla na may tag-isang panalo.
2: Balikan talang dugay-dugay ang atong sining live coverage. Ha? Pero makita nyo ni Gapon sa atong sining Facebook page. Ang audio kag video nagikan sa Agusan del Sur ang basketball boys sa tunga sang Region 10 versus Region 6 Western Visayas. Standby, makabalik kita dugay-dugay.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka sa mga

0: aquí, namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabaka sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
13: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso.
15: Balik na sa aton nga live coverage sang Palarong Pambansa 2026. Ang Gampang Subong live Northern Mindanao ka versus Western Visayas. Upo naton si Kaki 5 Enrico Sorita Jr. Kaki 5 Enrico.
16: Yes, mayong udto Kaki 5 John. Na igadulong naton ang ning Hampang Subong sang Western Visayas kontra sa Northern Mindanao. Naibluan naton nga ang Western Visayas for secondary boys. Ang gina-represent ni sang St. Robert's Robert, International College na no? Kag ang ila sa ning mga list of players na no? Ginabugusan nanday Rio John Doronila no Jeff Floyd Vince Duot as kay si Nikolai Gadong Sean Arnold Gomela John Rican Hirota Iris John Makarandang. Sa Iris John Makarandang, taga-antike ni siya kaki 5 John, pero din na nag-eskwila sa may St. Roberts. No? Lionel Ace Maestral, Patrick Pacheco, Jimuel Paredes, Russell Cleve Puga, John Lyja Lyok Rose, amon ni si Lyok Rose na taga-Aklan man, pero ginkuha inisang St. Roberts kadi naman nag-eskwila. No? Si Kyle Nino Sardon, kag si Hendrik Siderio, kag si John Villaluna, kag si Sean Benedict Yap. no? Kag ang ila sa nga coach si Rini John Guangco, kag ang ila sa nga assistant coach si Luis Michael si Chon, no? Amunay ang nagabugos sang secondary basketball boys sa part sang Western Visayas.
15: Start na sang second quarter kay Pai Benrico. Sa first quarter, abansi ang Northern Mindanao 17 to 16 ang Western Visayas. So start na sang aton sining second quarter sa subong nga matinon kay Pai Benrico. So Northern Mindanao versus Western Visayas.
16: Sa first game ni daog ang Western Visayas sa ilas nga first game kuno lang Bicol region. So baliktad okay. Second quarter.
15: Ang burara sa Northern Mindanao, bansi ang Northern Mindanao subuan ko ng Western Visayas na nakuha naman ang bola sa Region 6 sa Kaki 5 Benrico.
16: Okay. So number 51 sa Western Visayas. Okay, dalang kay
15: ano to?
16: I think okay, back to the ball game
15: back,
16: Kaki 5
15: Benrico. Back to ball game sa subong sini Kaki 5 Benrico. Nagpenetrate ang Western Visayas, nagscore
16: 2017
15: in favor sa Western Visayas.
16: Okay.
15: Bola subong ang ginadala sa Northern Mindanao, ginaharas inisya sa midcourt pero nagsulod, nagtira sang 3 sang number 7, wala. Rebound sang Western Visayas. Oh, wai makita no, tani may pass break. Ara na kakipay Benrico.
16: Okay, ang bola sa Western Visayas, lunsay lima kalbo ha. Adang pakalbo sa tanan no, taga Western Visayas. Si Rose kinatag sa number 51 sa may Western Visayas na pinatid si Dalom ay sumulod nakuha sa Northern Mindanao.
15: Northern Mindanao ang nagpa-pass break, nag-penetrate, nagtira pero wala. So ang bola magpapabilin sa Northern Mindanao.
16: So may block no the time ang Western Visayas. May mga bagong player, tatlong ka player sa Northern Mindanao ang nagsulod no. May nag-substitute no kag on the part sang Western Visayas, may isang nagguwa kag incoming ang isa sa number 29 na bola sa Northern Mindanao.
15: So ara sa 3 point line, subong pa nag isip sang pag-penetrate nagtira sulod. Sulod ang score sang Northern Mindanao
16: 2019.
15: 19 ang Northern Mindanao, 20 ang Western Visayas.
16: Okay, bula sang Western Visayas tapos daki nag-signal sang play. Sorry, may screen gatag number 51 ginatag sa tunga, ginbalik sa ila sang point guard, ginbalik sa ibabaw, naga-fake, nagtira, ginpilit pero
15: may foul.
16: Wala. So bola sa Northern Mindanao, no pilit.
15: Lost ball. So balik sa ang bola sa Northern Mindanao. Sa subong ang matinon, may substitution or
16: timeout.
15: Timeout. Ang gipatawag sa Western Visayas kay isa na lang ang bansi sa Western Visayas kay Key 5 Enrico. Puro ni kalbo galing mga players sa Western Visayas. So alin sa St. Robert's School. Lapit lang diri sa ato no sa may kwan ng Ilopis Street Haro. Ang aton sinay nga special coverage ginadulong sa inyo kon puro kalbong aton mga basketball players. Sponsor man aton si Mayor Francis Ico Calvo sa Banua sang Karinog. Mayor, to nagaugyon sa imong mga players naton sa Bungaw.
16: Timing. Pero amo lang nga kalbo yang may buhok.
15: Oo. Mayor Ico Calvo naga-sponsor sang team sang Western Visayas nga puro kalbo ang ulo. Okay, so, back to ball games sa Kaki 5 Benrico. Ara na nakasulod na ang Northern Mindanao. Ang Western Visayas daw ay pao.
16: Daw ginahatagan sang mga kuan na mga instruction na way pilitay. No, kay do ay kinaplay tong last play nila. Napilitan nga itira, no persado.
15: Dapat pangita sang open man lang. Open nga upon nila. So ara nang bola na kasulod na ginadala sang Northern Mindanao pagadto sa ila sining court. Ginabantayan kag subong man nga dribble nagapigita na lost ball pero na recover sa Northern Mindanao nagtira wala
16: rebound by Western Visayas pass break prevent nakuha luwat sa Western Visayas nag settle down gibalik sa ibabaw top of the key dribbling the ball nagtira sa tres why sumulod rebound okay last touch by Western Visayas
15: balik ang bola sa Northern Mindanao as of this time. Isa man lang gyapon ang abansi, 1 point lang ang abansi sa Western Visayas, 20 to 19 sa Northern Mindanao. Ang Northern Mindanao ni Kaki 5 Benrico ginabugusan ini sa mga probinsya sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, ang ilang Sininga Regional Center sa Cagayan de Oro City. Nagsulod na, nag...
16: Pero dala, may foul.
15: May foul?
16: May foul ang itawag against sa Western Visayas. 2019 sa Gyapon ang score sa second quarter.
15: Second quarter, ha? Subong ang matinon, ang bula, ara sa Northern Mindanao, ginpasa sa ilang Sininga opponent number 6. Nag-penetrate, nag-pasa, nagtira for 3, wala. Rebound by Western Visayas, Kaki 5 and Rico.
16: Okay. Western Visayas dribbling the ball, passing the midcourt area. Ara sa ibabaw number 29 ginatag balik sa number 13 ginatag sa ila Sininga point guard Rose now Rose dribbling the ball now hindi ma-identify big lung check albo Rose penetrate nag jump shot twice sumulod nice box out by Northern Mindanao.
15: Okay, Northern Mindanao pagkanto sa ila Sininga court no ginabantayan ini siya sa mid court nagpasa
16: may foul.
15: O damo na foul sa Western Visayas sa Kaki 5 and Rico.
16: Either con na penalty na.
15: Mm. Kaya so, well, hindi sila maka-execute sa ila sining game plan. Kaya daw, mahina sila sa pasahibla daw, guaya daw, pagusto na lang sila daw, kanya-kanya na lang sila
16: nga play.
15: Nga play. Mm. Dalaya bula, kag siya magan mismo magtira.
16: Daw daw ABCD. Oh. Alligator, buaya, crocodile.
15: Damo na sila tanan. Doparario.
16: Doparario. Daw mo matagas yung official sa gobyerno. Oh.
15: Crocodile din man to. Okay, kanya-kanya na.
16: Why play?
15: Hindi, pani.
16: Team play niya, basketball. Lima ganit na eh.
15: Mga lima, tanin na 1-1 na lang sila.
16: Bata nagpatawang timeout. Damo sa mga pagbailo. May mga substitute ang parts ng Western Visayas sa pagkita subong sa maayong combination ang coach ng Western Visayas. Ginatag si Dalom, pero may foul naman. Again sa Northern Mindanao, kag basic na sa 10 penalty. No, kahit every foul na basta malabot yan ang limas ng ka-fouls, may penalty na.
15: Okay.
16: Okay, so doon ay pa. Pero doon ginakuan siyang Northern Mindanao nga akob shooting. Mm. Okay, bisan why pa sa 10 penalty, basta akob shooting, may free throw game.
15: May free throw game.
16: Pero doon ay pa.
15: Why pa.
16: Why? So sideline inbound, no? The part sa Northern Mindanao.
15: Okay, Northern Mindanao, ginapasa, nakuha sang number 14, nagpakita sa pasahan, nag-dribble sa bola. Ara sa top of the key, nag-penetrate, nag-tera.
16: Why sumulod? Offensive rebound! Why pagid? Pinakuha na sa Western Visayas.
15: Western Visayas na nag-dribble sa bola pagkanto sa ila Sininga ring Kaki 5 and Rico.
16: Okay, Western Visayas dribbling the ball. May ara sa screen pero wala matigayon. Number 18 dribbling the ball. Nag-penetrate, nagkanya-kanya naman sila. Nag-sidestep, gimpers ang tira. Why sumulod? Pinakuha. Number 7!
15: Wala.
16: Pero may foul.
15: May foul?
16: I think, hindi masala, number 7 is Hirota. Mm. No? Of
15: Western Visayas. Saint,
16: Saint Roberts, no? Western Visayas. No?
15: Akob shooting. Taga-asan man yung mga Northern Mindanao?
16: Taga-asan man daw. Ining si Hirota ni mataas man ni Kaki 5 dyan. No? Kaya kita nakakover ni Pag-Weaver A. Mataas ni isa ni sa pinakamataas na player sa Saint Roberts, no?
15: Na yung free throw, why
16: kasulod?
15: Why kasulod?
16: Anong naigo ito?
15: ang ring lang eh, why kasulod sa ring? Ang naigo yung tiki.
16: Kuhan ka ring, ang naigo.
15: Na, patay ang tiki, kinaigo sa bula.
16: Tikan mo kasulod, sumulod.
15: Sumulod, ara ng bula, nagwa ng Northern Mindanao, gin-dribble pagkanto sila sining basketball court, no? Nag-pasa, sa top of the key, nag-penetrate, nagtira, wala.
16: Nice defense.
15: Pero may foul?
16: Wala. Last stats of the Northern Mindanao. No? Mayong depensa sa Western Visayas kay bayaw tong duwabaw daw Twin Tower to. Why ka, kwan? Why ka igukaring ang Northern Mindanao? Balik ang bola.
15: Sa Western Visayas, tani makuan lang sila.
16: Pasa-pasa.
15: Alam lang ini kaya daw.
16: Kanya-kanya sila, abi, one-on-one eh. Ara na, so namatin sa coach nila, kalibot ang bola, no? Ginatag sa ibabaw, number 18, nagtira sa tres, why sumugod? Wala. Nakuha sa Northern Mindanao.
15: Northern Mindanao, ara sumong kadalas ang ila sining bola, pagkanto sila ng court, ari nagpasa sa gwa, nagtira, wala, gin-penetrate, nagtira siya, wala man, makuha, nakuha sa Western Visayas ang bola.
16: Rebound. Dribbling the ball, passing the midcourt area, top of the key. Nagpangita sa mapasahan, kaya tag sa kilid sa kay Villa Luna. I think kay nagwa na si Rosa. Gibalik sa number 28, ginhatag sa number 18. Nag-dribble, balik sa ibabaw, number 24. Ginbalik sa number 29, nagtest sa 3, why sumulod? Rebound by Northern Mindanao.
15: Northern Mindanao. Northern Mindanao, nag-dribble sa bola. May
16: kitawag ng referee?
15: Oo. Ano nang tawag sa referee ni?
16: Foul?
15: May foul. No? May foul. Ang Western Visayas kontra sa Northern Mindanao. Ang bola sa Gapon sa Northern Mindanao, mapasa sa bola.
16: Inbound pass, no?
15: May inbound siya ara sa court sa Western Visayas. Kay pag dalagan to tani nila na prevent nilang pass break na Paula. Ang bola ara subong sa Western okon sa Northern Mindanao nagtira pero na
16: intercept pero may
15: foul. May foul ang Western Visayas. So ang bola ara sa Gapon sa Northern Mindanao.
16: So penalty na?
15: Mm.
16: So every penalty, foul free throw.
15: Free throw na sila. Mm. Amlayan sila kung every foul nila makasulod pang bola ba?
16: No, foul okay. Counted.
15: Foul. May and one. Okay.
16: Plus one, no?
15: Okay.
16: Pero damo, tawag lang tao.
15: Damo.
16: Kag nami ang court nila.
15: No, nami ang court. Okay, unang free throw sa Northern Mindanao ng sulod.
16: 21-20.
15: In favor of Western Visayas. Second free throw sa Northern Mindanao. Gintira.
16: Why sumulod? Rebound by Hirota.
15: Western Visayas.
16: Okay. Number 29, dribbling the ball. Kadalasan nga bola sa ibabaw, ginatag sa left side of the court. Kapangita to sa low post, pero why not gayon? Balik sa ibabaw, ginhatag sa number 25, dribbling the ball, nagpenetrate, pero nagturn shot, pero may foul ang itawag against sa Northern Mindanao.
15: Pero why counted?
16: Counted na ng tira, pero wala
15: ma-count.
16: Ma-count, kaya hindi continuous na eh. No?
15: So, ang aton sining special coverage kay Kipab Enrico, ginadulong sa aton sa DTX 500. Subungman sang Mighty C kag D3 Bio kag DTX Coffee Mix kag subungman ni Mayor Iko Calvo sang Kalinog Iloilo.
16: Okay, back to the ball game number 24, Villa Luna dribbling the ball, nagpenetrate, nagfake, nagtira, wise mode si Dalong Pinsibri Bambi Hirota, pero
15: may foul
16: na gitawag, no? Ang referee against sa Northern Mindanao kag act of shooting, that's why nga
15: may two free throw.
16: May throw. May dua, no? Ka mga free throw.
15: Libre nga pagtira. O kung ano ni, sa subong sa Western Visayas, no?
16: 21-20, isa lang abansis ang Western Visayas. Second quarter ni mga KK5, number 7, Hirota. Mag free throw, unang attempt, why sumulod?
15: Igo ang tiki. Okay. Second free throw, amo ni sintro nila si Hirota.
16: Do sentro kag power forward din siya kay K5 dyan eh.
15: Okay.
16: Ang iya posisyon eh.
15: So mga commercial kita na eh, K5 Paul. Atong sining DTX 500 Health Alert kag subong man Mighty C Network News kag K5 Paul. Okay lang. Padayon kamo nga nagapamati diri sa atong sining live coverage sang basketball boys Western Visayas versus Northern Mindanao.
16: Secondary boys na. High school, no? Okay, Northern Mindanao, bula, ang ilan siya bula? Okay.
15: Okay. So, magpagkita na 5 minutes nga DTX 500 health alert.
1: Facebook, sige lang.
15: Pero sa Facebook naton, sige lang aton sininga coverage. So, sa aton sininga pagpangalagad, dito sa 11 Mbps. Mabalik kita pagkatapos ang DTX 500 health alert. Standby na mga ka-K5!
2: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-DTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DTX 500 ka na!
18: DTX 500
19: ang may powerful compound
18: ganagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500
20: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa was ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX fiber kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
1: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
21: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy nga tay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidants
27: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
28: Mas tatinlo nga tay.
29: Happy kanunay.
30: DTX 500
31: mas aligat.
32: Epektibo.
33: DTX 500
34: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
20: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C. Para ang ano, layo ka sa balatian.
35: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
36: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
37: Wow! My puso!
38: 11 Mbps!
15: Balik kita sa aton sining coverage. Ang hampang sang basketball boys mong between Western Visayas and Northern Mindanao. Abansi sa mong ang Western Visayas ang 33 points kontra sa Northern Mindanao nga 25 points. Kakipay Benrico?
39: Okay,
15: Tapos na?
16: Free throw ang Western Visayas, no? Medyo nakaruratsada, no? Hmm. Sa katapusan sa mga minuto sa third quarter ang Western Visayas, no? 33-25, 8 ka puntos ang abanse sa Western Visayas sa patawag rin sa timeout ang Northern Mindanao. Agod na istoryahan kay Kaina, tama kadikit ang abanse. No, 1 point ang ginang abanse Kaina sa Western Visayas, pero hinalang nag-arangkada ang Western Visayas. That's why napatawag ang coach sa Northern Mindanao. So nabilin sining mga minuto sa third quarter sa hinampang KK5 dyan. Ara patunga ng mga player sa Western Visayas.
15: Okay. Ang bola ara sa Northern Mindanao. Second quarter pa lang ni, no?
16: Second quarter
15: pa lang sa aton sining ball games. Okay.
16: May full court press turnover. Ang Western Visayas sa resulta sa may turnover. Nag-turnaround shot, natapal. No? Western Visayas. Bula sa Northern Mindanao, na-intercept sa Western Visayas.
15: Okay.
16: Ara sa ibabaw, nag-signal sa play, patawhay lang. Relax, abansi. Abansi, magsako. Dribbling the ball sa may left sang court. May sang screen. Pero nag-penetrate si Dalom. Nagtira. Natapal. Nag-reverse layup. Ay sumulod. Nakuha gyapon sa Western Visayas. Nagtira. Huwag gyapon sumulod. Kag may foul gitawag against sa okay. Dalang tapos ng oras.
15: Why not time?
16: Time, no? End of the first quarter. Half. No? Second quarter.
15: Second quarter na. End of the second quarter. Abansi gyapon ang Western Visayas. 33 ang Northern Mindanao, 25. So abansi kabay pa ma-maintain lang ang abansi sang Western Visayas para nga magdaog sa kahapon da daog man sila K5 Enrico.
16: Oh.
15: So kabay pa magdaog man sila subong para nga ma-kwan man nato na ang championship.
16: So bala mo kung mapierde ka K5 diyan, mabudlay ni kay sa mga cross play. Kwan, ang kontrahon mo sa piyak yung bracket, amo na ang number one. No, dapat kung arak ka sa top sa inyo bracket, ang kontrahon mo yung ang ika-number two lang sa uli ko mag-abot na ang quarterfinals sa mga semifinals. Pero kung ma-perde ka dito, mabulubulay. No, okay, ang talakladon mo dito. Kaya bala natin, pag-on ang Cebu. Ang Cebu, sa natabo nga place sa A, sa nagligad, sila ang nag-champion. No? Kung tama nila ang Western Visayas, namo man ni ang player.
15: Namo man ni sila. Oo,
16: pinerdi sila. Pero tatlong to abansi sang Cebu, no?
15: Sang Kwan, sang Central Visayas.
16: Oo. Kag last year nga palarong pambansa, ang nag-away sa championship sa secondary boys basketball, amo ang Davao. Kag ang Western Visayas. Pero
15: that time, champion to ang Davao.
16: Davao.
15: Davao to ng champion. Oo.
16: Pero mabudlay man to kay pinerdi man sang Western Visayas ang National Capital Region.
15: Nati, first time gani kuno to ngaway ka champion ng NCR mo.
16: Oo. Grabe ka tagas ng mga tukon-tukon ka kawayan mo matagas kag ang Davao man na K5 dyan. No? So mo ni tama ka importante nga sa sining mga unang hampang sa elimination, dapat madaog mo gid ang imo sini kada hampang para nga hindi mo maenkwentro ang mapag-on nga team na kung mag-abot na ang quarterfinals ka K5 dyan. So kapon kontra nga sa Bicol Region kag daog to kapon ang Western Visayas. Now, acknowledge na nanay nag-upod sa aton sini nga coverage sa K5 dyan si Ma'am Regina Gumakil, si Ma'am Vian Lawrence Cortel, na si Ma'am Camille Bantilan Marquez, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Nald sa Suarez, no? Kamonitor sa St. Luke's Medical Center sa may Quezon City. Go! Region 6, no? Kamonitor sa ton, no? Sa may bayan sa St. Luke's Medical Center.
15: Okay.
16: No?
15: So samtang ara kita ma-halftime sa Bungki 5, Enrico. Yatag tanay mga commercials ta para nga pagbalik ta karon kundi why na ta
16: pagbibahan. Diretso na lang.
15: Diretso ta karon, no? Mga commercial kami anay ha. Padayon lang kamong pagpamati kay kung pagbalik karon pagsukod sa third quarter after na sa Chins Court, magabalik kita pagkatapos gilamang sini.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
36: championing the lives of the Filipino.
4: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mabagat, magabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
9: DTX-500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX-500.
10: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo!
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
3: DTX 500!
2: Masalikan! DTX 500!
4: I Care Gold!
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apekta dogi dayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabasaga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sa si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabasaga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
18: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
18: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
18: DTX 500
7: masaligan.
18: Epektibo.
7: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
19: 500. Ikaw ba lang ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagga kontrolar
19: sang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: sa Rica
18: Epic
19: Tibo.
18: DTX 500
19: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
19: yung may VCO.
18: Ang VCO
19: yung may D3.
18: Mabagats, mga butika.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: May puso!
22: Balik kita sa aton sining special coverage sa game Western Visayas versus Northern Mindanao. So, since court na K5 Enrico, bulas mong ara sa Western Visayas.
23: By Western Visayas sumulod no okay. Ang follow up 35-25.
22: Okay, so walo ang abansi sang Western Visayas sa Northern Mindanao. Ang bulas mong aras sa Northern Mindanao, aras sa Bulcourt naga penetrate, nagpasa, nagtira, wala makakuha, pero ang bulan nakuha sang Western Visayas kakipay binrico.
23: Western Visayas naimpasa, na intercept sang Northern Mindanao, bulas sang Northern Mindanao. No. Ang bola
22: nag-penetrate, nag-tira, wala.
23: Pero may foul
22: ang Western Visayas. Ang foul ang Western Visayas sa Northern Mindanao. Ang bola magkapabilin sa Northern Mindanao.
23: Out of shooting eh.
22: Ang score naton, pulo ang abansi sang Western Visayas, 35-25. Ang free throw, first free throw sa Northern Mindanao, gintira. Sulod.
23: Sulod.
22: So 27-35. Ikaduwang tira sa free throw line sang Northern Mindanao. Ginapreparar ang bola nga magtira sa subong matinon. Nagtira sang free throw. Sumulod. So duwagid ka free throw ang sulod in favor sa Northern Mindanao. Ang bura ra subong sa Western Visayas sa kakipay Enrico.
23: Okay. So si Luke Rose, tagal sang bula, dribbling the ball, na-penetrate, nag-lay-up, sumulod, pero na may foul, nga gintawag ang referee. Ang score is 35-27. Okay, kaya napulo eh. Dua ang score, 35-27, no?
22: Okay,
23: While na click, dahil lang kay...
22: Why madugang?
23: Doon kayo ay katindog ang player sang Western Visayas. Now, gina-check natin kung si Rose ini. Si no, Rose number na, one, no? Number
22: kay,
23: one.
22: Kaya siya nang kadala sang, siyang point guard sang Western Visayas kaki 5 and Rico. So may dua ka mga free throw si
23: Rose. Rose.
22: Oh, si Rose ni, ginilog yung man numero ni Derek Rose ang una sa Chicago Bulls. Okay, unang free throw kaki 5 and Rico.
23: Okay, kinadribble ang bula, gin-release sa kabos.
22: Kabos. Oh, tiki ang naigo.
23: Why ma-change ang ato sa score? 26 giyapon.
22: 27-35. In favor sa Western Visayas?
23: 8 puntos.
22: Okay.
23: Pero may mga madugangan ini. Ikaduwa nga free throw ni Rose.
22: Ara, tumira. Sumulod. Okay. So may foul?
23: May foul. May okay. Foul. Counted, no?
22: Counted. Ah. 36-27. In favor sa Western Visayas, ang bulas mong ara sa Northern Mindanao. Nagsunod, nag-penetrate. Okay, may foul.
23: Wala, last touch. Of Northern Western Visayas.
22: Western Visayas, okay. So, ang bola subong ha, magkapabilin sa Northern Mindanao. Sa subong amatin noon, inbound sang Northern Mindanao. So, may mga instructions ang referee. Sa duba ka mga players sang Western Visayas kag sang Northern Mindanao kaki 5 and Rico.
23: Okay, dapat nang gigit-gitan ang duwa sa free throw to kay Inabla.
22: Ara na inbound pass sang Northern Mindanao to number 6, nag-penetrate, nagpasa sa number 15, nagtira, wala. Ang rebound nakuha sa Northern Mindanao. Nakuha pagid kag
23: pero may foul.
22: May foul.
23: May foul ang itawag ang referee.
22: Okay. No? So may foul.
23: Tiklod
22: so, ang mga ano to may bula so ara na sa Western Visayas ang bula sa subong amatinon. So inbound pass ang Western Visayas sa Kaki 5 Enrico.
23: Okay, so Bulat sang Western Visayas ang score 36-27 third quarter. May full court press ang Northern Mindanao. Pero nakalampuwas ang Western Visayas sa penetrated area, nagtira, way sumulod pero may foul. Kagintawag ang referee, kag duha naman ka free throw kay act of shooting ang foul.
22: Foul. Oh, so duha naman ka free throw para sa Western Visayas. 36 ang Western Visayas, 27 ang Northern Mindanao. Live inning coverage ang Key 5 News FM Philippines alin sa Agusan del Sur, sa Prosperidad Agusan del Sur. Unang free throw sa Western Visayas.
23: Sumulod.
22: 37. Napulo kapuntos ang avance sa Western Visayas sa Northern Mindanao. Ikadwa nga free throw.
23: Sumulod.
22: Ang bola rana sa Northern Mindanao, ginpasa kag nag-penetrate, nag
23: steal.
22: Pero
23: may foul
22: na kuha ng bola na na-start sa Western Visayas kaki 5 Enrico.
23: Okay.
22: So
23: 38-27.
22: Nagapabili ng bola sa Northern Mindanao. Inbound pass sa Northern Mindanao sa under the court kaki 5 Enrico. Ginpasa. Inbound pass, jutayan lang ma-intercept sa Western Visayas, nagpasa.
23: May traveling violation.
22: Traveling ang Northern Mindanao. So balik ang bola sa Western Visayas, kaki 5 Enrico.
23: So nice defense on the part sa Western Visayas, 38-27 sa third quarter. Sa ginampang, Hirota mag-inbound na tag kay Rose, gimalik sa kay Hirota, gimalik sa number 18, Dennis Kilid kay Gadong. Gaya sa ito nga, no? Sa kay Hirota, gatag sa top of the key, sa kilid dito kay Rose. Rose, kapit asa mga pasan, kinatag kay Gadong, ginbalik sa kilid, nag-fake, nag-penetrate, ginpas sa guwaper, may foul, kagintawag ang referee, again sa Northern Mindanao.
22: Okay, so tatlo ng foul sa Northern Mindanao?
23: So duwan lang, kagpa naman, kag team penalty naman?
22: Ma-penalty sila, so kada tira mo kag ma-foul, or ma-foul ka, ma-free throw.
23: May free throw ikaw. Okay. So, ga-inbound pass. Pagitas pa sa nga, tag si Babaw sa rainbow area, sa kilid. 4-3! Why? Nakuha sa Northern Mindanao ang bola. Dribbling the ball.
22: Ito, dribbling the ball to Northern Mindanao. Ginpasa, agintira, wala maka...
23: Sulod.
22: Sulod.
23: Rebound by Western Visayas. Western Visayas, top of the key. Rose, dribbling the ball. Pagitas pa sa kilid. Balik sa ibawa kay Rose, gibalik sa kilid kay Gadong, balik sa kilid sa left side, sa number 51, gibalik sa kay Rose, gibalik sa tunga, napasapasa sa agwa, ng tira sa tres, was mulod, rebound by Northern Mindanao.
22: Northern Mindanao, gipasa sa ila sining point guard, sa subong matirun, at the top of the key, gapangita sa pasahan ang Northern Mindanao, pero ay ginmakita, ginaharas ang point guard nga number 1, si Rose, pero may...
23: Traveling. Violation naman.
22: Violation
23: offensive.
22: Sa... Offensive foul sang Northern Mindanao kontra kay Rosa kaki 5 Enrico.
23: Intiklo no. Jay.
22: So, ang kamot niya ganduso eh.
23: Oh.
22: Kita agad sang referee. So offensive foul. Ang bola makabalik sa Western Visayas.
23: Number 51 ni si Makadangdang, no, taga Antique. No, pasa kay Rose, taga dribbling sa bola, nag-pull-up jump, sumunod.
22: Okay.
23: Grabe. 2 points for Luke Rosa. 40-27. Tracy ng Bansi.
22: Bula subong sa Northern Mindanao, si number 16, nagpakita sa pasahan, ginpasa.
23: Na-intercept! Western Visayas, nag-lay up!
22: Nagtira,
23: sumulod!
22: Okay.
23: 17 na ang Bansi sa Western Visayas. Or 15 ang Bansi. Okay, na-intercept pagid.
22: Intercept naman sa Western Visayas ang bula. Ipabin rin ko. Gadali man sila eh. Susubong daw medyo offensive minded ang taga Western Visayas.
23: Sa kilid, nagtira sa tres, sumulod! 45-27, 18 kapuntos na ang advance sa Western Visayas.
22: 45 ang Western Visayas, 27 ang Northern Mindanao. Ang ining live coverage sa basketball boys sa tunga sa Western Visayas kag Northern Mindanao ang nadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist, kag subong man DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag subong man ang DTX Coffee Mix Healthy kag Wellness Coffee ni Dr. Ramil Oy. Kag ginadulong man sa inyo ni Mayor Francis Ico Calvo sang Kalinog, Iloilo. Nagaugyon ang mga players sang Western Visayas kay Mayor Ico Calvo. Mga players sa Western Visayas pro Calvo, si Mayor Ico Calvo yan may buhok. Thank you again, Mayor, ha?
23: Thank you kay Mayor Calvo, no? Okay. Ico Calvo sang Banwasang Kalinog, no? Sa pagbuilog sa aton saning live coverage para sa Palarong Pambansa 2026.
22: Mm. So, namin sibong ang burada na sa Northern Mindanao. Nadribble ang bula pagkanto sa ilang sining court sa sibong matinon. Nakalapak na sa half court. Ara sa top of the line. Sibong man gintira sa kilid. Ginpenetrate. Ginpasa. Ginpasa. Why magsulod. Nagtira. O kung nang...
23: Nakuha sang Western Visayas ang rebound, no? Bula. Okay.
22: Bula sa Western Visayas.
23: Na-penetrate, nag-lay up, pasmulod, pero may foul ang itawag ang referee kag act of shooting. So, duha ka free throw.
22: Oh, may duha naman ka free throw, libre nga tira. Dapat mapasulod yun sang Western Visayas. 45 Western Visayas, 27 Northern Mindanao. Ara sa free throw area ang Western Visayas. Nagtira, wala.
23: Abos.
22: Okay.
23: Number
22: 24. Amo na nagtira, wai. Second free throw sa Western Visayas sa Kakipay Benrico.
23: Kadua, sumulod.
22: Okay. 46-27.
23: May substitute, number 24 ni is Villa Luna. No?
22: From Western Visayas.
23: Oo. Oh. Okay. Sumulod, ipagawa si Leo Cruz.
22: Nakuha na sa Northern Mindanao. Nagkanto sa ilang sininga court, nag-penetrate, nagtira, sulod. 20-31 ang Northern Mindanao, 46 ang Western Visayas. Okay? Ang bola ra subong sa Western Visayas, Kakipay Benrico.
23: Okay, Villa Luna, gatag si Dalom, tawa katawhay, nagtira, may foul pa.
22: And one.
23: And one, no?
22: Oh, and one. May Hiruta.
23: Plus one.
22: Oh, plus one. May sulod mo nagtiro, nagtira, sulod. Kay may foul, so may bonus free throw nga isa katira Kakipay Benrico.
23: Oo.
22: Sino si Hiruta to?
23: Si 51 makarandang ni from Antique. Mataas mo ni Kakipay dyan. Oo. Si Hiruta. Doon sila na nagbasta na kung isang ginandungan mo sila eh.
22: Mm.
23: So may dua ka or may bonus free throw, no? Why sumulod? Aparides, no? Ang number 51. At taga-Sambag Haron eh.
22: Okay. Ara ng bola sa Northern Mindanao. At the top of the key, nag-penetrate, nag-pasa.
23: May foul?
22: Pero may foul ang Western Visayas.
23: Okay. 48-29, 17 ang avance sa Gyapon sa Western Visayas sa third quarter. Sa hampang.
22: Napamati subong ang si Mr. Ernesto Capada, security guard sa St. Robert's College. Napamati sa subong sa main gate. Sang St. Robert.
23: Wow. Oo. Taga St. Robert na. Oo.
22: Nagtira sa tres ang Northern Mindanao. Wala.
23: O sumulod. Narimbaw ni Makarandang. Ang isang taas si Makarandang. No? Number 24, okay. Villaluna ni. Villaluna, nagadala siyang bula. Ginatag sa kilid. Number 51, sa kay Paredes. Nag-lay up. Wala. Sumulod. No, nakuha. Gapon. Sa Western Visayas pero may foul. Nagitawag ang referee. No? Okay. Offensive rebound by Western Visayas. I think si 51 si Paredes, no?
22: Paredes, number ang, 51.
23: Ang so, naka-offensive rebound kag act of shooting, that's why may duwan mga free throw. Why problema, no? Dako ang avance sa Western Visayas, 17 ka puntos sa third quarter.
22: 48 Western Visayas, 29 Northern Mindanao. Pero para sa free throw line, ang Western Visayas...
23: Disinoy, biglang abansi.
22: Oh, nagtira unang
23: kabus
22: ang unang free throw sa Western Visayas. 29 na ang Northern Mindanao, 48 ang Western Visayas. Ikaduang free throw.
23: Ang Western makaranda nga free throw, no? 51. Kabus.
22: Kabus man gapon.
23: Pero ako nila offensive rebound, nagtira kabus sa gapon. Nakuha pa nila. ang tira na, bigo ko pangawid mo. 43. Wala sumulod. Nakuha na sa Northern Mindanao.
22: Oh, Northern Mindanao? Okay.
23: Up na po yung bula. Intercept naman sa Western Visayas. Ginpatag sa kilid. Villaluna nag-put up. Tira. Wise blood. Pero last touch of Western Visayas.
22: Okay, ang buna mga kanto na sa Northern Mindanao. Sa dyan ang hampang nila, no? Namin na kayo daw, kuwan na. Magabakas man ang Northern Mindanao, basi kung magkakuwan man. Nakaskore liwat.
23: Kaysa Tabskay Javiliana Diaz. Good morning, kid.
22: Ayo okay, kita, salamat kita sa mga taga St. Robert's security personnel. Maayong ahapon, kid. Nagtirang Northern Mindanao, wala. Nakuha sang Visayas.
23: Rebound. Villa Luna, nagdadasang bola. No? The smallest guy on the court. Sa may tungag, ipas na sa left side. Ginatag sa kay Makarandang. Makarandang, nag-penetrate si Dalom, nagtira.
22: Wala.
23: Why sumunod pero may foul na magkitawag.
22: May foul. No. Sa Western Visayas. So, free throw naman. No? Salamat kita kay security guard Ernesto Cabada sa St. Robert's College. Gamamati sila subong sa main gate. Salamat kita.
23: Kag sa...
22: Kag na ito ni, kaya naman nakaog na ang St. Robert's.
23: Isa naman lang ka-quarter, nagtapos ang third quarter, kaki 5 dyan, no? Kag sa aton siya nga isak gatos nga nagamonitor, no? Sa aton siya nga Facebook salamat Live.
22: Kita. 100 listeners na aton subong. O ka-preparar para magtira sa free throw ang Western Visayas. O nang tira...
23: Why, Gapon! Damo ang miss ang Western Visayas. Ah.
22: So, sa free throw, no?
23: Pila oo. Ng, pila na kami nila. Siguro. Mga may pulo. Siguro may na-miss na sila. Kay 5 dyan lang kayo na.
22: So, ikaduang free throw sa Western Visayas. Ginapreparar, ginadribol ang bola. Nagtira... Sulog! 49-29-20 ang abansi.
23: May substitute nga natabo.
22: Substitution sa Northern Mindanao kag sa Western Visayas. Ang bola ara sa Northern Mindanao.
23: May full court press.
22: Hindi ka inbound.
23: Hindi inbound ang Northern Mindanao. Why pa yapon matabok ang bola?
22: Ara ng bola. Mayo kayo nakatabok na sa half court. Ara na sa Northern Mindanao. Taas mo yung number 12 nilaw.
23: Oh.
22: Nag-penetrate ang number 12. Nag-inpasa sa number 5. Nagtira, wala. Wada yun. Natang sa number 36. Nag-dribble sa mula. Ginpasa sa Idalom.
23: So, nice pass. No? Mayo ang assisto. Sa Idalom na wigit ang gabantay. 48-31. 17 ang kapuntos ang banse. Back to Western Visayas. Dribbling the ball. Nag-penetrate, nagtira ay sumulod, nice box out of Northern Mindanao pero na-intercept pero wala. Nakuha gyapon sang Northern Mindanao kamay foul gitawag ang referee against sa I think 24 Villa Luna ang gamay, no? So why pa sa 10 penalty ang Western Visayas inbound pass pa lang ini. No, 49-31. No, 18 lang abanse. No, 18 ang abanse. Sang Western Visayas.
22: 49 Western Visayas, 31 Northern Mindanao. Ang bola, ara subong sa Northern Mindanao. May mga substitution pa? Okay. Substitution halin sa Western Visayas.
23: May guys to pang mga referee, no?
22: Gahadol sa call, mga referee sa ila sininga call sa subong matinon.
23: Kay Shim Christoph, no? Pa-shout out kay Mikan Dave Diasis, gamonitor sa Canada.

0: sa penalty, no? Ang
1: Western
0: Visayas.
1: Ikalawang free throw, Subong, Gintira, wala
0: sumunod. Na nakuha sa Western Visayas. 49-31 in favor si Gapon sa Western Visayas. Ginatag sa number 18 kay Gadong. Gadong, balik sa ibabaw kay Villaluna. Ginatag sa kilid ng penetrate, nag-lay up, sumunod.
1: 53-31.
0: May technical foul naman. Mm-hmm. No? Ang player sang Western Visayas, kaya pagsulod yan, dumisuya. Tagalog din yung dalaw. Nagtakot eh, why come on?
1: Sugit-sugit
0: ka lang. Tikita ka referee, technical. Si number 51, si Paredes. Si ito yung technical, Paredes. Si Rose, si Villaluna, si Doronila, number 29.
1: So may free throw.
0: May free throw kay technical.
1: Free throw niya.
0: Relax nga, Bansi.
1: Bansi ka mo, sa ganun mga... Ba ilang da? Kung isa ka kwansi mo, isa ka sagang?
0: Eh, doon suya. Doon suya, abe. Kipag dyan doon.
1: Baite nga ba siyo? Doon
0: kita, nang gin man eh. Nga daw, pag sulod dyan, doon gin atubal ka ginambalan.
1: Ang free throw, sumulod. Para sa Northern Mindanao. So, pero ma-retain pag inilang sila. Ang bula, ara sa Gapon, sa Northern Mindanao, kaki 5 Enrico.
0: Oo. Puno-puno, Subong ang kwan eh, ang gym, na ako siya din ginahiwat, Subong, ang ining hampang, ano, daw halos sa pulungkuhan, ito puno kay Pabja.
1: Ara ng bola, Subong, na inbound na para sa Northern Mindanao, sa top of the key, nagpakilid siya, nag-penetrate, wala magsulod, nakuha sang Western Visayas ang bola.
0: Okay, Villaluna, dribbling the ball. Sa may right side, tag sa top of the key, nag-fake, nag-penetrate, Gadong, nag-lay-up. Pero may foul gitawag ang referee.
1: May foul naman. Duwa naman ika free throw para sa Western Visayas. 32 ang Northern Mindanao. 51 ang Western Visayas. Sa third quarter, sang hampang sa palarong pambansa, Basketball Boys.
0: Secondary.
1: Secondary. Sa tunga, sang Western Visayas, kag sang Northern Mindanao. So may free throw. Reklamo pang taga Northern Mindanao sa referee. So, ano na yun? May technical?
0: Gasin niya sa referee, ngayon technical mo na.
1: Okay. So, may technical free throw. So, may free throw sa Subong ang Western Visayas.
0: May doga reklamo, isa ka player sa Northern Mindanao, no? Sa tawag. Basta isa ging tawagan siyang foul. Okay lang. May istorya pa ang duha ka ma-referee. Ang coach, no? May mga clarification. Dua lang ka free throw ko na.
1: Dua lang ka free throw.
0: Wala ko sa technical.
1: To free throw for Western Visayas.
0: Tungkol ni sa foul eh.
1: Foul to ay isang technical.
0: Pero daw ginapahawan ni Lahaw.
1: Kung
0: may isa tos dalom eh. Kung maklear na karoon ng area nga may taos dalom, tibot sila may technical.
1: Pero kung magbantay na sa karoon dalom, kung mag free throw siya, tiwa isang technical. Pero daw sinya sa referee to eh.
0: To lang eh.
1: Duwa ka free
0: throw. So, why technical?
1: Why isang technical?
0: Why kahalintong isa ka player, nagparaog ng player sa Western Visayas eh.
1: O na nga tira, wala.
0: Wala gyapon, no? Damo miss siya, kibad dyan. Kung why niya, dako niya bansi, may 30-tan, siguro na pala boto niya nga bansi.
1: Damo nawasing free throw sa Western Visayas sa ilang subong hampang. Ara na.
0: So, dapat nga praktisal ng free throw kay kung mga dikit-dikit ng hampang dako ni nga kwan.
1: Dako nga diferensya.
0: Diferensya ni kung na ma-miss ka sang free throw, no?
1: So, katapusan nga free throw sa Western Visayas, dapat mapasulod na. Okay? Nagtira.
0: Why Gapon?
1: Rebound. Nakuha sang Northern Mindanao. Nag-dribble sang bula. Pagkanto sila sila sa midcourt. Nag-penetrate. Nag-ara sa... top of the key, nag-tira sa kilid, nag-pangita sa pasahan, nag-penetrate.
0: Natapikan sa likod, pero may foul.
1: May foul.
0: No, naging tawag referee. No? Okay, i-check natin kung na team penalty na. So may ara na sa team penalty, kaki 5 dyan, dua ka free throw. Ang Northern Mindanao.
1: Ang Northern Mindanao, mag-free throw subong, bangod sa foul sa Western Visayas. Unang free throw.
0: Sulod.
1: Sulod ang free throw. 33-51. 34-51. Ang score. Ikadawang free throw sa Northern Mindanao. Sumulod. Okay.

0: 55-51 in favor sa Western Visayas.
1: Okay, Rose kadalas ang bula. Nag-signal sang play na tag sa right side sang court. Nag-dribble sang bula. I think gadong na tag sa kilid sa left side. Ang fake, nagtira. Kabos, sumulo. Rebound by Northern Mindanao.
0: Number 25, bagin pasa sa number 5. Nag-penetrate, nag-pasa sa 3. Wala, nag-penetrate pag-indiwat. Nag-penetrate siya, nagpasa, nagtira.
1: Kay sumulod, rebound by Makalandang. Ginatag sa kay Gadong. Number 18, Gadong, 51-34. Gadong, rebound na ball, nag-sidestep, nag-lay up. Kay sumulod, rebound by Northern Mindanao.
0: Northern Mindanao, kadalas ang bola sa midcourt. Ara na subong sa top of the key. Nag-penetrate, nagtira, wala.
1: Rebound by Western Visayas. 51-34, 17 points sa lead now by Western Visayas. Dribbling the ball. Number 29, now player. Nagtira sa dalawang pero may foul.
0: May foul.
1: Naging tawag ang referee.
0: Okay, may mabalik sa free throw line ang Western Visayas. Kanugon sa mga free throws ang Western Visayas. Madamo ginawang, pasunlan nyo na. Dapat mag-practice sila kaki Five Enrico sa free throw ang mga players ang Western Visayas. Kaya muna ambal mo nga kung close game ini siya, tama importante ang mga free throw, no? So dapat nga mag-practice sila. Una nga free throw
1: sumunod na awa pa lang kapila pa magtumbo-tumbo kay Five dyan.
0: Naluoy man.
1: Sulod. Number 29 Paredes na ay hindi.
0: Ikadua,
1: si Pacheco.
0: Oh, ikadua wala pero
1: may lane violation siguro kasi kuno ay pakaboy nagsulod na sa
0: sulod ng Northern Mindanao. So balik sa free throw.
1: Another free throw.
0: Western Visayas. Pagtira
1: sumulod.
0: Okay, duha ka free throw sumulod na sa Western Visayas. 52.
1: May substitute.
0: Substitution. Okay. So, subong arang bula sa Northern Mindanao.
1: Naga full court press ang Western Visayas, number 7.
0: Number 7, okay.
1: Nabuyan ang bula, pero may foul.
0: Ang Western Visayas.
1: So, foul or last touch?
0: Ang bula magkapabilin sa Northern Mindanao.
1: Okay, last touch lang to. Kung foul to, foul good. Duwa naman ka free throw.
0: Duwa naman ka free throw para sa Northern Mindanao.
1: Penalty.
0: Penalty na ang Western Visayas. But siling kong penalty, kada foul, may free throw. Unang free throw sa Northern Mindanao. Sulod. Okay.
1: Kay Sir Chris Boyko Almuhin. Nag-monitor sa may zone 5 takas sa Haro.
0: Kaduang free throw sa Northern Mindanao.
1: Sumulod. Sulod.
0: 37-53. Okay daw, hinay ang score. Ara ang bula sa
1: 53-36.
0: Okay.
1: Okay, bula sa Western Visayas, nag-penetrate, Gadong nagtira, why sumulod, o rebound by Northern Mindanao.
0: Northern Mindanao, may bula.
1: At magtapos ng time.
0: Okay.
1: Tapos end of third quarter.
0: Oh.
1: 17 puntos ang abanse.
0: Western Visayas, 53. Northern Mindanao, 36. Mabalik kita kay Five Enrico.
1: Sa last and final quarter na?
0: Last and final quarter. Pagkatapos, nalaban na ba na niya? Makuha na niya sa Mr. Misayas. Mabalik kita pagkatapos kita lamang sini.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
5: Mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500.
9: garantisado,
10: epektibo.
9: Aramis TDX 500.
10: Nagapalagdurum bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
9: TDX 500 na.
10: Ang TDX 500
9: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: TDX 500
9: garantisado.
10: TDX 500.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Back to ball games sa K5 Enrico sa last quarter. Ang bulara sa Northern Binanao. Pero
1: naagaw na ko sa mga sayas. Nag-lay up. Sumulod.
0: Sumulod siya.
1: No? 38-53.
0: Okay. Ang bola ra subong sa Northern Mindanao, nagapangita sa pasahan ang point guard nila subong ara sa top of the key, ang ginamantayan, nagpenetrate ang number 15, nagpass.
1: Na-intercept
0: sang Western Visayas.
1: Na-intercept sang Western Visayas si Rose taga sang bola passing the midcourt area, nagasignal sang play ara sa gapon sa ibabaw may ara sang screen no si Hirota. Okay, dribbling the ball. Rose, na-penetrate. Nag-pasa sa gwa. Sa... Okay, dribbling the ball. Number 16, nag-pasa sa kilid. 4-3. Kabos!
0: Ang bola, ara sa Northern Mindanao, mga kaki-5. Kuha sa number 14, nag-penetrate. Nagtira, pero na-block.
1: Pero may foul.
0: May foul.
1: Okay.
0: Ang
1: against sa number 3, no? Science. I think si Duot ni. Si Duot, ginkuha inisang St. Roberts. Si Duot umduman naton is player in isang province of Iloilo pag Webra.
0: Sabong
1: araw. Tagaduman, gasi siya kay 5 dyan. No, number 3 ni si Duot ni.
0: Pero ano nang ginkuha?
1: Ginkuha siya sa St. Robert siguro. No? Kay, may sabi ka player, si Sardon, nga way subong kampang, nga balik ka kay 5 pole, ara subong sa Batang Gilas.
0: Okay. So, unang free throw sa Northern Mindanao, sumalod.
1: 37.
0: Number 14, last free throw.
1: Why sumulod? May lane violation.
0: May lane violation, so matira sa liwat.
1: Okay, wala.
0: Wala.
1: Ang lane violation ay sa Mindanao, no? Northern Mindanao.
0: Sambula, rasubong sa Western Visayas.
1: 18 puntos sa giyapon ng avance sa Western Visayas, 55-37. Rose, dribbling the ball. Kapangita, ginatag sa kay number 29. Sang Webra, nag-isolate, nag-shaded area, pero may violation. I think traveling.
0: Traveling.
1: Nag-shoot chat sa ato siya eh. Sala ang stepping niya.
0: Okay. Ara na sa subong matin noon. So,
1: balik ang bula sa Northern Mindanao.
0: 55 ang Western Visayas, 37 ang Northern Mindanao. Ang bula, ara sa Northern Mindanao. Inbound sa Northern Mindanao ara sa number 16 nga point guard nakalampuwas siya sa midcourt aga dribble sa bola nakapakita sa pasahan ang open man nagtira sa tres wala
1: gipabayaan ang bola
0: nagwa ang bola nagadto sa Western Visayas.
1: Okay, so balik ang bola sa Western Visayas, 55-37 last and final quarter. Ikadway ni Ngampang sa Western Visayas sa basketball boys secondary. Now, si Rota may screen. Now, dribbling the ball, nag-lay up, natapikan, pero may foul. Nagitawag ang referee.
0: May na subong kayo daw ginagayos sila sa clock kay Five Enrico. Ginadelay na nila Ngampang para makaon bla sa oras ang Hampang subong. May free throw ang Western Visayas. 55 ang score sa Western Visayas. 37 ang Northern Mindanao.
1: Pero hindi ka man mag-sell na ton, kung mo mapahinahina, hindi ka man mapakuha na, mapapoptawhay. Kaya basta na ginakuhaan man ni kung pilang avances, kontra key 5 dyan mo. May sa ulihin ni Black, kung mag-tie ang record, something, na kung isa basis sila.
0: May quotient.
1: May
0: quotient siya sa score.
1: Scoring eh. So dapat kung may imop lang pa-avansihan mo, dako ang kontra mo, avansihan mo. Mawain na sila nga daw ibigay, gamay na lang avansi. So natawa kay subong full court press sa giyapon nga himo sa Western Visayas.
0: So ang bola ra sa Northern Mindanao nakalampuwas sa midcourt, gina dribble sa ila sininga point guard, nakapinta sa bakante kag mapasahan, nagpenetrate, nagtira sa bola, wala magsulod, nakuha sa Northern Mindanao.
1: Nakuha ni Hirota, number 7.
0: Western Visayas.
1: Okay, bola sa Western Visayas passing the midcourt area sa ibabaw gin atag sa right side sa court gindala sa sa midcourt, sa main area, quarter court. Nag-dribble sang bola. Gina-isolate ang isang nabantay. Gindala sa three-point area. Mabuylo. Nag-lay-up. Left-handed lay-up. Why sumulod? May fast break ang Northern Mindanao. Sumulod.
0: Sulod ang Northern Mindanao. 39-56 in favor sa Western Visayas. Ang bola aras mong sa Western Visayas.
1: Okay, sa ibabaw, sa may three-point area, ginatag sa kilid, balik sa ibabaw, balik sa left side, Hirota, ginpasa sa ilang point guard kay Rose, Rose nag-lay up, ay sumulod, rebound by Northern Mindanao.
0: Ginapatabok ang bola sa sumong sa midcourt, ginpasa sa Northern Mindanao, nagkapangita sa pasahan, nga bakante, number 25, nag-penetrate, nagtira, wala.
1: Rebound by Rose. Rose dribbling the ball, nakatabok na sa midcourt area. Dalang koneksyon ta.
0: Koneksyon ta, sabong naghina siya.
1: Naghina ang koneksyon na ton, no? Sa may direkta, sa may abayin sang Agusan del Sur. No? Back to the ball game kita, sa ibabaw gyapon. Pero ay napasulod, no? Sa Western Visayas, nakuha sa Northern Mindanao ang bola.
0: Northern Mindanao? Okay, ang bola sa subong ang mga tinuon. Hina signal man dito subong siguro sa Agusan del Sur. Dako okay. Kagamit sang
1: signal eh.
0: Signal dito subong, no?
1: Oo. Amo to sang ligad report ng K5 Karen sa signal wa imto problema. Pag opening ka to K5 diyan daw nagka problema.
0: Teka na mo gamit mo.
1: Mudamo kag puno-puno gid no? Nilimitahan na to gani ang makasulod. Sa ila sa sports complex.
0: Pero ang gagamit sang cellphone la sang data na damo.
1: Damo ga wi signal.
0: Okay.
1: Okay, back to the ball games. Bula sang Western Visayas. Na sa Japan 39 or 58-39 na penetrate si Dalo nagli up ay sumulod nakuha sang duwa sa ni Hirota. Wi sumulod ang follow up shot.
0: Nakuha sang Northern Mindanao. Nakadali dali.
1: Na intercept sang Western Visayas. Western Visayas na Dalo nagli up. Wi Japan sumulod. Ano ka di malas? Iduhol na lang to eh.
0: O na last touch sa Western Visayas, bula ara subong sa Northern Mindanao. Inbound by Northern Mindanao, ga-penetrate siya, ginaharas ang point guard. Ang number 15, kagara, nag-pagita pasahan, nag-penetrate, try nga mag-ginpasa ang bula sa kilid, gintira sa top ends.
1: Wala. Tabos! Nakuha! Sang Western Visayas.
0: Use the clock.
1: Oo. Relax.
0: Inay-inay lang.
1: Bansin, 19 puntos.
0: Oo, 19.
1: Okay, Rose.
0: Inay-inay lang.
1: Sa ibabaw, nagasing na sampling, ginatag sa quarter court, sa right side. Kindala si number 7, Hirota, gibalik sa kay Rose. Rose, may screen si Hirota. Rose, dribbling the ball, napinitrate sa solid area, ipasa sa Gua. Nagtira to 3. Why? Nakuha sang Iloilo. Nag-set lewat. Si Babaw for 3 kabos.
0: Wala gapon.
1: Nakuha sa Northern Mindanao.
0: Okay, Northern Mindanao, nagapinitent nagpasa, nagtira sa 3 wala. Nagpahita sa isang pasahan daw ang Northern Mindanao payang way kadali. Nagtira sulod.
1: Sumulod.
0: Sumulod.
1: 58-41. 17 puntos gapon ang abanse sang Western Visayas last and final quarter sang hinampang Rose dribbling the ball. Okay, ginaharas sang trainer Mindanao, ginhatag sa number 3 kay Duot na penetrate, nagali up, pabandawas mulod, nagkawas ang bula.
0: Nagwa. Ang bula, aras mong sa Northern Mindanao, ara na, nagpenetrate, nagtira, wala.
1: Okay, last touch of Western Visayas.
0: Ang bula, magkapabilin sa Northern Mindanao. Inbound.
1: Okay, may time out. No? Time out ang Northern Mindanao.
0: Time out ang Northern Mindanao. Sa gapon, ang Western Visayas, 58. Ang Northern Mindanao, 41 sa last fourth quarter. Sang game subong, sang basketball boys secondary. Sang palarong pambansa 2026.
1: Okay. Paano lang ito? Disiplina lang kag delayed the
0: clock,
1: game.
0: Use the clock. I-delay lang nila.
1: Paano lang subong apin na subong ang oras?
0: Problema magkapabilin sa Northern Mindanao. Inbound halin sa Northern Mindanao. Ginpasa sa left side. Oh, ginpasa, nagtira.
1: Wala. Ay, sumulod. Oh, rebound by Western Visayas. Okay. Kinadribol ang bola, nakatabok na sa midcourt, number
0: 29. Mm. Do si Paul Artadi.
1: Oo. Number 29, oh. Hinatag sa kay Rose sa quarter left court, pero na-intercept sa Northern Mindanao. Na ano mga pamasa nga daw kaluyaw?
0: O gani, ano yung dali na lang, ara, nag-penetrate ang Northern Mindanao, nagtira sa 3!
1: White Smolod! Rebound! Okay, dalang may nagtumbang a player.
0: Natumbang Western Visayas kay Northern Mindanao, dua ka mga player.
1: Ang okay, bula magapabilin
0: last touch ang Western Visayas.
1: Northern Mindanao sa Gyapon ang 58-41 na last and final quarter sang hampang na sumong.
0: Okay, inbound sang Northern Mindanao. Hinay-hinay na lang. Makuha na ning pagdaog sang Western Visayas. Ara. Inbound nagpenetrate, nagpasa sa top of the key, nagpenetrate. Ara, balik sa top of the key, nagtira, pero why?
1: Natapikan? Okay.
0: Okay. Ara, nag-penetrate, nagtira, wala. May
1: 24 seconds, shot clock.
0: 24 seconds violation.
1: Oo.
0: Isang ilasining shot clock ang Northern Mindanao.
1: Daw 2 minutes and 46 seconds ang nabilin ka key 5 dyan.
0: Dali na lang.
1: Sa fourth
0: quarter
1: gina-check ko to sa orasan si Babaw. Pero daw amon to nakita naton, pero back to the ball game Western Visayas, dal lang may naglumpiga na to nga player sa nga Western, no?
0: Western Visayas.
1: May foul.
0: May foul.
1: Okay. Sino nang number nagahigda subong? No nga nga player number 7 Hirota.
0: Oh.
1: Ay hindi. Number
0: okay na. Madaog na kamo, kalma na.
1: Do si Pacheco ni.
0: Mga ayo tadi si luwat sa mga ngalan nila, ng pulupungan. Kalma na kay madaog na kamo.
1: Relax lang.
0: Amo ganin ni hampang ni. Nagampag intra pa kamo na ko mamikon kamo. Okay, bola makapabilin sa Western Visayas. May substitution. Ang Western Visayas sa subong matinion. Eh, pila na lang ka minutos, to dali na lang. May 2 minutes na lang. Padayon ka mga nagpamati, ha? Bola, inbound by Western Visayas. Ginatribble ang bola.
1: Sa idalom, pero may last touch.
0: Last touch, okay. Ang Western Visayas. Ang bola magkakanto sa Northern Mindanao. Inbound by Northern Mindanao. Half court press nila. Ara, na pasa na. Nag-penetrate, tabok na siya sa midcourt, no? Nag-tribble sa bola, ginabantayan, nag-penetrate, nagtira, wala.
1: Nag-lay-up, ay sumulod, rebound by Western Visayas, ginatag kay Rose. Rose nag-dribble sa bola. Ara sa ibabaw, sa may three-point area, ginaubos na lang ang oras ni Rose. Rose nag-dribble sa gyapon, petro area, nagtira, wala, sumulod. Nice box out pero nakuha sang taga Western Visayas nag-lay up, no?
0: Nagsunod.
1: I-check ako nagsunod. May technical naman.
0: Oh, technical naman sa
1: Western Visayas, I think, ang technical.
0: Daw ang referee daw, grabe tulok niya sa taga Western Visayas.
1: si Pugang, number 13.
0: Oh.
1: Tingala ko man dumiisog kay.
0: Oh, Pugang na lang, di ba si Pugaon ka na. Daog na ka mo, sagat pa ka.
1: Oh, si Russell Clib Puga.
0: Oh, may substitution sa Western Visayas.
1: Pero may technical pa to, eh. No?
0: May technical.
1: Ang gintawagan sa player sa Western Visayas. Wala ka balok, eh. Basik ko ka kumod-kumod ka. Basik ko nakapamuyayos tunga sa court. Ano, kina-clarify ta, no? Kung anong tawag sang referee. No. Kaya doon ba yung tawagan ng technical, eh? So, buti nga kung technical sa Western Visayas, may 2 ka free throw. May isa.
0: May isa.
1: Isa ka free throw ang Northern Mindanao. Pag na-clarify ito na sa mga official, no? Referee.
0: Okay. So, may
1: subula sa Northern Mindanao.
0: Northern Mindanao. Okay.
1: May free throw, I think.
0: May free throw kay may technical.
1: Wala.
0: Why?
1: Inbound. Wala isang technical, inbound lang.
0: Inbound. For Northern Mindanao.
1: Okay.
0: So, ma-inbound ang Northern Mindanao, ang ilabula sa subong matinion. 41 ang Northern Mindanao, si Sinta. 19 ang abanse sa Western Visayas. Inay-inay lang, hindi namang pamikon. Okay. Ara sa Northern Mindanao, ginpasa sa midcourt, nagtira.
1: Sumulod, rebound by Northern Mindanao. Or Western Visayas.
0: Western Visayas ang bula.
1: Okay. Kay Rose, no? Kay Red Bulls ang bula, nag-signal sang play. Mm. Ginatag sa left quarter court, sa left side. May makalandang na, I think. Oh, may foul naman. Foul? May tawag naman referee. Oh, ano naman itong tawag ka referee? Duwain mo ito sang...
0: ano?
1: May clarify naman?
0: May clarify naman din sa ang referee sa o mga official sang kwano. Okay. Ang bula, magkapabilin sa Western Visayas.
1: Okay. Mga inbound ang Western Visayas. Number 24 ni si Villaluna ini no. Si Villaluna number 24 ni.
0: Okay, nag-inbound, nag-sulod ang bula sa Western Visayas. Ara.
1: Pwede ba sang bula? May illegal pick.
0: Illegal pick.
1: No, so, moving screen ang tawag nila. So
0: bula kanto sa Northern Mindanao.
1: Offensive foul.
0: So illegal pick mo, offensive foul.
1: Oh.
0: So ang bula magkakanto sa Northern Mindanao. Okay. Nakatabok na sila sa midcourt para sumong kapangita sa mga open, nag-penetrate, nag-pasa sa tuo, para sa top of the key, nag-dribble, nag-pasa sa midcourt, o kung sa ila sining sintro, nagtira, wala.
1: Pero may foul, gintawag ang referee?
0: May foul ang Western Visayas.
1: Okay. Okay, so may foul, why pa sang team penalty, no?
0: Okay.
1: So inbound.
0: Inbound, so hindi pa ni foul, kaya inbound lang siya. Last stats ang Western Visayas. Okay. Ara sa mga bola sa Northern Mindanao, nagpasa, nagtira, why mo sulod?
1: May foul, yung tawag.
0: Amo yung foul.
1: Act of shooting.
0: Oh, so may free throw, may ang ilasin nga sintro, nga number 25, sang Northern Mindanao. Aban, si sang disinwebe, puntos ang Western Visayas, si Sinta, 41 ang Northern Mindanao. Mga free throw, ang Northern Mindanao nagtira, wala magsulod. Ang mga free throw na ito, puro lantanan. No? Pariho man sila. Okay, ikadawa nga free throw sa Northern Mindanao. Wala man gihapon ang sulod. Rebound.
1: Sang Western Visayas. Okay, Western Visayas, dribbling the ball. Si Villaluna ni, pa sa midcourt area. Gamay man nga kuno
0: point guard
1: nila ni no okay. Guard ball may so, screen nagtira sa tres watch mo lod rebound by Northern Mindanao.
0: Northern Mindanao naga pasulod siyang bola naga papasa sa kilid pero dito tayo nang ma-intercept sang Visayas Visayas ara sa ila sentro nagpasa sa
1: naagaw
0: sang Visayas. Visayas
1: na bola siya pun sang Visayas Visayas. Ara gina patabok ang bola sa midcourt area ginadelayed kay 19 ang advance. Okay. Last ang time na quarter na subong. Ikaduwa ini ngampang sang Western Visayas ginaubos ang oras. Okay dal lang may tawag ng referee.
0: Okay.
1: Do ka.
0: Amara to nga ginapatay na lang ang oras.
1: Tapos na.
0: Tapos na.
1: Inubos ang oras kita diyan.
0: So end of ball game ang Western Visayas si Sinta. Ang Northern Mindanao 41. So 19 advance sang Western Visayas. Kaki 5 in record. Salamat yan sa ato mga tagpalamati ha. Final score Western Visayas 60, Northern Mindanao 41. Nagdaog ang Western Visayas. Salamat yan kaki 5 in record. Sorita ang inyo kaki 5 Jan Sapio. Madamog inyo salamat para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan si Luilo, number 1 kita. Key 5 News FM.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabasa ka butika.
12: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
18: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C!
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Lang nag-ayo ng iti ay ko. Salamat sa Mighty C Efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
12: Oras sa K5 News FM Sara. Oras sa Pilipinas, alauna, onsen na sang hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya Maninay, ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang
13: sa 88.7 K5 News FM.
12: Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Sa gihapon kung inyo makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dinigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kapay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan. And syempre, ara sa maayong nga kahimtangan, magpangita kamo sa inyong nga mapwestuhan, inyong nga mahilay-hilayan dira, syempre, ang inyong dira nga mapakwanan ho, amulyahan, kay paang ang panahon, despite nga nagaguom-guom, mainit sa gihapon ang tiyempo naton. Gani dapat kita kabalo kita magpangita ha, kundiin kita dira mapaburubog naw. Kaya kung busog ka sa imugin panyaga, magtimpla ka sa aton DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Para nga matunaw din ang imong kinaon, mapagawa mga toxins sa imong lawas, inom kita DTX Coffee Mix. And sa subong nga panahon, papag-ubago ang aton nga tiyempo, amligantang aton ikaayong lawas, inom gid kita ha sa aton nga Power Trio. Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para maibato ang aton lawas. Batok sa nagkalain-lain dira nga mga viruses kag bacteria. Aton gid gina welcome sa subong hapon ang aton nila nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. For the meantime, gapadayon pa ha ang coverage sa aton K5 News FM Iloilo dito sa may basketball. And padayon makita sa aton diri matahom nga programa ang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon gid kay Ma'am Nene, kay Ma'am Azun. Malapitan, nay na lang si Ma'am Bings kag si Ma'am Nene daho ah. Maninay Rosevic, good afternoon. Kamusta? Welcome home. Sa sunod lang kita makitanay ah, kay medyo alanganin ng tiyempo ta sa subong. Mayang hapon man dira ha sa kay Ma'am Nenita Barrientos. Nagapamati ko nun sila sa radyo ho. Thank you, Gid. Sa may sinikway Lapus. Mayang hapon man kay Sir RV Chris Caceres. Ma'am Ramia Panes, maayang hapon man. Sa may mga gusto nila nga tamyawon ha, may mga gusto i-shout out, pwede gid kamo katawag diri sa aton sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM, o kung K5 Sara Facebook account. Maayong hapon, nagapamatigid kami maninay sa Sitio Barcelona, Buyuan Tigbawan. Shout out lang kay Rita Mendez, BHW sa Zone 4. Good afternoon. Maayong hapon man sa kay Nanay Lucy Catalunya sa Casa Mataahu. Ang mga taga Elaine Rose Store, Elaine Pharmacy, dila sa may barangay Kubay, nagapamati man sa aton. Nagaupod na ang K5 News FM Iloilo. Good afternoon. Magandang hapon kita sa mga taga Elaine Rose Tour, dila sa may Kubay, San Junisho, Iloilo. Day Ma'am Je dira nagapamatigid. Ma'am Neneng Roselyn, nga nagbakal sang DTX Coffee kag Mighty C. Wow! Mayong hapon ha! Kay Je Bolivar, kay Rafi Sana, Mercy Banyes, kay Nunoy Lashot, nagatutokgid sila samtang nagaobra dira. Thank you so much, Elaine Rose Store, dira sa may Kubay, San Junisho. Available dira ha ang mga products naton gani kung taga San Junisho, taga Batad ka, pwede ka gid mag-agi dira sa Elaine Rose Store. Sige. Oras naton, ala una 10:09 na sang hapon. Aton gid kinaabi-abi mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City sa mga nakatutok ha sa 88.7 K5 News FM and syempre dira man sa aton nga mga relay stations K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes kag sa Short FM Dumangas. Good afternoon gid sa inyo. Kamusang greetings, pwede kita wag sa 0962-478-8730.

Nainay, greet lang ko. Amigo ko ah, sa may Pasig 1 Central School, kay Mukmo, kay Reggie, kay Chris, kay Larry, kay Renny Boy from 013. Ay, mayang hapon mga taga Pasig 1 Central School.

By the way, today is May 27, nagahilapit na gayad ang pagtakop sang bulan sang Mayo. And today is a regular holiday. Naga-celebrate ang atong nga mga kauturan nga Muslim sang Eid al-Adha, isa sa duha ka pinakaimportante nga holiday sa Muslim calendar, Feast of Sacrifice. Eid Mubarak sa aton dira nga mga kauturan nga Muslim. And sa mga employees naman, mga empleyado, it's regular holiday. Sa mga government employees, wala sang trabaho, wala sang opisina. Sa mga nagtrabaho naman nila, especially sa mga private companies, ate, you will enjoy double pay for today. Atong oras, alauna 22 na. Maayong hapon gid ha, Ma'am Ninita Barrientos, nagaupod sa aton. Share niyo Facebook Live ta para mas madamo kita sang malabutan sang atong pagwaragwag subong nga hapon. Manami ning aton nga istorya, for sure may makarelate kid diri ha. Gani ubdan niyo. Pakita diri para nga syempre makahata kita advice dugay-dugay. Sa aton letter sender nga nagapangayo gid sang advice sa iyang problema.

0: Ang atong istorya sumo nga hapon ginpadala ini ni Marietta. Si Marietta may ara sang bana kag may bata nga special child. Nagaugtas gin si Marietta sa iyang bana bangod palahubog ini, wala sang pulos kag labi sa tanan, wala sang gana ang iyang bana sa iyang bata. Gani masakit gid katama sa side ni Marietta. Nagdugang pagid ang kalbaryo ni Marietta bangod naglayas ang iyang mister kag ulihin na lang niya nahibal-an nga may ginaupod naman ini nga lain nga babayi. Kag ang masakit pa diri bangod pakaisa niya pa ang amo nga babayi. Hoy, tumarada na DTX 500 ha, kay base magsaka ang inyo dira nga mga blood pressure. Grabe, dumaugtas naman ni si Ma'am Azun sa istorya ni Marietta, ho? Ano ba lang nami buhaton sa bana? Ngati, hindi pa makontento sa ilang nga mga asawa. Nagapangita pa sa iban, nagapangirida pa. Mayang hapon, guys, kay Sir Richard, kag kay nanay, kunuhuan nga nagapamati dira sa may mangurukuro ahoy, nakatutok gid sa subong. Bo, grabe. Tutok na tutok, ha? Ari kay tutukan ta ang istorya ni Marietta kag aton pamatian ang bugos niya nga kasaysayan dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Stand by na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: pe.
1: Kadugay.
0: Arnold.
1: Ano man nga kadugay, man si mong magabri man. Kaya na po ko. Sige, panuktok. Maayo wala tani ko na wala maging padla kaya ako na lang yung mabre.
0: Hubog ka naman?
1: Kita mo. Kita mo lagi nga hubog. Mamangkot ka
0: pa. Nadugayan ako abri sang portahan kinagalain pamatsyag sang bata mo.
1: Wala.
0: Kung ikaw man niya, hinubog ang pisyo mo.
1: Wala ko yung labot ya. Wala ko. Wala ko yung labot sa bata ngayon na oh. Wala ko yung bata yung abno ya.
0: Arnold!
1: Tulog na!
0: Arnold! Man kun hindi ka lang naman kinahanglan sa bata. Madugay ko na ikaw nga ginlayasan nga sa

0: Mamá, papá.
1: Tulog pa, nak.
0: Grabe pa. Oto tato, tulog pa yapon, papa. Baka wong sabel mo. Babasi, gutom na, papa.
1: Hindi, nak. Hindi pagpukawa. Basi karon ko maakigan kasi na.
0: Hindi ha. Hindi. Pukaw lang yun ha. Pukaw ako sa balama ha.
1: Makita ko git sa mata sang anak ko nga gusto git niya nga magpaangga kay papa niya. Gusto git niya magpaangga. Ano to? Si Tantan? Gulpi lang nag-ibig sa kwarto namon. Ano ba lang natabo sa iya man? Katuan ko siya. Tan? Nak? Naano ka? Arnold, anong...
2: Man, ining bata mo. Perte ka sabad.
1: Ano naman?
2: Inasabad ako ng katulog ko?
1: Arnold, ginaangga ka lang sa bata mo.
2: Maboy, set!
3: Sinabad aga pa.
2: Diraan lang gani ka mo!
1: Arnold! Arnold, saan ka makadto?
2: Sa lugar na wala siyang may sabad na ho!
1: Arnold!

0: my eye. Indigo la papa.
1: Tantan?
0: Kaya ako bakol? Sakit-sakit tantan bakol, papa?
1: Oh, Diyos ko. Magpaluluhoy man ang anak ko.
0: Mama? Lalab kuya si papa, kaya? Hulat ko sa ganit pa uli. Pero wala pa siya gyapon.
1: Palangga ka man ni papa mo, nak. Kukwan, basi ato pa siya sa iya uloprahan. Papay ilang, mapauli gina siya.
0: Sige, mama. Basi, bugtaw tantan, ara na to pad papa.

0: Nak? Tan? Tantan, ano ka? Tantan! Nak, na ano ka? Nakakurog ka, ha?
1: Mama. Sakit, sakit. Olo, Tantan.
0: Kainit sa imo ka, tama, nak?
1: Mama, lain, matag, Tantan.
0: Anong imoon ko, siniman? Diyos ko, malagit ko na daan ko. Arta nga sarang magamit. Si Arnold, as nasubang wala pa man nakaabot. Nak?
1: Mama.
0: Nak, natara si mama, nak. Bahala na lang ini. Mapa-hospital kita sa bunggit. Malakat kita, nak.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, kampeon sa balita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Halin pa sang, nalimtan ko na.
2: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Ariyo, testing eh ang bago.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
4: NK313 VIP
2: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK313 VIP Protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
5: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5

0: 사랑해서 난 커피 바라고.
1: Sangapunggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract.

0: Joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Sakay ka, Gidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sa ganga driver, extend, lover!
2: Extend! Superman for men! DTX 500! Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals, likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdingulan, kalaman ang kabiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! DTX 500!
3: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: You might visio.
4: Ang visio.
7: You might D3.
4: Mabakas, mga butka.
8: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: epektibong suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and

Music Station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. 사랑이로 이루.

0: Hawk? Kumusta ang bata ko?
1: Mrs. Seryoso ang ginabadyag sa pasyente.
0: Ha? Dok, anong buhat mo si Lingon?
1: May chronic kidney disease ang bata mo.
0: Ay, Diyos ko!
1: Pero moderate pa lang initungod, ara pa lang sa stage 2.
0: Oh, Diyos ko, Dok!
1: Kagakinahanglan nga mas timprano ang pagbulong sa iya, Mrs.

0: Mama. Mama ko.
1: Nanak.
0: Mapatay na tantaan.
1: Oh, anak. Nakini ka maghambal sa kamo sila. Tanawa bala, tanawa ko blaho, tanawa bala si mama o, nak. Smile si mama. Maayo ka, kidnak. Kita mo nakagawa ka na gani sa ospital. Kiyambal sa doktor, ayaw ka na.
0: Yay! Mamayo tantan niya. Mamayo tantan.
1: Mamayo ka.
0: Papa. Wala ko sakit. Kato hospital.
1: Kuanak, sako kaayo si papa sa obra niya kay nagapangita sang kwarta para sa bulong mo. Diyos ko. Diyos ko.
0: Ayaw, tantan.
1: Kaluluhay man ang bata ko. Wala siya makaibala sa sitwasyon.
0: Ayaw, tantan.
1: Ang animal nga, Arnold. Na-hospital ang bata niya hasta sabang wala kin makapauli.
0: Mama.
1: Nak, daligid lang ha. May nagapanuktok. Abrihan ko lang. Daligid lang, nak.

pasensya ka na, ha? Wala gid ko to kabisita sa ospital. Wala sang kaso na eh. Nahaintindihan ko man. Si ihi tatay nga daan gabalatian man kag hindi mo man mabayaan. Ay, amo gani na eh. Eh, di kamusta ang apo ko? Kunay mi, chronic kidney disease siya. Pero hamas ang doktor, mabulong pa man ini kaiti, early stage pa man lang eh. Kwarta lang igaling kinanglan eh. Ay, apa, Diyos ko. Ay, pero hindi ka magkamalaka, nak. Mabulig kami. Ay, okay. May ipalita ako sa imo. Ikaw na hindi magkutani, bala gusto nga ihambal ni Galing, eh. Eh, kilanglan kang mabalaan mo, eh. Nga, amanay. Eh, abi mo, si Arnold, ato siya sa isa ka lugar. Nakita ko to siya. Ba, diin nga lugar, nay. Kag-anong kinabuhat niya dito? Ay, kukuhan. Ay, nag-aupda nay na sila sang pakaisa mo. Ba, ano? Oo. Kinkomprontar ko siya. Kagintaabog niya ako, bo animal. Kag-ang masakit pa. Nag-aapin pang pakaisa mo sa iya? Diyos ko, nay. Hindi matuwa din, ha? Hindi matuwa din, ha? Amo na nang ikakatabong sa bata namon. Mamu-amo pa siya sina. Nay, maupad ako sa imo. Pwede, upde ka, nay. Kantuan ta sila. Eh, pero si Tantan, paano? Hindi man siya siguro pwede nga ibiyahe kay... Kabalo ka naman nga kamudlay katama siya ng bata dalon. Bahala na, nay. Wala siya sa nguya. Gusto ko siya makita, nay. Gusto ko siya makita.

0: mamá, sa din, tado.
1: Ma, upod kita kay Lola mo nak sa uma.
0: Yay! Mapakabakasyon ta?
1: Oo, anak. Hindi pala nga, ayaw ka na. Kaniari, mabakasyon kita, anak. Mabakasyon kita.

0: Marita, kung tani, wala ka na lang nabupudi. Hindi ko nga ka mong buhaton mo ngayon eh. Hustong buhaton ko na eh. Dapat niya may balaan ang tanan. Uy, Diyos ko naman. Aari na kita sa balay sang ula, sang hudya kung napakaisa na eh. Merci! Merci, Guada! Merci!
1: Wala din si Mama.
0: Sinong bata ngayon, Nanay? Eh, bata ina sa pagkadalaga ni Merci. Wala akong makahimalong may bata, gali siya, Nay. Eh, di ano mapagkabalong kay ginatago? Amo ba na? Ginatago niya. Tagpatirelasyon niya sa bana ko, ginatago man niya. Merci! Merci, Guada!
2: Marieta, anong ginahimo mo dere?
0: Anong ginahimo ko? Ikaw! Anong ginahimo mo dere? Wala ka sang uya! Baka isa ko pang ginkirida mo!
3: Cas, abi ni kayo magskandalo? Kung parte sa amo ni Arnold, siya na diyang nagkadto!
0: Mag-ibos ka! Traitor ka na baka isa! Kagi ko man, Arnold! Wala ka kabalo kung may balatian ang bata mo, ha? Kag na-hospital kami! Kagi ka nag-ano ka, dire? Nagkapahulong ka ni sa kirida mo!
4: Atag naman siguro sa imong tanan, no? Hindi na kuya sa inyo! Mas mayo nga nagkadto ka, dire. Para nga makaprangkahan na ita.
5: Sabat ka mo!
4: Wala, kuya, amor sa bata mo. Period!
5: Sapat ka! Sapat ka, Arnold! Sapat ka! Ikaw ay mga magabahan kasi ginahimo mo ngayon eh, kasi ginambal mo sa bata ta! Kabay pa gagabahan ka! Kabay pa! Kabay pa!

0: Food supplement for men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mahigo ba na ang imo dugo?
2: DTX 500.
0: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: DTX 500.
3: This is 88.7 KG5 News FM.
4: Sara Iloilo,
5: D3Bio
6: Health News, D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nabuyon.
6: D3Bio,
8: ang D3,
6: yung may BCO,
8: ang BCO,
6: yung may D3.
9: Paano gid bala ginapabakod ni D3Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP.
10: Mm-hmm.
9: Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
11: May mga barikada pa na.
10: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
6: D3Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3Bio.
2: Ang D3.
6: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
6: Yung may D3.
2: Mabakal, sumagbuti ka.
10: Imagine trillion cells. Di inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
11: Oh.
10: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
11: Daw import gali ni Dok.
10: O import siya.
11: Mga import kaya.
10: Your second immune system.
13: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang
10: kitag-inbundag
13: sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
10: ginakompos. Mga trained, gipang train.
13: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3Bio.
10: Ang D3Bio import immune system.
13: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
10: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
13: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
10: paborito gid kagaw.
13: paborito. Labi
10: na kung plaka ang katamis.
13: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
10: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
5: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5. Diri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold. Kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. D3
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gil-

0: Pers sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Taggabi imo nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C, ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. I care gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang pre Biotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotic, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotic, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
9: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
8: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
9: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
10: NK313 VIP.
9: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sa mga kinantan, gani, wala ka

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Sakay ka, Kidia!
3: Siyempre! Naka-extend ko yan!
2: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend Supplement for Men. DTX 500!
4: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
5: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
3: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig ang pagtingulan, kalaman ang abyan.
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Kaysa DTX 500,
5: ang stress malikawan, pagkabulingon malintan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio.
4: You might be CEO.
5: I'm VCO.
4: You might D3.
5: Mga
4: butka.
7: D3

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka makabutika.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito
3: nato niya,
2: ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protektodo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
5: Protection VIP para sa ka NK na VIP.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Sarado.
10: Secret memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:15 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihadag, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Pero may kabala, nagabatsyag sa nga pagpalanakit sang ulo. Pero may lang galingin, imo ulo o ko nagapalaminot dirang imong dughan dira. Nabudlayan ka maginhawa o kon hindi ka makatulog kada gabi. Pero may kaman bala makabatsyag sang daw masuka ka? Pero may naga-blurry ang imong nga panulukan. O ko, nagabago-bago ang imong nga eyesight. Pero may kaman bala kung mahilig ka man magkaon sa mga maarat o kung mga matamis nga pagkaon, diabetic ka o kung overweight. Hoy, pila lang ini ha ka mga palatandaan nga may ara ka sang hypertension o kung high blood pressure. Di ka walang high blood, mag D3 Bio kita. Ang D3 Bio, nagabuhin iniha sang risgo sang balatian sa kurason, paagi sa pagpataas sang levels sang HDL o kung high density lipoproteins. Mga manami, ini nga cholesterol nga nagapugong naman sa oxygenation sang LDL o kung mga bad cholesterol, paagi sa pagdala sini pabalik sa atay. Kung sa diin, liwat niyang ginagamit o kung ginagamit sang maayo. Bunga ini ha? Kung bunga sini, nagkakabuhina naman ang pag-clot dira bala sang mga dugo sa ato nga mga kaugatan na nagaresulta sang anterosclerosis. Isa ini ka primary cause sang hypertension. Ang D3 ba yun, nagabato, maninibatok sa kagigitawag nga oxidative stress. Manggarano nini sa gallic acid, picomaric acid, kag quercetin, mga antioxidant kaya nagahatag proteksyon sa aton kurason batok sa oxidative stress na nagatuga sang mga free radicals. Gani dapat, proteksyon ng aton ikaayong lawas, batuan ta. Ang high blood pressure, kag mataas nga kolesterol, mag-inom gid kita ha sang klinika D3 Bio. Protektahan tang aton kurason kag ang ginaagyan sang aton nga mga dugo batok sa hypertension, mag-inom kita sang klinika D3 Bio ang superfood supplement kada adlaw. And syempre, hindi makita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig niya sa aton para magbaskog nila ang aton nga immune system. Ang Mighty C, ha, nagabulig man ini para sa mga may mataas nga blood sugar level. May ara ini sang Charantin nga nagamimik sang functions ng insulin, nga nagkapanubo naman sang blood sugar level. Iniman ang may kapabilidad sa pagbantay sang aton nga mga selula para hindi ma-damage sang free radicals, ilabi na ang mga selula sa aton nga pancreas. Gani amliganta ha ang aton ikaayong lawas, batok sa diabetes, kay makamamatay ini. Manage your sugar, magkaon sang husto kag mag-inom sang Mighty C. Parisan pagid naton ini sang DTX 500, the diabetes killer. Kay ang DTX 500 may ari ini sang super anti-diabetes nga nagabuligid nga mapanubo ang blood sugar level gaokon nagaprotekta man sang vital organs gikan sa oxidative stress. Live your life to the fullest, mag-inom kita sang klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara, Klinika Sara Branch, located dira sa RJM's building sa may kilid sang Ceres Terminal. Bukas kita Domingo hasta Biyernes 8 AM to 5 PM. Available man kita sa aton apat ka mga product outlets. May ara man kita sang Haro Branch dinha sa kilid sang Rob Haro. May Miagao Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May ara man kita sang Pasig City Branch located sa Salvation Street dinha sa may siyudad sang Pasig. Kag ang Kalinog Branch naton sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Oras naton alas 2:21 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Marietta, mga naka-relate, especially sa mga ginikanan dira, pwede gid ka mo hakatawag sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Ara na sa piyak nga linya, una natin nga caller, subong nga hapon. Good afternoon.
12: Mayad-ayad niya hapon sa imo, maninay man eh.
11: Wow, grabe. Basin ni si Sir Reyna, ne?
12: Yes, maninay ah. Ako ni maninay.
11: Dawhidlaw man taba, kamusta ng buhay-buhay, Sir Reynan?
12: Yara, subong taba natin, nagapakawayway, kag nagapulog mamati isang mga kampiyon nga balita sa T5 News FM, maninay ah.
11: Aragid, kampiyon. Good. Sige ah, ano mahambal ta, Sir Reynan, sa istorya ni Marietta?
12: Okay naman, first of all, maninay mo yung hapon si Madra, and of course kay Sir Ramilo Palik na yung hapon, sa antara niya mga technical staff na Madra, and of course, Sir Kipay Bridge, ako yung Kipay Minister, lama yung hapon si Madra, kasi tarantaran mo lang ang mga staff. Okay, maninay na lang, mamba ko lang siguro kay Marietta, no? Kung ako si Imo, hindi mo na dapon si Imo, kung magbalik si Imo, muna dapon si Bana, Kasi kung atong dili ka baro yung mga banay, responsable ka na kagad ka. Kung nga hindi ka na mabatong bangot niya mo ng rakon, wala mo na sasang may mo maninay kung palang kaya ka ng yasawa ka naman, nagsipato nun. Kaya siyempre, hindi kita tanan palareho kitong ating tugas, pero hindi tanan perfecto nga itong balang alawas maninay kung wala sa diferensya. Kung ako sa imo, kung ako na lang sa imo, kuro bata, no? Marita, siguro, pangita, ano lang sa pamagya. At least, dyan naman ng mga bata, magpangabuhay na lang kamusang malino. Kasi naman siguro ng yabana, maninay, no? Siguro sa sayo ng yabana, no? Tani, hindi ka man tani pagkarmahon sa imo kinimo. Bangod lang sa inyo bata, hindi ano yung mga sawa. No? Pagsa kaysa yan naman siguro, kani kung reflect ka yung mga pamilya, kung tayo mo niya kaysa, bigyan tuwag niya siya pa ng kagto, kani wala mo sa din bato, no, kung wala mo sa din interesting, you know? Mm. Siguro man bago lang sa kabukusan, maninay, no? Panugyan ko na lang sa ato niya mga tekto lang mati, no? Kung hindi man nakamukong tinto ninyo sa wakas ninyo bata, hindi nyo napagulat sa ibang pwede na mabala. Napagtangka ko nyo sa ano pa bala. Samtang wala pa bala. Kung wala pa bala maglaway, kaya nyo rin. Hindi ka laway. Sa ayang atawa, maninay nga. Ang bana, kapangita para sa ilang kapangabulan. Hindi gali niya. Kapangita na gali niya maninay sa ibang. Example ba siya na maninay?
11: Correct, kid. Sir Reina, no? Kumbaga, pabayaan niya na lang to, mag-move on na lang, tutok na lang siya subong sa iya, kaw galingon kag sa iya nga anak.
12: Reina, o maninay, kada ang dapat sa pagkini mo, siguro, dapat sa pagkini niya pagpangabuhi, ang ina pagpangabuhi, siyempre, bangot siya mo sinabula nga kaintangan sa nga bata. At least, yeah, at least makakita ang iya. Yeah. O, oh, example siya na yan, maninay, no? Bisan po, naman na niya kaisipan, pero at di siya makakita yung niya bata. May makita pa yung niya bata.
11: Mm.
12: Kung may arada yung iban niya, normal ang kaisipan, pero ang pinapangimo doon, di ba normal, maninay?
11: Mm-hmm.
12: Siguro, muna ako na-advise, maninay, ah.
11: Sige, ah. Kaga, syempre, anhon man na bisang bata ang kompleto sila kung na ang iya man adlaw-adlaw nga pag-upod sa iya nga amay daw, hindi man makabulig bala para sa iya nga ikaayo. Much better na lang nga amunin na tabo, batunon na lang gid ni Marietta. Sa ulihi, kung mabalik ang iya nga mister, tilang taon ta kung ano ang at kumaga ano ang dalaganan sini. Pero tisubong nga gimbihaan sila, babayin na lang datutok na lang siya sa iya nga anak.
12: Oh, maninay. Amo na lang siguro maninay. Tapos maninay, manamayaw lang ko tapos manamayaw lang ko maninay tapos maray doon si Ryan maninay.
11: Sige. Alam, tawon ta lang sir ko may tiyempo pataha kay daw ginakulo-kulo boss.
12: Sige, wala problema.
11: Sige.
12: Ayon ko lang pa namayaw para maka-advise man sa bisan ng gamay lang. Okay, maninay, for the ball may hapon, and of course kay Rimer Del Ryan Restom.
11: Mhm.
12: Kay nung Jimmy nang Elsa, and of course condolences sila sa mga Gonzales family, no? Para sa mga sa panipasyo, no? Dahil ilang nga'y matadra. Sa tanang-tanang na lang siguro, maninay, na nagpapalamat niya. Ari si Ryan, maninay, ha?
11: Sige. Sir Ryan, good afternoon.
13: Sa maninay, good afternoon, ngayong hapon.
11: Sige. Sir, ano na yung mo naman mahambal kay Marietta?
13: So, ako lang yung maninay mahambal siguro. Pwede na maninay, mano maninay, pwede na maninay, makakakusarang yung pakaisa kay ti... Ako ni naman na yung adulterin naman na yung kiti buhay sa kawa, ginagawa mo na, siyempre, pwede ka kinaya makasuhan mo na yun na kaya iti, unang-unang-unang, yun ano na, yun guba mong ilang pamilya ka namin, sa ilang pag-upod, tapos, hindi mo na guro tungkol sa bata, tungkol niya guro sa kaano, ah. Tungkol niya guro sa pagkinangalan sa bana mo, hindi niya guro tungkol sa bata niya. Ang bata, ya, siyempre, bilang amay, patunahan mo na yung bata nga palang gaon, siguro sa kanya kinaya may nai, sa iya kinaya. Noon niya kinalagas may nai sa sinigang kalibutan ni.
11: Mm. Sige. Thank you, guys, Sir Ryan.
13: Ama na may orang ko may nai, ah.
11: Sige.
13: Tami ako na si Rimi, kay Rodel, Rostom, kay Rinan, kay nung Jimmy Drast ang sabi ni Pasyo. Tanahan niya, garaganda ka pa mati. Inay, amal na naman inay, kagmayong hapon. Gita.
11: Sige, thank you so much.
13: Sige, ah.
11: Thank you so much kay Sir Raynan, kay Sir Ryan. Oras na to, alas 2:28 na. Why nakita sa tiyempo, mabilin na siguro para kay Marietta. Marietta, tandaan mo lang ati, ang pinakamabaskog nga pag timalos, hindi pagi sa pag ano ha, sa pag timalos nga ti, himuon mo man sa iya, ipakalain mo man siya, o kung ano man dira. Kundi, ini ang pagi sa pag paumuad, pagpauswag sang imo nga kabuhi. Pagpadayon sa imo nga atawag ni gani sa imo nga pangabuhi bisan pa nga gimpabayaan kamo kag ara kamo subong sa kabudlayan. Later on, makit-an niya nga successful kamo, nga nilalag-on kamo na padakumbong imo inyo kabat ang inyo nga bata despite sang iyang sitwasyon abi. Dira makita niya nga ti maayo ka nga klase sang Iloy. For now, pabay, inalanda, hindi na lang napagsapaka. Dari na lang kita, mag-focus sa kung paano nyo malampuwasan ang pang-adlaw-adlaw nga tanan. Thank you so much sa mga nagupod sa aton. And thank you so much, Gid, sa mga naghatag advice kagay Marietta sa pag-share sa iya nga istorya diri sa aton. Kit, anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong maninay sa kahanginan. Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
14: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
15: Kampion!
14: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
15: Kampion!

0: to
1: 88.7 K5 News FM.
2: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
1: 88.7
3: Afternoon Drive.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami!
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
10: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na data. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
20: Palarong pambansa.
21: Sa Western Visayas ang Northern Mindanao sa bago gid lamang natapos nga basketball secondary boys. Kabayan sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtapos ang hinampang sa score nga 60-41 pabor sa Region 6. Para sa Palarong Pambansa news update, gikan diri sa News Center inis ka K5 Joanne Magtubo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
22: DTX Coffee Mix!
23: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: DTX Coffee Mix!
24: DTX Coffee Mix!
25: Mabasa butika!
22: Mighty C!
25: Ang alkaline ng vitamin C!
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
22: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C!
25: Ang alkaline ng vitamin C!
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
22: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
3: Puro katul-katul,
5: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
28: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Extend Food Superman Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlo nga dugo.
29: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
29: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo nga tay.
29: Happy kanunay.
24: DTX 500.
29: Masaligan.
24: Epektibo.
29: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
24: Masamit ka bala gina allergy.
29: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
29: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
29: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
29: DTX 500.
24: Masaligan.
29: DTX 500.
30: E3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
30: D3 Bio. Ang D3.
31: Yung may Physio.
30: Ang Physio.
31: Yung may D3.
30: D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
30: D3 Bio!
31: Ang D3 Bio!
30: Yung may Visio!
31: Ang Visio!
30: Yung may D3!
31: Mabakas, mga buti ka.
28: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. K5 Kalingawan Time!
0: Uy, anak! Wala ka manahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh.
28: Hey! Hi! Kalingawan Time!
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: Maton!
1: Yo! What a man! Yo, what up?
0: Birthday ni DJ kanina.
1: Ngayon?
0: Oo, ngayon na. Tara.
1: Ayoko. Alam mo naman, healthy living na ako. Yung atay ko, pinaklenser ko na. Marami ko iniinom na ng capsule ngayon. Cannabis capsule, bacro capsule, lahat-lahat yan. Manginis na atay ko.
0: Yeah. Paala sa buhay mo. Iinom ako.
1: Punta na doon. Kailangan nalang chaser doon. Ikaw may dalang chaser eh.
2: Saka isang salabat pa pala.
1: Naman, damay pa ako. Ayoko na nga mag-inom. Yung over ako eh.

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa katong drama sa kanginan. Ngayong gigmakuhaan sang leksyon, gaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Dahil puli na, hindi na ko akig.

0: Mahapasiti ka siling Morem?
1: Oo. May importante ako nga kantuhan.
0: Ay, dugay na ko bala nga wala kalagaw sa dalag ko nga mga mall sa city. Upda ko bi?
1: Aha.
0: Ma-shopping ako dito.
1: Maupod ka siling mo sa akon sa syudad?
0: Oo.
1: Kukuan, may transaksyon ako dito eh. May tawo ako nga tabuon kag istoryahon.
0: Ay.
1: Kamudlay man nga magsahalat tuya ka, tirintirin nga duha.
0: Di mapabilin man lang kuya sa mall. Mahalagaw-lagaw lang ako dito. Kagulaton ko ikaw hasta makatapos ka sa transaksyon mo eh. Ay. Sige na bala. Kay baklan ko dayon ikaw sang bag-o nga sapatos kag bag-o nga bayo.
1: Oy.
0: Gusto mo na? Hapangga ko. Gusto mo?
1: Dipunggulya. Okay man, pero may kwarta kuya, Morena. Mabakal lang kuya sang bayo kaga sapatos kung gusto ko ah. Ay, hindi na paguyagi ang kwarta mo sa wala sang pulos.
0: Ay, sus nga tawok. Ano nga wala sang pulos, man? Ikaw, wala sang pulos? Amo Diyos ko, Remedio. Kabalo ka pala nga halin sang una sa mga hoben pa kita. Ikaw. Ikaw ang pinaka-importante nga lalaki sa kabuhi ko. Ikaw, kag ikaw gid lang ang ginhandom ko. Kag ginhandom hasta subong.
1: Ay.
0: Adlaw ka gabi, ikaw lang ginapamensar ko. Kagsubong na ang katumanan. Subong na ang katumanan sang tanan, hindi bala?
1: Morena. Basi, masakitan ka lang sini.
0: Kagaa masakitan ako. Harimeyo?
1: Pao. Daw gusto ko na gayambal ka wala ko luyag sa iya.
0: Ay.
1: Nakambalun ko siya nga wala ko luyag sa imo. Paano na lang ko siniman? Paano na lang ako sini?
0: Oh.

0: Ate, malakad ko anay, ha? Diri ka lang sa mall. Lagaw-lagaw lang nga, Layda.
1: Sige-sige, Pangga. Hulaton ko ikaw, diri. Taugay lang ko sa cellphone ko o kung hindi ka ni i-text mo lang ako kung ari ka na, diri. Mahalibot-libot lang ako diri sa sulod sang mall, ha? Kagbasi mapagunting ko sang buhok ko, kag mapatinlo sang kuko ko, sang kamot ko kagtiil.
0: Aha, pa gusto ka na ako na maano ka. Ara ho, Dario. Inugang na sa pagwapa mo.
1: Duha ka libo? Ay, kadako man sini para ipagwapa.
0: Sige na. Kuhaan na. Kay malakat na ako.
1: Ate, sige, salamat, gid. Palangka, tagingka.
0: Ginhalukan mo ako sa bibig?
1: Ate, sige, nalakat na. Kay basi kon maayawan hulat sa imong tawo nga tabuon mo. Sige na. Halong! Pangga, halong! Oy. Palangka ko gid ikaw, Remeo. Palangka ko gid ikaw. Nasiguro ko, palangka man niya ako. Ginatagan gani niya ako sang kwarta ho para ipagwapa ko. Ay, Remeo, salamat. Salamat, kid. kinahanglan kid nga tarungon kung itsura ko bisan sa balay lang. Kay para hindi na magpangita sang iban si Remeo. Bao, may edad na ako nga daan. Basi balaistlan niya ko sang hubin, hao. Bao, mabuang gid ako. Mabuang gid ako.

0: Tama na. Tama na ka ni Hal. Gusto ko ito.
1: Sige.

suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I

0: ay. Pasensya, Gidhan. Nabitin ka kay Gulpi lang, naglunay.
1: Sige na lang, Wala naman nata sa may mahimo.
0: Kapoy lang siguro ko, Dasunta ka kita ay kay tumaran takasang extend. Para nga maglawig kag magnami kag daw tubo sa katiga.
1: Uy, kasuhan, Ang importante nga, palangga mo gid kami ninday.
0: Sigurado ka? Base bala kon mangita ka sang huben?
1: Indian, Nga, abi, para sa sex lang. Para sa ako niya, han, ikaw na gidyang the best. Ikaw na gidyang, han. Kaghugali, hambal ni Papa. Kadok ako no sa balay kay gusto niya ka makilala.
0: Ate, san o how?
1: Subong na Lapit man lang din amon nga lugar sa city. Mga 45 minutes man lang ang biyahe, Kaghan, pwede tanay ka bakal sang bulong ni Inday sa ubo? Dason, mang grocery tatani ba? Wala gidabi gata si Inday Kag mga biskwits balahan?
0: Ako pa. Bagong kidan hugasi na to ho. Kag mag-ilis na. Kay magwa na kita diri sa lodging house. Makadto kita sa supermarket.
1: Yes! Yes! Oh, thank you, hon. Hon, ikaw ganyang yung padala ni Lord na anghel para sa amon sang baby, Kuya Hon. Ikaw ganyang.

0: Ikaw galing ginangasal ni Icing amigo niya?
1: Ako matuod. Ay, di ka magkabalaka. Anong bayo kung itawag sa imo man?
0: Papa eh. Ikaw ay man niya tawagon mo kung Brad, nigani itol. Diba? Iti, hindi man tamagutod mo. Papa na lang ka.
1: Okay ha. Okay pa. Ay, ugali. Ay, plano ko tadi nga dalon sa balay si IC. Kay ipakilala ko man sa bata ko.
0: Ati, mayo gina. Kag mas mayo pagid kon dito na lang ina sa saymo. Kay total daw desidido ka nagidman nga ako o ng responsibilidad bilang amay sang apo ko. Mas maayo nga dito sila para bala daw pamilya gayd ka mukaw. Gusto ko nga samtang nagadako ang apo ko, may taro nga amay sa kabuhi niya.
1: Ati wala sang problema. Gusto ko nga ako ang kinalahon ni Chami nga amay niya.
0: Pero, Remigio, obi ni ng bata ko ha. May pagkawala buot ina. Man, bugtong lang ina eh. Kag wala sang gindakan nga iloy, kag napatay si mama niya sang isa pa lang siya kasimana matapos siya matawo.
1: Kabalo ako sina. Hindi ka magkabalaka, pa. Palangga ko ang bata mo, kagang apo mo.
0: Pati, salamat ah. Salamat kung magsubong sina Remigio. Madamo gid niya salamat.

0: na ako mapiyong andre sa kalamaan nga ginahulatan ko kay Remedyo. Wala pag siya kabalik. O Diyos ko, basi kung ano nang natabo sa iya. Sobrang dalimang kauras ang hulat ko sa iya, ho. Naman, nalipat siya nga ari ko ni gahulat sa iya. Pero yung text ko naman siya. Gin-miss call ko man siya. Pero wala man siya gani ga-reply. Di man, paulit na lang ko una. Eh, pero hindi pwede nga mag-una ako, ah. Hulaton ko gid siya, ya. Hulaton ko gid siya, diri. Ah, maabot gid to siya. Maabot gid si Remedyo.
1: Buburi na.
0: Ay! Ay, palangga!
1: Inayawan ka hulat, ay.
0: Ay, mong Diyos ko, salamat. Pag-ulang ko gani ka muno, nga siling ko. Ano man, mauna ko kung hulaton ta.
1: Hindi lang ako pag-aksabi.
0: Remedyo, abi kong kinbayaan mo na ko.
1: Dali na, kay mapuli na kita hapon na ko. Kaguugali. May hambalan kita karon pag-abot naton sa balay.
0: Ha? Ay, parte sa ano? Remy? O Diyos ko, base ko nag-aaron na niya ako nga mapakasal. Base ma-propose na siya sa akon. Nag-aaron niya ako nga magpakasal.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
2: happy kalunay,
0: DTX 500.
2: Masaligan,
0: epektibo,
2: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar,
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na
2: ang may diabetes,
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar,
0: DTX 500.
2: Masaligan,
0: epektibo,
2: DTX 500.
0: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3
0: yung may BCO.
2: Ang BCO
0: yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3
2: yung may VCO.
0: Ang VCO
2: yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Ado ayahan ng matabo sa kay gayunan nga to. Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang pagtunuan na ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na! Hindi ako akig sa imo. Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Bio. Oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas ang mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaliga. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kuso!
13: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
14: Palarong pambansa.
10: Mayong hapon, Banwa, yari natin mga update sa Palarong Pambansa 2026. Sulod na sa quarterfinals ang 16 anyos nga si John Michael Arellano sa Negros Island Region matapos ginluto sini ang Region 1 sa boxing tournament sa Palarong Pambansa 2026 nga ginahiwat karon sa Agusan del Sur. Inis idalom sa under 17 flyweight category. Samtang sa sini nga matinion nagabakbakanay na sa elimination round sa softball elementary subo nga hapon ang Western Visayas kag Eastern Visayas. Sa karon nakapagkit na sang score nga 9 ang Western Visayas samtang nalansang naman sa 0 ang Eastern Visayas.
13: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
10: Kagamit ba nung aton sining pambansa or palarong pambansa update sa sining takna direkta sa K5 News Center. Ini ang inyong tagbalita, K5 Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 3:59. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, kagsuman, sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. Right.

0: Saka Maninay nga hapon, Surugog, probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagkabi-abi kapapanamiyaw sa aton sini mga K5 sa bilog sini nga Surugog, probinsya sang Iloilo. Sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanawanan, lakip man ang isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa lubutan sa aton siningatingog sa mga nagatutok subong sa ila sinitag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sumuan sa nakatutok sa aton mga real station. Sa may Banwa sa Leganes, Syudad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag sumumandra sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sininga mga ka-K5 sa bilog sininga Western Visayas. Sa bilog sininga Pungsod Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bayan sang kalibutan nga naga-monitor, pinagi sa aton sininga Facebook Live. I-like na kag i-share ang aton sininga pagpangalagad. Kag of course, i-follow man ang amo sininga Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7, kag ang K5 News FM Iloilo. Para sa di mga bayan sang kalibutan, basta may internet connection lang. Sarang ka po makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa ang mga piyakuli na gakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pilanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ning Miyerkules, pizza 27 sa bulan sang Mayo. Ika-apat kagtapusan ng Miyerkules sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa nagpagpangalagad sa gyapon na kapabilin nga yara sa delikado nga level, ang heat index diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Naka-record kita subong sang 42 degrees Celsius diri sa may syudad sang Iloilo kag suman diri sa banwa sang Dumangas Iloilo.
1: Ang nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Subong adlaw wala sang opisina sa aton sining gobyerno. Kay subong adlaw it's a regular holiday. Nagaobserba kita subong sang Idil Hadda. Isa ini sa duwa sini no, ka mga dalagko nga event para sa aton sining mga utod nga mga Muslim. No ining gitawag nga Feast of Sacrifice. No, kay ang isa diri ka dako man event sa bayan sang utod naton mga Muslim amo ang Idil Fitr kag amo ining Idil Adha nga gi-obserba naton subong sininga adlaw. That's why nga why sang opisina, why sang trabaho sa mga government offices naton subong nga adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kag buwas sa balik opisina. Pero pag-abot sa Lunes nga adlaw, na liwat or sa Biyernes nga adlaw, liwat naman nga wala sang opisina sa mga government offices naton, magluwas ang gid. Na ako ng opisina nyo, nagatanay sa nga mga social services. Na sa publiko ti hasta Biyernes. Pero sa gyapon nag-obserbar kita, na sang 4-day work week. Bilang pamaagi man sa pagka-conserve naton sa enerhiya. Pero sa bayan sang Iloilo Provincial Capital, may ginpagwa ng isa sa nika memorandum ang opisina ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na sa mabot sining Hunyo 1, no? Sa mabot sining Lunes nga adlaw, may yara na sang 5-day work week na dira sa bayan sang Iloilo Provincial Capital.
1: Nga istasyon K5, K5 News FM.
0: So ginbalik sang Iloilo Provincial Government nga lima kaadlaw sa isang semana ang ila sa ning nga trabaho. inibase sa isasalika executive order number 064 na nga nagamando ang pagdula sa compressed work week arrangement na ginapatuman sa probinsya bangod sa napatubang sa ninyo krisis sa petrolyo. Madumduman na ito na nagpangita na sang pila sa ninyo na mga opsyon ang ato sa ninyo mga government offices para makakinot kita kati the time ang pungsod naton gabang atubang sang krisis angot sa ninyo pagmahal sang mga presyo sang petroleum product.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM El Castigador.
0: So base sa EO ni Governor Arthur Defensor, ang empleyado ang magtrabaho humalin Lunes na tubtob Biyernes kag ginapanugutan ang flex time arrangement. Sa din ang ilang mga empleyado ang sara makareport sa obrang alas 7 sa aga kag hindi na maglapaw na sa alas 8:30 apang dapat makumpleto ang working hours nga matapos ini maglagaw sa 5:30 o kung nalang 5:30 sa hapon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag magpadayon sa Gyapon ang pagpatuman na sang energy conservation measures sa provincial capital. Di siyempre base astal pag-abot alas 5 tanandak ng mga aircon na patay na sa may Iloilo provincial capital. So sa Hunyo 1, balik na ang trabaho sa may bayan sang Iloilo provincial capital nga 5-day work week.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:07 sa aton sininga pagpangalagad. Ining oras sa dulong sa usang The Power Trio ang klinika Detex 500 the Superior Antioxidant. Kag sumuman mga K5 ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio antiviral kag antibacterial specialist.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Subong sa inyo sining mga monitor, makita naton ang nagapadayon subong na hinampang na sa bayin sang baseball secondary aboy na sa tunga ni sang region 6 kag subong man region 4B. Sa karon abansi ang region 4B. Na ako magabang region 4B, man ang mimarupa. Ang region 6, na diri ni Saton, gina-check pa naton kung saan iniihalin ang representative from region 6 na halin from Barutak Viejo con Lemery ng mga mga participant for region 6 na abansi subong ang region 4B na sang 6-3 na sa fourth inning sa nasambit sini nga hinampang.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: I-update na niya karon sa pinakuli sini ng mga resulta kag medal tally sa nagapadayon subong nga Palarong Pambansa 2026.
1: El Castigador.
0: Only ang K5 News FM Philippines na ang komprehensibong nagadulong sa inyo sa mga pinakauli sini nga mga resulta halin mismo dra sa may Agusan del Sur. Ang bilog sini nga puwersa sa K5 News FM Philippines nakatutok subong sa naglain sini nga mahinampang direkta dra sa may barangay sa may Banwa sa Prosperidad sakop sa Agusan del Sur. Ang sentro ni subong na sa ginapatagayon sini nga Palarong Pambansa 2026. Kaina nagdaog ang secondary boys sa basketball na sa tunga sang region 10 na sa Northern Mindanao kag sa Western Visayas. Ang basketball boys secondary ang ginarepresent ni sang St. Robert's International College. Sila na ang kampiyon sa kipitigayon sa nga Webra. Nga kakaina 17 ang abansi nila sa Northern Mindanao. Kag gamay 2-0 na subong na ang record sang Western Visayas sa basketball secondary boys.
1: El Castigador.
0: Kakapon ginlutos man sa katol sa nga hubon ang Bicol region sa patag sang basketball. So we hope nga makalagas diri sa baseball secondary ang aton sining delegasyon now from Western Visayas.
1: Ang kampiyon ng nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:10 sa aton sining kapagpangalagad sa Iloilo City Hall. Wala pa sa nga may istoryahan na kon bala ibalik Manila sa lima sining kaadlaw ang opisina sa isa sining kasimana.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang Iloilo City Crisis Management Council maga istorya pa na kung ibalik nila ining 5-day work week. Kahit sa probinsya sa Iloilo, ang balaton sa Lunes ng adlaw na magabalik ang ila sa ning 5-day work week mga kakifay. Na kahit yung duman na to, nagsunod man na may pulisiya man ang Iloilo City Government na magpatigayo man sa 4-day work week. Na kagakon na Biyernes, waisang mga opisina dira, amuna ang balaton kon luwas agid sa mga social services.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:12 sa aton sining nga pagpangalagad. Ano bala malabing talpan ko sa mga balita nga aton sining nga pagkaistoryahan sa sining Miyerkules edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: I-check maraton dugay-dugay ang report ni K5 Kim Caluyo sa giyapon sa sining pagtutok naton nga kaso sang paggapatay sa 89 anyos kababayi dira sa Mayledesco Village sakop sa barangay Tabok Suba sa distrito sang Lapas. Bilang background si madumduman naton nga sa Mayo 24 kon Domingo sing adlaw mga pasado las 11 sa nakabaton ang Lapas Police Station sang impormasyon nga ang ining biktima ang nasapuan na lang no, nakit-an sang bata sini. Now, kay ti may mga CCTV footage nga gimbutang sa gwa kag sulod. Now, sang puluyan. So, yung nakitaan sang bata ya dito sa may Estados Unidos, nga mo ni may control. Now, sa sining nasambit sa nga CCTV camera nga nagahamyangon kagwaay na sang kabuhi o kung nagahulag ang iya sa ning nga iloy.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Dito, gintawgan ang ila sing inablos agod nga check no ang sitwasyon sang ila Iloy gab ini mga pasado las 11 sang Mayo 24 pagabot dito sa lugar nakitaan no nga patay ng biktima kaysa pagpangusisa mayara sang foul play sa kabatayon sang 89 anyos nga biktima.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang biktima ging kilala kay Virginia no Inayan Haseldo dira nagapuyo sa Bayan Ledesco Village mga K5 kag ti base man sa kuwa sang CCTV footage diri na identify no ining nasambit nga suspect naging kilala sa kay Jerry Alima no Jerry Lima alias Pablo ang nasambit nga suspect magkilalahay man ang ining biktima kang suspect kay tungod nga ining suspect nakaagi trabaho no sa ila sa ning propriedad sa may Banwasang Leganes kagdugangan pa nga ang ining live-in partner ni Jerry Lima no nag-ubra kag dira nag-star sa duta sang pamilya Seldo sa may barangay Giyaman sa may Banwasang Leganes.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Amo to siya kung nga ang na-identify ining nasambit sa ni nga suspect. Kag kung nga ang nga mahapos siya ipasulod no? Sa nasambit sa nga biktima. Ang ining nasambit sa ni nga suspect tungo nga tikilalaya mo. Namayo pa ganyan pag-amumaya, ipakaon niya pa. Pero lipod sa ibalo, sang sining tigulang, may malaing galing at tuyo, ining nasambit sa ni nga suspitsado nga si Jerry Lima.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tidito daw ginakuga, ya, ang nasambit sa ni nga biktima, pagkatapos daw ginlasak-lasak niya pa, kaging guyod, pakadto sa iya sa ni nga kwarto. May mga pagkabutang nga nadula sa bahin sang biktima, kagsumumay may kwarta man nga nadula mga kakifay. Ang paglantaw diri robbery na kaglakip man na personal grudge o kung kalain sang buot kay ginpahalin na sa obra ining si Jerry Lima sa pamilya Hasildo. Pero aside sina kapon gipabati taman anangin payag nasang iya saning anay live-in partner. Kadito ni subong nagaobra sa luwasang pungsod. Daw sang una way may sa problema kun batasan ang pagaistoryan sa kay Jerry Lima. Nagumpisa lang ini ganangin nagsulod sa mga bisyo, mga pangbabayi. Lausang dito na sa abroad ang iya sa live-in partner na no? Nga si Jovelyn Villasis.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tisang uli, nagdesisyon si Jovelyn Villasis nga ipaguba ang ilas nga balay dira sa propriedad kung saan na no? Nagatindog sa duta sa pamilya Sildo. Di gin-misinterpretar base ni Jerry Lima na base togi palin sa tigulang pero actually ang nagpalindri ang iya live-in partner. Naging paguba, no? Ang balay. Hindi mo labi pagubon kay inyo balay ka imo live-in partner. Ginadalaan mo pa sang iban nga babaye.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di ka batas ka na? Kung ikaw asawa, dito ka baka-baka sa luwasang pungsod trabaho. Tapos, sa ginapadalaan mo, ding emotion nga ba na kapakabuhi sa ngayahay. Imo live-in partner, pagkatapos na mo pa nang ibalik niya. Nakunta ni ila sining ulikdan ang nabilin sining duwa kamakbataan. Hindi ito, ginpaguba ang balay. Now, sang nasambit sini nga mag-live-in partner. Kag nagduga ang pagidiri, nga may isa ka best nga mahulam sang kwarta ining si Jerry Lima sa sining biktima nga si Lola Virginia Hasildo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kayambal ni Jerry nga baydan ko sang yalibin partner na nag-aubra to sa luwasang pungso. Pero ay gimpahulam sang tigulang sang biktima kay wala man kamuno ining si Jovelyn nga bayran kag paulamon ining si Jerry.
1: Ang nga istasyon K5 News FM.
0: At tapos kung makakadto ko sa mga ilimnan, bar kanin si Jerry, buro big time, kagulo gasto kaga puro panakop man, yung kaysa kinagaturo table man, na ining nasambit sa nga suspect, nga asta subong padayon nga at large.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginaulat na lang resulta sang autopsy sa bangkay sa nga biktima. Kung ano gid ang kabangdanan sa kamatayon no, ni Lola Virginia Hasildo. Kalakip man, no? Makuan ko di tamak delikado ni si Jerry Lima. No? May-ari ni sa kuno sang duwa ka pusil. Kag pakita kita gani kuno nga may pusil nimo. Kay pakilala ya kuno miyembro sa sang isa sa ni ka organisasyon uniform personnel no, miyembro siya kuno. Kung kaisang amok niya ng kagisura yan, hindi man masalaan no, nga miyembro sa niya or miyembro sa uniform personnel sa kay uniform personnel ang iamok di may mga pusil no, may mga ginapakita siya Facebook no, nga nag-uuyat sang pusil.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di arm and dangerous no, ining si Jerry Lima. Pero pagaya mo ni sa mga kapulisan naton, dugangan pagid na no? Nga may yara na kunusang reward money na ginatanay ang pamilya para na no? Nga madasig madakpan ining nasambit siya nga suspect na no? Daw initial 50,000 na no? Ang ginatanay ng reward money sa pamilya Sildo para sa pagadakop kag madakpan o kon makatudlo o sa diin na no? Ining si Jerry Lima.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Bantay ka rin ng dugang sining report ni ka K5 Kim Kaluyok ining nagli-basta-basta. Budlay nagli i-operate kay base kung may mo magbato ni saton sining mga otoridad.
1: El Castigador.
0: Kay may duwa ini ka pusil nga ginapagyan si Jerry Lima ugaling kay ti kwan ay hindi lisensyado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:20 sa aton sining nga pagpangalagad sa piyak nga bahin ang isa naman ka job hire na no? Sang Iloilo City Government nadakpa naman sa by-bust operation.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Daw pila na ni ka beses nga may mga job hire sa city government nakaldakpa no? Amre, paano ito ni ma-hire sila? No? Nga mga nagagamit sa illegal na droga, magluwas na pusher pa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alam mo, kaysa may nagabaligya sa illegal na droga, nga way man nagagamit. Doon negosyo kagruginan siya. Pero dako ni nakuha, no? Kagabi, sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. No, dira sa baybayin sang barangay Zamora, Milyeza. Bawang mo isang unang barangay, mga year 2000. Mga mainit, dyan nga barangay, ang waterfront. Doon naman natin sa una, may gipamtangan nga detachment sang police. At isang una, ang waterfront ng mga barangay. Ano? Ang iba ng tahap to sa unang magkanto.
1: El Castigado.
0: Ah, kadelikado sa una. Adlaw-adlaw sa una, may mga report yung na may mga tiniro, may gimbuno. Naro, hindi kaya sa una, kada semana nga may mga balita sa waterfront barangays. Tugtog sa ulihiti, doon nagahaganagan ang illegal na droga, mga K-5. Sa una, doon nga gatiniruhay. Dahil sila sa una.
1: Nga istasyon, K5 News FM.
0: Di mga almost, no? Masubra, 1.6 million pesos na balor sa iligal na droga na confiscate sa saning na sambitsa ni nga job hire employees dira sa may bayin sang Iloilo City Hall.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: May kompleto kita din ang ngalan, pero pag-aliasan talang alias Dadang, 47 anyos, kay may ID ini siya na sang city government kag-assigned ining nasambit sa ni na ang nadakpan sa bypass operation sa Facility Conservation Office. No, under na sa dining Facility Conservation Office. Dapat ko na kunyak bati na sa may bayan sang Iloilo City Government. Kadamog na isang klase na sang opisina.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tito ko pinili ka beses na may mga nadakpan. Namun kung kaysa mag-apply ka na nga job hire, kung kaysa pa baskog-baskog mga baker, napapuro kilala man. Tingin siyempre kung kaysa, Kapitan Manila ang nagapatigayon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Di ko may mga utang kabalaslan na nagbulig si Imo sa nagligag ng eleksyon, akap, pwede mo na duso tada sa City Hall bilang Juro Job Hire lang. Ha? Ibanda nga Juro Job Hire lang, buto nung ubra nila na. Basta ibang blog na time in lang, tapos why na pulik, maghulat naman time out. Ha? Abot kung paano gaya monitor sa inatagsa sa nika mga opisina. No? Ining mga jobber, nga kung kisa kanugon, nakapasweldo sila nga dawa ay matubra.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Daw pariho man sa pinaka mga executive assistant, dira, no? Nga dalagkong yung sweldo, ah, daw pungko malang ubra lang kapuro pang happy malang gali.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero yung sweldo, tagtong 20 mil, 80 mil, 60 mil. No? Ang pinakanubo ng sweldo, no? Ang mabakas pang Task Force on Moral and Values Formation, naligigad ng 40 mil na nanubunubo yung sweldo, promo pa lang mabakas, tapos ay pasag sa lakyan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero ang ibanda ba, tagtong 20 mil ang ilasin ng bulanan, mga EA, ambot lang ko nung swelo, anong ubra na nila. Napropanako lang sa Anchan, propanga, pilang ang report sa City Hall.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tambot lang ko anong mga procedure din na paidalo mo sa drug test. Ang nag-apply nila. Ang magpropalapit nila. Ilabi ng gigon na turut na wo kag dako na bulig sa gigad ng eleksyon. Ibang pasalig. Hindi ka magkabalaka. Magdaog ka i-job hire ka sa City Hall.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4:25 sa aton sariga pagpangalagad. Pagbalik tayo, check na ito report ni K5 Kim Caluyo. Nag-istoryahan tani. Amin ang kalnabo, subong sa Senado. Sus Mario, si paano tani mag-respeto Senado kung mga amuning aktuasyon nila man?
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Umpisa nagpungko bilang Senate President sa Alan Peter Cayetano, na daw hindi magrinamo ang Senado. Pero ang bal ni Senator Alan Peter Cayetano, huwag ko yung gapagamu, sila gapagamu. Ay, huwag pa tapos, pero may drama sa Senado. Kapon, nag-walk out ang 11 kamamiyembro sang Minority Bloc. Kay tungod nga may plano ang majority Black nga magpasar, na nga dapat pwede ka participate, na bisan hindi in physical appearance dira sa Senado, ti natumod diri si Senador Bato de la Rosa. Na nga ti hindi niya kadto kay magkadto na laban-laban dakpon Senador Bato de la Rosa, ti pwede ka ka participate online. Ti may mga rules ini nga hindi pwede unless na for emergency parito sa that time na COVID-19 pandemic, pwede online ang mga hindi malikawan na nga mga sirkumstansya, di pwede na nga bisan online ka lang makaparticipate dira kag makabuto ikaw. Na, pero, kapon daw, luyang lang butuhan. Di basta magbutuhay gani, ang minority, perde gina. Na, sa majority, isubong ang gawa bugo sa Senado, pala ni 23 kaway si Bato. Di 12, 11, bo isa lang gid. No, budlay ko nag-tie pag ini sila. Ah, dito walk out sila kay why gina-follow ang rules sa Senado. I-walk out sila. Iwi sang quorum hindi maka-proceed ana sa bit ni nga session. Dugangan nato karon sa atong pagbalik pagkatapos sa pagka importante nga paibalo paliug standby.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike,
3: kumso? D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas, mga buti ka!
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500
6: DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
12: I Care Gold.
15: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Superman. Superman.
16: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik pa K5 sa aton sa ring pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador, El Rico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
4: Alas 4:36 sa aton sa ring pagpangalagad. Mga kaka-K5, ginaagdagin ang tanan ng mga running enthusiast. Kagabisan na uro-exercise da, ano? Naga-ersisyo, naga-dalagan, naga-jogging. Magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run. Ang tema namon dalagan para sa mga buligan ng pag-iwato ni Saulio 5, tuig 2026 sa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na may ara sa tatlo ka mga kategorya. Ang 10 kilometers ang 199 pesos, ang 5 kilometers ang 599 pesos, kag ang 3 kilometers 499 pesos. May duwak pamaagi sa pagparehistro, una personal magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station, ari kami sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, o kung pwede man sa online registration check lamang ang page sa K5 News FM Iloilo. Opdag imo barkada ka opisina ka pamilya ka gugma kun sino man nga imo kilala magpasakop sa fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Nagaulat ang mga exciting nga papremyo kag sorpresa sa inyo dili lang sa K5 News FM ang kampyon sa balita, komentaryo kag serbisyo publiko.
5: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
4: Kilita na kita na sa Julio 5 sa may Sunset Boulevard. Parehistro na, no? May mga i-inquire ka mo, no? Just message sa among suding Facebook page, no? Para kung may mga palamangkutanon ka mo da, nga para maatagan ka mo, no? Mga kakifa. Gina-aklari sa ito, managaupod sa ating pagpangalagad kay Ma'am Bings PSJ, kay Sir Mark Vincent Javier, no? Kay Sir Agosto 5, no? Dras may Kuwait, kag, kay Ma'am Maricel Baloro Kasipleme, dahil ginga hapon, kay Ma'am Cheryl Pating Branya sa may Kuwait, ha? Nakagasubuman kay Daisy Alu Ilape. Now, medahid nga hapon. Kagasubuman kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers naton. Kag patamiyaw sa 87th birthday sa akong ugangan kay Erlinda Branya. Now, nag-celebrate sa iya birthday. Subong adlabo, happy, happy birthday, good. Now, sa kay Lola Erlinda Branya. Kag subuman, good afternoon kay Hermelito Bakang Kapruso, no? Salamat Iloilo na ka-experience jud sa inyong lugar from Davao City. Thank you good. Te kumusta ang paglalagaw ta diri sa Iloilo? No, kay Sky Love Siray, mayong hapon kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Rosemary Agramon, kag subuman, no? Kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kumusta ka muna ma'am? Tutawahay na sumong, no? Kay Sir Blair Matuliano, halongin sa pagbiyahe. Tanan niya may membro sang taxi kag mobile patrollers na to. Base sa mga hulag sang suspect na gabisyo kuging. Ginaimbisigarani kung nagagamit man sa illegal na droga kay ti nag-engage sa illegal man nga gambling. Kay Sir Rick Mapa, medahin nga po. Kay Tita Rina Mapa na sa may Barangay Rizal Lapos. Idaw na kay Tita Rina, makalusot lang kami da. Sa kogit. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, may dahil nga po, may island run si 10,000. Sino na yung 10,000? Kamu, Marcos, gid, kamu, no? Hinimuan ni Marcos, gusto niya, gid, no? Grabe, wala nga, buhay, away. No, kay Sir Nonito Sumbong, may dahil nga po, watching sa Maragundon, Cavite. Grabe sir nito, nang legal si Sabelas, Cavite, ka naman sumaw. Na, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may dahid nga hapon, gamon ito naman sa atun sa ring pag pangalagad, mga kakifan. damo subong pulubantayan sa palarong pambansa. No? May hampang man subong ang aton sining baseball. Pero sa fifth inning, dooban si Sir Gapon, no, ang

0: may pinalanggang banwa. Ang banwa kong anilaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: I-check na to report ya K5 Bakim Kaluyo. Kay may duwa ka armas, no? Ining nasambit sa ni nga suspect nga nagpatay sa tigulang sa kay Lola Virginia Hasildo. Kita man delikadong tawo. Ambot sa di ini kay laban-laban dako man to nakuha ya, no? Nga kwarta kag magamit sang tigulang sang mag palagyo. Pero tindi ka gidabi man, no? Di ka gidabi man malagyo. No, maabot-maabot ka ng chimpo. Ah, dakpan ka gito. No? Nga kung lang tawon daw ay kay konsensya sa imugini mo. 89 anyos, no? Ginpatay mo pa. Pwede ka ba nagruka pangawat sa ila sa balay nga patyon mo gino. Ah, ano gabi ka init mo sa tigulang? No? Amo na nga luyan ng tigulang. Ga pangabuhi tawhay, malinong. No? Malipayon. Ah, kaya ang iya kabataan niya, ako ano mo, ara na sa maayosan ni nga kaimtangan, duwaya kabata, yara sa gwa, no? Sa Estados Unidos, ang isa kabata ng lalaki, nga mo nakakita, no? Sa iya, no, nurse dito sa Estados Unidos. I just imagine na amo nang ginangatan sang imo siyang kabuhi, tapos utason lang sang iban ginig ang iloy mo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Yes, back on linya, si K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Masami nga nagabitbit ka K5 Enrico sa armas lutang, no? K5 Rick, ang ining suspetsado nga nagpatay sa ining 89 years old niya tigulang dira sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz, no? Sang May 24. Base
0: K5 Game?
2: Yes?
0: Feeling manguro mo?
2: Actually, based sa nakuha natin yung information, tinagapang table-table na siya sa mga babae, masami, nagapakilala na siya bilang katapos ang Philippine Army.
0: Ba, hindi mo man abi masalaan, gida man abi, no? Ay, ang purmaya K5, gindo mo amo man, magtindog ang postura daw miyembro sang law enforcement man natin, K5 Game?
2: Kag most of the time kay K5 Rick, every time nga magkanto siya sa pila ka mga bars no bala no, based na nakuha nato yung information, nga tido permiso ya dala may madamo ba nga dala sang kwarta.
0: Aba, big time.
2: Kasi nga tido wala man niya sang nag second thought sa iya, nga mo na hindi man siya liya katapos sa Philippine Army ka K5 Enrico.
0: Diba, kasi may madala pa ning may madala pa ning pusher sa maglagaw-lagaw.
2: Yes, ka K5 Break.
0: Delikado gining klase katawo si Jerry Limada, na basta ra ta sa inyong palibot ta pwede man ma-inform pulista.
2: Kay based sa information naton, may time na ko na sa unay nga dira sa may area sang Leganes Plaza nag-attend siya yung bunuton yung iya nga pusil. Kaya may naglabay ba lang hubog.
0: Oh?
2: Kaginsinggitan siya ka K5 Enrico. May dala siya mo nga pusil. Kaya sa information, may iba ni matrin nga nakakita nga like doon na tinlo-tinloan niya ka K5 Enrico ngayon nga pusil. Kaya duduwa niya ang information na to. Duha niya ang armas lutang niya. Doon bakalya sa may friend niya dira sa may area sang Haro ka K5 Enrico sa mga ano lang, bulubarato lang wala nga presyo, kumbaga, presyong kaibigan.
0: Taga...
2: Pero hindi na sila yung mga lisensyado ang mga pusil.
0: Mga tag 3,000 guro, male kinyintos. Kasi kabakal
2: ka
0: na ka...
2: Mga tag 2,500 kagatob-tob 3,000.
0: Oo, nga nakita ko sa picture niya, ginawiyata niya daw 38 caliber revolver to.
2: Yes, ka K5 Rick. No, kaya actually, kung kaisa ginagamit niya pagani na magpahog bala sa iya yung ex-living partners ang sila pa converse ang poli hindi magpadala sang kwarta kung nga nag-inaway sila ka K5 Enrico kung kaisa ginapahog yung ganit bala nga kung hindi ka magpadala sang kwarta ti patyon ko kabataan nila bala ka K5 Enrico kay dua sa mention man kahapon nga ti may duhani sila ka kabataan no sang iya nga ex-living partner yan mo na kay ang information na to posible nga dala-dala ya as of this time ang ining armas ya ka K5 Rick.
0: Oh, kag di bala daw may hibubunot man ang utod sang iya sang nga anay live-in partner sa iya nga daw may isugid man K5 kay nang cut ganit o ka utod si live-in partner.
2: Ang bali gani ka K5 Rick ko sang utod sang live-in partner ya before nga ti ang iya ya kay ang tawagin na sa iya ang mas kilala nga tawag siya si Pablo mo.
0: Oh, hayo si Pablo.
2: Ayo iya si Pablo actually pamangkot naman ligan tong pangalan niya dito sa ilang lugar

0: wala ka kilala, pero pag ang bal mo sa ayo yung nga Pablo, natudlo nila dayon yung kay Five Rick. No? Accordingly, kati kay Ginpa, hugyan ni, ang iyaman nga mga kabataan, even ang tawag na, nung nanay, sa nga nga ex-living partner nga pamat yun, that is why nga grabe man yung gut-gut sa nga magulang sa iya anay nga living partner ka kay Five Rick. Kabaya gani, di kung baklon isog mo, hindi kamadid to kaya sa mga wala sang bato. Oo. Wala kumbaga ka kay Five Rick.
1: Oo, kag isa pa tayo, hindi mamaglaan buot sa nga anay living partner nga mga pamilya kay da, sa lugar nila dala ang pagbabaye.
0: Yes, no, kag hindi lang isa ka babae ka kay Five Enrico.
1: Damo, no?
0: Kago dirayigit na gano mo, naglisag, diyaba lang nga dalan, kumbaga, ako nang iya nga bana si kay Five Enrico. San tinagpa-abroad tong iya nga asawa, tidamo na siya sa mga nakilala nga babae, nagakulukadto-kadto siya sa mga balay ilimnan. Kag di, amura na nagpakilala nga katapos ang law enforcement agency.
1: Yo.
0: Kag di, may times nga ang kwartaya balagaling nga ganagasto sa babae, allegedly, hindi man bala iya o kung allegedly halin sa kanawatan kay Perfect.
1: Base padala pa to yun sa iya live-in partner nga OFW to sa gwa. Pagkatapos magpadala dari eh dalon sa bar kag daubro big time dito kay sa mga kilala sa nito kapang sakop kay 5K.
0: Oh, even no, ang pinapadalaga ni Kaki Five Race ang iyang ex-living partner, ginagasto yaman sa babae. Mm. Ito nga, laman ang iya, dari nga living partner before, nga si Ma'am Juvie, nga agareklamo na yung mga kabataan, nga wala sila sa makaon, eh? Kung wala man sa mga, ang mga kinanglanon nila sa balay, wala ka kay Five Rick. Like most of the time, wala man rin ang ilang amay o kunining suspetsado nga si Jerry Pablo Lima ka kay Five Rick. Ikay information, man rin siyang ex-living partner nga ti event ang mga ginapadalaya kay usually kapadala siya mga around 10,000 kung kaisa, ti mga taga 8,000 kung kaisa every 2 weeks ka kay Five Rick, nagpadala na siya sa amo ng amount. Pero, gati nga lang siya, nga grabe, ganyan kakulang kung kaisa para paya sa ining suspetsado despite nga ang iya kung kaisa nga kabataan ara sa Iloilo na nagatatap o nagdinabaklan bala sa ilang mga kinanglanon na wala siya nagahatag sang kwarta according din sa iyang ex-living partner.
1: Pero laban-laban basi kung nagpalagyo na sa mga lugar o kung dito sa area sa Mambusaw?
0: Based there is information na to, nag-coordinate man rin ang mga otoridad sa Capiz Police Provincial Office o kung CPPO kag sa pilapaginto ka mga officials man no, sa may area sa Mambusaw Capiz. Wala no, in terms of whereabouts, check if I break, negative dito sa Capiz. No? Diba si may iban pagidbala siya ng mga pangilala, kundi the way, ariman gapon sa syudad sa Iloilo. Upon, diba sibla nakatabok na siya kay Five Enrico sa mga adjacent provinces naton, base nagtabok siya sa Guimaras, base nagtabok siya sa Negros right away, no, kaki Five Rick. Pero based man gani diri sa aton sining information, dibla aga to ng mga pasado las 8 ya ginhimo ang ining krimen, tigabi na kamay di pa na siya mo o kuno naka Facebook story.
1: Grabe no,
0: nga
1: mataas man no.
0: Inom sa makaulubog ng ilim noon sa isa ka balay ilimnan.
1: Oo, agwanta ka pa na nga amo lang ginhimo mo o maka-enjoy ka pa na. Why good ya kung sinsa ka
0: siya tawo? Wala kang sign
1: of remorse. Oo, why good? Amo ni mga tawo niya, budline ikon na amo ni masugata mo kipay, bakim kag mga kontra sa imo kay the why good ni kaluoy nga nabilin sa yasin nga kasing-kasing?
0: Ang bali, pag nakapost na siya ka kipay break before niya siya mapreso, kay napreso niya siya sa February 17, tungon na rin sa kaso sa illegal gambling, to be specific, do STL na siya ka kay Five Enrico.
1: Bukis ko na, bukis, oh.
0: Oo, do, direct, okay, pero according nga, bito sa mga kakilala, yan dito, tito mga STL, pero probably, tito kasi may information man.
1: STL, pero illegal.
0: Yes.
1: So bukis, ang tawag.
0: Yes, kay Five Enrico. Te, accordingly, nakapost pa na siya sa Facebook sang February 12, ang balya dito ka kay Five Enrico, ang balya, mabag-o nako sa 2026. Mm. Pag sumala ka, patay ka.
1: Grabe no. Ang ibang ga bag-o para sa kay Juan, iya ga bag-o gli para magpakalain pagid.
0: Namo gani kay Kevin Enrico. So it means,
1: nga dito na pula niya gid si Juan.
0: Hindi na siya blind, hindi kakabalo kon anong dalagan na yas ang iya yang apaminsaron.
1: Gin sa pula niya gid si Lola Berinya nga why sang anong klase ka tawin no Cynthia K5 game?
0: Yes, kaki Five Enrico, no? Ti amakon mo, wala gan siya isang bato, kaki Five Rick. Kaya mga pagpati, bala, nga hibubunot, yato sa tigulang, Just like for example, ang pagpahalin sa iya o kung pagguba to sang iya nga balay before ila nga balay, hindi man to gali si Lola Virginia to yung nagpaguba, kundi ang ex-living partner niya mismo. Kaya siyempre, yung palya to gani, nagrababoy mo na balay ko, i-allow ko pang ati ara kagyapon daladalan magyapon para sa babae kay Kipay pa Enrico ti sa iyaya pagpati sang saling sospetsado kati si Nanay Berry ang nagpasugo pala nga paguba palaya kay Kipay Break
1: kag ano isipan niya gid nga pamaagi na lang para mga kwarta naman siya kay makabalos man sa siguro kay ti basta may pagdumot amo rin si Lola Virginia gid eh no kay balaan la daw mahapos siya. No, ngay muon sang krimen kay balaan niyang wise sa daupod kay kun Domingo ang upod ni Lola Virginia naga day off kun naga pauli sa lugar ti ambalya isa nol ng tong tigulang.
0: Yes, kay February actually ang ilad dira nga timbang taga area man sang lapas mo ti timing man yang nga day off ya kanti tawag na fiesta man to sa amo tabi nga adlaw sa tawag na no sa district of La Paz kay February kanti actually to mga 1 month and a half pa lang ni siya nga nagaserbi bilang kabulig dira sa balay no sa nga tigulang dira sa Mailidesco village. So based man dress information nga si ining si Pablo to 2025 pa na siya ya ang last nga kadto dira sa balaya sang biktima kang K5 Enrico. So probably hindi na sila yak kilalahay sa timbang kang K5 Enrico kag wala na balaya nag-abtanay na timingan lang gid nga tiyan mo na no na nga wala sang upod gid during that time ang ining tigulang kag to mabarian man actually sa CCTV sa K5 Ring ang pagparuktok bala no kag pag ang pagtawag sang ining suspect sa tigulang nga tinagambal sa nga may transaksyon siya sa tamburong which is amo nang negosyo no sang iyadra nga adaptive son kay K5 Enrico dira sa may area sang Bitoon na Harod that's why nga gin-eater ya kag in-entertain niya kay K5 Break not knowing may plano na galing nga malain o kun pat yun ya na may information galing nga do nakasinggit pa ni si Nanay Virginia or si Lola Virginia nga ti doga pangayo sang tabang o galing kay kun makitaan mo dito sa mga kaiping or mga adjacent ang mga balay kay K5 Break ti mga tagasda ng pader kag usually ti probably hindi nagbation kung hindi bala sila magwa considering man siya sa balay bala ni Lola Virginia close man gid ka kay 5 hindi ko no so probably kun magsinggit ka hindi ka gid ya directly yang mabatian dayon sa mga tao sa dito sa area kag maybe during that time mga alas 8 sang aga iban basi nagatulog pa ni o kun basi nakalakat naman ka kay 5 Enrico during that time.
1: Sige, salamat ka kay 5 Kim.
0: Report gikan diri sa patrol upod kay K5 Makoy SP Haumalay. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador.
1: Siguro swerte man ni ang kabulig kay kung dito laban-laban dinalasa ni Jerry Lima. Pase kon na nadalahig pa ning timbang no mga K5. So, wala to na lang resulta sa autopsy na no? Kag i-file ang kasong robbery with homicide. Di it's kwan maning kaso, bug ating kaso, no? Robbery with homicide. No? Kasi may nakaldula nga gamit, kwarta, kag pinatay ang nasambit siya ni Ngati Gula.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ang report ng K5 Kim Caluyo na doon sa isang The Power Trio Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Hindi madikalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Clinica de Altantibum Disin and Wellness Center. Pagbalik ta, maki-update kita sa pinakulisining mga medal tally direkta sa bayan sa Agusan del Sur sa nagkapanayon ng Palarong Pambansa 2026 pagkatapos sa pinakaimportante ng mapahibalo. Paliog, standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound
4: ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement kag may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
8: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants
8: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
10: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells. No, hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best, padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
8: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
9: naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madam, gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
8: DTX 500,
6: masaligan,
8: epektibo.
6: DTX 500,
8: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500,
8: ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500,
8: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500,
8: masaligan,
6: epektibo.
8: DTX 500,
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio,
8: ang D3
6: yung may BCO.
8: Ang BCO
6: yung may D3.
8: D3Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
16: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Pabalik mga K5 sa aton sa ring pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
19: El Castigador!
18: Ang oras alas 5:10 ining oras sa dulong sa usang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: This time check is brought to you by Centrum Advance.
21: Centrum Advance.
20: Alagang di magkukulang.
19: El Castigador.
18: Mayong hapon kay Sir Ronilo Nofar Jr. kay Ma'am Susan Siscar. Ang drone kung galibot-libot sa Akwan sa may Lebanon. Tiyalong-along da. Mama, no? Kag sa akong tiayon kay Algie. Nag-monitor. No, sa akong siring programa. YB sumung opisina. Tigrabantayan.
19: El Castigador.
18: Sa piyak na linya makaupo naton ang ato siyang connection sa may Iloilo City Hall. Sa nagligad siya ng weekend, nangin mainit ang isyo sa service vehicle. May nakitaan nga may nag-park sa isa siyang kamol, may nag-park nga service vehicle sa syudad, no? Sa mga kunsyal, sa kapihan. Di dapat ining ma-service vehicle, di ba may nga lana sa unang for official use only. No, tiyang pamangkot nira ang ginaubra kong weekend kay way opisina official man ha? No, ang aton sa ninga kwan nga ginagamit. Ara partner, may palaro kita nga update na. Waway, sige, dero-diritso kita. Ang resulta region 6 sa region 4B 86. Grabe paglagas ang region 6 ba? No, pero way pa rin tapos, no? Duas tani sa 7th inning. Ang ining hampang or amoning finals na K5 Lawrence. Nakalagas pa, no? Ang Western Visayas nga kay nani 6-3 ang score. So, daog ang Region 6 sa baseball secondary boys. 8-6 ang score mga K5. Grabe, nakalagas sa 4th kag 5th inning, no? Ang aton sining pambato sa baseball secondary boys. Nagamarutak viho ni kag may mga player man from Lemery.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Kay Ma'am Luna Mundido may rayad gingapon gamonitor sa may Hong Kong. No, God bless kid kay Ma'am Luna Mundido. Kag sa taga kwan ang mga K5 News kwanaton supporters no, International Fans Club Tour. No? Sa grupo ni Ma'am Luna Mundido, no? Kay Sir Fred Pasgala Jucampo, no? May adayaging nga hapon. Kay sa tanan nga mga taxi ka mobile patrollers na itong monitor sa ato siya pagpangalaga.
19: El Castigador!
18: Ang report ito, K5, Jenny Kaoyunan, hamal na to ng service vehicle sa weekend, may makitaan. Tinintuya ang nakitaan ang kay Councilor, ex-officio member, Irene Yoong, kagsubong man sa kay Councilor Shane Marie Mabilog. Pero, ining kay Councilor Shane Mabilog, no, iyan ni Vice Mayor Labarunda, ay wahay kuno sa service vehicle ng ginatag ang syudad. Matapos, pamangkuton taman taga city government, siya na ginatagan na munsang service si Councilor Shane Marie Mabilog. Pero wahay manging baton, kapendugan ng kunsiyan, na wahay katanay na usang city government. Amo nilaing kay ti ang istorya diri statement versus statement. Pero balaanta sa sing duha ka statement, may nagasugid sa matuod, may nagabinutek.
14: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
18: Diyos aning balo. Kung sino nagahatag, kag nagasugid sa matuod, at kung nung katinlo, sa gilaseng konsensya, kag tagipusoon. Ibaloon, tawin ko na nung sining update, sining service vehicle, kaya kung taon naton, no? Basta yung ganing official, may salab doon ka na no? Sa atong sining kasuguan, yung ginagamit mo personal ang service para sa official service. Kahit yung ginatugong dali kagang budget dali, na ato niya nga kwartang pumuluyo. Dati, kung tayo gamiton lang personal, may mga sweldo, mga kadalag ko, mga ganding last nga sweldo.
14: El Castigador.
18: Para sa kampiyon, report of Pontia K5, Jenny Kaoyuna.
14: K5 News FM. Kampiyon report.
21: Sa K5, Enrico, sa halimpasang Lunes until sa koron sa Miyerkules, wala pa ni natapos ang issue sa service vehicle nga nakitaan.
18: Daw do Senado man, no?
21: Oo.
18: Subong sa Senado, sa Diyaman to, tapos si Bato, ang ginakuan niya to, ginataguan niya kunong hideout.
21: Sa Pampanga?
18: Dito sa May Angeles City, Pampanga. Ginraid kayo na sa NBI kasi DJ, pero ay man to kitaas Bato. Ti sa Senado, kapo nag-walk out man, ti anong hulaton ta kay buwas sa
21: session
18: ka K5? Jen, may mga bulubantayan buwas sa session?
21: So with regards to that K5, Enrico, we'll see, no, kung may isa sa mga konsehal naton ang magtindog addressing the issues sa ila sang service vehicle lakip ng ilang representation and transportation allowance.
18: Kaya doon na involved sa service vehicle ang si Councilor Shane Mabilog pero sa lakyan ni Vice Mayor Labarunda. Kag ang si ex-officio member Councilor Ong.
21: Liga ng mga barangay.
18: Okay, kitaan tong iyasan ni nga service vehicle dito sa Kapihan upod ang pila ka mga kapitan. Kay Vice Mayor Labarunda ang gamit ni Councilor Shane Mabilog sa isa sa ni Kamol kay doon yung bakla niya ni sa mga school supply ng project. Tiko lang tawo nato bakal for official use only. No? Kaga iiwai siya kung saan service vehicle. Dito naman nag-issue kay hambal ni Councilor Shane Mabilog, silinyaway ko yung ginatagan sa syudad sa service vehicle. Kung pamangkuton taman ang city government, nag-ambal nga, agintan, ayan namon, galing kay hindi siya magbaton. Ano matuon si K5 Gen man?
21: Amo na ang hindi ko masabat.
18: Galibog man ang ulo mo?
21: Galibog man kung sino ang patihan ta o kung sino ang naghahamba sa ilasang tuod. May mga...
18: Mayutan ni matubangay sila. No? Personal. Live ka mga media na. Hindi nga kung sa piyak nito, sabtun sang piyak, lain-lain ang statement. Kamatangan daw, gabilog ang ulo ka mga pumuluyo. Sa din man ang insakto, giman gintan, ayan siya, nga nagpamalibad. O kung waay gidman ka K5 Gen.
21: Kay base man ka K5 Enrico sa aton nga mga pagpangusisa man actually no? Nga sa mga kilala taman ka K5 Enrico nga ti according to Councilor Shane Marie Mabilog wala siya sang wala may gintanyag sa iya sang before or after siya nagpungko bilang konsehal last year ka K5 Enrico kagambal man niya
18: di ba lang yung service vehicle is pick up.
21: Oo, pick up nga Mitsubishi ka K5.
18: Mitsubishi kung Toyota.
21: Mitsubishi.
18: Mitsubishi.
21: Mitsubishi.
18: According sa iyo. Ano yung bag-on eh? Or sa una pa ni?
21: Daanan ni ka K5 Enrico actually. Ang ining service vehicle nga nakita, palang iyan ni, former councilor, now Vice Mayor Love Baronda pa ni ang nagagamit.
18: Okay.
21: Then pag end sa iya term, konsehal, ginbulos ni iya amay nga si former councilor Nick Baronda.
18: Mm-hmm.
21: So after since nga nga wala naman sa office si Councilor Nick Baronda. According to the city government, Ms. Joy Fantilaga Gorasal ang spokesperson nga gin-offer ni kay Councilor Shin Marie Mabilog. Pero according sa iya, sa NCC City Government, nag-refuse o kung wala gin bato ni Councilor Shin Marie Mabilog because nga during the time, she mentioned nga hindi yaman kuno kinahanglan ang salakyan na kay 5 Enrico. Then, may mga sa end naman niya ni Councilor Shin Marie Mabilog, nagpanindugan man siyang wala siya, wala siya sang nakaagi baton offer, no. Wala man gintanyag sa iya, nga kumayara sang gintanyag sa iya, titani, gimbaton niya na. Kagambal naman kay Kefa Vinrico, kung makita nga ever since, kung based on lang man sa observation, halin sang nagpungko ini konsehal, makita man nga, kumbaga, hindi fairly ang pagtrato kay Councilor Shin Marie Mabilog, kay Kevin Rico, considering
18: kita, bisan sa paghatag sang opisina. Sang committees.
21: Opisina, ang iyang sispedek, wala ulihin na nga na pirmahan. Di mo na ka kay Favin Rico, that's why kag sa iyang mga aman hindi ko pagamiton, according sa iya nga, hindi niya pagkwaon ang service vehicle. Kaya magamit niya sa paglibot-libot sa mga barangay.
18: Kung kag- sa manghulam ka pa, manghuyak pa kung kaysa kay Vice Mayor Labrador, dahil basta kitang lanong man sang isa, magdulungan ka mo kay lanong na kung may ginahatag sa'yo, hindi mo pagbatunon, abi kay ti. Kuhan nyo man ha, ang para man sa inyo sa nga pagserbisyo ka K5 Gen?
21: Yes, actually amo na ka K5 Enrico nga ang ining salakyan nga sa naka ginggamit ni Councilor Nick Baronda before yara sa opisina ni Councilor Love Baronda because nga wala yan na lang ka K5 Enrico gin balik sa General Services Office, at least mayara sila sang salakyan nga extra just in case na kinahanglan for emergency. Kag hindi lang man ni Office of ni Vice Baronda ang nagagamit, ginagamit man ni ka K5 Enrico sang sangguni ang panglusod just in case may kinahanglan sila nga i-deliver nga mga papeles, may makinang lansanda baklon ka K5 Enrico. Amo na ang ginagamit nga sa lakyan. Amo na ang according sa aton nga according man ka K5 Enrico, no? Kay Vice Baronda ka K5 Rick. Amo na nga, pero sa bahin sa city government, liwat naman niya nga ginareiterate nga in good faith nga gintanyagan si Councilor Shin, but nag-refuse siya nga mag-baton ka K5 Enrico.
18: So ang isa ga-deny nga ginatanayan siya.
21: Ang isa nagadeny man nga wala siya gintanayan.
18: Oo.
21: Ti amo na ka K5 Enrico. Ang sadya lang sa karon kay since nga sang Domingo, ang explanation ni Councilor Shin nga na-picture na ang service vehicle nga iya gingamit sa sagwa sang Mall Domingo because nga namakal siya sa mga school supplies.
18: Inugatag.
21: Oo, inugatag nila sa ilang Balik Eskwela Project together with Vice Baronda ka K5 Enrico. Ti ambal niya nga kung amo na since nga nagpagwa man sa statement actually ang city government nga ti kung nagbakal kag imantuon sang school supplies, why not ipakita sa amon ang resibo kag itinerary mo during that time maging gamit mo siya for official use.
18: Mag-amo do man lang na kung may mga violation ta filean kaso kay Five Gen.
0: El Castigador.
18: Damo pa nang paskot-sikot ng mga pakita ng resibo. Ti ko may mabilisyon filean kaso pa dito sabton. Ti ang kay kwanya kay ex officio member Ong.
21: Kay
18: nakita sa kapiha. Ano kinatugong sa service vehicle, kape?
21: Ang kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong ka K5 Enrico gin panindugan niya man nga official business man to ya ang ila nga paglakat o kon pagkadto dito meeting sa coffee shop sa may dito sa May Lanit ang bago double open ni K5 Enrico bago
18: na da. Bitar siya. Saan kin open na gani?
21: Dugay na.
18: Ah, dugay na.
21: Dugay na ya. Hindi to ya ang pagkadto nila, hindi opening.
18: Grabe, no?
21: Oo, but rather according sa
18: iya. Ako kay K5 Jen, kung may salakyan malang ko ya. Hindi na ko magamit kasalakyan ka
21: syudad.
18: Bala mo kung weekend, no? Kada mo idaga gahambal kaga, siyempre galagaw ka lang ba? Ang mga tonton nila, ho? No? Gamit naman ka service ka gobyerno, oh. Daw siya lagi gatughong. Hindi para piling safe kaya, gamito mo ya kung weekdays lang, kung opisina. Pero may iba, hindi magtamay mo, guruway naman salakyan ni Slaki 5, Jenna?
21: Ati ang kay Council.
18: Si ex-officio member, ong isa lang salakyan niya, ang iasang sang kwan lang ako sa gobyerno, hindi ko magpate ah.
21: Ang sa liga ka K5 Enrico, hindi man ako no naka-undergid sa iya ka K5 Enrico. May mga iban man nga mga person, hindi man siyang nagagamit under na iya sa opisina sang liga nga mga barangay. So may mga I believe kapitan.
18: Anytime.
21: Oh, anytime. Oo. Pwede iya gamiton. Kung kinanglanon. Kung kinanglanon. Amo na ka K5 Enrico.
18: Pero kung weekend, sino nag-uuyat na ka kwan? kayabi kag sa diin na nagakuan nagatiner.
21: Actually, ang process sa naka K5 Amindrico kung magamit ikaw sang service vehicle sang City Hall o kung sang any local government unit, dapat sina iya by 5 p.m. i-parking mo na iya, ibalik mo na iya ka K5 Amindrico sa City Hall man abi.
18: Kaya dapat mo na fill upan ka na form mo.
21: May trip ticket na ang tawag
18: ka K5.
21: Trip ticket. So, dala sa trip ticket na K5 Amindrico nakabutang din ako kung sino ang imo driver, kung sino imo pasahero.
18: Din imo destination.
21: Din imo destination. Diin ka mo nagkadto, din ka mo naghapit. Kag in purpose ng trip ticket is ipakita mo nga amo na for official use ang imo nga gikantuan kag para man magasolinahan ikaw sunod ka K5 Amindrico. Ang sadyo lang dira sa karon kung wala sila trip ticket. Pagamit sa ilang service
18: imbis nga trip ticket, trip lang.
21: Trip lang, wala sang ticket.
18: Trip lang.
21: Oo, pero kay Councilor Shin Marie Mabilog, ang mga willing man siya ang ipakita ang iyang trip ticket.
18: Ang mga pagbailuhanay na sang statement na kada isa ka pinwala, kung may mga violation, nakitaan ka mo direkta, pahilis ka ang kaso, kundi yung proper forum to, para sila dito yung mga masabat. Kaya naman init subong eleksyon, kagkun ikaw, public official subong halong-halong K5 Gen. Kaya nga damo ang mata nga nakatulok sa inyo.
21: Oh, sa kung baga kanya-kanya na lang ning pangitaay sang sala.
18: Sang sala, no? Kwalang hindi lang pagtulukan sala, ko tulukon tang sala kay iban. Maninlo ta sa ugsaran sang iban, hindi kita maninlo sa ugsaran ta ka balay ta. Balaan mo subong pa lang mainit na ni asta ni sa 2028 ang eleksyon sa syudad. Amo ni sa bilog nga eleksyon syudad ang 2028 amo ning pinakasadya ka K5 Gen. Sa una eleksyon syudad, balaam na kasi ng daog, why nang sapat? Tawhay pa, pero subong, mag-abot ang 2028 nga eleksyon sa syudad, wala to o may reklamo, hay.
21: Mayo lang hindi tabutante sa syudad.
18: Amo pa, why kuya nagsailudi? No? Sa banwa lang kuya, sa probinsya lang kuya, why kuya ginsailu, syudad. Ay ka, gamu ka, ka syudad. Isam lang tinutuyo nila, no? Tani servisyo, hindi ang self-service. Salamat ka K5 Gen.
21: Sige ka K5 Enrico, ini nga balita ang gadalong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikanana ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: El Castigador.
18: Salamat kin ka K5 Jenny Kauyunan direkta sa ibain sang Iloilo City. Ang iba sa mga balita, kag mga impormasyon mabatangon sa pagpalagad sa K5 Night Watch o po K5 June Alohado Kapulo. Standby na kamo sa masunod nga pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon di malipat na magpangamoy, magpaligo, magpanibin, gamit kita DTX Beauty Soap para sa mga miss maputi sing panit kag iwas sa mga skin diseases. Kag lakip man gamit kita Clinica Dio Fresh para hindi kita manimaho balhas, hindi kita manimaho bayaba. Clinica Dio Fresh sa ato si Makiliki. Kag sa makalakinanda, no, para sa pangmatagalang laban, extend food supplement format. Sa nga lamang, sa pagkakasing kapwarsa, sa K5 News of M. Iloilo. Sa amon siya President kag CEO, Doc Ramil Ud. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
0: D3 Bio!
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigro nga dugo? Nga sa masamit. Amo naman,
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
5: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
23: Mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Good news!
23: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
28: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
30: Tigasi!
31: Tigalapa!
30: Tigasay!
31: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
30: Ang Extend!
31: Supplement for men!
30: Gortez!
31: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca
31: at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
30: Para sa matilo nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
27: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita, nga gintipon sa K5 News FM, Iloilo News
1: ating D3 Bio Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita.
18: Mayong hapon, siyudad ko, probinsya, sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules ka adlaw, Mayo 27, 2026.
21: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamangi FM dial. Makitan ka mabataman kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo matagbalita, ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
21: Kagako naman si ka-K5 Jenny Kauyunan.
18: Sa headlines, adulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lana at ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternativo Medicina Duanas Center kakaroon. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, suspect sa pagpatay sa tigulang sa distrito sang La Paz, nagapanag-iya sang duha ka armas luthang.
21: Mga tao sa salog sang Iloilo Central Market nagatulukal.
18: Subject na dakpan sa gipatigayon nga joint drug bypass operation sang Dumangas Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Group nagpositibo sa drug test.
21: Mga informal settlers nga nag-iistar malapit sa Esplanade 2, Barangay San Pedro Molo, Sitio Salt Lakers, luyag nang maghali na.
18: Sa balita nasyonal, mga Pinoy nga Muslim nagtilipon sa Quirino Grandstand para sa Idil Adha 2026.
21: Masobra 5,000 ka mga persons with disabilities nakabaton sang bulig halin sa kalahi seeds sang Department of Social Welfare and Development.
18: Sa balita international, patay kag pilason ang pila ka mga persona matapos maglupok ang chemical tank sa Washington.
21: Sa balita sa patag sang sports, Oklahoma City Thunder, isa na lang kadao agud liwat nga makasulod sa NBA Finals.
18: Sa balita entertainment, na Dick Kakugimiya kag Yaya Sperbund nagpatigayon sa ikaduha nga kasal sa Norway. Alas 5:36 sa batian ang aton cinema headlines kagkaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
31: Balitang lokal.
18: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa isang klinika Detex 500, the superior antioxidant. Mayara sang duha ka pusil si Jerry Pablo Lima, 34 anyos nga suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga tigulang nga babayi sa Aldisco Village nga sakop sang Barangay Tabok Suba, La Paz, Iloilo City sang Mayo 24. Sa impormasyon sang K5 News FM Iloilo Lunsay indi lisensyado ang among mga mapusil kada baka lamang ni Lima sa iabyan sa distrito sang Haro sa barato nga kantidad. Masaming nga bit-bit yaman ini ka nagapakilala sa mababayi nga isa kakatapo sang otoridad. Nakagiman niya gimpawag ni Limang iya ex-living partner pagi sa pagpadala sang litrato sang pusil ilabi na sa matiyon nga nag-aaway sila kag kung hindi sila kapadala sang kwarta. Sa karon nagapabilin nga at large ang suspect nga antes ang kikomiter nga krimen isa pala kasimana nga nakagwa sa prisuan.
21: Nagatulukal ang mga tiles sa salog sang Iloilo Central Market matapos nga gulpi mag-alsa ang pila ka bahin sinikaga nagwa ang tubig nga nagatuga sang pagdanaw sa area. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo kapag sugilanon sa mga nagarenta sa mga stalls malapit sa natungdan nga lugar ginpahayag nila nga gulpi lamang nga nag-alsa ang mga tiles kag may tubig nga nagagwa halin sa idalom sang salog. Dugang pa nila naglalapagid ang sitwasyon bungod sa mabasog nga ulan sa tinalikdan nga gabi nga nagresulta sa pag nao sa ila mga pwesto. Suno sa ila posible nga may gamay nga tubong alagyan sang tubig halin sa atop sang merkado nga nabuka. Sa karon ginatinguhan nga malabo sang natungdan agud masulbar ang problema kag mahibaloan ang matumod ang matuod nga rason sang insidente.
18: Sa piyak nga bahin nagpositibo sa gipatigayon nga drug test ang nadakpan sa joint drug bypass operation sang Dumangas Municipal Police Station kag Philippine Drug Enforcement Group. Madumduman nga tigayon ng operasyon alas 9 sa gabi sa Mayo 25, tuig 2026 sa Barangay Lopez High na matapos mabaklan ang subject sa isa ka plastic sachet sa Kinapatian, Cebu nga nagabalor sa 1,000 pesos. Anadakpan king kilala kay alias Boy, 59 anyos, kag residente sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Sa paghinakop sa suspect na kumpiskar ang kapin 50 gramos Kinapatian, Cebu nga may estimated the value nga 340,000 pesos. Subong adlaw gipaskana sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang nasambit nga suspitsado.
21: Sa piyak nga bahin luyag nga maghalin sila puloy-an ang mga informal settlers nga nagaistar marapit sa Esplanade 2 sakop sang Barangay San Pedro Molo Iloilo City basta maihatag nga angay nga relocation o kun masayluhan nga lugar. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo sa area, ginpahayag sa mga residente nga handa gid sila maghalin kun hatagan sang gobyerno sang maayo nga relokasyon. Dugang pa nila wala sila sang legal nga pamanag-iya sa duta nga ila ginatindugan sang balay rason nga hindi sila makapugong kung pahalinon sila. Nibaloan nga plano sa Iloilo City Government nga i-relocate ang mga informal settlers nga nahamtang sa Esplanade 2 sa Barangay San Pedro Molo. Nagapangabay man ang mga residente nga hatagan sila sang klarong ultimatum o kun timeline agud makaprepara sila sa mga kinahanglanon antes magbalhina. Sa karon wala pa sila sa natawag or sa karon wala pa sila natawag sang barangay kapitan para sa pormal nga pag-istoryahan ay parte sa nasambit nga issue.
18: Alas 5:39 dugang pagdaton nga balita lokal. Nadakpan sa kapulisan ang isa ka 55 anyos nga liberer nga nakabig bilang top 8 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa gipatigayon nga manhunt operation sa Barangay Poblasyon Southeast Zone Lemery Iloilo Lunes sa hapon Mayo 25 tuig 2026. Ginkilala ang nadakpan kay alias Fred, residente sa barangay Nasapahan Lemery Iloilo. Gindakop ang suspetsado sa pagpanguna sa tracker team sang Lemery Municipal Police Station sa bulig sa mga personnel sang Regional Intelligence Unit 6, Provincial Intelligence Team Iloilo, Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Police Provincial Office kag Second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Ginserbiyan ang suspect sang warrant of arrest nga gipagwa sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 66 sa Barotac Viejo Iloilo sa Mayo 19 tuig 2026 nga may kangtanan sa kasong nga statutory rape. Samtang wala naman sang ginrekomendal nga piyansa para sa itemporaryong kailwayan kag sa karon ang suspitsado na hulong na sa Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
21: Para sa ulihi nga balitang lokala, tunan pa sang Iloilo City Government ang plano nga pagbalik sang 5-day work week sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Sunod kay Engineer Neil Ravena, Executive Officer sang Iloilo City Crisis Management Council nga magasapol pa sila kaupod si Mayor Isa Treñas buwas nga adlaw sa plano nga paglift sang 4-day work week. Dugang pa ni Ravena nga ang desisyon sa paglift sang 4-day work week ang dapat basa sa datos

0: Ilongkamong sang Mighty C. Nagtilipon sini nga Miyerkules sang kagahon Mayo 27, 2026. Ama Muslim sa Pilipinas sa Quirino Grandstand ug pagsaulog sang Idil Adha o kon na Feast of Sacrifice. Antes pa magbukad ang adlaw, nagabot nang madamo nga Muslim para magupod sa pangamuyo nga nakatala na alas 6:30 sang aga. Ang Idil Adha mo katapusan sang Hajj pilgrimage sa Mecca. Ginasaulog ni pagi sa pagpakita sa pagtuo, pagbinuligay, kapag pakigbayin sa grasya, suno sa University of the Philippines Institute of Islamic Studies.
1: Samtang naghatag naman sang pinansyal nga bulig ang Department of Social Welfare and Development sa kapin 5,600 ka mga persons with disabilities sa kon PWDs kag family caregivers sa bogus nga pungsod paagi sa ila cash for work program kag therapy fee o kon therapy project. Snow kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga kadamon sa mga benepisyaryo nga nagabase sa mga payout ang ginpatigayon sa mga field offices sang DSWD halin sang Maras o Tubtubmayo sini nga tuiga. Nibaloan ang duha ka mga programa ang ginapatuman sa idalom sang kapit bisiga laban sa kahirapan na Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kon Kalahi SIDS.
0: Alas 5:43 sa batian magdetalye sa balita nasyonal kagaron sa ilo na magdetalye sa balita international.
2: Balita international. International.
0: Ang balita international ginadulong sa usang klinika detects sa beauty soap. Para sa mga mates maputi nga panit, magamit sa klinika detects beauty soap sa atong pagpangamoy, pagpanibin kag pagpaligo mga kakifay. Patay ang pila ka matawo kag madamo naman ang critical nga napilasan matapos naglupok ang isa ka chemical tank sa pasilidad sang Nippon DynaWave packaging sa estado sa Washington sang Martes. Nagpadulong ang emergency responder sa lugar sa insidente sa syudad sang Longview sa Cowlitz County, mga 45 milyas aminhan sang Portland. Suno sa mga otoridad, madamo ang gidala sa ospital bangod sang chemical burns kag iban pa nga pilas. Ginklaro man nilang wala sang peligro sa palibot nga komunidad matapos ang insidente. Sa press conference sa pahayag si Cowlitz to Fire and Rescue Chief Scott Goldstein nga siyam katrabador kay isa ka bombero ang gidala sa ospital samtang wala pa matumod ang numero sang mga nagkalamatay. Alas 5:43 sa batian ang detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo natin detalye sa balita sa entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Kag para sa aton showbiz balita, ginpakigbahi ni Sudarat Kugiyama sa Instagram account sang Domingo, Mayo 23, 2026, ang mga litrato kag video sang kasala sang Thai superstar nga sanday na De Kugiyama kag Urasaya Spurbond o kung mas kilala bilang Yaya. Liwat naging kasala mag-asawa sa Oslo. Norwegian ang amay ni Yaya nga si Sigrid samtang Thai naman ang ila Iloy nga si Uriah. Antes ni madumduman nga una ginpatigayon ang ila kasal sa Concain sang Abril 17, 2026.
0: Alas 5:45 na batian ang madetalye sa balita entertainment. Kagkaroon sa ilo natin madetalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balitang sports. Sports. Sports.
0: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa usang klinika Deo Fresh para protektado kita 24 or 48 oras sa ginsat sa body odor. Kag hindi kita manimaho balhas, hindi pa naman bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa aton suning ng mga kili-kili. Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang defending champion ng Oklahoma City Thunder agad makasulod sa NBA Finals matapos ng lutuson ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa score ng 127-114 agad makabansi sa serye sa 3-2. Liwat ng ipangunahan ni Shai Helius Alexander ang Thunder nga may 32 ka puntos sa nagdugang man si Alex Caruso nga may 22 ka puntos. Sa nalutos ng Spurs, ginpangunahan ni Stephen Castle nga may 24 ka puntos kag si Victor Wembanyama ang may 20 ka puntos. Iwato ng Game 6 sa home court sang Spurs sa Biyernes nga adlaw. Mayong gabigig kay Ma'am Christine Cardoso kag kay Sir Augusto 5 dira sa Mayaguez. Kag salang ka monitor sa ato sa nga pagbalita, isagi kamayad ayad ng gabi. Kagamayon tumaki 5 ang kapag-usan nga pagbalita.

0: Nagindulong sa inyo sang Distribayo Afternoon Newscast. Miyerkules adlaw may 27 2026.
1: Sa liwat mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tag sa kamangya FM Dayala. Makita hanggang mabataman kita worldwide at pinaagi isa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr.
1: Kag sa pangalan ni ka K5 Kezeya Marie Hanaysay, ako naman si ka K5 Jenny Kauyunan.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
3: D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mga butika.
7: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
8: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng akon.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
9: Kadaragsa nga punggot? DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit? DTX Beauty Soap! Dala o magputi? DTX Beauty Soap! Puro katol-katol? DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na! Extend Hood Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
12: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500!
2: Masalikan DTX 500! D3 Bio with Vizio!
14: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan bala. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay gidang resulta subong normal na gin.
2: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
12: Mabakas mga butika!
2: D3 Bio!
12: With Vizio!
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio!
12: Ang D3!
2: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
12: D3 Bio!
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
1: Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba?
2: Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Eh, bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa.
3: Walang urungan. Sa kabila ng walkout ng minorya, tuloy ang pagsulong sa online voting ng mayorya. Ang issue posibleng umabot sa Korte Suprema.
4: Sa Pampanga naman natuntun ang posibleng kuta ni Senador Bato de la Rosa. Bahay daw yun ng kaanak ni Senador Robin Padilla.
3: Kaya naman ang CIDG may niluluto ng reklamo, obstruction of justice ang isasampa kay Senator Padilla. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Pinaghihinala ang hideout ni Senador Bato de la Rosa, sinalakay ng PNP. Naturang bahay sa Pampanga sa Tsuhin daw ni Senador Robin Padilla. Senador Padilla kakasuhan ng obstruction of justice. Pag-eskapo ni Senador de la Rosa, planado ayon sa PNP. Exclusive, PBBM, dismayado na umano kay DILG Secretary John Vic Remulla. Benhur Abalos, gusto raw ibalik sa pwesto. Pag-walkout sa plenary session, dinepensahan ng Senate Minority Majority Block hindi susuko sa panukalang remote voting. BBBM pinarangalan sa Japan. House of Councilors ng bansa pinulong din. Unang status conference sa ICC case ni FPRRD umarangkada na. Ang live update tutukan. Binitiwan umano ng SMC 7.78 billion peso. Boracay Bridge Project kanselado na raw. At Pinay Cat's Eye Leader Sofia La Forteza ibinahagi ang struggles with ADHD.

0: Naggasa ng operasyon ng mga awtoridad para hanapin sa iba't ibang lugar sa bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa Pampanga, natunto ng isa sa mga posibleng hideout ni de la Rosa ang bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Micah Razon, live nag-uulat mula sa Angeles City. Micah, ano ang nangyari sa raid?
1: Corina, tuluyan na ngang inumpisahan ng PNP-CIDG kasama ang NBI ang kanilang paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Alas 6 ng umaga nang salakayin ng PNP-CIDG ang bahay na ito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Isa ito sa mga property na pinaghihinala ang pinagtaguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Nandito po kanina, dumating ng 6 o'clock yung kapulisan, si IDG tsaka NBI, para po tinanong ko po sila kung bakit po nandito po sila. Sabi nila, hinahanap lang po nila si Senator Bato.
1: Ayon sa ilang impormante ng Bilyonaryo News Channel, pagmamayari ni Virgilio Lacay Carino ang naturang bahay. Si Carino ang tiyuhin ni Senator Robin Padilla na siya ring nagmamayari ng sasakyang ginamit ni Nadela Rosa para umiska po sa Senado madaling araw noong May 14. Kinumpirma ng tenant na naninirahan dito na pagmamayari ni Carino ang property. Pero bihira raw itong pumunta sa lugar.
3: Yes, pinapasok ko sila. Wala. Inopen ko sa kanila. Wala namang tinatago.
1: Bigo ang CIDG na mahuli si Senator Bato. Pero magpapatuloy daw ang operasyon sa mga property na konektado kay de la Rosa at mga lugar na posibleng pagtaguan nito. Corina, ngayong araw nga ay naghalughog ang mga otoridad sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang na dyan sa Metro Manila para tuluyang hanapin si de la Rosa. Wanted kasi sa ICC si de la Rosa dahil sa kanyang naging malaking parte sa war on drugs noong administrasyon ni Duterte. Corina?
0: Mayroon pa bang mga ibang witness, Micah, tungkol dito sa paghinala na dyan nga nagtago?
1: Corina, nakausap natin kanina yung Purok leader at sa kanya mismo nang galing, ilang beses niya tinanggi na hindi niya nakita netong mga nakaraang araw si Virgilio doon sa lugar nila. At bukod pa doon sa nagrerenta ng tahanan ni Virgilio, hindi niya pa rin daw na-meet kahit kailan itong si Virgilio. Corina?
0: Maraming salamat, Micah Razon, nag-uulat live mula sa Pampanga.
4: Sabay. Planado raw ayon sa mga otoridad ang nangyaring pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Kaya kaso raw ang naghihintay sa lahat ng tumulong sa kanyang pag-eskapo. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Niluluto na ng PNP-CIDG ang reklamong isasampa nila laban kina Senator Robin Padilla at sa iba pang personalidad na sangkot umano sa pagtakas ni fugitive Senator Bato de la Rosa noong May 14 kasunod ng nangyaring barilan sa Senado. Ayon sa CIDG, reklamong obstruction of justice ang hinahanda nilang ihain sa National Prosecution Service ng DOJ. Lumabas daw kasi sa kanilang investigasyon na hindi lang simpleng nakisabay si de la Rosa sa sasakyan ni Padilla.
6: Baka lang sabihin ko ito, nakita nyo na.
7: So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado?
6: Hindi naman, ayun, di ba?
5: Isang sasakyan pa ang tinukoy ng CIDG na bumuntot umano at nagsilbing security escort ng sasakyan ni Padilla. Giit ng CIDG, anumang pagkilos para harangan ng hustisya ay mahaharap sa criminal liability. Sa isa namang Facebook post ngayong araw, sinagot ni Padilla ang nakaumang na pagsasampa ng reklamo sa kanya sa pamamagitan ng ilang Quran verses. Hindi pa ito tumutugon sa hiling na komento tungkol sa aligasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
8: Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabungeros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla.
0: Nag-walkout ang Senate minority dahil sa isinusulong na remote voting ng majority bloc. Handa raw silang magpasaklolo sa Korte Suprema sakaling manaig ang mayorya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
9: Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito lang tayo palagi, ha?
10: Ito ang sitwasyon noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Napilitan ng mga senador na magsagawa ng hybrid session kung saan pinapayagan ng remote attendance via Zoom. Sa sesyon ng Senado Martes ng gabi, nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta. Talakayin na ang kanyang isinusulong na pag-amyenda sa Senate Rules upang maibalik ang online session ng Senado para sa mga senador na may makatuwirang dahilan kung bakit hindi makadalo physically sa plenaryo. Tinutulan ito ng mga nasa minorya sa paggigiit sa provision ng kanilang rules, partikular ang Section 24, na dumaan muna sa Committee on Rules. Pero, paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano, may special provision sa Senate Rules na maaring idaan sa pamamagitan ng isang motion sa plenaryo ang anumang amendment.
11: Section 24, Madam President.
12: Anong sabi po sa Section 24?
11: The committee shall hold meetings to discuss, decide, yes, and submit a report on all matters transmitted to them.
12: Madam Chairman, that's not the rule. The rule is 136.
13: 136. So, can you please, for the third time, may we request the Senate President to read into the record
12: the rules may be amended by means of a motion which would be presented at least one day before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session hall shall be required for its approval.
10: Tumaas ang tensyon sa plenaryo nang magkasagutan sina Senators Risa Hontiveros at Rodante Marcoleta na nag-giit na problema talaga kung walang legal background. Bagay na tinawag ni Senator Erwin Tulfo na ad hominem ang ginawa ni Marcoleta sa kapwa senador. Dito rin niya pinunto kung bakit daw nagmamadali na maipasa ang amendment sa rules.
14: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
15: Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba?
10: Sa kasagsagan ng debate, makikitang nagbibilang ng mga kasamahan sa plenaryo si Senator Mig Zubiri. Sampu sila sa minorya dahil nauna nang umuwi si Senator Lito Lapid, habang 11 ang majority. Kaya kung magbobotohan, kulang na sila sa numero. Kaya habang binabatikos ni Senate President Cayetano ang anyay unparliamentary remarks ni Senator Erwin, isa-isa nang naglabasa ng mga nasa minorya at naiwan sa plenaryo si Minority Leader Tito Soto na nagmosyon para mag-adjourn na. Sa forum sa Kamuning ngayong Miyerkules, nanindigan si Senator Aimee na ipupursige ng mayorya ang pag-amyenda sa Senate Rules.
16: Magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakameeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon.
10: Pinagtataka pa ni Marcos, bakit ganun na lang ang pagtutol ni na Senators Ontiveros, Lacson at Pangilinan na pag-usapan ang isinusulong na mapayagang makadalo online ng isang senador, gayong ginawa rin naman nila ito noon sa kanilang mga kaalyado.
16: Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa.
10: Muling tatalakayin ang pag-amyenda sa Senate Rules sa Lunes, June 1, sa regular session ng Senado. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
4: Hindi na bago ang usaping remote attendance ng mga senador dahil pinagdebatihan na rin yan sa kaso ni na dating Senador Laila De Lima at Antonio Trillanes noon. Pero iba raw kasi ang intensyon ng Senate Majority ngayon. Ang detalye sa agenda report ni Janina Vela.
17: Muling umingay online ang isang resolusyon noong 2021 na humiling na payagang makilahok si dating Senador Laila De Lima sa mga sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing habang siya ay nakadetain. Kasunod ito ng mainit na debate sa Senado, kaugnay ng panukalang payagan ang mga senador na makaboto online. Nag-walk out ang Senate Minority laban sa proposed amendments sa Senate Rules. Ang tinutukoy ay Senate Resolution 658. Kabilang sa mga naghain nito noon, sina dating Senador Franklin Drilon, Ralph Recto at kasalukuyang Minority Senators Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Ayon sa mga naghain noon, pinapayagan ng Supreme Court ang detained legislators. Nagampanan ang kanilang tungkulin basta nasa loob ng detention facility.
18: Tandaan natin, si Senator De Lima ay hindi pugante. Si Senator De Lima ay matapang na humarap sa kaso niya, nagpa-aresto siya at siya ay unjustly detained.
17: At di raw tulad noon, iba ang pakay na isinusulong ng mayorya.
18: Alam natin yung intent. The intent is siyakin na kahit na makulong yung makukulong, kahit nagtatago yung pugante, ay makakaboto pa rin.
17: Giit ni Senator Risa, hindi raw pwedeng ikumpara ang dalawang sitwasyon. Anya, the Senate should not pave the way for a member to continue to vote, influence policies, and receive institutional benefits of office, despite refusing to submit to lawful arrest or judicial authority.
1: Para sa ilan, usapin ito ng accessibility ng Senado. Pero para sa iba, usapin ito ng accountability. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
8: Ang mga gumagawa ng batas, ang siyangarin bang lumalabag nito, hindi bababa sa 8 senador ang naharap ngayon sa mga kaso at reklamo na posibleng may epekto sa magiging galawan at numero sa Senado. Sa 13 miyembro ng majority, si Senador Bato de la Rosa may arrest warrant mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Si Senador Bongo, pinangalanan din ng prosecutor na co-perpetrator sa kaso ni FPRRD at naharap din sa reklamong plunder at graft na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes dahil sa mga government contracts na nakuha ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanyang pamilya. Si Senador Chis Escudero na isuhan ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan habang iniimbestiga ng ombudsman dahil sa plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scam. Muli ring nabuhay ang issue sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa isang government contractor matapos sabihin ng COMELEC na magsasagawa ito ng full preliminary investigation. Halos ganito rin ang issue kay Senator Dante Marcoleta. May precautionary hold departure order na rin laban sa kanya ang Sandigan Bayan habang may investigasyon ng ombudsman sa reklamong plunder, indirect bribery at iba pa dahil sa mga question sa campaign donation. Habang hinugna ayon sa ombudsman at posibleng masampahan na ng information at maharap sa posibleng pag-aresto sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa plunder at malversation dahil din sa flood control scandal. Ang magkapatid naman na sina Mark at Camille Villar naharap sa investigasyon kaugnay ng reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosure na isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya ng pamilya. Kung halimbawang makalaboso ang 6 sa kanila dahil sa mga non-bailable offense, 7 na lang ang maiiwan sa kasalukuyang majority dahil mas lalamang na ang bilang ng kasalukuyang minority na nasa 11. Sapat na ito para manaig ang boto nila sa mga panukalang batas at mga resolusyon at pagpuno sa mga committee chairmanship dahil binibilang lang ang boto ng mga present alinsunod sa Senate rules. Kaya nauwi sa walkout at kine-question kung bakit tila minamadali ng majority na palitan ang Senate rules at payagan ang virtual voting 1 linggo na lang bago magbakasyon muli ang Kongreso. Tanong nga ni Senator Erwin Tulfo, ito ba ay dahil posibleng malaga sa Senado ang mga kasama niyang may kaso? Hindi pa sapat ang numero para makapagpalit ng Senate President na nangangailangan ng 13 votes at malayo sa required na 16 votes para tuluyang makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Alam ito ng minorya, kaya aminadong tuloy ang pagsuyo nila sa mga kasamang nasa mayorya dahil sa numero na kasalalay ang mga mahahalagang pasya. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: Na parang hindi suspendido,
0: Kinwestiyon ni Ombudsman Boying Remulla ang patuloy na pagharap ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa media sa kabila ng kanyang preventive suspension. Yan at iba pang update sa investigasyon sa barilan sa Senado sa agenda report ni John Manalo.
19: Sumulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa 6 na buwang preventive suspension ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang dahilan...
20: Na-alarm ako nung nakita ko si Aplasca na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one.
19: Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng Ombudsman sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13, kung saan kinumpirma mismo ni Aplasca na siya ang naunang magpaputok bilang warning shot sa mga operatiba ng NBI na nasa paligid ng Senado. Bilang bahagi ng investigasyon ay pinatawan ng Ombudsman ng preventive suspension si Aplasca, kaya nais linawi ni Remulla kung talaga bang naipapatupad ito.
20: Kasi nga, We will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan eh, he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commissioner Appointments. Baka gusto nila magpiloso po, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan, kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya.
19: Nakatakda na rin haina ng subpoena si Aplasca ayon kay Remulla at aasahan daw ito sa mga susunod na araw. Naimbitahan na rin sa tanggapan ng Ombudsman ang ilang mga miyembro ng media na nasa Senado noong naganap ang putukan. Nanindigan si Remulla na isasama sa kanilang investigasyon ang lahat ng impormasyong maaaring makatulong sa kanila. Kabilang anyo ang public pronouncements ng ilang senador.
20: Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo.
19: Nauna na rin sinabi ni Remulla na ipapasabina nila ang lahat ng lumabas-pasok sa Senate premises noong araw ng putukan, maging ang iba't ibang law enforcement agencies tulad ng PNP, NBI at DALG na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Makakausap natin ngayon si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Gadon.
21: Yeah, magandang gabi, Corina, Madam Corina.
0: Ay, hindi po Corina lang po.
21: Mga... Yes, Corina.
0: Hindi po ako, okay. Madam. Opo. Matagal na rin po kayong political observer. Ano po ang inyong opinion sa nangyayaring gulo dyan sa Senado? Nakakita na po ba kayo ng ganyan? At ano po sa palagay ninyo ang magiging ending ng teleseryeng ito?
21: Okay. Matagal na rin ako nag-o-observe dyan, ano? At ako diretsahan na Corina. Wala na akong paligoy-ligoy. Ginawa nila itong kudeta na ito to absolve VP Sara from impeachment. Siguradong i-dismiss nila yan and i-absuelto nila si VP Sara. Sigurado yan. Secondly, karamihan sa kanila may mga kaso sa flood control, LASCAP, yung sa SEC, and itong sa donation na bali ito'y plunder case against Senator Barcoleta, ay yan ang purpose nila dyan para mapura yung mga kaso nila.
0: Mm-hmm.
21: Kaya ito talaga, hindi ako naniniwala dyan kay Senate President Alan Cayetano that this has nothing to do with impeachment. Actually, this has all something to do with impeachment.
0: Okay.
21: Yan talaga, wala tayong paligoy-ligoy.
0: Mm-hmm. So nalalapit na po yung impeachment trial. Ano po, nakakalendaryo na po yan, impeachment trial kay VP Sara. Do you have a fearless forecast? Ano po kaya ang mangyayari dito?
21: Well, ang magiging strategy naman dyan ng prosecution panel is of course is to lay down all the evidences against VP Sara. And in fact, just today I have read that they have trimmed down the presentation of evidence to the most important, to the most
0: trivial
21: telling, mm-hmm, or pinakamatibay, the strongest evidence against Sara. so that the public can be informed of the violations of BPSARA. Ang isang kagandahan nito ay kahit na in the end, I'm sure that the 13 senators will vote for the dismissal of the case or the dismissal of the case against BPSARA. I am sure that the prosecution panel will be able to lay down before the public, the Filipino people, that Sara really committed a lot of crimes in terms of the confidential funds and the intelligence funds of her office. Kasi very obvious naman yun eh. Isa nga lang example ko dyan eh, yung sinasabi ni BP Sara na ng office niya na nagbigay sila ng 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines sa kanilang youth seminar. Nag-certify at nag-testify yung Armed Forces of the Philippines, wala silang tinanggap na kahit piso doon sa 15 million. Di ibig sa doon pa lang, huling-huli na eh.
2: And of course,
21: dito sa mga Mary Grace Piatos and all the findings of the COA. And in fact, there is an order or directive from the COA to return more or less 400 million intelligence funds that were splurged by BPSARA. Mm-hmm. All of these are documentary evidence, kaya napadali patunayan yan eh. Mm-hmm. And marami rin naman testigo. Ilang buwan din tayo nanood ng mga trials doon sa or investigation hearings doon sa House of Representatives. At doon ay talagang nakita natin kung gaano katibay ang ebidensya against BPSARA.
2: So nasa latag po ng ebidensya talaga. So dito naman po sa isinusulong na e-voting ng Senate Majority, sa palagay po ninyo ay aabot po ba sa Korte Suprema ang labanan ng minorya at mayorya?
21: Well, sa tingin ko, oo. Sapagkat ngayong araw ay nagsalita si former Senate President Tito Soto that they will bring this matter to the Supreme Court. They will challenge this rule to the Supreme Court. Ako sa tingin ko naman talaga, hindi naman dapat yon na magkaroon ng online voting dyan. Dahil we elected the senators for them to be present in the Senate in every discussion and plenary hearings. Hindi naman po pwede na lahat i-online nila.
2: Mm-hmm. Maraming salamat
21: po.
2: Saka
21: walang gano'n na, yes. Corina, walang in the tradition of the Senate, wala namang online voting sa kanila dyan. Mm-hmm. Kung absent ka. Kung ikaw ay nag-abstain sa isang boto, abstain ka. Pero hindi po pwede yan mag-online ka. Because that will serve as a bad example. Paano na lang? Lahat na lang ng gobyerno, gano'n na gagawin. Tama rin na silang pumasok. Mm-hmm. At sila ay magbibigay na lamang ng instructions through online and pagka magbibigay sila ng mga decisions nila through online din. Mm-hmm. Hindi po pwede yun.
2: Ayun. Okay. May mga tanong pa sana po ako, pero maraming salamat po sa inyong oras, Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon.
21: Maraming salamat, Corina, at magandang gabi sa inyo lahat.
2: Gun license ni Senador Bato de la Rosa binawi na ng PNP. At satisfaction ratings ni PDDM sumagsad na naman. Susunod yan sa agenda.

0: Check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nagsimula na ang unang status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Absent ang dating pangulo pero present ang mga bagong miyembro ng kanyang depensa. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo. Nag-uulat siya ng live mula sa Amsterdam. Kevin, ano na ang mga napag-uusapan sa status conference?
1: Corina, natapos na ang ikalawang session sa status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ipinakita ng prosekusyon ang kanilang kumpiyansa na matatapos ang kanilang disclosure o yung paglalahad ng mga ebidensya, testigo at mga dokumento sa September 30. Dalawang buwan ang kanilang inilaan para sa kanilang proposal na simulan ang paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Pero sabi ng depensa, magigipit sila sa dalawang buwan na palugit dahil kailangan nilang araling mabuti ang mga karagdagang ebidensya at iba pa. Minimum of 3 months daw ang dapat ibigay, napapatak naman sa December 30 dahil holiday period ito, realistic umano na sa January 2027 na simulan ang trial. Sa panig naman ng mga abogado ng biktima, naniniwala silang dapat simulan agad-agad ang trial at pabor din sa kanila ang November 30. Masyado na raw mahaba ang paghihintay ng makaanak ng mga biktima kung sa susunod na taon pa ito sisimulan. Iniatas din ni Presiding Judge Joanna Corner na ihanda na ng prosekusyon ang mga expert witnesses bago matapos ang Agosto. Mayroong 60 hanggang 70 witnesses, kabilang ang 31 insider witnesses na nais ipresenta ng prosekusyon. Sa usapin naman ng mga testimonya, sinabi rin ni Judge Corner na masyadong marami ang 197 speeches ni Duterte kung pare-pareho lamang ang laman nito, at inudyok nila ang prosekusyon na ikonsidera kung kailangan bang gamitin ito lahat. Sinang-ayuna naman ito ni Senior Trial Lawyer Julian Nichols ng prosekusyon at sinabing hindi gagamitin itong lahat. Nagpaalala ang ICC judges na iwasan ang tinatawag nilang wholesale dumping ng mga dokumento at ilimita lamang sa mga pinakamahalaga. Hindi nabanggit kung magpapakita mismo si FPRRD sa kanyang trial, pero sinabi ng depensa na hindi nito kakailanganin ng translator. Sa huli, sinabi ng ICC judges na pag-uusapan nila ang simula ng trial at malalaman natin ito sa pagtatapos ng status conference ngayong araw. Sa mga sandaling ito ay naka-break ang korte at inaasahang magsisimula ang huling sesyon mamayang 2 p.m. dito sa The Netherlands o 8 p.m. naman dyan sa Pilipinas. Corina.
0: Okay. So, ang malinaw, gustong matapos na ng panel ng depensa ang lahat at magkaroon na ng paghuhusga sa loob ng taong ito, ng Nobyembre. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Kevin?
1: Corina, yung prosekusyon, ang sinasabi ng prosekusyon na handa na sila by November 30 para simulan ang trial. Ang depensa naman, hindi sila nagbigay ng schedule, pero naniniwala sila na masyadong gipit kung 2 months lamang yung ibibigay sa kanila ng hukom. Kaya ang proposal nila ay kung masisimulan ito ng January 2027, wow, ay magiging mas mainam. Gayunpaman, sabi niya ng bagong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Peter Haynes, sabi niya na magiging handa naman sila kung sakaling iatas ng ICC na simulan ito sa lalong madaling panahon. Corina.
0: Wow, November pa ang prosekusyon. So, ano ang mangyayari mula ngayon hanggang Nobyembre?
1: Isa yan sa mga tinatalakay dito sa status conference, kabilang na nga sinabi ng prosekusyon na magdadagdag sila ng mga witnesses. At sabi ng ICC ay kailangan maisumite ang lahat ng ito sa katapusan ng Agosto. So isa lamang ito sa senaryo na maraming mga dinadagdag na impormasyon, ebidensya, mga testigo at dokumento na hinihiling naman ng depensa na ng sapat na panahon para pag-aralan ang lahat ng ito bago sila makapaghanda doon sa mismong trial proper.
0: Maraming salamat, Kevin Manalo. Nag-uulat live mula sa Amsterdam. Nasa Japan ang Pangulo ngayon pero nakatutok pa rin daw siya sa mga kaganapan dito sa bansa. Ayon sa Malacanang, yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Tokyo, Japan. Ivy, may reaksyon ba ang palasyo sa mga yan sa Senado?
2: Yes, Pinky, sa gitna ng mga kaganapan sa Senado mula sa Senate coup hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kahapon, ayaw pa rin makialam ng Malacanang dahil ang lahat daw ng development sa Senado ay within their jurisdiction. Pero may mensahe ang palasyo para sa ating mga senador. Pakinggan natin ito.
3: Nadirigan din po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
2: Tanong ng Malacanang, sapat na rason daw ba ito para payagan ng Senado ang online voting? Bagaman labas daw kasi ang ehekutibo sa lahat ng usapin sa Senado, dito raw makikita kung nasaan ang loyalty ng mga senador. Itinanggi rin ng palasyo na tinatarget ang majority bloc dahil sa politika, kaugnay ng mga kasong nakabinbin laban sa ilan sa mga ito, gaya ng plunder cases ni Senators Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Bago pa man daw magkaroon ng kudeta at ng majority 13 sa ilalim ni Cayetano o ni SP Alan Cayetano, nandiyan na ang mga kasong ito kaya hindi raw dapat iugnay sa Administrasyong Marcos ang nangyayari. Paninindigan ng Malacanang, hindi galing sa kanila ang mga kasong nakasampa laban sa mga senador at hindi rin naman sila manghihimasok sa Office of the Ombudsman. Ngayon, hindi rin sinagot ng diretsyahang oo o hindi ng palasyo kung sang-ayon sila na payagan ng online voting sa Senado. Pero wala naman daw kasing kalamidad o force majeure sa ngayon na nangangailangan ng ganitong option. Pinky, dito naman sa state visit ni PBBM sa ngayon ay nasa state banquet ang first couple at pero kaninong hapon alauna dyan sa Pilipinas pinulong ng Pangulo ang House of Councilors o yung kanila mga senators ng Japan kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Dito malinaw ang posisyon ng Pangulo pagdating sa maritime disputes.
4: Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability.
2: Defense and security cooperation din ang punto ng Pangulo bukod anya sa level values ng dalawang bansa sa pagrespeto sa international law. Pinky, bukas pa ang meeting ni PBBM at ng unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Sanae Takaichi kung saan seselyohan ang agreements na nakasentro sa defense, trade at energy. Sinagot naman ng Malacanang yung isang report from the Japanese media na hesitant ang Japanese stakeholders na pumasok sa Pilipinas dahil umano sa tax and corruption issues. Ayon sa Malacanang, marami namang investors yung nagpapahiwatig ng interes nila sa Pilipinas at ang anti-corruption measures daw ng Pangulo ay isinasagawa ng kanyang administrasyon para lalong makahimok o makapagtiwala ang mga investors sa atin. Pinky, kapapasok lamang na balita, the Philippine delegation will be bringing home $3.4 billion in investments or 210 billion pesos from participating Japanese corporations. Ito pa lang yung impormasyon na nakakarating sa atin pagdating sa business meeting ng Pangulo kasi kasi ito ay isang closed-door meeting at hindi pinakover sa media. Idagdag ko na rin, Pinky, na iginawad kay PBBM yung highest distinction na Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum mula sa Emperor ng Japan. Bukas, abangan natin kung ano pa yung ibabahagi ng Pangulo pagdating sa kanyang bilateral meeting with PM Takayuchi. Pinky.
5: Maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan.
6: Binawi na ng PNP ang lisensya ng mahigit 100 armas ni Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin ba nito, hindi na siya armed and dangerous? Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
7: Obligado na si fugitive Senator Bato de la Rosa na isuko ang kanyang mga armas sa mga otoridad matapos bawiin ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanyang gun license at firearms registration. Higit 100 na iba't ibang kalibre ng armas ang nakapangalan sa senador. Within legal bounds daw ang pagbawi sa lisensya ni de la Rosa, lalo't akusado raw ito sa isang krimeng may parusang mahigit 2 taong pagkakakulong. Partikular na ipinag-utos ng PNP FEO ang agarang pagsuko o pagkumpiska sa mga armas ni de la Rosa sa kanilang opisina o sa Regional Civil Security Unit ng Davao. Inalmahan naman ito ng kampo ng senador. Ayon sa abogado nitong si Attorney Israelito Torion, maling provision sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ginamit sa pag-revoke ng gun license ni de la Rosa. Hindi rin daw kasama sa revocation grounds ang pending criminal case kundi conviction. At gate niya, hindi naman convicted sa kahit anong kaso ang kanyang kliyente. Hindi rin daw kinikilala ng naturang batas ang ICC bilang Court of Law, kaya walang bisa ang arrest warrant mula roon. Una na rin daw nilinaw ng Korte Suprema na hindi pa nito napagpapasyahan kung enforceable na ba sa Pilipinas ang warrant ng ICC. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Not bothered daw ang Pangulo sa patuloy na pagbaba ng kanyang satisfaction rating. Motivated pa nga raw ang Pangulo ayon sa Palacio. Narito ang agenda report ni Jill Sibandal.
8: Sumagsad na naman ang satisfaction ratings ni PBBM sa pinakahuling survey ng SWS. Mula -3 noong November 2025, nasa -15 na ito noong March 2026. Ito na ang lowest satisfaction rating ever ng Pangulo. Ang ilang kongresista hindi na raw nagulat.
9: Well, hindi po tayo nagugulat na tuloy-tuloy ang pagbagsak

0: administration, do your job, gawin niyo yung trabaho niyo para pagaanin ang buhay ng mamamayang Pilipino.
1: Bagsak ang ratings ng Pangulo sa lahat ng major areas sa bansa. Pinakamataas ang dissatisfaction sa Mindanao na kilalang baluarte ng pamilyang Duterte.
2: Well, between that time up to this period, marami na nangyari. So siguro mas maganda, tingnan natin kung ano nangyari.
1: Hindi naman daw nababahala ang Pangulo sa resulta ng survey ayon sa Malacanang.
3: Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho, pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan.
1: Isinagawa ang survey mula March 24 to March 31 sa 1,500 respondents nationwide. Tingin ng palasyo, hindi pa naaabot ng tulong ng gobyerno ang mga na-survey at kasama ito sa tinatrabaho ng Pangulo. Para sa Agenda, Jill Sibandal, BNR News Channel.
4: Balik search and rescue ang mga otoridad sa gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Kasunod yan ang inspeksyon ni Interior Secretary John Vic Remulla. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
5: Tatlong araw na ang nakalipas mula nang gumuho ang tinatayong gusali rito sa Angeles, Pampanga. Pero hindi pa rin nagpapakita ang kontraktor at may-ari nito. Sa pagdalaw ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero, sinabi niyang magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations kahit nasa retrieval phase na ang mga responder.
6: It will always be a search and rescue until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out. You do not lose hope.
5: Bumisita rin ang bagong Labor Secretary na si Francis Tolentino sa lugar at tiniyak niyang mas paiitingin nila ang kanilang mga inspeksyon. Sinabi rin ni Tolentino na noon pa man mahirap nang mahagilap ang may-ari ng gusali.
7: Ito si Mr. Lim, nagpakita ito sa Dole, lately lang, hindi ito makita-kita dati. Nung sineserve yung work stoppage no October 2025, tama ba yun?
8: Opo.
7: Direct, nahirapan silang makita yung may-ari ng golden years.
5: Apat ang patay, mahigit kumulang 16 ang nawawala at 26 ang nakaligtas sa trahedya. Pagtitiyak naman ni Remulla at Tolentino na may binubuo ng grupo ang kani-kanilang ahensya para tumutok sa isasampang kaso laban sa kontraktor at owner ng building. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
9: Iniatras na umano ng San Miguel Corporation ang construction ng 7.78 billion peso Boracay Bridge Project. Ayon kay Aklan Governor Joen Miraflores, pumayag si SMC President at CEO Ramon Ang na bitawan ang proyekto matapos ang pagtutol ng local stakeholders. Nakatakda sanang magdugtong sa Boracay at mainland Katiklan ang 2.54 kilometer bridge. Pero sa kanyang mensahe sa Bilyonaryo News Channel, pinabulaanan ng SMC boss ang pahayag ng gobernador.
4: Pinahinto muna ng DENR ang pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Acting DENR Secretary Juan Miguel Cuna, susuriin muli nila kung may mga punong maaari pang ilipat sa halip na putulin. Mabigat din daw sa kanila ang pagbibigay ng permit sa tree cutting, pero kailangan daw ito para sa urban development projects. DOH Secretary Ted Herbosa kinwestiyon sa 620 million peso donation sa WHO. At Taylor Swift ka-level daw ng Beatles. Ayon kay Paul McCartney, susunod yan sa Agenda.

0: Podcast Channel. A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World, supported by BNC, the Billionario News Channel. We are everywhere. Wake up with Willard Chang.
2: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
1: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi. Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Lanes. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bukod sa kanyang foreign trips, kontrobersyal din ang umano'y 620 million peso donation ni Health Secretary Ted Herbosa sa World Health Organization. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Sa kabila ng napakaraming problema sa health system ng bansa, ibinunyag ni Iloilo Representative at dating DOH Secretary Janet Garin sa Billionaire News Channel na halos bilyon ang nagagasta sa pondo ng bayan sa hindi naman malamang dahilan. Anya, nag-donate sa DOH Secretary Ted Herbosa ng $10 million sa Secretariat ng World Health Organization. Katumbas ito ng 620 million pesos.
4: Ang dami nating kailangan. Ba't ba tayo magpapakahiro at magdo-donate doon sa mga ibang bansa? Ano naman ang ambag noon sa kalusugan ng taong bayan? What's the purpose? Why are we going to donate?
3: Ang ibang bansa tulad ng Singapore ay nag-donate lang daw ng nasa $100,000. Ayon pa kay Green, marina nila itong kinwestiyon sa budget hearing. Pero hindi tumalabat, nagmatigas pa rin si Herbosa.
4: Magkano na ngayon yan? 620 million pesos? Magdo-donate ka lang para sa sekretariat? Wala pa dyan yung dinonate niya na lupa sa BGC daw para paglagyan ng office at yung ipagpapatayo pa na building. Mabuti sana kung ipagpapatayo mo ay ospital.
3: Inati sa apat ni Herbosa ang kanyang donasyon, tig $2.5 million na nagsimula noong 2024 at may huling bugso sa susunod na taon. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ni Sekretary Herbosa kaugnay sa mga aligasyon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Pinag-iingat ang mga Pilipino sa Congo at Uganda dahil sa Ebola outbreak sa dalawang bansa. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
5: Tutulak pa Congo ang Director General ng World Health Organization para tutukan ang Ebola outbreak doon.
6: Together with the DRC government, the UN and its partners continue scaling up the response to the ongoing crisis. And also, as we mentioned last week, to address the broader humanitarian and health needs of the affected communities.
5: Umabot na sa 900 ang suspected Ebola cases sa Congo. 220 deaths naman ang iniuugnay sa Bundibugyo strain na hanggang ngayon ay wala pang vaccine. Dahil sa outbreak sa Congo at kalapit na Uganda, pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Nairobi ang mga Pinoy sa dalawang bansa na huwag munang bumiyahe sa mga lugar na apektado ng virus. Ugaliin din ang proper hygiene practices, gaya ng frequent hand washing at paggamit ng alcohol-based disinfectants. Lumayo rin sa mga taong nagpapakita ng sintomas, gaya ng lagnat, pagsusuka, diarrhea at unexplained bleeding. Dapat ay handa rin ang travel documents tulad ng visa at passports para sa oras na kailanganing lumikas ay makaalis agad. Hinihikayat din ng embahada ang Filipino National sa Congo at Uganda na magparehistro sa online mapping system at regular na i-update ang kanilang contact details para mabigyan ng agarang tulong. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Hawak na ng DOJ ang armas na ginamit umano sa viral na Sharif Aguac ambush noong Enero. Ligtas ang target na alkalde habang tatlo sa mga sospek ang namatay sa engkwento. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
7: Naipresenta na sa Justice Department ang rocket-propelled grenade firing tube na ginamit umano. Sa pananambang kay Sharif Aguac Mayor, Dato Ahmad Mitra ang patuan nitong Enero. Sabi ng legal counsel ng alkalde na si Attorney Cyrus Tureña, ipinag-utos sa mga prosecutor na dalhin ang RPG bilang parte ng gumugulong na preliminary investigation. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act ng nasa 15 individual.
8: All object evidence na isubmit na namin, especially yung RPG. The RPG will be deposited with Camp Krami para safety kasi mahirap na na-travel.
7: Sa Forensic Central Office ng Camp Krami dadalhin ang naturang RPG. Ikukumpara ang itsura ng material sa ginamit na RPG noong January 25 nang atakihin ang convoy ni Mayor Ambatuan. Nakaligtas man ng alkalde, dalawa naman sa kanyang security personnel ang sugatan. Ayon kay Tureña, nagpasa na rin ang mga respondent ng counter affidavit. Ito'y kahit tatlo sa kanila ay patay na, dalawa ang walang abogado at isa ay hindi nakadalo sa hearing.
8: The next hearing is on June 1. That is submission of the reply affidavit. That is on our part. And then June 8 is the submission of rejoinder affidavit.
7: Una nang sinabi ni Mayor Ambatuan, naniniwala siyang nasa panganib pa rin ang kanyang buhay. Dahil isang buwan matapos siyang tambangan, ang kanyang pamangkin naman ang napatay na hindi pa nakikilalang mga gunmen. Sugatan naman ng kanyang kapatid sa insidente. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.

0: Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bellionario News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Bellionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Kasabay ng pagsipa ng power demand ngayong tag-init, charging din ang ERC sa mga bagong roadmap para palakasin ang energy security. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
3: Sa Economic Journalists Association of the Philippines Energy Forum 2026, sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan na babalikan nila ang existing reserve requirements ng grid. Patuloy rin na makikipagtulungan ang ERC kasama ang Energy Department at National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa ERC Chief, layo nilang magbukas ng ancillary services para sa mas malaking battery storage. Sa tulong nito, mas makakasiguro daw na magkakaroon ng reliable transmission ng kuryente at maiwasan ang pagbagsak ng grid. Sapat na supply ng kuryente rin ang isinusulong ni MGen Renewables President and CEO Dennis Jordan. Ayon kay Jordan, kailangang pabilisin ang pagproseso ng bagong energy projects. Sa kabila naman ng pag-usbong ng renewable energy industries, sinabi ni Jordan na mahalaga pa rin ang development sa baseload capacity. Ito ang mga plantang kayang mag-supply ng tuloy-tuloy na kuryente, ensuring stability, gaya ng coal-fired power plants.
4: If you want baseload capacity that is reliable and certainly can support the financial needs of our people, certainly baseload capacities in the thermal space is certainly continued to be needed.
3: Sang-ayon din si Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella. Anya, hindi lang transition kundi pag-maximize ng resources and resilience ang kailangan ng bansa sa panahon ng krisis.
5: Yung capability natin na i-encourage yung demand side kasi meron tayong own use, net metering, interruptible load program, directly connected customers, etc. And so masyado pang maraming pwedeng gawin, even financing institutions will have to look at it.
3: Para naman kay former DOE Undersecretary Jay Layug, oras na rin para balikan ang ilang probisyon ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang IPIRA. Anya, kailangan ng palakasin ang powers ng DOE at ERC para mapabilis ang pag-upgrade ng mga transmission system.
4: A lot of things we can improve on IPIRA, but the good news there is we've been able to diversify already and expand the ownership of generation companies. Hindi na tayo reliant on the government.
3: Ayon sa key industry players at stakeholders, oras na para makamit ang isang resilient energy sector na matagal nang isinusulong sa buong bansa. Para sa agenda, Ches Ulit, Bellionario News Channel.
2: Dekalidad na produkto at serbisyong pasok sa international standards. Yan ang Tatak Pinoy. Sa formal launch ng Tatak Pinoy Expo 2026, ibinida ng Trade Department ang bagong brand campaign nito, kabilang ang Tatak Pinoy Seal. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, bibigyang prioridad ang produksyon ng mga produkto na may Tatak Pinoy Seal. Isa raw itong inisyatiba para tuloy-tuloy ang suporta sa Filipino businesses.
6: Tatak Pinoy is about building a sense of pride, an absolute confidence, and a strong collaboration that allows our enterprises to grow beyond our borders. Because the success of our nation is the success of our people, we are a powerhouse of 115 million Filipinos. If all 115 million of us strive together, work together, and stand collectively strong, you can imagine the heights we can achieve.
2: Sa three-day expo, tampok ang more than 80 companies na kabilang sa 9 na priority sectors. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC President Meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Pinky, lumakas pa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at meron ng international name na Jiangmi galing po sa Korea. Huling namataan ng Tropical Storm Jiangmi, 1,260 kilometers silangan ng Eastern Visayas, may taglay na nahangin na 65 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, papasok ng PAR ang bagyo Webes ng gabi o Biyernes ng madaling araw at tatawaging bagyong Domeng o magiging pang-apat na bagyo for 2026. Mula Biyernes hanggang Lunes, tatawarin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. Hindi po ito magla-landfall, ngunit magpapalakas ito ng hanging habagat or southwest monsoon, lalo na sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-weather, maulang weekend po ang sasalubong sa maraming lugar dahil sa habagat. Kaya payo ng PAGASA, mag-ingat sa banta ng pagbaha kung kayo ay nasa mababang lugar at sa pagguho naman ng lupa kung kayo ay nakatira malapit sa kabundukan. Ngayong Idil Adha, umabot po sa 51 na lugar or two-thirds ng lahat ng PAGASA station sa bansa nakapagtala ng dangerous heat index na 42 degrees or higit pa. Kabilang na dyan ang Dagupan, Tuguegarao and Cavite cities na 46 degrees Celsius, habang sa Quezon City umabot din sa 42 degrees Celsius. Bukas, sa huling Webes po ng Mayo, posible rin pumalo sa 47 degrees ang mararamdamang init sa may Cavite City, 46 degrees pa dito pa rin sa may Tuguegarao and San Ildefonso, Bulacan, at 42 degrees pa rin sa may Quezon City. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at Visayas, iwasan hanggat maaari ang paglabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 28, sa Luzon, kabilang ang Palawan, mananatili pa rin mainit at maalinsangan sa maghapon at halos walang aasahang ulan sa umaga at tanghali. Pero pagsapit po ng hapon at gabi, posibleng may mabuo muli ng mga kaulapan dito sa may western sections, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, down to Cavite, Batangas at Occidental Mindoro at sasamahan pa ng biglaang buhusang ulan at thunderstorms pagsapit ng gabi sa halos buong Luzon. Kaya sa mga mag-uuwian po bukas sa kani-kanilang trabaho, huwag kalimutan ang pagbao ng payong. Sa Visayas at Mindanao, Webes ng umaga, may chance na ng light to moderate rains dito po sa may Basilan, Sulu, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindano del Norte at Sultan Kudarat dahil po yan sa southwesterly wind flow or paunang hanging habagat. Dadami pa ang mga lugar na uulanin at magkakaroon muli ng thunderstorms. Lalo na po sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokstarjen, Northern Mindanao at bahagi ng Davao Region. Ilang araw na po may malalakas na ulan dyan sa Mindanao, kaya payo ng PAGASA, patuloy na mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Umapaw ang tamis sa Cebu matapos ilunsad ang Mangoes Festival na dinadayo ng mga turista. Yan ang agenda report ni Mary Ann Uy.
9: Hindi lang lechon ang dinadayo at inaasam-asam ng mga turista sa Cebu, maging ang matamis na prutas na mangga na kadalasan ay inuuwing pasalubong. At dito sa Mactan New Town sa Cebu, harvest season na ng mangga. Aabot sa higit 100 puno ng mangga ang itinanim dito simula noong 2012. Dahil season na nga ng mangga, inilunsad ng Mega World ang Mangoes Festival. At bilang pasimula, ibinida nito ang 10-foot tall cake na may 70 kilo ng mangga.
10: The mango trees that you can see along the 8 Newtown Boulevard are really ordered, or even some of those are planted by Dr. Andrew Tan himself. Yeah, because when this property was acquired back in 2012, they really ordered to have it planted. And all those trees right there that were harvested, all those fruit that you can see here was harvested fresh from the tree.
9: Kasama sa paglulunsad ng festival ang mga negosyante sa Cebu na sumusuporta sa layunin ng Mega World. Ang producer ng dried mango sa Cebu na siyang pangunahing ingredient na ginamit sa paggawa ng cake at mga lutong pagkain at delicacies sa cook-off.
11: Very happy that we're celebrating one of the brands that we Cebuanos or Cebu is known for, and that is Cebuano Mango.
12: Super katamis!
9: Ayon sa Mega World, simula pa lamang ito ng marami pa nilang proyekto na ang tanging layunin ay magbigay saya at magbigay pugay sa heritage at kultura ng mga Cebuano. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
12: The boy makes history. Si Drake na ang male solo artist with the most number one sa Billboard Hot 100. Ang tinalo lang naman niya si Michael Jackson. The two were previously tied sa record, but Drake officially surpassed the King of Pop with his newly released single. He now has 14 chart toppers tied with Rihanna and Taylor Swift. The only other artists ahead of them are Mariah Carey with 19 and The Beatles with 20. The Hills are alive with the sound of Julie Andrews. The 90-year-old actress made a rare appearance via video message. Para ito sa annual World Parkinson's Congress, where she spoke about the importance of finding a cure for what she describes as a terrible disease.
13: I know well how devastating it can be. May we all become a beacon of light to stop it in its tracks. Count me in as a red thread.
12: The appearance marks a return for Andrews, whose legendary career has spanned more than 7 decades. Her most recent role ay ang narrator na si Lady Whistledown sa Bridgerton, for which she won an Emmy Award. May bagong sinuship ang netizens. Yan ay sina Senators Win Gatchalian and Risa Hontiveros, or hashtag WinRee. Marami kasing kinilig when the two lawmakers walked side by side sa Senado kahapon. Dati nang may TikTok stan account na dedicated sa dalawa. Pero tila mas dumarami pa ang kanilang fans.
14: Ay, ganun. Ngayon ko lang narinig yun.
15: You think ba bagay sila or may mas ibang mas bagay sa kanila each?
16: Anong tingin mo?
15: As a babbler.
14: Parang bagay sila.
16: Anong tingin ba?
14: Love team.
17: Well, at least kompleto na. May drama, may action, comedy, ito, love story.
16: May romance.
15: The Senate flicks continues.
16: Romance horror.
17: kami horror.
16: Pagsasamahin yung mga pangalan nila is Reese Win.
15: Diba? Bende, that's cuter than Winry.
17: Winry.
15: Winry. This win, all I do is win.
16: Why not? Pareho naman silang available.
14: Single naman sila.
16: At yun lang yun ang pinag-uusapan.
15: Pero romance in the workplace.
14: Diba? Pwede rin. Nasa sa kanila na yun. Matanda na sila.
16: Oo nga.
14: Diba?
16: Magmadali na sila, no? Or kung may pinagkatandaan sila, manatili na lang kayong single.
14: Pwede.
16: Pwede, diba? Again.
17: Kaya pala pinupush na SP si Senator Win. Kasi bachelor, maraming oras, walang kahating atensyon.
16: Oo nga, totoo yan. Oo, why not?
17: Pwede.
16: We need more love in the Senate.
14: Yeah. Mm-hmm. Kasi ang susunod, Monday.
16: Monday.
14: Sunod na session.
17: Last week, bago
14: magbakasyon. Last week na, bago mag-sine die.
16: Ano ang iyong prediction na mangyayari?
14: Tingnan natin kung itutuloy nila yung motion para palitan yung rules, para magkaroon ng pagboto virtually.
16: Madugo
14: participate
16: ito?
14: And vote virtually.
16: Natin kung it's going to be madugo.
17: Para saan laging present si Senator Lito Lapid.
14: Nako, pinuno.
17: Lumalamig ang ulo ng mga tao pag nandiyan siya.
14: Totoo.
17: Walang violence.
14: Pati dito lumamig yung ulo ng mga tao. Nagpadala siya ng kakanin. Nagparinig. Hindi naman ako nagparinig. Sinabi ko lang na pinadala niya ng Mahablanca at saka suman si Senator Pia.
16: Senator Pia.
14: O, nagpadala
15: siya. So, meron din tayo today.
16: Okay. Yeah. So, meron din tayo today. Siya. Ah, okay. Walang kare-kare.
14: Wala.
16: Hindi ba? Kapampangan. Yan ang delicacy doon. Kare-kare.
14: So, pinapadala niya si Senator Pia kasi sabi niya, mahal niya si Senator Pia. Di mahal din niya tayo. Kasi nagpadala din siya dito. Thank you, Pinuno.
16: Thank you, Leon Guerrero. Hindi ba?
14: Oo. Thank you,
16: tama lang yun. Dapat meron talagang tagapagpalamig ng ulo dyan sa Sinapa. Magpadala kaya tayo ng dry ice doon. Para para malamig at ano, di ba? So sana mapunta tayo sa ano, sa tama lang. Kung ano man yung tama na yon.
14: Let's watch and see and monitor what's gonna happen on Monday. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
17: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
12: Ako naman po si Monique Zonbasi.
16: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sport Biotics! Makabulik sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sport Biotics! Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panel Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Kumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Isipin niyo orasan, oras sa Pilipinas. Alas 7.35. Ang oras, builong ay radurong sa inyo sa kalwan sang Syndrome Advance. Alagang di magkukulang.
3: This time check is brought to you by Syndrome Advance. Syndrome Advance. Alagang di magkukulang.
2: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty Seed Alkaline Base, yung Vitamin C, Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
2: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton magkauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, syudad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya, sa mga taga probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5. Mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
4: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
2: Sa kirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaring nga so nga mga issues nga aton patalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, angin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters. May kantaran sa ilang natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol ka K5 Kim Caloyo. Samtang may kaupon maton karon iban pa nga mga balita, makang information halin sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si ka K5 Jenny Kauyunan. Mga balita naman nagikan sa iban pa naton nga mga reporters with ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kag subuman mga dalagko man nga mga balita kag information na gikan sa aton sining direkta sa Agusan del Sur. Mga ka-K5, pod kay ka-K5 Karen Badilla sa latest medal tally sa kahiwatan sang padayon nga pararong pambansa 2026. Samtang mga dalagko magkaroon nga mga follow-up report ka mga dalagko nga mga balita nasyonal kag balita international kod sa ato nga news center with ka-K5 Sunny Punay. Kinandano po nato andri sa technical side. Ka-K5 Lawrence Suliman. Sa kinandan, ako naman inyo ka-K5 June Alohado Kapulo. Nag-welcome gi sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 today is a Wednesday. May 27, 2026. Mayo 27, tuig 2026. Ngayong gabi sa inyo taran, kag-welcome na diri sa aton siling nga pagpangalagad plastar na sa aton nga mga kauturan. Diri kita karon sa mga pirana ka mga dalagko nga mga balita. Nag-information nga aton pagkatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga headline sa mga balita. Una kita mga ka-K5 sa aton karon nga mga balita nasyonal. Diri tanay sa mga balita nasyonal blaw sa mga dalagko naton nga mga balita nasyonal. Sa aton karon nga mga headlines sang balita nasyonal mga ka-K5, diri kita sa mga ginpang plasta na to. Sining mga dalagko na nga mga balita nasyonal. Mga ka-K5, sa latest na ton karon nga mga balita. Katon mga headlines. Balay sang tiyo ni Senator Robin Padilla nga napahamtang sa May Angeles City. Mga ka-K5, ang gin-raid sang mga katapo sang National Bureau of Investigation kag sang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDJ kay gina may nag-abot sila nga report nga dito kuno nagapanago si Senator Bato de la Rosa. Pero pag-abot dito mga ka-K5, may buhok ni Senator Bato de la Rosa, wala sila sang may nakita. Ayway, gimanggali dapat pa, hindi gimanggali dapat, pwede makita ang buhok ni Senator Bato de la Rosa kay Kalbogles si... Kalbogles Bato de la Rosa. Nagpati-pati sila sa mga balita-balita, ka mga kahaka, ka mga kutso-kutso. Kinadtuan to ni Matibag, mga ka-K5, kag upod sa mga taga-criminal investigation.

ang kasuguan sang iban nga lugar sa aton nga kasuguan diri sa Pilipinas. Amo na gani nga dapat may salapton gani ning gobyerno naton. Mga kaki-five, may kang tanan sa pagdakop nila sa kay former President inang Rudy Rodrigo Roa Duterte. May salapton gani nga aton gobyerno ni. May salapton gani sa to ang mga nagpatigayo magdakop sa kay kag magkuha diri sa kay former President Rodrigo Duterte. Bangod kay ginkuha siya di sa aton nga mga otoridad labi na gid nga mati sa pagsugo man sa aton nga gobyerno nga wala sang ginatawag naton nga due process. Maghambal kita nga due process mga kakay-five. Wala gin paagi sa husto nga proseso ang pagdakop sadto sa kay former President Rodrigo Duterte. Gagin dala lang dali-dali kaging karga sa aeroplano. Kaging padala dito sa The Hague sa Netherlands. Tigasalig sila kayang malam, hindi nakadalagan. Hindi na makabato, hindi na makakunano da. Mga kaki-five, tinadalagin nila to si former President Rodrigo Duterte. Karon gusto naman nila nga isunod si Senator Bato de la Rosa. Pila ka mga associate justices nga nagahambal dire. Nga nagahambal mga kakay-five. Nga hindi basta dali-dali nga madakop si Senator Bato de la Rosa. Kay kunimo lang tawon, wala si Senator Bato de la Rosa ya sang waranto bares. Wala sang kaso nga ginpasaka sa iya diri sa Pilipinas. Wala sang korte nga nag-isyo sa iya nga lokal. Sang waranto bares sa iya. So, ining taga si IDJ kag taga NBI nga nagkadto di sa balay sang tiyo ni Senator Robin Padilla sa Angeles City nga nagahambal nga diri kuno ginpanago diri gintago si Senator Bato de la Rosa. Mga kakay-five, mano ka muda? O hindi ba na? Mano ka mo? Dakpo nyo si Bato kung narada? Sa anong rason, anong mga balasihan nyo? Ano ka mo? How tawo ka mo sa ICC? Yun na po gabilay sa ngilik nyo. Umaga mo naman na nga tao naman ang kamugali sa ICC. Tinawo ka mo sa taga-ICC. Dito ka mo ang star sa Tinderland. Yun na po gabilay sa ngilik nyo. Tawo ka mo sa taga-ICC. Yung mga utok ni sa mga tampuhaw ni mga haso nga klase ka mga tao niyo. At taga si IDJ ka mga taga NBI niyo. Si Matibag daw si Sino nga hambog ning bilis ang ilik yan niyo. Nga galaptang viral yung kuano nga video. Opo sa kay Atay De nga nagabayad sang million mga kakay-five nga nagauyat sang binandol baldol nga kwarta. Naging bayad sa restaurant, naging kaon nila nga balor ang ila sini nga bill nga 121,000. Nga kinadlaw kadlaw pang mga buhisit nga mga hambog ka mga tikalo nila. Mga kakifay, gali ka involved bang ang ila nga mga asawa sini. Ang asawa ni Matibag ini isa kang congresswoman mga kakifay. Involved mga gali sa inang flood control project. Ano mali? Eh, kita nyo gilang na. Kung ano ka mga tuntong klasik mga tawon eh. Anong rason na biman? Ano klase ka mga utok ni sa mga taga si IDG ni ka mga taga NBI ni man? Nagpadala-dala ka mo, nagpa-uto-uto ka mo inyo sa ICC? Mga kaki-five? Mismo ang korte, bisan gani, mismo mga kaki-five si International Criminal Court inang lawyer, former or si late Senator Miriam Defensor Santiago, anong hambal niya haw? Ang hambal ni late Senator Miriam Defensor Santiago, mga kakay-five, nga nagapangibabaw ang laye diri sa aton sa Pilipinas, ikumpara sa laye sang iban nga pungsod katulad sang ICC. Ang ICC, mga kakay-five, sila ang pinakalas recourse. But siningon, ang ICC, International Criminal Court, butang taabi, no? Butang tabi ka respeto pa kita kay nga naghalin na kita gani sa ICC. Supposedly wala na kita labot. Supposedly wala na labot ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kay ang Pilipinas

0: nag-withdraw na bilang miyembro sang International Criminal Court. Ginbalik na sang Pilipinas ang Rome Statute, mga kakayfive. Sang Pilipinas dito sa ICC. Sa malipot nga sugilanon, kumo kay hindi na kita miyembro sang International Criminal Court, wala na yalabot diri sa ato ng International Criminal Court. Ining mga gagu-gagu nga taga NBI kag taga CIDJ, sinong ginasunod nyo nga mga yudi patula kamo? Ha? Nga nga ginalagas yung ginahante nyo si Bato de la Rosa? Mga ka-K5? Kay wala man siya sang warrant of arrest halin sa lokal. Kung may ginuyatan ka mga warrant of arrest halin sa ICC, ano kamo tinawo kamo sa taga-ICC, gali subong? Ha? Ah? Kay bisan mismo gani si President Marcos naghambal nga wala siya mga ka-K5 nagmando nga dakpon si Bato de la Rosa kag i-turn over sa ICC. Di ka mo nga mga gago-gago ka mo nga mga taga-CIDJ ka mga taga-NBI. Gano ka muna? Huh? Why kung ina-generalize nga mga taga-CIDJ taga-kwana sa Diresa, kwana sa Iloilo ah? Ang atob lang to sa nasyonalo. Why ka mo labot ya grupo ko mga amigo kung yung mga taga-CIDJ Diresa sa Iloilo. Diri sa Western Visayas ka mga taga NBI diri sa Region 6. Mga amigo, kunin sila yung mga amigo, tani sila ya K5 Lawrence. Di ba? Amigo, tani sila ya. Ang ginabira ko niya, ang CIDJ kaging hambog na si Matibago. Mga ka-K5 nga daw pamatsyagan mo daw. Kaang ay isang ido, mga ka-K5 nga ginasunusunod kung sino gasugo siya. Basi ko ay basi chihuahua ni sa mga ka-K5 sa taga-ICC. Oh? Ang taga-ICC ganito sumo sa Moscow? Oh, sa Moscow, mga ka-K5, ang taga-ICC ito, tanan nga mga prosecutors, ka mga judges ang ICC, wanted dito sa Moscow! Oh, bangod kay ini sila, mga ka-K5, ang nangin guilty beyond reasonable doubt! Sa ang ila, sini nga mga kaso to, ipasaka sa Russia! Oh, diri sa ato sa Pilipinas do mga gago kita di. Ka mga mango ni sa aton. Maria Yunes ni garapo ni Santissima mga abogado kita diri pero mga haso tani mga gago tani. Nagpadala-dala kita ato sa buot sa mga taga-ICC na nulabot sa taga-ICC sa aton di. Ang punto nato si diri mga ka-K5 nga nagahambal na gid ang aton nga korte di. Nagahambal na gid mismo gani si ICC, International Criminal Court lawyer to sa nguna. Mga ka-K5, si Miriam Defensor Santiago, nagahambal na kinahanglan kung anuman ang mga kaso, kung anuman mga ka-K5, ang mga violation sa mga Pilipino nga nagka-violate sa sa tawhanon na kinamatarong sa mga Pilipino dire. Katulad sa mga poderoso kung may mga power sa gobyerno, katulad sa presidente, PNP chief o kung sino pa na, nga nag-violate sa human rights mga ka-K5. Dapat diri sila anay una pasakaan kaso sa aton sini sa Pilipinas. Pagkatapos, kung hindi naging kasarang ang kaso sa Pilipinas, kung wala nagahulag ang aton korte, kag makita naton nga bias ang korte naton mga ka-K5, then diri na ning chimpo na kinahanglan nga magdangop kita sa International Criminal Court. Kay buot siningon nga ang aton mga ka-K5 nga local court ang wala nagahulag, wala mga ka-K5 nagafunction. Sa sini nga mga kaso nga ini, naging pasaka sa mga Pilipino nga mga violators ng human rights. Katulad mga ka-K5 sang kaso nga crime against humanity mga ka-K5. Hindi rin sa Pilipinas, huwag ka mo gani magpasaka kaso ni kay Digong. O hindi ba? Huwag ka mo gani mag-file kaso ni kay Digong, ipasakaan nyo kaso si Digong diaw. Oh, ang sabat ko ni Trillanes, sambalya, sila nga gindirekta na mo ni sa ICC. Sila nga kay gamito niyang puder yan na di. Gamito niyang puder yan di sa Pilipinas para nga hindi sa makuan, hindi sa makonvict di, hindi sa makasuhan di. Ah, ang pamangkot gin try nyo. Kay ang pagsulundan naton diri dapat unahon nyo di ang Pilipinas. File ka mo kaso diri sa Pilipinas. Diri sa local court, file ka mo kaso. Oh, dapat supposedly diri ka mo anay nag-file kaso. Nga nga gindirekta nyo to sa International Criminal Court. Kang rason nyo, kay bangod nga grabe ka pudiroso, statay digong. Paano sa mangin pudiroso kay hindi naman sa presidente? Kita nyo? Dos-doso na sa gani kag yudyuron gani ni Joaquin Torre. Ni Kwan ni General Torre isang una. Dumduman yung hambal General Torre niya. Hilain ko yan, hilain ko yan. Oh, mga kakifay, danong puder ya? Nakabato siya? Wala! Katigulang na mga kakifay, gaugod-ugod na yung malam to maglakad, kasungkod na ganito. May harap pa siya nga kwan nga puder, may harap pa siya nga kwan nga puderoso pa siya. Kaya hindi naman sa presidente. Naton, kay, nagaplano ka mo inyo yan, gubon ng kredibilidad ni Tatay Digong. Kagsang mga Duterte, kita nyo patis Bato de la Rosa, nalahigo nyo, patis Bunggo, nalahigo nyo. Subong kay nakita naton mga kakipab nga si Marcolita nag-aapin sa mga Duterte. Pati si Marcolita, pasakaan kaso. Si Jinggoy Estrada, mga ka-K5. Nag-upod sa majority block. Ginpasakaan sang kaso. Nagapakita lang ina mga ka-K5 sang katampuhaw kagkawala huya sang aton nga administrasyon subong. Ilabi na sang buwiset nga presidente nga si Bongbong Marcos. Ah, kiganyo ko, kay ginhambal ko buwiset ang presidente, ta? Tuod man. Tuod mga buwiset na siya. Kay kung hindi sa buwiset, mga ka-K5, lantawan nyo ba na? Lantawan nyo sa trust rating na ginhimo sa iya, K5, and, K5 Lawrence. Sa trust rating, mga ka-K5 na ginhimo sa bilog na Pilipinas sa ginhimo, mga ka-K5 na inang survey sa trust ratings sa Pulse Asia sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Ibangag. Hambal sang utod niya. Hindi na ako nang bala, hambal sang utod niya nga bangag ni siya. So mga ka-K5, ang trust rating niya mga ka-K5 sa nagligad nga Nobyembre 2, 2025, K5 Lawrence, negative 3. Negative 3. Ang trust ratings niya, negative 3 sa November palangadaan 2025. Tapos subungid lamang sa naghimo na maliwat sa trust ratings survey ang Pulse Asia mga ka-K5. Nagsaka, pagid, nagsaka ang ano? Nagsaka ang trust rating. Siya hindi. Nagsaka pagid sa negative 15. Si Vice President Sara Duterte yan nagsaka plus 31. Positive 31. Tapos ang September 2025, nag plus 25 siya. Pag abot mga ka-K5 sa November 2025, nag plus 31 siya. Si Bongbong Marcos siya, mga ka-K5, nag-negative 3. Oh, sang 2025 pa lang na. Ara subong may bagon, masubong K5 Lawrence nga survey. Kagin pagwa sang polls ASWS kalini, mga ka-K5. Ang survey sa iya sang nagligad lang, inigid lamang mga ka-K5 nga mga binulan, nakita dito kanagwa na nag-negative 15 na ginsaya. Ni Sara Duterte, gasaka nga nagasaka to. Ang vice presidente, gasaka nga nagasaka. Si Bongbong Marcos, yung mga ka-K5, ay ahay, negative 15 na gin. Dugay-dugay ni, kung sa mga kwan pa, kung sa mga inang klima ni, mga ka-K5, alaban-laban ni, may imunan ni sa ice, ma. Bangod siyang negatibo na. Nga ang nag-negative, how? Tungod mga kakipay, sang iya nga pagpanghingabot sa iya mga kontra sa politika. Kung nagatrabaho lang kuntani ni siya nga ginapatumbayaan niya, mga kakipay, ang mga kontra niya sa politika. You know, ladies and gentlemen, ang mga kontra niya sa mga politika, wala sang liwan, kundi ang mga Duterte, malang mong. Kaya ang mga Duterte, mga kakipay, No? Daw halos ginapalanggabi sa mga pumuluyo. Para ulan tawa nyo, blo. Marso 2, 2026. Net staff satisfaction ratings sang mga pumuluyo sa ginhiwat nga National Social Weather Survey or SWS gimanggali ni. Ang isang kwan mga ka K5 aro nagimo siya nga negative 15. Hambal ni Tiay niya Claire Castro ang number 1 man niya amo laban-laban isa pa gid ni siya sang nakapakwan sang nagdugang pag nagpa-negative 15 sang iya sini nga trust ratings nga ah. Kaya ang iya mga kakay-5 nga spokesperson nga si Attorney Claire Castro, numero uno man kabutigon. Mga kakay-5? Te? Anong hambal mga kakay-5 ni Claire Castro? Sili niya, kwan niya, wala niya na magabahala, sili niya President Marcos. Sa iyo ay gapahala, sili niya sa President BBM. Wala niya na bahala, bisa nag-negative 15 pa. Yan naghatag pag-anin ni siya sa inspirasyon para nga magtrabaho pag sa trutudo. Trabaho, trutudo sa ano, sa pagpahingabot, sa kontraya sa politika. Lantawa bala kung ano kaga. Ay, sa tanganimbal ngayon ni Patula. Yan eh. Kanto ni sa Luilo, dami pitcon ilong yan. Kung nagtrabaho ni sa sinsakto, tani, ay may pagka-traidor gaman niya batasan kay Five Lawrence, no? Traidor gaman niya batasan, klan yung mga Marcos, ni? Traidor gaman niya batasan? Sa una nga chimpo, sa chimpo yung tatay niya, numero uno man katunto. Numero uno man kakawatan ng pamilya nila. Pagkatapos, mga kakay-five, subong nagbulos ang taang bata, ning bata, numero uno man katunto. Pwerte man ka, kwan, pwerte man ka... Traidor nga klase ka mga batasan ni mga Ilocano ng buwisit lang niyo. Namay pa, wait, tanalin sa yung pabalik ni Halin sa may kwan. Ganin lagyo ni mga buwisit nila nga ni. Pamilya nga ni. Sa Hawaii ni silang lagyo, gali no? Ay pa, wait, tanalin yung pabalik na din sa Pilipinas. Ni total, naglalayas naman ni sila sa Hawaii to. Yun na po, gabilis ang ilik nga klase ka mga tao ni. Wala huya, blayaw. Tawa niyo bla sitwasyon sa mga pumuluyo sa Pilipinas bla. Oh, ginpabangko chan nga te ano mambal mo ni kay nagdubo imong record sini nga sa kwan satisfaction ratings mo. Ang reply niya sa bat niya kay Five Andre, kay Five Valore sabi mo kuno ano? Clear na oh. Pakiwi sa babae. Wala sa san konkreto nga sabat. Pakiwi lang babae. Ah? O kon base kon hungod yung matiw pakwi-kiwi kay kakiwi giman pirmi babaya kay hambal ni Simni Manang niya ha? Ah? Bangag siya. Yo da po gabilik siyang ilik nga klase ka presidente na nga to ni mga kakifay nagyan taman ng iban nga mga presidente ni mentaman kalala pariyo sinisa iya mga kakifay lagi tupa klase presidente ni ang pinanghingabot nga pinanghingabot sang kontraya sa politika mong iya mga kakifay katawan niya mo niyo lang tawa niyo te si Bato ha? Ipadakop mo imo si Bato nga wala ganin na sang waran to bares tapos ang mga buwisit maning mga sulugoon ni sang presidente sang administrasyon nga taga NBI kay taga sa IDJ nagsunod-sunod man wala ka mo kwan way ka mo mahuya kinaswilduhan ka mo sa mga pumuluyo nga mga bilik sang ilik nyo. Kasagi ka mo ka sunod-sunod sa ginamando sa inyo sang si Babaw da. Hindi na sila nagaswildo sa inyo nga mga bilik sa ngilik nyo. Kami nga mga pumuluyo ang nagaswildo sa inyo. Sagi ka mo ka sunod-sunod na nga wala man tupa na. Ano ginabi ka dako sa sala ni Bato di ka ni Duterte sa tunaw? Why ka mo yung kabatsyag sang kalinong kakatawhay sang Pilipinas sang kimpo ni Bato ka ni Duterte aw? Bilik sa ngilik nyo. Mga kwan sa inyo, mga kamanga anano klase, mga ano kamuan? Istoryante. Baka K5 istoryante na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Dili lamang sa K5 Night Watch. Iban pa nga mga balita, impormasyon, iban pa gid nga mga headlines, damo pa ta mga headlines. Ang aton nga dugang nga headlines, subong pa lang headlines pa lang to, ay pagani ko. Way pa ta ka komentaryo kay K5 Lawrence. Headlines pa lang to. Headlines lang to. Oy, plasta talaga ron diri sa ato sila nga pagpangaliban pa nga mga balita kag information. Ang nag-walk out nga mga kwan blan yung, nga mga senador. Ano, otro pag ini mga nag-walk out nga mga senador. Sa sunod nga eleksyon, mga kakipap, hindi nyo na ipagpako na paghimuan yung mga senador ng mga nagbulok out lang ng mga senador niyo. Kanyang membro sa minority black na eh. Si Lito Lapid lang butuhan nyo kasi Lito Lapid yan daw call lang yung si Lito Lapid. Yung mga pulo ni Slack Bilog, mga kakipap, mga nag-walk out, oh. Siling mo doon sa mga piho-piho, mga bilik sang ilik nila. Pero sang chimpugan isang una, mga kakipap, sang napriso si Dilima. Kang sino pag ito nga mga senador ang nagkalapriso, sila man gani na ang nagduso. Oh? Sila man gani na nagduso, mga kakipap, na gusto nila, ha? Nga, maintra sa debate, pinaagi sa telecommunication o kon pinaagi sa Zoom meeting o kon paggamit mga kakipab sang ang Zoom bala ang ila sininga meeting kaya mo ginduso sang majority na hindi sila magpasugot na magintra mga kakipab ang ibandere nga mga senador ila binagid kaya ang tinutuyo sinidere sang majority na makaintra sa debate ka makaintra sa binotuhay si Senator Bato de la Rosa samtang panago siya na ginahingabot sa sang administrasyon tikita ni Bato de la Rosa balaan niya nagid nga kontra nga daw kulang sa medyo takilid sa hostisya subong medyo hindi pabor sa iyang hostisya subong kag medyo takilid sa iya subong ang administrasyon kay kun pananglitan nga madakpan ni sa ilap lupad gini saya sa dahig mong so hindi sa gusto nga mo na matabo siya kay kun dere malang tani ni sa lokal ang pagkuan siya ang pag file siya sang kaso kag dakpon siya nga dere malang sa presyon sa lokal okay lang siya galing kay dito saya ipadala sa ICC mong amo nagkun nga hindi magpasugot si Bato nga dakpon ti karon ginahingyo sang iya sini ka ginahimo ka ginapropose sang majority black upod mga kakipab niya sini nga mga senador nga sa kada session pasugtan mga kakipab ang giratawag naton nga online nga pagpasakop sang mga miyembro sa mga senador isa sa mga tinutuyo diri para kay Bato de la Rosa nagbulok out yung mga senador ng mga kakipab mo na silimodo si Sinong ang mga maayo pero siyang nagliga di siyang chimpo kasi Dilima ang ginapriso mga kakipab sila man ganin nagduso ilabi naging si Pangilinan kag si Lacson sila man ganin nagduso mga kakipab para mapabor nga makaintra man si Dilima sa debate da sa Senate tapos subong daw si mga into lalayas ka muna sa Senado pag-abot sa 2028 ng eleksyon ninyo pagbutuhon ng mga tao nga niya ilisan tabago ng mga bilik sa ngilik nila na oh? Ang isa sa iduso ko sa inyo si Greco Bilhika tayo pa na si Greco Bilhika kay taga dire na sa Negros at taga dire na sa Iloilo ikabarutak nuibo ng pamilya niya wala labot sina ano gani na siya man ang amon ni siya ang pinakauna nga nag-uyat naging kuha ni Tatay Digong sang una nga nangin chairman sang anang kwan bla ng PACC blang Philippine Anti Graft Commission mga kakipab nga pagpungko gid ni Bongbong Marcos amon ni pinakauna nga gin kakas no namo no commissioner siya sang PACC yo si Mr. Greco Bilhika, siya ni ang chairman mga kakipab or commissioner sang PACC o kon ano ganinang Philippine Anti-Graft Commission mga kakipab. Siya sini ang nagpangbira sang tanan-tanan mga kakipab nga mga ang siyang unabla to mga ginpangpasakaan sang kaso nga mga wala gabalayad nga mga oligarko bla to wala gabalayad sang buhis nga mga oligarch mga damo ni sang mga sa mga programa nga ginhimo ni kay man na pastor ni samong wala labot sini nga pastor na ang record ya sini mga kakay 540 katahom oh pertik nami isang record ya sini but sini ngon ang kanya anti corruption gini sa kag anti illegal drug pagpungko ni Bongbong Marcos kinakas ini ang ining PACC until now kabate kamo nga may PACC pa wala na ginkakas gali kay ang dungol nga klase ka presidente nagaplano gali nga magpangawat ang iya nga mga grupo sang flood control project nga trilyon-trilyon. Amo na ginalingan kung agin kakasya pinakauna agin ining PACC nga ini mga kakifal. Pero dali dumalagan si Nador ni si inang Greco Birikani. Oh. Ah, ako niya. Oh, ara taon hindi ga ara masakay digong ni sang una. Oh. Muni siyang ginimo nga kuan mong komisyoner sang PACC. Grabing performance siya sini. Magnali magdadlagan si Nador ni. Tinutuduhan ko ni pangampanya di sa Iloilo mga kakibay para magdaog na kay Tagabarutak Nuibo ni. Ang apelido nga Bilhika Tagabarutak Nuibo na mga kakifay. Ay na kay Ilunggo. Oh. Kag si Ganson pagidla ng Ruina Guanson. Former ano na sa gani ng komisyoner. Amo man to, mayo man to. Oh, taga Cadiz City, kagi na sa mayor sa Cadiz City, si Negros Occidental. Sa mga kwan ba, mga Pilip, mga Pinoy, mga kwan, mga Ilunggo. Kay total, why naman ta Ilunggo ng mga senador. Karo si Bilhika, nami ni mga kakifaybo. Kampiyon ni siya kay komisyoner ng PACC, pang biragi ni siya sa... kag daw amo ni siya ang isa mga kakifay sa nagaduso sa ginatawag nga federalismo. Mga kakifay ng federalismo blang kwan nga federalism of government. Kaya daw siya gani ning upod ni Tatay Digong sa una nga naghimo sang partido nga inang federalismo ng dugong dakilang samahan ukon PDDS. Hindi PDS, hindi DDS, kundi PDDS. O, pwerte sa dyan eh. O, pagbalik, tanakiron, iplastar, tanakiron sa ato siling ang pagpangalagad. Hindi lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita, ginabatan ng builog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika, DTX 500, the superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline nga vitamin C, ang kampiyon. Mga ka-K5 nga, mga produkto ni Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Amo ni aton ngayon nun kay para magapabili ng healthing lawas ta. Sa no kunosimo ka manggaranon ka bilyonaryo o kun milyonaryo o kun balatianon ka way chansa nga magkalipay ang imo nga pagpangabuhi kag hindi ka malipay kay nga balatianon ka. Pero sa kilala na mo ni ka-K5 Lawrence, bilyonaryo damo-damo kinawatan. Damo kinawatan sa gobyerno. Damo-damo sa tinipon niya nga kwarta. Bilyonaryo siya, prosubong gaanto siya sang balatian mga ka-K5 nga cancer. Te, anon mo na? Din mo na, K5 Andre, bisan ano pa na imuon mo? Oh? Bisan ano pa ka damo-damo sang bilyon mo pero kung may balatian kay imo nga cancer? Gahulat ka na sa kimpo nga magnubo ang imo sininga antibodies. Pag wa siya magnubo na gari antibodies mo, lamunon ka na sa cancer, laban-laban maitip ka na bangod sa komplikasyon. So para nga magapabilin nga healthing lawas ta, likawan na to ng cancer. Mga ka-K5, inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C di Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Anga a kay ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga pungan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas tang nagdevelop sa kanser sa ulihi. Mataas ka masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa disyuga sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa gud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selular sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Kanina na paghulatapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras las 8:12.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
6: Di mo tambay. Sa,
5: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: ato. Amo dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kagalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
6: Uy,
5: meaning
6: pa
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
6: Kampiyon.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
6: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
6: May turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. Ditribayo plus extend.
6: Extend, kampiyon. Sarurot gita.
5: High blood ka pa sina. Nga gahitad ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio.
12: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio! Ang D3Bio!
5: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
4: Mga butka!
5: D3Bio!
6: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
4: D3Bio!
5: Ang D3!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
7: Para sa matilo nga dugo!
8: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo!
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidant!
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay!
7: Basta tilo nga tayo!
8: Happy kanunay!
7: DTX 500!
8: Masalikat!
7: Epektibo!
8: DTX 500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
8: DTX 500!
7: Masalika!
8: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
4: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
4: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
4: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ako si Edinil Panaligan sang Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule 310 after 1 week. Nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty
5: C.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre!
17: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Gortez!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
23: Para sa matilo nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay,
23: DTX 500.
24: Masaligan,
23: epektibo,
24: DTX 500.
23: Mataas pala ang imo blood sugar,
24: DTX 500.
23: Ikaw pala
24: ang may diabetes,
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
23: kag kontrolar
24: sa imo blood sugar,
23: DTX 500.
24: Masaligan,
23: epektibo,
24: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
25: Yung may D3.
26: Mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
25: Yung may D3.
26: Mabakas, mga butika.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955 1-800-284-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: K5 Nightwatch, June Alujado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga. Dora sa aton karon nakalabor kita sa 27 minutos na kaligad sa alas 8. Sa ato siring nga pagpangaragad mga ka-K5, sa ato siring mga dalagko pa nga mga balita kang information, mga headlines. Balik kita sa ato siring nga pagpangaragad, dugang aton nga mga talakayon na subong nga gabi. Dugang mga headlines sa mga balita nasyonal. Mga ka-K5, inang yari ang iban pa inato sini nga mga talakayon diri sa ato sini nga pagpangalaga do ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining Zoom meeting blasang government meetings madugay ni ginapraktis uno sa kasi ni Tor inang Ruben Padilla sini ni Senator Ruben Padilla nya dugay ni sini nga ginahimo sang mga government meetings. Halimpasang una, bisan pa waay na kaga hindi natapos ang ginatawag nga inang pandemic sa mo sa tunga chimpo. Ginahimo na niya. Mga ka-K5, nagpagwa sa statement si former Senator Franklin Drilon. Ang hambal niya mga ka-K5, nga daw nagkuhan siya kuno, nagapangakig siya kay sila niya daw may mga bastusan kuno nga nagakatabo sa Senado, no? Ining party sa pagligwat mga ka-K5 sang inang house rules nga kinahanglan na pwede na makapartisipar ang sa Zoom meeting mga ka-K5 ang iban nga mga senador ilabi na gid kun may mga importante nga mga ara sila sa sagwa abi no pero sa tong tuig 2019 si former senator Franklin Drilon magani ni ang nag file sa isa ka multiple resolution kag nakasulod pa dire ang ining Senate Resolution number 51 kag ang Senate Resolution number 658 nga nag-allow sa kay former senator Laila De Lima nga mag-attend sa plenary debates sa committee hearings via teleconferencing teleconference mga ka-K5 ay isa-isa sa mga nag-imo sa resolusyon nga ini tapos subong nga kiksa ambalya silinya Drilon hits bastusan in Senate roll fight te mayubla na ka-K5 sa house rules sang Senate rules mga ka-K5 amo na yung ginaduso sang majority nga kon pwede makapartisipar sa debate or bisan sa buto naman lang kung ano paginabi no maka-intra pinagi sa teleconference nga siyempre sa parisabi sang Zoom no nga ginagamit sang ato ang ato sini nga mga kuan bala nga mga bag-o nga mga inang ginagamit nga mga ano pa nawag sini gani oh mga bagay o mga teknolohiya mga ka-K5 nga ginagamit subong. And after this mga ka-K5 sang ginpasulod ini sang ginhimo ini sang una nga chimpo sang si Franklin Drilon na isa ka former Senate minority leader nag-infile niya ini ang duwa ka mga Senate Resolution number 51 kag Senate Resolution number 658 nga nag-allow sa kay inang Senator Laila De Lima mga ka-K5 maka-attend sa plenary debates kag sang sa mga committee hearings pagid gani via teleconferencing o kon teleconference mga ka-K5 ti ang co-author sini wala sang niwan si Senator Fanpilo Lacson mangani nga amo ang nangin co-author sa initial resolutions nga ginpatigayon ni Orgin Maproginduso ni Senator ni former Senator Franklin Drilon sang 2019 mga ka-K5 para ma-secure nga si Laila De Lima ang maka-intra pinagi sa iya sining remote presence Oh, sa mo sini nga chimpo? Kagari pa na pinaka the best mga kakipaybo? Kay si Senator Francis Pangilinan or Kiko, mga ka-K5, actively nga nag-push sa ang sine sa Kay de Lima nga mag-participate or mag-participate virtually, especially after the Senate amended its internal rules to allow teleconferencing during the height of the pandemic. Kag si Risa Hontiveros, mga ka-K5, ang nag-upod man sinidiri sa mga fellow niya nga mga minority block nga mga senators nga nag-file sa among resolusyon para nga mapatigayon ini. Pagkatapos, subog, hindi sila magpasugot. Hindi sila magpasugot. Kag ang ginimo na nag-bulok out sila. Tiambal ni Senator Robin Padilla, yadugay na ni ginapraktis. Hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa Senado, kundi sa iban pagid mga ka-K5 nga mga government offices nga nagahimo sa ginatawag nga teleconference. Dugay na niyo ginapractice. Di nga nga mahambal ka mo nga ginabastos ang Senate rules. Ginabastos ini ang Senate rules mga ka-K5 sang mga nagapulungko nga mga majority. Oh? Kay gusto nila supposedly nga buto-butuhan i-divide ang kwan ang plenary or i-divide ang tanan-tanan ng mga senador para mga ka-K5 nga buto-butuhan kung bala makasugtan nga i-allow ang iban nga mga senador pinaagi sa teleconferencing o kung teleconference mga ka-K5 gamiton ang virtual mga ka-K5 nga pag-intra sa kada sesyon. Oh, di sila ilang dilima sa una sa napriso, yan mo amo managani na tabo. Di ka mo magani naghimo sini sa mga resolusyon ngayon eh. Ini mga ka-K5 ang Senate Resolution No. 51 kay Senate Resolution No. 658 naging pamunuan isang nagligat ni former Senator Franklin Rilon. Oh, mga ka-K5, di ambal ni Senator Robin Pelion, yung dugay-dugay na naginahimo, di. Amo na mga ka-K5, hikayan niyo si Robin Padilla. Yara, pag ito nga nagpagwasan nga ilang mga kwanbla mga ka-K5, nagpagwa nga daw na hikay sila sa kay Senator Robin Padilla nang in-chairman siya sa Committee on Constitutional Amendments, Black K5, Lawrence. Ah? Kay ang kalabanan kuno sang una, nga mga nangin miyembro sa Senate Committee on Constitutional Amendments, mga dikalibre nga mga tao, K5 Lawrence. Mga abogado, mga top-notcher. Mga top-notcher nga mga abogado. Mga champion in education. Mga ka-K5, no? Halos kalabanan. In panglawag pa to nila sa nguna, dahi Kwan, dahi Senator Jovito Salunga, dahi Senator Blas Ople, oh, dahi Senator Tanyada, oh, mga kwan eh, mga dahi Senator, mga kwan, mga top-notcher, mga top-notcher sa law, mga ka-K5. Oh, ang ining mga ginpang o nag-auyat sang una, sang mga House Committee or sang Senate Committee on Constitutional Amendments. Si Robin Padilla lang subong ang nag-auyat kag siya ang ginhimo nga chairman sang Committee on Constitutional Amendments. Mga ka-K5, nga ginbutang nila dito ang background or ginatawag na ito nga iasining kwan bala inang mga achievements kagaya nga educational background. Nagapakita dito sa educational background. Yan nga pwerte ginang hikay-hikay nila. Naginambala nila nga si Robin Padilla kuno nangin na pulsa kwan nangin na criminology graduate. Yan wala binaw criminology graduate mo silingon ti supposedly gusto ni Robin Padilla magpulis pwede. Hindi Black K5 Lawrence. Tapos ang sunod dayon to sa iya nga mga record sa iya sini educational background nga ti amo na criminology criminology graduate siya. Tapos kwan sa dayon amo na nang best actor sa amo ni Bibi Ama, kilala nga Bad Boy, mga muna Blackie Five, Lorenz. So, hikay ka mo siya kay Ruben Padilla. Tantawaan niyo mga kakifag. Wala sang mango nga tao. Gusto ko pabalo sa inyo niya. Wala sang mango nga tao. O kun wala sang tao nga hindi maalam kung nagatuon. Say Blackie Five, Lorenz. Wala sang tao nga mango kung nagatuon. Hapustunan na iya. Tanan-tanan nga mga bagay nga gusto ni mo tunan, mga Kaki Five, makuha mo na. Kay ara na nangadaan niya sa skills ang tao, abilidad na niya sang tao. Sa malipot nga sugilanon, kun sa mga talibong pa o kun mga binangon o kun kutsilyo na purma na nangadaan, kinahanglanon lang bairon. Para nga magtanlas. Hindi, Blackie Five, Lorenz. Ang tanan-tanan nga tao, basta may utok lang, mga Kaki Five, wala sang mango nga tao. Kay ara na na. Kung sa mga kutsilyo pa, napanday na na, napurma na sa mga kutsilyo, ang kinahanglanon lang, bairon para magtanlas. Bairon para nga magtalum. So kung ginabaid mo ya permi utok mo mga ka-K5, bisan wala ka pa sang tinapusan, bisan ano lang kanubo sang tinapusan mo, kung ginabaid mo permi imo kutsilyo, mga ka-K5, sigurado matanlas gina kag magtalom. Hindi nyo pag-underestimate ang mga tao nga wala sang tinapusan o kung manubo ang tinapusan kag hindi degree holder or hindi top notcher. Kay base pila ka daw kibot ka mo, di hamak ka mas maayo pa ang iahinimuan sang sa ining mga maalam nga mga top notcher gali kay mga kawatan malang sa gobyerno. Gamiton lang utok nila sa pagpangawat sa kaban sa gobyerno. Hindi ba? Kipay ba, Lorenz? Ano hambal ni Ruben Padilla? Sila niya upang palayain ang mga bihag ng mga teroristang grupong Abu Sayyaf sa Basilan. Pumunta si Ruben Padilla sa Bulubunduking Kuta ng Abu Sayyaf noong April 2000. Matapos siyang hilingin ng mga rebelde na maging tagapagpamagitan, di saka to siya! Tingnan niyo kita niyo mga Abu Sayyaf, subong K5 Lawrence, wala na. May isa ka miyembro sa Abu Sayyaf nga gininterbyo. Amo na si Ruben Padilla, simple nga tao pero damo sa binuligan. Hindi pareho sa ibanda, sagi ka wakal nga wakal pero kawatan man. Mga project nila diyo, ungkap lay overo, subong. Sino ginapabati-batian ko kilala nyo na? Baho, sungad na. Kilala nyo na nga kilala ko, kilala nyo man na. Agi ka pabati-bati nga ginabastos ang sinado. Sa chimpo nyo, bastos makamugani ito. Hindi ba? May na-interview sa nagligad nga isa ka miyembro sa Abu Sayyaf. Siling sa ginpamangkot siya, siling nga nag-surrender ka mo. Nag-surrender mo, nga miyembro sa Abu Sayyaf. Siling nga nag-surrender ka mo, kaya nga nag-untat na ang grupo sa Abu Sayyaf. Dito sa hulo-sulo, dito na sila mo nga mga Abu Sayyaf members, no? Siling sa Abu Sayyaf members, siling nga number one, siling nga, nag-surrender kami sa itong chimpo. Ya kaya ang presidente, Tatay Digong. Nga ikaduha, siling nga, no? Siya lang nga presidente ang nagkanto sa amon kay naghambal nga hindi kami pagpulbuson. Kada may magpungko sila nga mga presidente, permiling na nga mando, hambal sila nga pulbuson ng Abu Sayyaf. Pero sila nga Tatay Digong, ang ginhimo niya, hambal yan niya, surrender ka mo. Balik ka mo sa sabak sang gobyerno, kay hatagan ka mo pala nga buyanan. Hindi maayo nga magkunta ka mo sa gobyerno. Kay may ara makita sang programa para sa inyo kung anong kinahanglanon nyo. Di, naghambal ang mga Abu Sayyaf. Sili sa mga taga-Abu Sayyaf, sili yan, sige, basta si Ruben Padilla pagkantuadi. Di, kanto si Ruben Padilla. Mga ka-K5, ara. Nag-atubang ang mga busayap. Siya kinagambal nga sigil niya, idol. Oh, idol, mista! Ah, grabe. Eh, pelikula, sana nga mista. Surrender kami! Oh, amo na mga kakifive, hindi nyo paghikayin ng isa. Yara, ginagana sulat sila makikipay, maginbasa ko. Nga siling ko, ba grabe man nga suya na kay Ruben Padilla, kay sa tanan-tanan ko noong mga nangin miyembro. Ah, o nangin chairman sa Committee on Constitutional Amendments sa Senado, mga ka-K5, si Ruben Padilla langit ang pinakapigado, mga ka-K5, sa educational background. Ang mga ginapamutang nila ng mga educational background, mga ka-K5, grabe mo. Kamakon mo sila ni Kwan, sila ni Hubito Salunga, sila ni Tanyada, sila ni Blas Ople, sila ni Sinopo itong iban, Enrile. Grabe, mga ka-K5, abi nyo lang nga, si Sinopo ito, si... Ang iban pa to, si may Padilla man nga isa gani actually. Pero top-notcher man to, bar top-notcher man to, education na...

iyang educational background. Ang so forth niya nga mga achievements, puro tanan, mga pelikula, mga ka-K5. Amo na ginasiling ko sa inyo. Basta gatuon ka. Wala isang mango nga tao. Wala na iyang ginabasihan ng iyang educational background. Basta gatuon ka, mga ka-K5. Sa ato siling nga pagpangalagad, sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag information, may latest kita nga medal tali sa Palarong Pambansa 2026. Direkta sa Agusan del Sur, Caraga Region. Mga ka-K5, nanong latest nga medal tali? Ari, pakita na to sa inyo mga ka-K5. Ay, nawiget ang Region 6. Mga ka-K5, Western Visayas, daw na butang na lang sa ara sa ika-apat. Walo naman ni sila sa nagligad. Nga nagpito na lang ni Hao. Kagabi, walo na ni sila. Mga ka-K5, kagabi sa latest medal tali natin, di blang gold sa Western Visayas, walo na. Okay. So, Ario, ang latest medal tali, mga ka-K5, top 10 lang ato nga kwao na. Top 10 mga ka-K5, nagapanguna, NCR, National Capital Region. 17 na ka mga gold, mga ka-K5, ang ilang abanse. Nagsunod rin ang Region 4A Calabarzon, ati dito sa lugar na sa Agusan del Sur. Mga ka-K5, no? Calabarzon na ang nagapangduha. Mga ka-K5, ang Region 4A. Muna ni ang area sang Agusan del Sur. Karagagali na dayang karagagali na yang Agusan del Sur, Caraga Region galinda. Calabarzon mga ka-K5, Region 4A. Nagapangduha na 3C ka mga gold. May 11 ka mga silver kag 8 ka mga bronze. Ang NCR 17 ka mga gold, 10 ka mga silver kag 16 ka mga bronze. Ang nagapangtatlo amo ang Region 7. Central Visayas. Magambalt nga Central Visayas ni Region 7 ni mga area ni San Juan sang Cebu bla mo mga amo nga lugar no Region 7. Mga ka-K5 Central Visayas. May 8 ka mga gold, 8 ka mga silver, kag 7 ka mga bronze. Then, ka-4 na lang ang Region 6, mga ka-K5. May ara nga Western Visayas Region 6. Giratapuan sang Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, kag Guimaras. May 7 na ka mga gold, mga ka-K5. 8 ka mga silver, 10 ka mga bronze. Then, ang sunod ang Region 5, the Bicol Region, mga ka-K5, may 7 man ka mga gold, may 4 ka mga silver, kag 6 ka mga bronze. Next, mga ka-K5, nawigit ang NIR, kapilanin sila na rank number 6 na subuang ng NIR. Negros Island Region, mga ka-K5, may ari ini sang 6 ka mga gold, may ara nga 4 ka mga silver, kag 2 ka mga bronze. Rank number 6 na lang sila subong. Then ang Region 3, Central Luzon. May 5 ka mga gold, 6 ka mga silver, kag 5 ka mga bronze. Rank number 7. Rank number 8 mga ka-K5, Region 10, Northern Mindanao. Lugar ni Nor Miswari. Mga ka-K5. Region 10, Northern Mindanao, 4 ka mga gold, 7 ka mga silver, kag 3 ka mga bronze. Region 13, sunod mga ka-K5, Region 13, Eastern Visayas. May ara nga 4 ka mga gold, may 3 ka mga silver, kag 4 ka mga bronze. And then, ang rank number 10, mga ka-K5, is Region 11, ang Davao Region. Na may ara nga 3 ka mga gold, 9 ka mga silver, kag 4 ka mga bronze. Mga ka-K5, o ari ay, ang balita sa inyo, kahit daw nagpagwa, there is ang statement si Mayor Inang Palmares, sang Pasay City, nga kon may sa ila bala K5 Lawrence nga kwan nga mga players kung makakuha gold sa ila to K5 Lawrence kaan sila sang tag 30,000. Grabe no, basta mga taga Pasay lang

0: mangkot diri sa aton sa Iloilo City, makatag mo. Di mo gani kahatag sa lakyan kay Shane Marie Mabilog. Gaan yung pa 30 mil? Ayaw, Gerse! Ay, klain, klain, klain, klain. Mga kakifay. Oh, nga aton nga mga followers, standby ka mo, dugay-dugay, aton basahon ang inyo sininga mga mensahe diri sa aton sininga pagpangaragad, mga kakifay. Aton sininga mga followers, dugay-dugay, pang shoutout, taka mo ha. Diri sa aton sininga pagpangaragad. Ang mga balita, ginubatan ng bilog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist, mga kakifay. Ang Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, labi na gid batok sa mga viruses pareho sang dengue kag iban pa nga mga virus, mga kakifay, no? Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginhimo sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog, mga kakifay, nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapadami man sang D3 Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides. Ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas, isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio pinaang absorption sang pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig ini agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kon na impiktar kana sang dengue, mga kakeb. Gani pa ginahulat nyo? Ah? Inom na kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga infections, layo kita sa mga balatian, layo kita sa mga viral and bacterial infections, mga kakifive, kag layo kita sa mga virus pareho sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:51.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: You my Vizio.
5: Ang Vizio.
3: You my D3.
5: Mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: You my Vizio.
5: Ang Vizio.
3: You my D3. Matatas
5: mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos!
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
10: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles o pod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
11: Laingid man kung kana, tigulang kana,
10: oh.
11: Tapos hubin pa imong pamatinan,
10: uh-huh.
11: Mabatian ang galibak sa imong Magluwas sa pamatinaan na Sir JP ang DTX 500 kag mighty siyang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selyulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
10: Uh-huh.
11: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
10: Mm-hmm.
11: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
10: Ang
11: o ang tail ends ang DNA causing mutations.
10: Mm.
11: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow! DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntla kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
11: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
10: ay, mighty the more kagabisyo, or the more pure C.
11: Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
10: Mm-hmm.
11: Hindi ka matubuan bukol.
10: Ay.
11: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang.
10: Mm-hmm.
11: Note. Hindi ka magkatumor.
10: Uh-huh.
11: Wala cyst, mayuma, cancer.
10: Uy.
11: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag mighty C ka. Or pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
7: IK Gold Capsule.
3: Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma. Mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permi lang butod ako siya. man, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
18: X10 Food Superman Man.
22: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
18: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
23: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
4: K5 Nightwatch, June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
6: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karon, nakalabor kita sa 3 minutos na nakarigad sa alas 9. Check na nato ang mga balita ka information nagikan sa ato sini nga mga KK5 reporters. Unaw nato ang report kay information nagikan na kay KK5 Kim Kaluyo sa sini nga mga tinion mga KK5. So ulat-ulat nato kang nanganon ang report kay information pang follow up angot sa sini pagpatay sa tigulang blader sa may Linisco Village sa distrito sang Lapas no. Nang 89 years old mga KK5, anong latest kwan karon? Nga investigation sa ato sini nga mga pulis mga KK5. Pagibahan pa gid nga mga balita kag information kun aton karon sa patrol si KK5 Kim Kaluyo.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
6: K5 Kim.
24: Nagapabilin na at large K5 John ining si Jerry Lima which is amon siya no ang suspect kun madumduman sa pagpatay sa ining 89 years old nga babayi adray sa may area sang Ledesco Village sa distrito sang Lapas.
6: Wiga, so at this time
24: wala pa madakpan ka kay John.
6: Oh grabe. Wiga, pumdakpan iti klaro-klaro katama sang itsura ya sa video sa CCTV may ara sang video nga pagpasulod ya pagpagwa sa balay. May ara pag isang video nga nag-inom pa sa tubig ang dungol niya, no? Tapos may ara pag isang video nga magwa na tani ang tigulang kay malakat na to sa piyestahan sa Bituon gin hawiran niya kagin kuga o hindi blad amo na ang kwan
24: exposed na sa social media gitay na ang itsura kay Five John.
6: Oh, kag exposed nang itsura niya ang utod diyan na interview na gani ano gani hambal sang utod yang kwan nga why sa sang kaakig kuno sa biktima pero ang iya sa tong tinutuyo kwarta lang pero pinatay ang malam K5 Kim
24: utod to sa ang X7 partner ya K5 John
6: gani hambal ya silinya why to sa silinya akig sa biktima nya galing kayong tuyo ito kwarta man nga bisyuhan te
24: so, sa bisyo sa babae
6: bisyo sa babae
24: kag sa iban pagyan nga bisyo
6: kag bisyo sa siyabo eh ah.
24: Pero so, according man nga niya sa X7 partner nga ti ang gut-gut yan eh BK5 John tawag na ang regarding sa wala siya balagan pa ulam or wala siya gid pa utang before sa ining tigulang tapos may nakita man kita dere nga post ya sang February 2026 no before siya mapreso tungod sa illegal gambling and may new year's resolution ya BK5 John
6: no ko no
24: ang balya diri sa iya diri ang New Year's resolution. Ang balya mabag-o na ako sa 2026. Pag sumala ka, patay ka.
6: Kita mo katunto niya. No, grabe nga, kwa niya, no?
24: Balaan mo gandiyan. Send ko dara ka kay Five John. Iya niya account.
6: Mabalaan mo gandiyan utok niya. Ang utok niya mo nagpatay niya. May killer instinct. Kaya kaya kaya kay Five ba, Kim?
24: Actually, damo naman siya pinahog. Kay K5 John, considering may armado na siya mo. May basic information na ton, may duha ni siya ka-pusil nga binakali yaman sa grupo, ya. Yeah.
6: Ang lain niya sa Dre, kay hindi yaman kaya ang mga lalaki, kaga mga tao, ng mga pulupariyo sa edad, ang gin, kuha niya, ang iya nga ginpatulan ning 89 years old nga tigulang nga babae pa, pagkatapos maniwang pangadaan ng babae nga niyo.
24: Kasi sa edad ya pa lang kakipa John, makon mo 89 ano gani abi bato. Yan ang bisan tiniklod mo na guro na sang hindi mo gid pagpurasahan matumba na dayon kipa John.
6: Gani So ano ang latest wala gyapon mabalaan kung sa diin ang iyang whereabouts? Nagapabilin gyapon nga at large ning suspect ne.
24: Ongoing pa ang pag-monitor man sang kapulisan, 'di ba? Posible nga 'di ba si may mga nagtulo-tago-tago ni sa iya ako nagabulik nga itago siya kay Kipa John at kahit considering no nga actually may sa may area sa Leganes malapit man ra sa plaza pero per information wala na siya dara makitaan sa may area sang Capiz wala man siya makitaan kay Kipa John posible may mga kakilala man siya dari sa may syudad sang Iloilo mga grupo kumbaga no there's why nga tinagapanawagan man rin no ang tawag na event ang mga nakakilala personal man kay Jerry Lima kag sa pamilya man yang sang ex-living partner ya pamilya man sang iti makakita John nga ti mag-surrender na ni siya no sa aton sining nga mga kapulisan actually nagapangamuyo sila nga madakpan ni siya dayon kay hindi na to na bi ma sweto kun ano gid lang kasulod sa paminsaron niya pareho sini nga ti doang na notice sa mga nakakilala ni sa iya o kun sa mga naka-interact ni sa iya ano lang mabuya siya sang langulango abi nga patyon ta ka pero wala ka kabalo after pila ka nulan, turon niya galika kita, John.
6: Hindi na yalang ulangong iyaya. Kung ano iya, pamahog iya eh, nga, kagtapos, ang gusto sa pinsar ya, nga, mugin na iya eh, mamatay siya eh, pagambali nga patyon taka, hindi mo masiguro, kay nga, ang sa utok, iya manugpatay, siya nga dahil mo, pati malam, gani, patulan niya, patyon niya gani, sipab, laway na gani, konsensya na, kay nga, tigulang patyon mo gani, na napagadayhan kung, ano pa mo sulod sa utok, kaya na, pamangkot na to na muni. Na inventory na sang pamilya sang biktima kon pilagid ang mga nakuha niya kag kon ano ang mga ginpangkuha niya nga gin sulod na sa plastic blaw antes sa magpalagyo kay 5 Kim.
24: Wala pa ni ma-account ka kay 5 John regarding sa kwarta probably wala man gid pala sila sa knowledge siya ang kwarta based information halin man sa yari yung wallet ka kay 5 John kumpaka sang ining tigulang kasi ang mga relo ti as of the time no ti gina tawag na no gina isugyahan pa nila kung pilagin man to ya kabilo gabi nga mga relos ang nagkaratula dito sa ining palay sang victim ka K5 John
6: kaya nga to sini nga punto kung ano man kot na to na muni ay siyempre kung damo ang nakawat sa nga kwarta kagda bastante sa kwarta pwede yan agamiton para nga isuhol sa mga tao nga mga amigo niya para nga makataguon siya o kung pwede sa gamiton niya para makapalagyo siya kay 5 Kim.
24: Posible man nga ti ang mga relo to kag kun may mga alahas man gito yang nakuha kay 5 John posible printa ya no ti kun for example kung bantabang taon, abi nga tihalin man lang abi sa wallet ang kwarta o kung ang cash pala ka kay 5 John nga kinuha kung hindi man nila muna kadako nga amount. Posible nga kasi kung maubusan niya siya sa kwarta, ang tendency ni siguro ti kasi mga what naman na siya lawat.
6: Oo, mo na gani. Kag ang lain siya na dira, kung ang nagkuhan bla, ang nagsapupo siya mo naman tong birahon niya bla. Man nga, may utok na siya nga muna niya mo.
24: Naamugid ka kay 5 John kag actually, as per his post gani, no, na kung for example, pag sumala ka, patay ka, so kung for example, ma-offend mo siya, o kung sama o makasulusungkot siya sa imo, may tendency nga ti balikan niya ka, kay John.
6: Amo na nga ginahambal naton sa aton nga mga pumuluyo, no, nga pamati, dre, kung makita nyo ni, i-report nyo na dayon sa barangay, pinakamalapit nga barangay official, hindi gani sa pinakamalapit nga police station. Nga, hindi na kamo mag paadventurar pa nga ihuptan nyo ni o kung itaguon nyo o kung sapupuhon nyo kay base kibot kamo nga ginsapupo nyo sa gakatulog kamo patyon niya kamo kagka tawatan naman kamo liwat kaya mo na yung laban-laban ng utok yan among kay 5 Kim hindi na ni masaligan tigulang gani nga tigulang gani patulan niya ano pagirayhan kon pananglitan nga may sapu, may magsapupo pa na siya. That's why sa mga nagasapupo na siya base kon gapamati ka mo subok na galantaw ang nagsapupo sa iya halong gid ka mo kay laban-laban kamo ang sunod yung biktam ang biktimahon K5 Kim
24: posible gid kasi sempre na bala sa nga timalaan mo kung in ako pag K5 doon diba si kambala ba nga gana komplot ang gis ng mga otoridad na ton ang mga nagasapupo sa wala kita gadya ka ba no sa dalagan siyang iyang paminsaron no kung ito ka kita John. Kaya actually, iti ang mga kabataan, manog bukas na sa klase sa masunod yung mga binunan, sige pa palayo to sa iba ng mga lugar, even no, ang mga himata man sa accident park nila. Kung for example, hindi pa na siya madakpan, apektado ang pagtuon sa mga kabataan kita John. Hindi sila kabalik dira sa ilang lugar sa Leganes.
6: Okay, sige. So, at least padayon ang ara naman ginapakita ta naman ang itsura niya. Lantaw ka familiar ganis ang itsura yung animong. sa aton.
5: Hindi mahilig na siya kasi 5 doon nga magkadon ng blessing mga balay irinan.
6: Ah, gali.
5: Nagkakuha na siya sa mga misinformation na nagkakuha na siya sa mga babae na table-table.
6: Daw ka familiar ganun sa itsura niya? Siling ko na do... Sin ko nang itsura hindi daw kaagi ni nga daw nakapamilyar nga nasugata ug personal ni siya mo kaagi ni sa Bulubaligya sa may Liganes.
5: Abi sa information naton nakaubra na sa sang una sa Rosie Rabla o kun rice mill.
6: Rice mill.
5: Kasi pa doon dara man sa may erga sa niyang agihaman.
6: Ah, okay.
5: Tapos sa niya gintalin na rin siya sa dito no sa duta sa niya tugulang dito sa may imperyaman sa Gnaman. Pati kung kaya sa api ko na nula man na ubrahon niya kasi pa doon pero based sa nakuha na ito ng information nagto yan sa mga balay ilim na may time kasi taga Jusmel Quarta na napang libre-libre pabula sa kasuka doon napakilala pa na siya nga daan niya ano mo nakatapos ang Philippine Army.
6: Ah, okay daw medyo kwan gali gapasikat man gapasikat hilig magpasikat kag daw medyo ang estilo ya medyo may pagka-busing-busing kung may kwarta.
5: Busing-busing, nagarap lang nagpa-impress sa mga babae.
6: Grabe no. Binidaran. Matyag ko nakita ko ni siguro base sa Facebook man bala, no? Kay Manti.
5: Eh, na actually kasi five doon yung account mo. So, damo siya bro sa mga dami account. Today's madre sa information, nubit-bit niya na Japon ng mga pusil yung after hindi man mga lisensyado. Kaya mo lang nang delikado kasi five doon. So, for example, kung tampong ulay, guro, tapos kung mga laki, kung try at okay pa, mabulubatuan pa. So, for example, may armas na kay pa doon. Amo na yung medyo dulo delikado kung diin man siya yasubong. That's why niya talan-talan no? Nga mga apekado man sa sining nitapo, napalawagan din sa suspect nga mag-tawag na, no? Mag-surrender na. Kaya kagi man siya kami preso mo.
6: Kung ako sa mga pumuluyo nga nakakita ni siya, nakakilala sa iya, ilabinigid kung kamo ang ginatiniran niya da, patulugan nyo lang kagapusa. Pagkapos nyo, tawagin nyo rin pulis para nga ma-surrender na siya. I-surrender nyo ni, hindi nyo ganun ma-surrender ni. Laban-laban ba, dugay-dugay kibot kamo, nga kamo man ang iya nga biktimahon. Ah, K5 Kim.
5: Amugit ka K5 Kim, for example, balang makuha yan ang pinangan niya si Mo. Nabuligan mo na siya, K5 Kim, at may posibilidad, kid, na humuod. Yan ni Abbey. Ang basement rin sa pagkakilala sa pala ka mga malapit sa ila, hindi po sold man sa sangun na kasi five yun. Pero ang bala na yan sa gathering niya ito na, no? Magulang sa living partner niya before. Nati, arab lang sa sulod ang buko, kumbaga kay kita doon. Sa ngayon niya, suspetado, kasi ara ang makitaan man sa picture nga pwede na siya ganit na pangahog-mahog gamit ang iyang mga pusil na napicturan niya padala sa ex-living partner niya kagati balustanan niya maka-offend sa iya kumbaga o kung makasulusunggod siya napulpahog na kasi pa doon nga apat yun so kapanawagan ni Drisa Tanan basi ba na makasabol man ka sa mga pantala naton o kung sa mga nagabantay tara o kung sa mga ara data sa mga area ng patara po may posibilidad man sa Ecuador niya base pala magtabok sa o sa nearby na to no o kung mga adjacent pala nga mga kaprobinsyahanan talaga pa ngayo ganti ka man sang bulig sa ila at kung makalabay dira tawag na yon no sa sino nga mga otoridad kay wala kita kabalo samtang niya ara pa ni sa sagwa may posibilidad na base ang ganyan mo yas sa tigulang mo naman sa iban
6: damo pa sa mahalitan. Amo nang problema da kun di pa sa mdakpan ni kay nga ha? Ti kwan mong galiro-liro ni utok yung daan mong ah base karon ko maghigo pag inaliwat siya bo kag pananglitan kag pangtripingan kamo karon disgrasya pa kamo that's why siya mga naka
5: wala na siya sang kwarta kay pa John grabe ning panginit siya aga pang apil siya kag naga pang pamahok
6: kon wala sa kwarta.
5: Kon wala sa kwarta.
6: Oh, dali ka di Jer, dali di sakon ganta kwarta. Kasi gani, gusto mo kadto-kadto sa Malacanang pangita to si President Bongbong Marcos ngayon ito kwarta siya. Okay ah, sige ah. Anyway, salamat kid K5 Kim.
5: Bantayan na to, no? Dugang ng mga updates kung maadakpan pag man niya sa Katipay pa John o kung hindi na mahinagaw pag magtapos na yung hot pursuit of Pinson iunaton na yung probably no, regular filing gagam pag serve no, sa warrant of arrest sa Pilakan daw Katipay pa John. Update rin no, sa ining natabo sa area sa Nalapas o kung sa Patrol K5 Macori Este o Malay pero man si K5 Iman Tanyo Kaliyo para sa kampiyang na balita Servisyo Publiko Kagkaringawan sa Ilugino K5 News FM.
6: Kampiyon, kampiyon, report. Likado na saya kung mag-amuna nga ng tawabla, tigulang, patulan niya, bangulan sa kwarta. Kung mabot ang chimpo, magka-K5 nga base, bila kunara sa inyo, balay da. Kagtapos, ginasulo sa pupo nyo ni. Hindi ka mo mag-salik, kay base, madisgrasya ka mo. O siya tatanay sa aton nga mga followers sa June Kapulot News Live unahon ta. Armando Amorsulo. Nga may gabi, idol, kapamati ko di, watching from China. Renato Bindita, mayong gabi man, kay Nanitsok Gang Orely, good evening. Cherry Miliado, niya amo na idol John si Ruben nga mango. Pero nagmaalam, i-compare mo sa mga alam nga nagminango. Ay Peter Standarte, good evening man. Shoutout si kay Bumbum, niya idol lang tawa abi. Bumbum, sino nga idol? Lang tawa abing record siyang mga senador kung sino ang may mga kaso sang kinawatay. Ah, damo eh. WJC Dakyanan, good evening man kay Ala Marie or Ali Marie, Aliya Marie Burlado. Good evening Idol John, shout out ko si Layman Burlado, kaya si Aileen Burlado. Okay, may hahaha pa siya. Efren Inabi Espaliardo, K5 Sir Idol John, good evening, watching in Igbaras, was Idol, was o... Oh. Jeremy Liado, agree mo na Idol John, puso mo ah. Pakalmahi lang, mapatay managyapon ang mga nagahingabot sa kay Senator Bato kag sa kay Tatay Digong. Oh, tuod no. Galing dugay pa, hahaha. Kay silutan pa na sila sang Ginoo mong. Jason Sabornido, nahadlok na ang naiya ang 11 ka mga senador. Mag-umpisa ang Blue Ribbon Committee Idol John kay daw mabunggit urot gid sila sa maleta. Irisagi po, good evening Idol John ka K5 John Alohado Kapulot. Good evening man Ronnie Sumblingo. K5 John, good evening from Barangay Umambog, Santa Barbara. Bong Lopres Simblante, shout out kay Salvador Sason, ayos idol, waswas. Kay Narnali Yaon, waswas Sir John, halin sa ibang nga mga station hasta sa K5, nagapamati gid ako. Salamat. Belen Villa Balieras, good evening and shout out. Kay Sammy Diula, ngayong gabi Sir Master John, kagya sa tanan-tanan, hidlaw man ta mag kapi-kapi ba? Lasta na nga inupdanay ara patato sa talamnan ni Tino sa Kamangay Liganes project namon day pare Nonoy Francis gani man. sige lang kachimpo kita ay tagaling ah kape-kape naman ta. Vicenta Villanueva Latigo, good evening, shout out sa kay Jesse, Idol John, good evening. J&J, Idol John, palaw tamyaw kay Nanay Lorle, kagardo si family. Thank you and good evening. Ophelia ni Jana, good evening Sir John, halong palagi from Miagaw. Thank you. Kay Aguilario Porcal Jojo. Muna ya, wala si Kag, bira. Daki 5 John, magrabi. Kay Arlene Burlado Valencia, Aileen Burlado Valencia. Pero ni Idol John, gusto kagid namon pag-abot sa pagbalita. Shout outs ko sa family Burlado and family Valencia. Kay Florenda Cadavero, good evening man. Shout out. Ex-komunikado, Sir John, ang blood mo. Sige lang ah, ila pa lang na subong, nasa subong, Sir John. Once kumambyo administrasyon sa 2028, once mga Duterte naman ang maka ang mga kawawang nilalang mana sila. Pero laban-laban kung si, like for example, kung Duterte ang magpungko sa sunod nga 2028, abi, no? Mga kaki-five, wa isang may matabo, mga kaki-five nga kwan, ah. Nga mga pariyo, sini nga mga pagpangipit sa mga kontrapartido. Wa na ya, kay wa na ya sa batasan sa mga Duterte. Ang ila sinaya, laban-laban, pasabton lang ang kutob sa tanan-tanan nga mga kawatan, nga, nga nag-yurak. Nagtunto sa aton nga mga pumuluyo nga mga Pilipino. Balaban ang mula ng pasabto niya, pero kung sila nga parte abi sa mga personal nga mga akig, personal nga mga pagpanghingabot, daway na iya sa batasan sa mga Duterte. May Panizales, good evening. Sa kay Shen Ruado da, shout out man Nilo Loredo Gamusa, mayang gabi Idol John, God bless. Siegfried John Kirato, good evening kuya. Oy, good evening da sa kay kuya Siegfried John Kirato, kuya may gabi. Shout out sa tanan ng mga grupo sa Iloilo Executive inang Eagles Club, ilabigin ang Metropolitan Iloilo Executive Eagles Club. May gabi, shout out sa presidente sa kay kuya Melvin Butabara. Kaya Mimia Lumibaw da, shout out man John Selva Lujero, watching now. Thank you, shout out. Kaya Hildy Coral Biralang. Kay Sinon Paris Jr., good evening Sir John, pamati kami sa San Miguel, Iloilo. Kay Sintia Sanoy, good evening John, kapulot, kinatamyaw ko lang ang akon, nga bana nga si Selverio Sanoy, sang mayang gabi, nga rin pamati gid sa imo subong. Thank you! Mga kakifay, kato sini nga mga listeners, la, basiya, balikan ta ang mga listeners naton, nagikan sa sa kwan, no, sa K5 News FM, Iloilo nga mga listeners naton, kay Fred Pascal Adyo Campo, shout out man Arman Bakuguay, Lorle Abadonio de la Cruz, good evening John, kay ginila kay Rubin Padilla, te, ang ginadayaw nila ng mga maalam, ano ang ginhimo, pangawat eh. Oh. Kay Arman Bakuguay, kay Chris Buiko Almuhin, shout out man, K5 John Nak, good evening, kay Andre Seven, Onyot Villarosa, shout out, kay H. Balbaloyo Plana, Ambrosio Padilla, Idol. Ah, okay. Amo na si Ambrosio Padilla. Ganun, isa sa mga nangin, kwan man, nangin chairman man sa Committee on Constitutional Amendments. Sa kay Lemuel Dillera, sobra kaalam, Idol. Grabe man magpanunto. Kagkawatan, Idol. Muged. Kilala ko lang tawabla kay Perte, kaalam-alam. Kung partis politika, grabe kaalam niya. Abogado pa. Subong. Oh? Grabing kinawatan nga kwarta sa kabansang gobyerno. Ah, tapos subong, daw pamatyagan ko na may utang pagkabalaslan ang mga pumuluyo sa iyadyo. Subong, tingunin ganto sa sablatian niya. Dugay na mga kaki-five na sige-sigihon gina. Ria Kapanas, good evening Maninoy, Guapings, June Caps, good evening man, Ihada. Oh, Cairo Simpas na may gabi man, Limwell Dillera, Idol, good evening Idol, tama kagid. Idol watching from UAE, United Arab Emirates, kalinyo. Christian Gardosi, shout out man Tristan Wyatt via V Gulay. Kaya G-Void Dalumpines, good evening K5 John, nagapamati. Iya si Nanay Jodet Badjuyo. Kaga si Tatay Jovi Dalumpines sa Aglarana, Dumaraw, Capiz. Kay Bong M. Iscosio, Sir John, mayang gabi sang si Tatay Digong ang presidente, naglinong gidman kay puwerte ang lockdown kay pandemic. magluwas sa pandemic pasalamat kamo gani kay kung wala nagpandemic mga kakipay, laban-laban damo na sa mga nagnami ang pangabuhi diri sa Pilipinas, no, kita nyo may pandemic na sang nagligad, pero lantawa nyo bala kung paano gin solbar ang problema naton nga madula ang problema ta sa kagutumon, di ba? Sa kay Ariel Bolios, good evening Sir John, I'm watching here in Cogeo, Antipolo. Kay Tabski Habiliana Diaz, shout out man RV Chris Casires, Laika Baltero, shout out man din Fatahala, kay Sos J, wala man na sila may nahimo ang itbulaga nga senators. Christine Gardosi and Celine Pacheco sa kay Jade V. Biatingo. Shout out sa inyo, tanan-tanan, salamat kid. Sa papag-upo, diri sa ato sininga pagpangalagad. Huwag kita tiyempo, mga ka-K5, diri sa ato sininga pagpangalagad. Sa ngalan sa ibulong apwersa sa K5 News FM, Iloilo. Ah, hindi ka muli magkalipat, ha? Inom sa klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kag sa extend food supplement for men, sa mga lalaki, nga medyo mahina ng lawas, naga permilang ginakapoy, mga ka-K5, sa trabaho. Ah, tignan lang naton extra energy sa lawas. May ara nga makakaglabuwas ka nga nagahatag extra energy sa lawas naton kinagpanami sa blood circulation ang Klinika Extend Food Supplement for Men. Bakla mga ka-K5 ninyo, no? Ma-share ka mo sa mga butika dinigani sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Pagkita tiyempo, Dres, ato siling pagpangalagad sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM, Iloilo. Ako naman, oy, shoutout kay Anay sa kay Mary Ricabar. Kag sa kay Andy Alujado, sa kay Alpha Pagid, no? And sa kay away na? Okay, sige, no? Sa ngala sa blog ng persa sa K5 News FM, Iloilo, ako namin yung ka K5, John Alujado, kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
12: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
13: K5 News FM
14: 88.7
13: Kampiyon! The best radio station!
14: Your favorite radio station! More hit music, more fun!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hub.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid ako nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Wag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa
9: K5! It's time to roy! Higa ko dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan

88.7 K5 News FM Wednesday edition sa ating program. Maayad-ayad nga gabi Western Visayas! Thank you so much kay Sedi na nagatutok sumong sa K5 News FM Philippines. Mababay, ina sa Sedi. Ito humoy man niya tsura. Mga ka-K5 naton, nag-enjoy balang tanan sa mga gabi. Kung nagalantaw ka mo ganang show nga Killjoy ka, hindi ka maglantaw. Wala mo kadamo subong sa mga comedian host na nag-enjoy. Nangakigi mo. Mga ka-K5 naton, ha? May 26 at May 27 na. Wednesday edition sa itong program. Nakadasig lang ba? Grabe no, kadasig-dasig lang gin sa aton nga tinion. Mga ka-K5, dugay-dugay, anniversary na sa K5 News FM. Oh, kasi sa dili madugay mga ka-K5, oh, kibot lang ta. Oh, sa UA na, sa UA na ko no, ambot kong sige, Paskwila, ya Manol. Humoy, iya tsura! Ma'am Trisha, ipaybalo akong diin, abla ma'am. Ikatuan ko na sa... Pagkulang talaga rin kalantaw sa mga show. Sala ba na magambal ikaw nga tikay tsura sang lalaki? Doon lalaki, ginamba ko siya, tuod bala, agi ikaw kung lalaki? Ano sila kanong ginalasak kanong ilang pagka lalaki kag agi? Bala mo mayara iba nga tsura, ganyan nga babae, tsura do agi. Mayara man iba nga lalaki, tsura do agi. Mayara man lalaki nga tsura do tumboy. Ano host kaya? Enjoy lang. Kung Manol, kadto ka nila sa may labugay, blawo. Kadto ka nila sa mga komedyan na show. Sobra pa na ang makuha mo. Ay na, no? Well, sa mga gabi, mga K5, 10, 11 on the clock. Diretso kita sa aton nga Bardagulan greetings. Sa mga K5 naton, like and share ang aton nga... Like and share ang aton nga... Live subo nga gabi. Kung bag-o ka lang yung guru lantaw sa mga suti, langu-langu na, balaan mo nga langu-langu. Imo tsuraya humoy-humoy. Baulin to. Okay, five na ito. Hello sa 151 viewers na ito sa mga gabi. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Salamat sa pagtutok nyo sa amon. You know, especially pagin sa mga friends na ito, Andrea, nga nagapamati man subong sa aton. Thank you so much, kids, sa mga friends na ito nga always nakatune in sa number one radio station sa Iloilo. Amo ng K5 News FM Philippines. Aba? Ang natamyaw naman mga friends na ito, Andrea, sa may Benedicto Haro, nga always man nga nakatutok sa ito nga program. Diretso kita sa ito nga Bardagulan Real Talk. Greetings, kalihanay.

0: Puyas mo ang gabi mga KK5. Are, naga-enjoy ba lang tanan-tanan naton? Ginatamyaw naton?
1: Buhay, the way you treat the person in the game.
0: Tamyaw naton si good evening, Sir Matt watching from Yagao. Kamusta? Iconics and 1VXN, Sir. Okay, good. Nagatutok sila subong. Grabe-grabe. Nagatutok subong sa K5 News FM Philippines. Tamyaw taman si Rain Rain, si Albert Padil. Nga nagapamati subong sa aton. Nga always naka-tune in sa aton nga program. And also sa mga friends naton. Si Denners, yan nagpamati subong sa aton. Thank you so much, good sa inyo. Especially manggalik kay Lavines Olianons. And thank you so much kay Rombolionas, yan nagpamati subong sa aton. Thank you so much. Hello, manggalik sa kay Albert Fains Bilyona, kag sa kay Renza Kalyanan, yan nagatutok. Thank you again sa mga friends man natong nga nag-tune in subong sa atong program. Madamo gid nga salamat. Ba, oh, grabe yo. Hello man kay Elmer Bayundayan nga nagabamati subong sa aton. Oh, nag-tune in sa subong sa atong program. Oo, ma'am, live ako subong. Ano to man, hindi ko pa mag-gets, ma'am. May nag-mention. Oo, may nag-mention sa akin. In-message ko siya. Hindi man ko nung kilala. Pero namin na palagtikan. Pakantuan, tagin pa na. Naka i-mention ko din si Madam Bugris. Eh, si Madam Bugris ang bahala. Hello man kay Arman Bolyones. Yan nagpamati subang sa aton.

0: Tami aw ko man si Roddy Bilyonan nga nagabamati subong sa aton. Thank you so much, guys. Well, mga KK5, arin ang aton nga Real Talk subong nga gabi.
1: Tanong ko sa iyo.
0: Ano ay hanang Real Talk na subong man? Arin na i-flash na naton sa screen. Baka sa dyan eh. Hindi ka damo subong.
1: Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Ah, nga may mga tao nga sige pamantay sa iban. Pero, pero ko lang art aton sir. Pero ang ila kaugalingon, hindi nila mabantayanan. Ala sila, obra istorya. Gubod nilang isignya kapariyo. Oh, di ba lang? Grabe-grabe gid. Oh, bongga. Well, so mga K5 naton, nga ama may mga tao. Dan. Nga ama may mga tao nga sige pamantay sa iban, pero ang ila kaugalingon hindi nila mabantayan, no? Oh, di ba? Grabe-grabe gid. Sa mga KK5 naton nga naga-enjoy subong, kinatamyaw taman si Verlene Aldorado nga nagatutok man subong sa aton. Thank you so much, kid. Hello kay Hector Hipuluna nga nagapamati man subong sa aton. Thank you so much, kid. Tamyaw ko man ang mga friends naton diri sa Barangay Coffee Shop nga nagapamati subong sa aton. And Sport Biotics, mga group of Sport Biotics nga nagatutok subong. Good evening sa kay Vance Olien at kay Ron Pilbiosi. Yan ay gumati kami subong sa imong shop. And thank you so much, sir. Yan na pagtutok man sa akon kag nagatutok man sa imo. Ay, grabe. Tamiyaw ko man ang Barangay Bilyanas nga nagatutok subong sa aton. Kag tamiyaw ko man ang mga friends naton diri sa may Antipolo. Nagatutok man subong sa aton. Good evening, everyone. Mga chocolate, pwede ko matpatamyaw mga friends ko nga si Arman, si Elmer, kag si Ben-Ben nga nagatutok subong. Salamat! Nga may mga tao nga sige pamantay sa iban, pero ang ila kaugalingon hindi nila mabantayan. Amo na gani ang problema, nga ang mga tao nga sige sila pamantay sa iban, pero ang ila kaugalingon hindi nila mabantayan. Ano bala ang rason? Because kulang sila sa ginatawag nga pagpalangga siguro. Ay grabe na gadyan. May mga tao gadyan. Ano may mga tao gadyan? Ano ni? Grabe ah. Machokolit liyog ko biya tamyaw ang mga friends ko diri sa Sibalom. Kaya pamati sila sumong sa aton. O, mayang gabi, mga taga Sibalom ang chike. Kalabanan sa mga tao, machokolit nga mahilig mamantay mo ng mga tao nga wala sang obrahon sa ila kabuhi. Bantayan na nila nga bantayan, gubon ka nila nga gubon, hasta nga mahulog ka sa dalom. Aba? Nga mahulog ka sa dalom, grabe. Natamyaw ko mga friends naton, si Benedicto Jones, and also kay friends naton na nagpamati subong sa aton mayong gabi. Mayong gabi man kay Hector Hildutan na nagpamati sa akon. Machokolit please, pa-check, no? Kung lala. Basi. Ganun ko gusto yung guru na. Malagaw lang kuya Permi sa balay. Lagaw ka na sa balay nyo. Malalagawan na sa balay nyo. Ah. Dali lang hindi ko makita ang mga comments natin mga KK5. Ah. Okay. Mayang gabi, Machokolit. Good evening, Machokolit. Pa-shout out ko from Dawis New Luzana watching. Ang mga KK5, good evening kay Feli Lumahang. Gabamati kay Gold Ilyonas. Gabamati kay April Isabel. Bo, salamat kit April sa pagtutok mo always. Ah, madamo gid nga salamat sa imo tanan-tanana. Nga always naka-tune in sa ininga programa. Hello man gali kay Erwin Dayunan. Kay Erwin Dayunan, mayong gabi. Lang sa mga friends man naton sa Lemery, na nagpamati man subong sa aton, always naka-tune in sa K5 News FM Philippines. At chocolita, miyaw ko, ang friends ko, dari sa may Labiring, Labiring Palyuna. Nagatutok subong sa aton, mayong gabi. And especially pagid sa mga friends man naton, dari sa may New Lucena, nga always naka-tune in sa program ni Matt Chocolit. Hello to Albert. Yan nagpamati subong sa aton. Hello to Albert fans. Shout out from Dawis. Yan nagpamati kami subong. Matso ko may mga tao ginman nga hala pamantay. Oh, pero sige-sige na sila. Yap, bantayan nila ang sakatawo. Kagubo nila. Actually, bala, kung very strong ka nga tao, gubo nga gina nila. Oh. Pabayira sila. Kung panguba sila sa imong, importante, wala mas nagpakaon sa imo, no? Oh, di ba? Amo na gina. Amo nang pinaka the best gid sa tanan-tanan nato na. Dami og taman si Koy Koy. Nga always naka-tune in sa mong sa atong program. Hello to Koy Koy. And sa mga friends man nato diri sa Anilaw nga nagapamati subong sa aton. Good evening. Dami og taman si Romor. Romor. Si Romor ni guro. Romor Natividad. Nga nagapamati subong sa aton. Romor, mayong gabi si Imo Romor. And tamyaw ko man mga friends naton diri sa may Albay. Support ako sa walkout. Ay grabe. Nagkakadlaw, gito na kay Kiko Barbaza. Abla mali, support ako sa walkout ng Senate Minority. Wala naman silang ginagawa sa Senado, kaya tama lang na lumabas sila. Aba! At wag na bumili, kaya abo perti-perti, ganyan yung blaso. At chocolate, tamiya ko lang naglili si Andre. Yan, nagpamati kami subong sa inyo. Thank you, good. Kaya sa mga friends naton, Andre, sa New Lucena, gapamati man sila sa amon. Wow, grabe. Mga chocolate, tamiya ko lang mga friends naton, sa may Ribano. Ribano, gatutok man sila subong sa aton sa Ribano Capture. Always naka-tune in sa aton yung program. Madamo git nga salamat mga ka-K5. Good evening. Dami ako man, mga chocolate, ang mga friends naton, Andre, sa may ano ni man? Ifugao. Nagamati sila subong kalabanan. Gimang machokolit mga tao mamantay sa imo. Kung wala sila may makita sa imo, gubon kanila. Kagbutungon ka padalom. Amo na mabudlay. Dapat butungon kagid padalom. Pero kung masukmaan mo na mga kagay-5, magululipos mo na sila. Di ba lang? Mahululipos mo na sila. Ay, grabe. May ipos-ipos, mala na sila kag mag... Ay, why na? Kadamo subong sa mga taong di gusto lang na nila. Gusto lang na nila magpasikat. Ah, pabay, ilan sila kung magpasikat sila? Ilan naman na yan kung gusto nila magpasikat, mga ka-K5, di ba la? Masa importante yan. Ikaw yan. Go-go lang. Go-go-go ka lang yan. Thank you man sa kay Sir Rodel. Mayang gabi sa imo, sir. Thank you so much. Good evening sa imo.

0: Mayong gabi man kay Jen Rosin. Gamamati sila subong solo flight. Ako subong nga. Nagatrangkaso ko, proga inom pa ko. Nabirahi! Para mga problema, ikaw, birahi lang. Birahi lang para suwabe. At amin ako man, ang mga friends natin, Chunyo Lozena, kag si Bine Hitura. Nga nagpamati subong sa aton. Nagatutok sila subong sa aton. Good evening. Mayong gabi sa imo. Thank you so much, kid. Good evening man sa kay Jen Olliones. Nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much, kid. And especially pag-ed sa mga friends naton diri sa Luzon. Gapamati sila subong sa aton ha, sa taga-Luzon. Mayong gabi sa imo. Mga taga-Luzon, Visayas and Mindanao nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much again. Grabe gid yung mga friends naton nga so very supportive yes, sa Luzon, Visayas and Mindanao kuno ni. And especially pagin sa mga friends naton diri sa Lambunaw, kag sa Lambuyaw. Gapamati sila subong sa aton. Mayong gabi. Thank you, Geda, sa pagtutok sa K5 News FM Philippines. Hello man sa aton, mga friends, no? Grabe, Geda. And sa mga friends man aton, kay Jens Pulyos, yan ang gamati man subong sa aton. Jens, mayong gabi sa imo. Mayong gabi sa imo, tanan-tananda. Good evening man, mga ka-K5. Hello to galik kay Lex Bariones. Yan ang gamati subong sa aton. Thank you so much, kid. And especially sa mga friends naton, dari sa may Punta Tala. Yan ang gamati subong sa aton. Good evening sa imo. Grabe, mga friends naton ha. Kag sa mga friends man naton diri sa may Uton nga always naka-tune in. Kay Jonah May, ma-chocolate are na mata sa ma-chocolate kulit. Ma-chocolate lang alan ko ma'am araw ma-chocolate. Madugang nga tanak karon ni ma'am sang ano? Madugang nga tanak karon chocolate. Mayang gabi man sa imo, mama. Hello, manggali kay Silversfield Hughes. Hindi tanan-tanan nga tao ma-chocolate. Hindi tanan-tanan tao ma-chocolate chismusa. May pulo lang galing ka chismusa ako nga kilala. Nga obra nila pamantay ang akon pangabuhi. Kung hindi sila pagpautangon, mangaking sila. Nga hindi sila magbaka-baka. Grabe, good, no? Akon ma-chocolate, kadamo ako na agyan sa tao. Nga ginabantayan nila akon obra. Isa ka beses nga ni ginambalan ko na dahil wala ka man ubra sa sulod sa balay mo, wala ka man gagawa nga adamo ka grocery. Ma'am, hambal ko call center agent, ako work, ako sa home, sa balay. Ano mamantay nyo ka mo chismis na daka mo bala? Panguwa ka mo da bokay sa tupad balay nyo ka pamaligya nyo. Ako ginaiya sa mga friends naton. Tamyaw ka man si Junjun. Mayang gabi sa imo, Junjun. How are you? Hello, magalisa kay Darwin, kay Tofu. Nga nagpamati man subong sa aton. Grabe si Tofu. Gina. Lugi, gi kami machokolit sa imo. Tanan-tanan, gen. From 32749, lasa, 3735, machokolit sige lang ah. Amo gina mga tao, mamantay ka kumantay. Magabalik machokolit, more music, more fun on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso! E3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagalas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang may DC. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa May DC.
2: May DC. Mabaka mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: May DC, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang
11: ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko.
14: Ang extend.
13: Supplement for men.
14: Lourdes.
13: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kaga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: Masalikan!
17: Epektibo!
18: DTX 500!
2: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
19: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
19: Yung may D3!
2: Mabagat sa mga butka!
19: D3 Bio!
20: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
19: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butka.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

0: You're looking into your favorite radio station, CD 8.7 K5 News FM. Hello, galing ka, Sir Zolan Cepeda. Hi, sir! Babadi-badi ko, gini. Magkanto ka sa Iloilo, Sir Zolan. Inform ko, ay makapikapi. Tadi ko ako ni Migo kung gabak-apermisa ako, no? Salamat, salamat, good sir! God bless you, sir. Good evening sa imo. Oh, grabe, good. Ganagatutok din. Oh, sige lang, sir. Good evening sa imo, sir. Nakatutok sa K-Fab News FM. Ubra-ubra sa istorya. Suray do humoy. Grabe, good. And also, mga friends, man nato, Andre, sa may, Unhan Patso. Unhan Patso! Nang dumaan ko sa una, may mga classmate, ako malang hambal nila sa ako. Sige nga, pre. Mag-college ta, gusto ko maging doktor ako. At siyempre, tanahan kita nga kabataan, may mga handom sa aton, kaugalingon. Hambal naman sa isa, kuya pre, gusto ko mamaskom. Ako yung pre, gusto ko mag-lawyer. Hambal naman sa isa ka, friend ko. Pre, gusto ko yaya pre, nga mamaligya lang kuya balot. Utoy-utoy, kadlaw classmate namon. Di pati ako nagkadlaw man ko eh. Hindi kayo mo makadlaw ng hambal, mamaligya lang sa balot. Mga kakaifan, ang learnings galing naton, hindi kita mag-underestimate sa ginahambal sang tao. Biskan mamaligya sa balot, basta dedikado ko lang magmilyonaryo kayo. Anuan mo na ang imo nga profesyon nga wala ka pa gani kalabot sa profesyon mo, ka pinahambog ka na. Step by step process lang yun. Grabe. Salamat sa greeting, sir. Mata, nabib ko na mga kilala ko sa ano. Salamat, salamat kay Sir Joland. I-update mo ko, sir, please. IT, i-check na kung valid na. Mga K5, walaan mo may isa ka-events sa si Balom. Nag-host ko dito. Iambal ko, gapangita ako sa mga agi. Aba? At iambal ko tanan nga agi, gusto ko magsaka sa babaw stage, magadaog sang 500 pesos. Gago sino magadaog, may Versace on the floor. Ang aking ang agi, yan ah. Na-insulto sa kano sa tinaga, nga Versace on the floor. Ay lang ka. Ang Versace na abala, perfume na siya. Ang Versace on the floor, kanta ni Bruno Mars. But silingon, kung magdaog ikaw, tagaan ka sa 500 pesos, may masaka ang artist ka magsaot-saot. Di, may problema da. Tapos ang balko na agi pangitaon. Kung di may nagsaka itong lalaki. Ang balko, sir, agi ang ginapangita ko. Ang balko, agi man ko, matsokole. Ang balko, hindi ka gadya agi, kay tsura mo daw lalaki. Gan. Di, may problema da sa ginambal ko. May na-offend bala sa ginambal. Kung ang imo nga utok palangga, gado istuitis lang kadako. Abitoon ka nagay kada obra istorya ka mag-post kagamiton mo ang chat, Jeffetti. Ay, nalo man! Di ako, ako siya doon kadlang man ako. Mamali mayor, ipapangita ta na siya. Salamat, salamat. Matambog, Gris, matawag ko karon sa imo. Sadya lamang ni mga kaka-K5 na to. Doon ko mapatay, magkita ka sa kadlang. Or well, nag-enjoy magkita sa bonga. Well, sumuang gabi, muna ang bago sa inyo, ang tao hindi mo gid ma-please. Ang mga tao nga reklamador, ang muna mga tao nga kulang sa pansin. Ang mga tao nga reklamador, ang reklamador, ang mga tao nga wala kontento sa kaugalingon nila, amo na mga tao nga mga taas-taas pride. Hulata lang ang imo chimpo. Hulata lang imo chimpo. Oh, di ba la? Grabe ka dyan yan. May mga tao, ginayang pareho sila. Mayong gabi lang ka, Sir Ray Espeja umalay. Bado wala, lagi kami kakita na isang akon nga friend. Kagang amon nga sa... Ano pa si Sonny Sir Ray ganyan sa buong man? Vice President, no? Good evening, lada ka, Sir Ray. Why nagigyan ko papatsyag si Sir Ray sa akon ba? May caller, may caller. May gabi, Sir Ray Umalay. Kundi di tungkol sa iyo, ay kundi sa K-5 News FM. Thank you, Sir Ray, sa imo ah. And congratulations sa tanan mga achievements sa imo nga live. Mayang gabi, sir. May caller, kinasubong sa line number 1. Mayang gabi.
1: Sige, Matt. Mayang gabi.
0: Mayang gabi sa imo, Toto. How are you?
1: Okay lang ko, TJ Mata.
0: Long time no see. Nagkikita yung subong ba?
1: Sana yung mga Mata.
0: Oo, dugi-dugay. Nagkitaway ka kita, anay. Anong tabo? Yung mga ganyan mga batsag-batsag, haw?
1: Wala ka matigay ayaw na itong pag-meet sa kay John T. The World. Kaya sa ako ka manapit, TJ Mata. Ang katuwasyon mo.
0: Oo. Saan-saan, no?
1: Wala ito makatigay yung meet kay John T. The World. Kaya sa ako magkabit ka manapit.
0: Wala ito nakamit kay John T. The World ba? Gaulat-hulat mo to si Joy to the World sa imo nga mag-meet. Wala mo kita na ya ginamit. Ay maan
1: ka. Hindi ka makamakontakt si Jamat sa ako ka man.
0: Oo. Sige na. Amo ginaya mo ginaya mo ginaya. Oy Kabi, for example, ikaw hindi ka agi ang balunta ka. Sir, agi ang ginapangita

0: Pasando un montón, tanto un monte que mata.
1: Ay, ok. Grabe, ya.
0: Yo, te mata más, vale que una cosa para acá. Es mi saca, son las que uno gana.
1: Muna ya. Mayo man, te enjoy lang imong nga life anay. Importante enjoy ka lang gid sa imong nga kaugalingon para suabe.
0: O di ba? Oh, syempre. Damo man akong problema sa senado, mo problema kapag
1: correct. Amo na gani?
0: Oh. Kaya wala mo mga problema sa mong sangaton na problema sa mong sangaton mong mamaligha. Ang ilan lang interes ang ilan din yun din.
1: Tapos
0: si mga itinatayin na may ginatago silang kababalaghan nila himpunan nila ang bato nga sa uli ni mga umukman di jimat.
1: Tapos.
0: Si tapos si jimat, kinahimpunan pa kanila ang mga walasang klaro nga mga aton nga mga maanam kuno abi, pero galipa na maanam lang.
1: Oh, alright. Grabe, no? Bunggage. Ate, ano sabong ang ginabisi-bisihan mo da sabong noy?
0: Ano, di ka mong digamat. Nag-apulo pa maate ko isang cover ng K-5 sa palarong pang bansa, di si Mata.
1: Tapos?
0: Eh, namate ko kina sang cover ni Katipa. Chan sa pio kami ng Katipa Benrico sang basketball. Mindanao, Northern Mindanao ka the Western Visayas di Jimat.
1: Grabe galing. Ano ka lang ah? Pa nilag-nilag ka lang daan ay kung sino magadaog ah. Ang balon mo ko dayon. Oo.
0: Ha? Ayos di Jimat ah.
1: Para suabe, ang balon mo ko dayon. Ang panilag-nilag ka da bala?
0: Yan naman.
1: Para suabe.
0: Tapos nagliga di ba? Sa unang tineo naman, timan ako sa volleyball dito sa Mikey 5 New September Hall. No? Eh, ang yato dito ko nag-cover si Mikey 5 pero disinfectan nyo kasi Mikey 5 Red Soldado di Jimata.
1: Suabe. Amo ginaya, Noy!
0: Amo ginaya, Tiji Mata.
1: Amo ginaya. Ang importante lang sa subong na panahon, makakaon kita sa ang...
0: Tatlo ka beses sa isa kadlaw.
1: Kuring baka babon! Na.
0: 500 kag mighty si kag D3 bayo.
1: Na. Amo na dapat ang umbrahon naton. Ha? Amo na ang umbrahon naton. Tapos...
0: Ako kayong lawas. Kung masapdag na ito na kayong lawas, dapat tapagod mga ito na kayo sa ito na armas.
1: Alright. Amo na siya ang dapat, Gid. Ay, nako. Dapat, kalungan mo, Gid, na iya.
0: Ano man, kaya amo yun ang mga very importante sa tanah.
1: Basta pala pulaw ka, amo gina iya.
0: Okay, may lang 376-296 at D3 bayo.
1: Correct.
0: Layo ka sa mga pamanatian nga nagadato sa imo kalawakan.
1: Grabe, Gid. Kaya, sige lang ah.
0: Padayon sa Gyapon ah.
1: Oo, padayon Gyapon ah. Para sa pag-uswag sa imong pagpangabuhi.
0: Sa aton probinsya.
1: Kuring baka, Gid. Amo gina iya, enjoy ka lang, Permi. Para sa pilakadlaw.
0: Oo. Oh. Kataga, pinag-enjoy ko sa imong programa, Tiki Mata. Ay, man ko hindi ko katulog, nakakadlaw, pero ko sa mga programa sa mga partagulan sa kita, Tiki Mata.
1: Para enjoy lang, ang importante, Abe, nag-enjoy lang kita. Oo.
0: Kani man, Tiki Mata. Wala mo, hindi natin mapakta natin sa buhay sa kalibutan, hindi dapat isang buhay pa kita, enjoy kita.
1: Oh, correct, enjoy lang yan. Oh, may gusto ka, Tamiya Juan, subong gabi, guwapo.
0: May harag isa bong tijamat.
1: Ano gusto mo, Tamiya Juan?
0: Sige, ako nung narin mo tijamat, mayong gabi, dra. And of course, kay Kakipay, Kim Montanyo Kaloyo, mayong gabi. And of course, Kakipay, Aaron Lloyd Ripoyo, Kakipay,

0: Malay, and of course, K5 Enrico, K5 Ted, and of course, sa tanong-tanong yung nagpamasa, sa ano, mga technician ng mga Glockfondra, patayon sa Gapon, sa Paga, trabaho para sa aton niya, pumuloy ako sa pagservisyo sa aton niya mga reporters, sila sa mga K5 niya sa Gapon. Kaya ko rin sa Digimat kami ako dahil niya pinanggang ng biyadra sa may tubungan ni Iloilo sa kay Sunshine Magdahwa sa tubungan ni Iloilo Digimat.
1: Alright.
0: Kaya ko rin kanong game ng ilo sa Jay Nonoy, Chi Divine. Of course, Digimat, condolence kare dela sa dera sa may Gonzales Pamiri, pamilya dera sa may barangay sa Bonifacio. Condolence lang ay mata, Digimat.
1: Salamat, salamat gid sa imo gwapo.
0: Next row lang ko, Digimat.
1: Alright, extra ka lang. Pag gusto ka sa buwas, ah. Sige.
0: Ang programang Bardagolan sa K5, kinadulong sa inyo sang Power Trio, kinapakunahan sa DTX 500, may TC and D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Kag kung nabagin magnamingin nyo kutis, malakutis po sila na malartista, magkamit na sa DTX Beauty Show para likaw sa mga pimples, naglikaw sa mga arikis sa kapanitan, o kung sa mga panit. Gani, taong pagkatan ng mga tagpalamati, magpalo kag mag-like, share sa 88.7 K5 News FM para sa mga updated kag komprehensibong mga balita sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Ay nagdamang si K5 Renan Bison para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko. Kaya sa bilog ng Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
1: Namugid sa iyo, salamat sa imong report din sa Kanlaon. Grabe, ganyan. DJ Macho Kulit, tanyaw ko lang gali si Marjon Kalikaran nga nagpamati subong sa aton mayong gabi sa imo. Basi kilala mo Sir Elvin, pabulig ko bipangita na kung sino na sa mayong gabi sa imo Sir Elvin. Grabe again, thank you so much again sa mga K5 naton. And I get tutok sa K5 News FM Philippines. Dami ako man ang mga friends na ito, Andriza may punta tala nga nagpamati subong sa aton. Kay JC Spahn, kay Red, kay Alberta, nga nagpamati sa aton nga program always. Thank you again sa mga friends man na ito, Andri, kay Von Von, kay Janelle. Hi, Janelle. Kay Mayor Gian Oxenia, nga nagatutok man sa aton, maayang gabi sa imo Mayor. And especially pag sa mga friends na ito, sa may kapistahan. Oh. Sir Elvin, makall ko karon sa imo, sir. After ko program. Grabe, grabe, good. And especially pagi sa mga friends naton, sa alalasan, dira, pero may nas nagpapati sa aton sa tubang na may inasalan. Mga taga-alalasan, dira mayong gabi sa inyo na tanan-tanan. Mayong gabi sa inyo, gutok-gutok dalan nyo. Pag-agi ko doon sa kaghinay-hinay ko boss sa pagkadugay, manday matapos ang mga obra sa dalan nyo. Nugtas man kamuin, ha? Okay, pati ako ginambay, nugtas man ko. Amo ginaya, pahuway-huway ka mo kayang dalan nyo yung guba. Kaya kayuhon man na nila. Para man sa aton na. Dami ako si Queen Queen. Kapamati sa aton, Queen. Queen Queen. Baskol. Mga kaifay, mga bulos ng programa ni Doc Ramil Itangoy, Ikayong Lawas. Mga bulos naman si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations at number 1, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.1 89.9 K5 News FM, Rojas City 89.1 K5 News FM, Pasig City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DDX 500!
4: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
5: Mm.
6: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
5: Mm-hmm.
6: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
5: Mm.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
5: Oh.
6: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
5: Uh-huh.
6: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
5: Mm.
6: Or palainom ka DTX 500 kagmaitisi. Mas mayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty sea. Mm-hmm.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Asalrikan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
7: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
5: So,
7: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
5: Mm-hmm.
7: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
5: Mm.
7: DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina-juices lang na.
5: Aha.
6: Juices.
8: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone perme sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag mitisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
9: Ay, oh,
6: hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: You're looking into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Well, mga K5 naton, good evening everyone. Last part sa ating program. Before that, ay di makalipan, mag-inom sang X10 food supplement for men and also DTX 500. Sa mga kapulisan naton, station number one, hello, good evening sa inyo tanatanan, diba? Especially pag-iit sa more fans man naton, yan nag-tutok. Luzon, Visayas and Mindanao nga nag-tune in sa inyong program. Bayad aya gagabi sa inyo tanan-tanan. Well, inatamyaw nato na ni mga friends nato, mga taxi drivers, siga drivers, yan nagpamati isa mo sa aton. Especially pag-aid sa mga friends nato, andra sa may Antique, na nagatutop sa K5 News FM Philippines. Wala na kita tiyempo mga K5. Upo niyo pinakulay ka dizi, si Madam Usang, only here. To your favorite radio stations, K5 News FM.

0: is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, Wednesday edition sa ating program. O pwede naman si Madam Usang ang inyong ginapantasahan tagagabi. Wow, karabi. Well, sa mga gabi mga K5 Wednesday edition sa ating program. Good evening, everyone. Sa mga taxi drivers naton, daga nagapamati. Sa mga motorista naton, mga friends naton nga nagapapuli palang subong ah. Na tinihon, ti siyempre alas 12, alas 11, na didalas 12 na. No, sa mga K5 naton nga nagatutok, ginatamyaw naton, mga friends naton, anay, diri sa may barangay. Buhang haro, why? Gusto ko mapabuhang subong. Kahit si mga friends at the tricycle, si mga friends natin dira sa guasang isa kakalanaan, dira sa buhang, dira, lapit sa taytay. Nagapamati sila subong sa aton. Kimadamu sa mga tricycle drivers natin. Di ba sa buhang mga color yellow na dahil ang tricycle? Good evening sa inyo, tanan-tanan, dira mga ka-K5. Kag sa mga friends ba naton, mga friends sa itong media nga nagalibot-libot, pansumo sa syudag at probinsya sa Iloilo, especially naging sa patrols ng K5 News FM, na nagalibot-libot, yeah po, ang kagapangita sa report. Subong agabi, wow. Good evening sa inyo, that tanan-tanana. And hello man sa mga friends naton, dira sa may Lily's Cafe, na nagamati madras may buhang, especially pagi sa mga friends na naton. Nga nagalatag na sa ilang abaraligya, no? Dira sa may haro, public market, rasa gua nagalatag na sa ilang abaligyaan para nga preparar para harun sa aga. Well, mga K5, isa naman ka letter ang natin basahon. Medyo rated SPJ ni siya ha, medyo bulubastos pastuson ini siya. Taguon talang sa ngalan niya si Miriam ang ngalan sa babahe. Madam Usang, may ara akong problema sa akong kaugalingon. Bayanong Madam Usang sa una, first kugid na katilaw sa ginatawag naton nga Himaya, 12 years old pa lang ako. Dogin rape lang ang peg sang una. Oh, sa una hindi pa naya uso. Isubong edad ni Madam Miriam S, 52 years old na siya. Ang akon na tito, Madam Musa, nga muna ang nagasuporta sa una sa akon, tapos napatay siya. Pero minatabo sa amon sa una. Subong Madam Busang, ang problema ko, biska may bana ko, nagapangita mo na hugyapon nga mag pulupiti-piti sang akon monarkeya. Grabe, gin Madam Busang, ang akon niya init sang akon kaugalingon, kay dugin na pangita-ngita, ko bilang hindi dapat pangitaon. Kagong kisa, nagahambal ako sa akon kaugalingon niya nga, amun niya nagkakatabo sa akon man. Ako naman Madam Busang, ginabatuan ko. May mga oras kung kisa madambusa nga mga alas 11 palang gani sang kagabihon kung wala akon bana baw duga pangita gid ako nga mamapitipiti sang akon mani. Why bongga lunga ukon kasoy madambusa nakilala ko si tagualang sang ngalan sa lalaki tagualang nga si si Joms, wow. Si Joms, Madam Usang, isa ka nilaki nga mabuot, bukod lawas, kag iabs, anong kabilog. OMG, grabe. Madam Usang, nakilalahay kami ni Joms tungod kay sang una, nagaubra ako sa isa ka pawn shop. Permita siya nagaprenda sa iyang mga gold. Kung ano-ano ang iprenda niya, dira kami nakilalahay nga duwa. Si Jom si Mama Damus ang diskartidor ng lalaki, pero mambal tabilang habis ka diskartidor siya, pero mabuot, maputi. Dito yagid ako ginpatilaw sang iya pipino sa saraga. Paud nagtrutig ega boy, oh. Pero madamusang dula po naghinorsol kiti. Garabi, gidya si Joms magdala. Dogi na kabayo-kabayo niya ako, Madam Usang. Sa ulihi, Madam Usang, dogi na pangita-pangita o na si Joms. Ginbutang niya ako sa Italy, butang sa Ital-Ital. Wala ina ako, gina sa pack. Bisa mag-PM mo po sa iya, hi Joms. Wala masagya po nag-sabat sa ako. Gina-long press niya lang siguro, Madam Usang. May nag-inform sa akon niya si Joms, nagabulig ubra sa iyang tiyo sa fishing port. Hambal ko, may tsensa nga matatsyempo ako katuan ko si Joms sa fishing port, Madam Usang. After 7 months, Madam Usang, do eager ko na siya nga katuan. Hambal ko, sige. Makadto ako sa fishing port. Nagkadto ako, Madam, sa fishing port. Kag nakita po gin si Joms, kaya nag-uba. Nakita ko ang iyang abs, pero apat na lang kabilog sa una, lima siguro. Ang isa ka-abs, nagpalamoy po yun na Madam Usang. Pagkakita ko kay Joms, kinabala ko sa Joms, do you remember me, darling? Bawg, wala ako gin sa pack, Madam Usang. Kaginabala niya po nga sinuka. Madam Usang, kasakit ba't sagon? Garabi gid ang sakit sang akon tagipusuan because nati gusto ko man tani maliwat nga ginapitipiti ni Job sa akon maringgi Madam Usang. Pero wala igid ako gid sipot. Gipabayaan ko na lang gid asa Madam Usang hambal ko. Basi hindi na ko kilala ni Joms. Total, natilawa naman ni Joms ang apon kulo karni. Te, pabayaan ko na lang. Madam Usang, do mangayo ko advice sa imo. Ano bala mo brahon ko? Sige-sigihon ko di blang akong bisyo nga gapangita gida ko sang hotdog na parang magpuno sang akon kaugalingon. Ako si Miriam sang barangay Buray. Sige, Miriam, magabalik si Madam Usang kasadya sa imong program. Madam Usang sa Jagged Mania. Only here to your favorite radio stations. Machokolit, hello sa imo. Di ka pa magpuli? Puli na, Machokolit. Ako kali si Madam Usang. All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: usap.
1: D3 Bio.
2: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakas mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami.
5: Amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sali, si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
0: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Durtes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
18: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tay,
19: happy kanunay,
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo,
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar,
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes,
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar,
18: DTX 500.
19: Masalikan,
18: epektibo,
19: DTX 500,
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
22: Bedtime Secret with Madam Usan.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Malaki K5.1, good evening everyone. Second part sa itong program. Ayan, but lagi sa problema ni Mariana. Hello! Sa inyo tanadana. Well, sumagam e. Ito tamil tanay si Sir Fred Pasgala. Du Campo, good evening kay Sir Armin Guay. Good evening. Kay Lori, good evening sa inyo tanantanan. Kay Ma'am Jane, tras may balipayo ang nagatutok sa K5 News FM Philippines. Sa mga K5 nato, naka-enjoy lang itagaya pa sa programa po ang DTX Beauty Soap. Kag ang Mighty C. DTX Coffee Mix, mag-inom ka muna. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mga K5, madam usang giyapan upo sa second at third part sa ating program sa mga gabi. Kamusta naman na ang aton ng mga friends nila? Sa mga taga Burgos, La Paz, good evening. Salamat sa pagpamating sa akon every night. Siyempre, love ka muna, Madam Usang. Arina from 2397. Miriam, ang katol, aragin na. Halungi imo ka o galingon kasi palakad labas yung makasakit ka sa ginaobra mo sina. Hindi tanan niya taho maayo ang matubang mo. Sila ka dito ang person nga maging good friend mo. E di ba siligo ng taran mo lalaki nga makita, pwede mo tilawan. Di mga lalaki nga hampangan ka lang, tilawan ka lang kagpabayaan. Nabuslot na ya ang imo nga plastic bag, no? Amo na iya Miriam, ang pinakasakit. Injectionan ka sang dupol. Ay, wow! Injectionan ka sang dupol. Ay, dupol, pagged. Hello to Raven Oy. Gipamatisis mo sa Hi, Raven. Kamusta pa, Raven? How are you? Kasi mga friends man naton dili sa Manila Sena. Yan, nagpamatisis mo sa aton. Especially pagid sa mga friends naton dili sa may Kabugaw Sor. Good evening sa imo. Madam Usang, tamyaw ko lang galing mga friends ko dili subong sa may Lanit Haro. Gapamati, kabili subong sa imo. Advice na namon sa kay Miriam, nga tali, ano nga niya iya ko galingon. Hindi siya magpawala lang. Nga kung tilawan siya sa nalaki, pasugot lang siya. Kabudlay subong ang panahon, Madam Usang. Damo mariit. Cory King King. Kaya tamiyaw ko man ni more friends natin nga solid supporters ng K5 News FM Philippines, 88.7. And Madam Usang, garabigin ang problema subong ni Miriam. Wala ko bala sa imo, Miriam. Hindi ka nalang magpatuga-tuga, babay, ita sila. Hala ka gud imo entertain na man. Grabe ang pahabudlay sang, agay pahabudlay mo sang una. Tapos pabayaan mo ka o galingon mo. No, hindi na nami, Miriam. From 37495, Madam, ako sang una, gusto kumanta ni may ka-upod ako. Daling grabigid ang ako na palamoy po sa akong lawas because ang mga tao nga ginaupod ko hindi manggali matuod. Correct? Kabod na yung mga ita sa friends kaya natuod mo? May mga friends kaya pala nga tik-atik, joke, pabudlay-budlay, gigi pangitaon. From 7.

1-800-273-8255. Madam, usam advice kay Maryam nga hindi ipag-ubon ang iya nga banggirahan. Ang ibang lalaki tilawa na iya banggirahan, kumawas al na nagani, wala na. Mabudlay na ina. Kami ara ang lalaki nga kapangwas agidaya. Bo grabe do bakunig li iya? Grabe! Mga taxi drivers naton kapamati, madam husog na mapatay ako sa kadlaw sa mga program kung every night kapamati ikam di mga taga nabitasan. Good evening sa inyo da. Mayong gabi sa taga nabitasan. Tagalapos, mayong gabi sa inyo da. Ha? Hello! Good evening everyone. Sakit na akong dughan sa pagpamati sa story ni Maryam, madam husog. Sa una, amuman ko na, amuna ang ginalagas ko permi. Ginuntat ko kay hindi gidya nami. Subong tatlo bata pa wala tatay. Haduluoy sa akong kabataan. Hello kay Efren, gabamati sa subong. Kay Jiwin, always gatutok si Jiwin sa aton. Si Rael, kag si Verning, gabamati sumong sa K5 News FM. Magabalik si Madam Usang all here. True favorite radio stations, K5 News FM.

0: Plus, part sa pang-program, magkakifive kay Alas Dossi na Bao Bongga. Well, magkakifive na ton. Salamat kayo sa pagtutok nyo kay Madam Usang. Hindi makilipat na ginob sa klinika D3 Bio, mga kakifive. Food supplement ni Doc Karamil Itang Oy. Tapos mga friends pa natin din sa Fundidor. Ang nagamamati sila obay sa atong program. Thank you so much sa inyong tanan-tanan. Especially pagid sa mga friends natin diri sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Ay, good evening sa inyo. Wow, dugi-dugay. Kadama naman sa mga estudyante sa syudad sang Iloilo. Teklasi na. Well, sa mga friends man natin, di ba kalipata, mag-inom lagid sang Extend Food Supplement for Men para sa mga lalaki natin. Well, wala na oras si Madam Usang sa inyo. Only here sa inyong paborito nga istasyon, ha? Buwas naman Thursday edition sa ating program. 88.7 K5 News FM. Good night!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakat sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: My D3.
1: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubo
1: sang imo blood sugar!
5: DDX 500!
1: Garantisado!
5: Epektibo!
1: Aramis mo!
5: DDX 500!
1: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
5: Mag DDX 500 na!
1: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
8: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
1: Protektahan ang aton mata.
8: Mag Eye Care Gold
1: Capsule adlaw-adlaw
8: para sa mas epektibo na kombinasyon
1: para sa manami na eye health.
8: Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
1: Kaupod
8: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
10: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
1: Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman Roman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
15: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
17: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kag-adjusted nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
11: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow,
10: ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio.
8: Ang E3.
0: Yung may
8: Physio,
0: yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio,
0: yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: E3 Bio!
3: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: X10 Food Supplement for Men. May maca at lava wasca na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas mga butika.
0: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik
2: puso. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yumay Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko. Ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
7: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap
5: sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
7: So na,
6: good day, magid ako sa akon body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
8: Mas tagtindo ang atay.
13: Happy kanunay.
8: DTX 500.
13: Masaligan.
8: Epektibo.
13: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Masaligan.
8: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Physio.
13: Yung may D3.
0: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
13: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: K5.
0: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ifri Bio!
3: O si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka! Para sa matilo nga dugo!
5: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo!
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo ang atay! Happy kanunay!
2: DTX 500!
5: Masaligan!
2: Epektibo!
5: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paminyo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy at stamina
14: para sa tigasing
15: performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinlong na dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kagga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
14: Yung may D3.
2: Mga butika.
14: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
2: Yung may D3.
14: Mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
16: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5
2: News FM.
1: K5
2: News FM,
1: championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
5: D3 Bio with Physio!
6: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Physio!
7: Ang Physio!
5: Yung may D3!
7: Mabagat sa mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
7: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DDX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamig ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
15: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
3: X-10 Food Superman
4: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X-10 Food Superman Man. X-10 Food Superman Man.
15: Ako si Fred Domingo, X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tay. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!

I've been.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo, samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan, ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala, ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan, pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus, who is innocent of any crime, and let all men who are guilty of crime, punishable by death, to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito? At paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari, at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos, gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak, o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasyas ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasyas sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasyas. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yun dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24:16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Dahil doon, ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi, ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter

na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa tisitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sino mang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya. O sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatuwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon him the nature of man, and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.

0: Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin, dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo, at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas, dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin, at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga, minahamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan, at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama, at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo, kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, Maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pang pain.
7: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini carrots.
8: Oo, hindi lang carrots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asan ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
5: Talang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
6: Basta. Ano yung insider man?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Itong ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
9: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
9: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
6: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
9: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
6: Palainom ako.
9: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver sa imong liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
6: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
9: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang ato atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
6: Wow.
9: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
6: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
9: avocado
6: cells.
9: Subong.
6: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
9: Take note, ang avocado may glutathione man.
6: Ay,
9: na,
6: wow.
9: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
6: Oho.
9: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
9: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
12: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa, sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
6: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
9: Agoy.
6: Untat, inom alcohol.
9: Agoy.
6: Magkaon sang healthy nga diet, which
9: fruit
6: is more on fruits.
9: Fruitan. Lahubog.
6: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
9: Mm-hmm.
6: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
9: ha? Kabalos?
6: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
9: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
13: Ano ang sikreto niya?
6: Milik siya tagoay.
9: Once panago si Jira ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
13: This is no,
6: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
13: Ah, kampyon ni
9: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So, wow.
14: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa
10: ang mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
15: DTX 500!
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
9: Dapat lang.
6: Oo, oh, hindi pwede nga.
9: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
17: para mabalas na may pares.
9: Di siyempre, Klinika Dio.
17: Klinika Dio.
9: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio.
17: Oh. Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pictoy deodorant nyo, ammonia ang makapaepekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
6: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
17: Ibasin mo lang nang ka. Sabang taas ka.
6: Nakapangapi ka na.
9: Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
17: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
18: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
17: Pwede sa diabetison.
18: Nagkabito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
17: Mm-hmm.
18: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
17: May protection
18: may
17: pa.
18: May antioxidant ka pa.
17: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
9: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
17: Ay, kampiyon. Uh-huh. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming deliveries ng vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
17: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubos ipon kay gilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
9: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
17: Pinaka-kampiyon klase.
9: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
17: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
9: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
17: Napamati sa aton.
9: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
17: Uy, anak.
9: Na ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitoag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
12: may ga-repairman.
9: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon.
9: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
12: Kulang na.
9: Kulang na akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
18: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
12: Correct.
18: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
9: Pero may na itong patihan sa ano? Kaon mani.
18: Kaon mani.
9: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
12: Layo lang.
9: Layo gidya. 100 times.
6: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
18: bio. Tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
12: Nerve cells,
18: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
12: Amo nagnatag sa D3
18: para hindi short circuit. Amo man na ang aton nga
9: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
18: Oo.
9: Di ba gasiga-siga.
18: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
12: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung ga-D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
9: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na, pero minom mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
12: Mm-hmm. Every 8 hours.
9: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
12: It's all natural.
9: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itoag
15: cancer.
9: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
19: Ditribayo with Physio.
20: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla, is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
19: Ditribayo.
21: Ang Ditribayo.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Magabuti ka.
19: Ditribayo.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Ditribayo. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
19: Ditribayo. Ang Ditribayo.
21: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
21: Yung may D3.
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
9: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
6: Abisan dinggi, ganig inom ko.
9: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
15: Patay sila.
9: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
15: Bacteria.
9: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
6: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend
0: Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlong atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
0: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mahigo
2: ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
14: mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang. Oras, ginadulong sa Tuscaloan, sang Klinika DTX 500. Batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500.
17: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
19: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa Umaga.

0: Welcome na mga ka-K5 sa atong sini nga pagpangalagad sa Webes Edition sang balitang K5 sa umaga. Today is May 28, 2026. Mayo 28 kita sa karon mga ka-K5 sa atong sini nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagplamati? Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Isa ka maayong morning sa inyong tanan. Talakayon ta naman ang pila ka mga importante nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad sa imbukada. Sang aton sini nga aga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga pagpangalagad. Live na live kita sa Facebook page. Live streaming sang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, mabatian magkita sa inyo tagsa-tag sa kamang radio sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa FM dial sang inyo mga radio. Kag sa aton sini nga mga ka-K5 ina abi-abi tagiri presensya kag pagpamati sa aton mga pinarangga kag mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Amuman ang aton sini nga mga mobile patrollers, taxi, tricycle, e-bike driver, WBTC, motorized jeepneys, van, bus driver nga nakatuto kag pamati sa aton sini nga pagpangalagad sa bungaga. Aton sini mga ka-K5 nga mga solid K5 listeners. Good morning again sa inyo sa KISS naton, K5 Pans Club International 1 and 2. Sa mga overseas Filipino workers abroad, OFW, good morning. Na pamatigin sa aton ang aton sini nga mga online viewers na si Sir Alex sa Sabo nga every morning nagabugtaw gid kag pangapis ang klinika DTX Comics samtang naga plaster kag nagapangapi-ngapi. Nagapamati sa mga balita aga pa diri sa balitang K5 sa umaga. Ma'am na dilin sa Utong Helen Pagaypay Chere Lapating Branya. Kay Ma'am Ning Ilumba, Psalms 21:14, but I will keep on hoping for your help. I will praise you more and more, Father Almighty in Heaven. Thank you for another day, for another opportunities. You bestowed upon us. You are Jehovah Jireh, our greatest provider. May your sustain us for all of our daily needs. Amen. I do have faith that if you have provided manna in the wilderness, you can also provide us. We believe and trust you, Lord, because nothing is impossible with you. Please keep us safe and keep us calm minds. Amen. A blessed Thursday morning, Ma'am Ning Ilumba. Kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati sa bungaga. Thank you for sharing the word of God, agapang. And of course, every gising is a blessing. Sa pagbugtaw ta, don't forget to thank the Lord sa aton sini nga mga ka-K5 for giving us another day. Alas 4:42 sa aga sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ramo kita sa mga balita, manwa nga pagatarakayon kag dapat nga tutukan sa aton sini nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Sa pinaka-latest nga lakat sang panahon sa aton sini nga mga ka-K5. As of 4 a.m. in the morning, May 28, 2026. Base sa report sang DOST, Pag-asa mga ka-K5, ang tropical cyclone nga ginamonitor sa Gua sang Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. kaina sang aga. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang yara sa 1,195 kilometer east of Eastern Visayas na may arasang maximum sustained winds na nakalabot sa 65 kilometer per hour. Malapit sa sentro ang iya sininga pag na may dalang pag bugso-bugso sang hangin. Mga ka-K5 na may ara sa 80 kilometer per hour. Nagpadulong naman ang iya sining paghulag sa northern westward na may ara sang 20 kilometro per ora. Ang makabatsyag sang pila ka mga pag-uran-uran tuga sang sining tropical storm Jangmi sa aton sining mga ka-K5 or Hangmi kay Jangmi ang iya sining international name sa aton sining mga ka-K5, no? Makabatsyag sang lapta-lapta nga pag-ulan tuga sa mga localized thunderstorms ang area sang Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Sargent, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental kag Palawan. Aton sini nga mga ka-K5, muna nga tikong kay sama ka bulabat chag kita baka experience kita mga ka-K5 sang pag-uran-uran sa aton sini nga palibot. Ang oras alas 4:44 sa aga mga ka-K5. Nagihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Aton sini mga pinarangga nga mga tagparamati. Kaunta na ang yam-yam-yam in the morning ni Kakipa Valira kay kahapon why siya naton makuha kay kadamo kag mga importante nga mga balita nga aton sino nga gintutukan. Irabi na ginto mga Kakipa sa mga developments kag follow-ups to sa kay Nanay Berinya tong 89 anyos nga senior citizen nga ginapatay. Mga Kakipa sa sulod sing iya sini nga balay sang sini nga suspect nga si Jiri Lima. Padayon isa nga ginapangita mga ka-K5 no kag talana nga pagapailan sang kaso nga robbery with homicide. Katon sini nga mga ka-K5 damo ni Kalibisyo check boy ni sa kag bayaan ginabulagan di ginbayaan na ginbulagan sang iya sini nga asawa no. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay tungod nga hindi na magwantahan ang iya sini nga bisyo labi na gid sa pagpangbabayi mga ka-K5. Imaginon mo pagkatapos mo patyon tong tigulang nakuha mo pa imo nga magkadto sa bar kag mang chicks kag mag-inom-inom. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. So gabay pa nga mapasakaan na sang kaso kag gilayon nga mapapanaugan sang warrant of arrest kag madakpan ining si Jiri Lima mga ka-K5. Aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Alas 4:46 sa aga. Umpisa antang aton sininga morning sa aton sininga mga menu for today mga ka-K5 no. Ilang sa aton sininga yum yum yum yum yum yum yum yum yum in the morning. K5 Balira Apin, good morning.
1: Good morning K5 Ray, good morning mga K5 sa subong Thursday edition sang aton yum yum yum report no. So of course panamitan tagira nga aton subong menu ang aton nga menu subong mga K5 isa gid ni sa sikat no nga menu kon dish diri sa aton nga mga Ilonggo no amo ang Valenciana. So sa aton Valenciana mga ka K5 of course una sa ingredients nato no kinahangla naton sang manok. Ang manok naton mga ka-K5 ang nagka-presyo sang 180 tubtob 185 pesos per kilo no. And then of course special gini niya ang aton niya nga Valenciana kay may chicken liver. Ang chicken liver mga ka-K5 ukon atay subong no ang nagka-presyo sang 240 per kilo. And then kinahanglan man naton sang pilit nga bugas. Ang pilit nga bugas mga ka-K5 ang nagka-presyo sang 65 tubtob 70 pesos per kilo. And then kinahanglan man naton sang garlic kag onion. Ang garlic kag onion naton mga ang garlic naton mga K5 anay no ang nagapresyo sang 120 per kilo apang sa aton nga dish kinahanglan na naton sang tag 30 pesos nga garlic no. And then ang onion naton mga K5 o kun ang Bombay ang nagapresyo naman sang 70 pesos per kilo. Medyo bro barato subong mga K5 ang aton nga Bombay iya. So sa Bombay naton mga K5 kinahanglan lang man naton sang tag 30 pesos nga Bombay apang gisa lang man ina. And then of course kinahanglan naton sang kalawag powder no o kun turmeric. Ang turmeric naton mga K5 pwede kita yung makabakal sang tag 30 pesos sa merkado nga nakaripak na ina.

0: Okay, 5 ang nagapresyo sang 105 pesos apang ina ang nagadepende sang nagadepende no sa brand nga inyo man nga baklon. Ang bell pepper subong mga K5 ang nagapresyo sang 180 per kilo no apang sa aton nga dish iya 50 pesos tubdob 60 pesos nga bell pepper pwede na ina kay tipang toppings lang man ina naton kag pampadugang sang aroma sang aton nga Valenciana. And then of course iba nga wala na ya may nag wala na ya may ginabutang no nga evaporated milk apang sa aton nga dish ubong may ibutang kita nga evaporated milk. Ang gamay nga evaporated milk sina mga K5 ang nagapresyo sang 31 pesos per can. Apang ina depende man sa gihapon sa brand nga inyo nga baklon. Of course sa panggisa naton kinahanglan naton mga K5 sang mantika. Ang mantika naton mga K5 ang nagapresyo sang 120 per kilo apang diriyati ang tunga sa litro tunga sa lipid no kun isa ka lipid nga mantika pwede na inaiya sa aton nga dish. So of course sa aton nga procedure. Ang procedure naton of course unahon naton anay nga ang aton kilisan ang aton nga pilit nga bugas. So kilisan naton ang aton nga pilit nga bugas and then dira na naton nga ihuluman ina no sang aton nga turmeric kag sang aton nga Sprite. So sa aton nga turmeric kag Sprite mga ka K5 isa ka oras nga pag paghurom sina pwede na ina hasta masok nya na balang katamison sang aton nga Sprite. So of course sa liver naton kag manok pwede niyo na nga lagaon anay iya no para nga at least hindi na magkuha no hindi niyo na mahilaw pa bala magluto kamo. And then sa aton nga toppings pwede niyo man nga unahon nga iprito anay ang inyo nga mga atay kay ti syempre ang toppings naton kinahanglan luto na ina yung daan. And then sa aton nga pag umpisa na sa pagluto, of course isutay nato ng onion and garlic and then ibutang nyo na ang inyong manok no and then ang inyong green peas, ang chorizo bilbao, ang raisins nyo o kunpasas and then gisahon nyo lang ina mga K5 tubtob nga mamix na ina sa maayo. And then ibutang nyo na ang inyong ginhuruman nga pilit nga bugas ang turmeric sa kagsang Sprite. After sina mga K5 ibutang nyo na ang inyong tubig kahit siyempre lagaon nyo na iya ang inyo yung kumbaga do paeya nga paeya nga pagluto bala mga K5 and then butang
1: so,
0: nyo na
1: so diretso naglihat tingob na yung mga ingredients
0: no,
1: ang iba nyo na bigyan na yung ginauna na yung ining pilit nga rice
0: ginatigang
1: bago ibubo ang ingredients iya gindunga na
0: do paeya nga type
1: okay.
0: After sina mga K5 kung nalaga nyo na no o kung natigang nyo na maayo ang inyo nga pilit mga K5 kag na-mix nyo na maayo ang inyo nga ingredients para angayan nyo lang ina o kung paangayan nyo lang ina tubtob nga maluto gid no ang inyo nga pilit nga bugas. After sina mga K5 pwede nyo ibutang ang inyo toppings nga atay kag bell pepper and then mas special kung may itlog no so butang nyo lang na ang inyong ginlaga nga itlog, islice nyo sang maayo, kag sang, pag-slice nyo mga ka-K5, kinahanglan ang nami man nga pag-slice, no? Para nga at least hindi mag-separate bala ang inyong nga egg yolk sa inyong nga egg white. After mga ka-K5, pwede nyo na ina, iservin ni Joy sa kasal, sa bunyag, sa birthday, kag sa kung ano man nga okasyon nga inyong nga gusto.
1: Valenciana di Alira Apin. So, ba niya nga mga Sprite, mga special nga sa mga uma-umam na yung mga special ingredients nila, no? Sprite Royal.
0: Royal.
1: No? Oh, sa atong sining. Iba na nga butang sang tingin na timplahan sang juice bala nga tang.
0: Tang.
1: Oh, sa atong sining mga kakipay. Si Tita Rina Mapa sa Rizal Lapus.
0: Ay, namig na
1: no, namit na sa magluto sang Valenciana si Tita Rina Mapa. Tita Rina!
0: As in!
1: Naroon makita ay kita. Pag-an ko nga nagasunggod ka na kay Y Kamida kapalapit sa imo. Kay tungod nga do kasako gid permi ka nga baw grabe man Tita Rina Mapa ka init dabi mo nagatagi ti ang init. Kapalaan si kay Pepe Enrico Surita nga matumba wala pilas na. Ka init. Pero karon basi makakahapit kami da sa imo Tita Rina Mapa. Ha? Tita Rina bugtaw ka na. Tandaan mo na Tita Rina Mapa. Matilaw kami da sang balin sana kung may ara kada. Sa ton sining mga kakipaib sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang Balinsya sa ton sining mga kulturan hindi kini madula kung mga okasyon no. Kaya punto na birthday kami to kay kakipaib Jason Talaron.
0: Bawa may Balinsya na
1: siya. Amang ipang-imbitar lang to ya. Siyempre ang balaan sang nagasilibrar nga hindi mag-take out pagkatapos kaon.
0: Ingala ko man wala ako sa invitation.
1: Na amo na ito yan na invitar.

0: ang ginaimbitar lang din tuya ang bisita nga hindi magdala take out. So, ikaron sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. May balinsyana dito kagabi. Amo na ang balko nga sa mga okasyon, hindi madula. Birthday, kasal, bunyag, no? Sa aton sining nga mga ka-K5 sa mga pinalangga ta nga mga tagpalamati. Aragadya ang balinsyana. Ang balinsyana is originally a Filipino Filipino dishes or
1: Filipino
0: nag-originate na sa iban nga lugar.
1: Filipino gidya K5. Filipino gidya. Kahit ang iban nga version is paella na naiya, which is Italian na naiya. Na iya may seafood.
0: Na mo na siya no. Pero may mga balinsyana nga may seafood, one seafood balinsyana, di ba? Sa pero, mga
1: pero actually mga ka-K5, kung hindi kita magsala, ang Valenciana nga ini do diri gina di sa Visayas nag-origin, specifically diri sa ano sa Panay.
0: Ano ang ingredients ang Valenciana nga dapat hindi sa madula kay amo gid ang trademark yang nga Valenciana sa.
1: Syempre ang pilit aside sa pilit mga
0: pilit oh. Ang yapanakot bala ano ang panakot sang Balinsyana nga trademark yang nga pagambal mong Balinsyana hindi ginasa madula.
1: May pasas.
0: Pasas. Okay man, pero pwede man nga makabalinsyana kang wala pasas eh.
1: Green peas.
0: Green peas. Okay man, pwede man kakabalinsyana kang wala green peas. Pero balaan mo kung ano ang ano gid?
1: Ano?
0: Ang ano nga Balinsyana nga dapat Balinsyana sa
1: ano?
0: Atay.
1: Atay gid.
0: No, hindi gid madula ang atay, di ba? Hindi mo na sa karumatawag nga Balinsyana kung wala ka sang atay nga panakot. Naton sini nga mga kakita. Ako ginaya ang signature sa okay, pay balira apen.
1: Di anong nanamitan mo ang ano ang Balinsyana nga manok ko ng Balinsyana nga baboy.
0: Mas lami iyang Balinsyana nga baboy.
1: Kung ako man.
0: Tapos, nga mga kakebeb. Tapos may mga ano to, may mga sausage or longganisa.
1: Chorizo Bilbao.
0: Chorizo Bilbao. Chorizo Bilbao. Kung ay ka chorizo Bilbao, pwede mo mga
1: hotdog.
0: Tapos sinin nga mga kakepa. Di ba pa Bing Space J? Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Available gina mga produkto ni Dr. Amil Itang. Oy kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan ha. Ubusan nyo na mga produkto nyo na sa Pasig City, Ma'am Bibing. Ang klinika ni Tex 196 ang ni Tex Coffee Mix ha. Sa pwisto ni Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan dira sa may idalom sa ang Gabaldon Building sa Pasig City. Pagitaon nyo lang ang store ni Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Restan Wat Gulay, good morning. Teresa Alcunada, Rosemary Agramon. Good morning, ka-K5 Umalay. God bless you, SB. Mga ka-K5, stay safe, everyone. Salamat, Ma'am Rosemary Agramon. Kay ka-K5 Fred Pasgala. Ka-K5 Fred, good morning. God bless you again, ka-K5 Fred. Kaya, hopefully, no, makarecover na si tatay mo. Ampal ni ka-K5 Fred Pasgala, kampiyon gidang Balinsyana, ka-K5 Fred. Kay Sir Frank Constantino Pla, kag Ma'am Cherry Lapating Branya, with Fred Sarpiento, good morning. Mayong aga good. Sa aton sining mga listeners aga. Palas 4:56 sa aga ka KP Valira Apin. Salamat gid sa imo sining nga pagdulong sang imo sining yum yum yum yum in the morning. Balinsyana in the morning kita subo nga aga mga ka KP. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si amigo ko Rencel Senyeres, no, sa aton sining nga mga ka KP, kita ko permi post siya. Nag-ano siya, nagaluto siya, nag-yam, aga-ano man siya, menu for today. Gawa mo man sa plagya. Ang aton menu for today, nila ga nga tambo nga may ara sang kasab. Our menu for today, alugbati nga may karabasa. Kalabasa. Sa menu for today man sa in the morning, ha? Alas 4:57 sa aga oras ato sa nga pagpangalagan mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Salamat kid ka-K5 Alira Apin.
1: Sige ka-K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka-K5 Alira. Ang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Yum yum yum yum. Ang oras alas 4:58 diretso kita sa mga labing talo pang donaton ng mga balita balantayan sa ato sini nga pagpunbalik diri lang sa balitang K5 sa umaga. Una kita sa mga top stories of the day mga ka-K5, 50 mil pesos nga reward money gintanyag sang pamilya Haseldo kung sino ang makatudlo sa nahamtangan sang suspect nga si Jerry Lima
2: ang nagkuga patay sa kay Nanay Virginia Haseldo nga isa ka 89 anyos dira sa may Ledesco Village, mga kakaypay. Sa dugang naton sining mga balita, mga kabiyanan, ang tricycle nga ginkawat sa Banwas ang Lambunaw nakitaan sa Banwas ang Uton. Nadakpan sa Joint Drug Bypass Operation sa Gumangas MPS kag Philippine Drug Enforcement Agency nagpositibo sa drug test. Sa dugang mga balita, mga ka-K5, Police Brigadier General Randolph Tuanyo ginmando sa mga hepe sa Western Visayas nga i-cater ang mga katapos ng media angot sa public safety concerns. Kag lalaki arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banwas ang Balasan, kapin malapit tunga sa milyon nga pesos ka balor sang suspected Cebu na kompiskar. Sa kaangot nga mga balita, negosyante dakop man sa drug bypass operation sa City Proper. Kag Iloilo Provincial Government balik na sa 5-day work umpisa sa Hunyo 1. Kag ang Iloilo City Government tunan pa kung ini-lift man ang ila sining 4-day work week. Tip nyo na, naanad na mga empleyado nga sagik bakasyon taga Biyernes ah. Kon sini nga mga kakipay pati kanay imo nga ma work ko, work from home imo yang ah ibantor ato sa SM City Lagawa. Talaga ganaga naman ang presyosa nga gatong. Pero why gid nagbalik sa normal? Gaulat kita nga mag-uso sa 65 pesos ang presyosang diesel. Why gid mga kakipay? Timpatimbuok lang nila ang presyosang gatong tapos panubuo nila pag panubo steady pulse na nila sa 85. Hindi mareklamo ka pa. Pasalamat. Kung ikaw Pinoy, mambal ka lang. Ay salamat na lang at tiyamon yung presyo kaysa magbalik to sa 110 ang presyosang diesel. Ang gasolina. Sagon sa nga mga kakipay. Why gid niya magbalik sa normal lang? Dahil balik sa normal, ipaos-osa niyo sa 65 pesos. Ibalik niyo. Hindi pa ng 20 pesos mga kakipay mo. Sa ton sini mga pilangga ng mga tagpalamati, alas 5:01 sa aga mga kakipay. Sa pagbalik naton, detalye na sa aton sini mga balita ang aton sini nga pag-istoryahan. Nakip na mga balita national kag international. Aton sini nga pag-diskusyonan sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandan sa Gyapon, ka K5 Reyes Peha Umalay. Magabalik kita matapos ang mga importante nga pahibalo. Standby ka mo.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule capsule. May aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract, eye care gold capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakala butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang pinakamalaking tagisan ng gani, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: kadaragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga

0: KK5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Extend Food Superman
2: for Man. Ako si Ere.
3: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no.
2: Siling sang migo ko.
3: I-try ang Extend Food Supplement for Man.
2: Kay epektibo ko no.
3: Akon gintilawan.
2: Abaw.
3: Gatok tura og gid ang akon man no.
2: Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5, K5 News FM.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: Mahigo ba na ang imo dugo,
7: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika
7: DTX 500.
6: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may BCO.
7: BCO.
6: Yung may D3.
7: E3 Bio.
6: With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio,
7: ang D3,
6: yung may Visio,
7: ang Visio,
6: yung may D3,
7: D3 Bio.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may kumso.
11: Alas 5:11 sa aga, oras sa ito sa libro ng pagpangalagad. Ginadalongin sa Tascal 1 sa Klinika D3 Bio, DTX 500 Mighty C, DTX Coffee Mix, Klinika DTX Beauty Soap, kag Extend Food Supplement. Ang mga suplemento ni Dr. Amil Itangui, nga saragin makabulig sa ito sa nga ikaayong lawas. Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist, nga napamatuda na sa mga eksperto sa DOST Pag-asa nga ang virgin coconut oil ang mabisa sa pagtapda sa mga viruses kag bacterial infection sa lawas natin. Mag-inom sa Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Basta ka rin vitamin C, i-Mighty C mo na yan. DTX 500 para sa may mga hypertension, high blood, diabetes, mag-inom sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, himo sa Ampalaya, kagdi sugar-sugar cane extract. Napamatunan na sa mga eksperto sa Estados Unidos kung gaano kabisa ang DTX 500 sa pagtapta. Kag pag-repair sa mga guba nga selula sa lawas na tuntuga sa mga free radicals nga halin sa oxidative stress. Ang tamaan nga stress mga kakipap na gaguba sa selula na ito nga pahina sa ngaton sa nikayang lawas kaya ganit mag-inom sa Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 mga kakipap! Ang oras, alas 5:13. Naka-standby na sa linya si kakipap AJ Cordoba. Diretso kita sa latest update sa award money o kung reward money mga ka-K5 nga igahatag sa pamilya Haseldo sa kung sino man na makatudlo sa ginapahamtangan o kung ginapanaguan ni Jerry Lima ang suspect na responsable sa pagpatay sa kay Nanay Virginia Haseldo nga isa ka 89 anyos nga tigulang nga gingsulod sa iya sini nga balay kagin koga patay sang suspekta ka K-Pi ba AJ Cordoba sa imo sining mga development reports. Go ahead, ka K-Pi AJ. K-Pi AJ. Okay, balikan ta linya with ka K-Pi AJ Cordoba. Ka K-Pi AJ, liog lang ko check sang imo sining linya. K-Pi AJ, go ahead. Tawagi liwat ba si Kakipay BJ Cordoban dula iya sini nga linya hao din sa subong hilit-hilit ga pa ano man ga panago man iya isang signal hao. Ang oras alas 5:14. Good morning Sir Frank, Sir Fred Pascala. Nagpamatigid sa to sini nga pagpangalagad subong morning. Kipay ba AJ, go ahead.
12: Kaki 5 Ray, 50 mil pesos nga reward money gintanyag sang pamilya Haseldo batok sa suspect na si Jerry Lima kung sa din makatudlo sa Iabla kung ano, kung din siya napahamtang sa subungag kung din siya nga lugar na gapanago. Kaki 5 Ray, ini angin confirmar ni Police Captain na Jemel Acosta, OIC sang Iloilo City Police Station 2. Samtang na kagapon na autopsy na ang bangkay sa 89 anyos nga senior citizen nga gin nasakwan na patay sa iya mismo ko agulingon sa sulod sang balay nga si Berhenya Haseldo kaki 5 Ray. Si Nanay Berhenya ang ginpatay ni Jerry Lima sang Mayo 24 kaki 5 Ray. Kagapon na autopsy na ang bangkay ni Nanay Berhenya kaki 5 Ray.
11: Pero ano nakita sa autopsy? Kina autopsy na?
12: Wala pa kaki 5 Ray ang result sa autopsy. Hmm. Posibilidad mga 3 days pa siguro magwa kaki 5 Ray. Totoo 3 days.
11: Okay. Sige. 50,000 pesos ang naghatag ni ang iya mga kabataan. And so, sa information naton, kahit si Nanay Berhenya ni, even though nga 89 anyos, medyo pagsik panigawa, maglakat-lakat, kaga ano pa, ma kumbaga matagsing pang iya sini nga pamatinan ka K5 bag EJ kag ang memory sini ano pa ang preska pa no why gid ni siya gawas ang kabalatian nga masiling naton nga tawag ni ma marilipaton blaw no ang ining biktima ka K5 EJ. So kung natawo naton ang iya mga kabataan sini mga senior citizen naman ni gali sa sagwa sang pungsod sa US to. Ang duha yanik bata suno sa aton sining mga informations nga nakuha ka kay 5 AJ Cordoba. Kay ti 89 years old si nanay mo so laban-laban mga bata yaman ti may mga edad naman no ka kay 5 AJ.
12: Mga 50s to 60s ka kay 5 AJ.
11: Amo na nga ti didto sila sa Amerika kay didto na nagpangabuhi mga kabataan mga apo ni Nanay Berhenya da amo man ang iya mga apo sa tuhod no. Amo na gali nga ti si Nanay Berhenya na lang ang isa dira sa iya sini nga balay no kag ti gina updan nang sing iya timbang pero ang timbang niya nagapuli kong Domingo. So 50,000 pesos reward money. Kamusta ang mga developments sini? May traces kag may nabalanab lang mga pulis kundi nagapanago si Jerry Lima kay nakuha iya pa ni nga mag-inom sa bar matapos siya nga obrahon ang krimen kag magsagi ka sabak-sabak sa mga chicks to. Okay mo nang bisyo ya kag kay 5 ba EJ?
12: Suno kay Police Captain Jamila Cuesta aton gagapon nga gin pakigangutan ra kay 5 Ray. Padayon nang ilang manhunt operation sa sining suspetsado nga si Jerry Lima kag kay 5 Ray kag wala pa gid sila sang exact location unsa din ini nagapanago ining suspect kag kay 5 Ray.
11: Pero may nabalaan nila kung din nga barto sa nagdiretso, sang gabi nga itong nabalaan, nag-my day pa sa Facebook na, nga ara sa isa ka bar, maapter yagin patay ang biktima, that was Sunday evening?
12: Wala inagin pa guwa sa aton kasi 5 Ray ni Police sa Captain Acuesta, no? Ay suno sa iya, ang mga bagay nga amuna, ila pa ginasundan, gid ka ginatutukan, gid ka kay 5 Ray. Kaya hindi anay ko no isa publiko ini.
11: Okay. We respect kay ti part na sang ila sining proseso kag investigasyon nga hindi ma hindi marilimaso ang ila sining dakop kay Jerry Lima no kakipay ba AJ Cordoba. Pero ti ang pamilya ya sini sa Mambusaw Capiz based sa mga informations tano didto man gapon
12: ang pamilya sang suspect kay 5 Ray, yes ara man dito sa Gapon no.
11: na pakigangutan na ni naka-connect na ni ang mga kapulisan tas pamilya dito?
12: Yes, Kakipay Brave. Apang negative dito ang presensya ni Jerry Lima.
11: Ati normal mo lang na kung pamilya kisa i-deny gina nila, no? Pero ti basi wala gid man dito ya ka kapadulong, no? Sini si Jerry Lima, no? Kakipay EJ Cordova, kiti kung kriminal ka, balaan mo naman nagyapon nga ti isa sa mga padulungan sang pulis, laban-laban balay mo gid, no? Pamilya mo gid Kakipay EJ Cordova. Ti subong siguro gatalang-talang ni sa kundihin sa ni Manago kay ti way man sa diya koon nga pamilya gid sa Iloilo mo Kakipay BJ.
12: Kag sa mga impormasyon gani naton Kakipay Bri, base kuno ko nag pala to nag-tour.
11: Nag-tour sa din
12: kay ti Paldo mo.
11: Pila man lang to makuha ya siguro. Way man aguro ya milyones na sa balay sang tigulang.
12: Wala.
11: Pila bi ano ya 15 mil, 20 mil pinakatayog. Tiang 20 mil mo, sana abuti ng 20,000 mo aw. Kaptan mo subong sildo mo, subong adlaw sildo mo, kaptan mo pagkabuhas ng adlaw alimunaw na, di ba?
12: Mabaklan mo lang gani ka Kipebre, isa ka lechon nga manok wala doon ha.
11: No. Amo na gani ti iyaya may bisyo pa sa, di pa barbar pang tuntoya. Di pa chicks pa. May nakita, may nakuha kita ka impormasyon ba mo kano? Ano ni kabatod nga ko magkadto sa kuno sa bar gina pa baloya kuno sa mga chicks to nga army sa kuno. Amo na gina ambalya army ko para manamiar man mga chicks kag sabak-sabak sa iya eh.
12: May ara pa gid kag Kipay Bri impormasyon nga nakuha no. Ako mismo nakakuha nga
11: ikaw mismo ha. Why iba na ikaw lang ha. Ikaw mismo ha.
12: Yes. 40,000 pesos per head.
11: Pila?
12: 40,000 pesos per head sang chicks.
11: Ano na ang ilang ano? Sobra pa na sa Palawan Pun Shop and Jewelry. Ang ila sining ano na? Ang ila sining pandilitse kag Aripahol Kakipay ba EJ Cordova? Nga 40 mil gen?
12: Di kay ina ang impormasyon Kakipay Bray. Ang suspect man ko no, ang nagamiya padayaw bala sa mga chicks ano pa ti. Siyempre kada balik niya ako no ginaagawan si Mia.
11: Bawa.
12: Padayaw bala kay Kipay Bri.
11: Sino gani itong nagambal tong okay. Dumduman mo to si ano si Rapi Tulpo, Senator Rapi Tulpo nga nag-viral to bla ligad to eh, nga may isa ka sikat nga hindi man gid siya artista nga ano independent artist lang bla no. Nga nag-perform sa okasyon ni Senator Rapi Tulpo. Tapos gin-post siya sa iya Facebook nga gintagaan sa kuno ni Senator Rapi Tulpo sang 250,000 pesos.
12: One night.
11: 250,000. Amo ni karon ang nagwa sa amo to ang nagwa sa netizen sang gin-post siya mamu ano ni sa mo. Isa ka ano ah do kita mo nang ginalantaw mo bala perme ang ginalantaw mo bala perme sa cellphone mo
12: si kwa nagalantaw ka Kipay Bri si ka Kipay Jason
11: Kipay Jason malahig mo pa imong isa nga panami to saya sang kupo-kupo subong sa asawa ya kay Ari Dis Pilipinas subong. Basta, ano na siya, kumbaga mga kaalinya, dabla sang unang mga pelikula day Susana Roses, mga muna bla mga pelikula ya sang una, mga Jan Raya bla day Maui Taylor na
12: day Joyce Jimenez.
11: Oo, mga ambal nila kuno ang mga nag ang mga nagpataas kuno sang height sang mga batang 90s. Di karon hambal ni Senator Rapi Tulpo kag sang iya magulang nga si Montolfo nga atong artista nga to nag-perform to ya sa okasyon ni Rapi Tulpo and because nga hubog na si Rapi Tulpo gintagaan niya sang dako nga tip pero wala to ya kuno sang may natabo sa ila ni Senator Rapi Tulpo ah Kakipay BJ Cordova galing ang mga tawo sa online amo lang to ya nagatagatag sang meaning ti malwan man kuno si Rapi Tulpo kung mahubog mo ti 250,000 yung ginatag ya ti ambal gani ni Ramo ni Montolfo ang iya sini magulang ni Senator Rapi Tulpo sa isa ka-interview. Balya, nakita ko yung mukha ng babae. Imagine on mo ha, artista ang babae ha, artista ang babae, tapos nag-perform pa sa mga movie nga kasubong sa mga genre sang movie nanday Susana Roses, de Maui Taylor, nang mamurabla, no? Kakay 5BJ Cordoba. Pero anong bal sa magulang ni Rapi Tulfo? Nga si Bong Tulfo, balya? Yung babae nga, kung ako lang, hindi ko ngayon bibigyan kahit 5,000 piso yung ano niya eh. Yung mukha niya eh. Oh. Standard ang standard. Ang... kung si Muntol po pa, hindi ganis ako na mag-atag 5,000. Oh.
12: Oh.
11: Sa to sini nga mga, kaya hindi ko na pang 5,000 ang iyang aura. Oh. Di tapos si Jerry Lim, awatag 40 mil sa mga babae di si Lilo. Lagi na sabak-sabak niya sa bar. Kaki 5BJ Cordoba, ano na? Gold ang ila, sini nga rin pa, hol kag pandilitse nga. K5BJ?
12: Oh, galing kay tiining si Jerry Lima suno sa nabato natin kay Febre. No, per tiining ko no, magkapin pa ba sa sulod sang bar?
11: Sa...
12: no, per tiining ko no, kagalante nga klase katawo.
11: Gabi kagalante no, ang army pakilala yan, pero ang iya kwarta, kinawatan, gli. Kung sini nga mga kay K5, kung sa ano pa, kung sa sapat pa, ano, butakal. Ha?
12: Laban-laban eh.
11: Kakilala ka siyang butakal?
12: Nga, buta, oy, basta butakal ah.
11: No. Oy, tapos basta butakal na naman.
12: Hindi kayo nga balaan si Pedro nga butakal, baboy.
11: Baboy gani. Di ba butakal nga baboy, ano how? Kung sa iban pa nga terminoli, iya, ano gani? La? La? Pamangkuta, tupad mo?
12: Layo ay kami.
11: Lais ka ba, boy?
12: Ah, oo, gali. Oo, sorry, sorry.
11: Kaki pa, BJ?
12: Oo. Oh.
11: Kahit hindi ka magbutakal, sina nga gastusan mo, hindi mo babaye 40 mil pesos? Oo. Oh.
12: Kung sabagay, kaki pa, BJ,
11: waay man sa nahirak magastos ang kwarta.
12: Di kay balaan mo kay Fibre, hindi man sa mahila, kahit wala yaman inigin pabalasan mo, ginuha, ginakita yaman inigin kwarta, pinaagi sa mahapos nga pamaagi ka kay Fibre.
11: Hmm. Oh, hindi ko na mabatian boses namon sa live. Basi ang imo nga video, ang CCTV mo, naga-overlap, naka-on, guro. Kaya usually, kaligad to nga kapon, gireview kong live, naka-on na ang imo nga CCTV. Oh. Sa aton sini nga mga K5, i-review ang sa cellphone mo ang live ta kung batio na. K5 BJ, amo na nga why sa mahirak magi ano? Mahirak magi tawag ni maggastos kwarta kay hindi man iyagi pagabudlayan mo.
12: Mm.
11: Oh. Take around 50,000 pesos reward money. Sa aton sini nga mga K5 ang ginatugyan mga K5 sang aton sini nga pamilya sang aseldo para madakpan ining si Jerry Lima.
12: Yes, correct kay Fibre.
11: Na file na ning kaso?
12: So far kay Fibre ginahulat pa ang result sang autopsy.
11: Hmm. Ang pamilya nakapuli na?
12: Wala pa kay Fibre. Hmm.
11: So kamusta ang amon sini nga Udyoda sa
12: online? Okay naman.
11: Kay Fibre balira apin. Na monitor ta, okay na? Okay, gareklamo ang aton nga mga online viewers din nga why kami udyoda no sa live ga-overlap pa sing CCTV nyo, wala nyo ma-mute bla. Sige, K5 AJ Cordoba, sundan ta ning mga developments ini. Ilabi na gid ang pag-file sang kaso ni siya, pero ang kaso to rape with homicide. Robbery with homicide.
12: Robbery with homicide K5.
11: Sa aton sini nga mga K5, robbery with homicide. Lori Abadonio de la Cruz, good morning kay Febre Malay, Rosemary Agramon, Beth Idar Lilia, Erlina Tilarma Goles, nagapamatigid o pod kay Sir Noel Goles sa aton sininga pagpangalagad. Kaya Ma'am Cherry Lepating Branya, good morning. Alas 5:27 oras sa aton sininga pagpangalagad mga K-5. Sa dugang mo sininga mga balita kay K-5BJ?
12: Samtang kay Febre, tricycle nga gintawat sa ang Labunaw sa uton nakita. Ini ang ginkompirmar sa Labunaw Municipal Police Station nga ang tricycle nga may nablatter sa ila sa Mayo 26 nga tricycle nga nadula kag diri sa Banua sang uton nadula. Ini ang ginkompirmar man no, ni Pulis Lieutenant Colonel Arnel Soles sa aton gapon pag pakigangot sa ila nga natingala na lang ini kay Febre ang tagmalay Birasa tag baksur sa banwasang uton nga may tricycle nga nakapark sa atubang sangya ila sininga gate. Pero sang alas 2 ang kaagahon nagtinaghol ang ido. Galing kay ginbaliwala la nila kay natural mala na kuno ka kay fibre mo. Pero pagbugtaw na nila sang kasanagon ha, mga banda alas 4 o alas 5 sang aga, natingala sila nga may tricycle na. So gilayon sila nga nag-report sa Uton Municipal Police Station kag didogen usisa sang kapulisan sang Uton kag nakita nila nga mayara sang permit nga nakakabit nga taga Lambunaw ang tag-iya ka kay fibre. Kag dito nag-coordinate sila sa Lambunaw Municipal Police Station kag na-confirm nga ang owner sang tricycle taga Lambunaw. Gilayon naman ginukdan sang Lambunaw Municipal Police te, ang owner sang tricycle kag na-confirmar nga taga Lambunaw ka kay fibre ang tag-iya. So alas 4 sang hapon Mayo 26 again turnover na sang mga pulis ang tricycle sa tag-iha kaki fibre. Samtang padayon pa ang ilang investigasyon kung sino ang mahikimuan sang pagpangawat sang tricycle kay siguro kung mas kun madamo pa sang gasolina mas malayo pag dadto na kantuan. Pero no obstante sang gasolina kaki fibre. Kaya
13: kawat kay gimbilin niya man waya lang gurong itawat kasi wala sa service kuno lang nilang guro.
12: Kaki fibre.
13: Basi kuno lang niya lang. Kay tiwaya man gin na plagyo mo. Gimbilin niya man mo.
12: Ah, hindi man kaki fibre nga hulam nga ginatawag kay ti isang time nga to, wala sang labi ang tricycle so gin-cut ya lang ang mga wiring da ignition.
13: No. So may ginkawat din gali sa?
12: Ah.
13: Kaki fibre Jay?
12: Ah, gin kanya gin kaki fibre ginhungod ya gin bala nga pandaron ang tricycle bisan wala sang labi kaki fibre.
13: Pero taymen why man sa may ginkuha nga part sang tricycle?
12: Wala man kaki fibre.
13: Oh. Tingagin bilin niya titani kung ano, ano ubusan gasolina?
12: Ano ubusan gasolina?
13: Asus mga watsa way gid sa no pagutogongaw. Si Pa BJ?
12: Oh,
13: nga watsa pero way sa no patugong.
12: Diba si kun wala sa inuklite kaki fibre, amo tugoro nga nang awat sa para ma kapuli siya kun din man siya nagakuan diri sa Pine Sound First District.
13: Wala sa balon kwarta, wala gi sa katugong, kay kuno kwarta sa atin na patugungan ta ni, kun din nadalaya puli ang tricycle.
12: Oh, pag kun may kwarta sa kaki fibre, basi wala nga hindi naman to pagpaon ng tricycle, ah, basi nag-commute man siya. Kiti mm. Minuklite sa mo.
13: Grabe mga tripping sa mga kawatan subong no. Sa mga tao no. Oh. Katon sini nga mga kaki five. Kaki five BJ. Ang amo man ko kaysa bala ang ano ang good side. Kay kung may tricycle ka tapos way ka man inog pa full tank kad kung kawaton kundi hindi mabitbit palayo sa kakawatan. Kaki five BJ.
12: Mm.
13: Kung may tricycle.
12: Amo na gani. Amo man gani kaki Febre, may kilala man kitang tagiya sang tricycle. Idiya yan ni kaki Febre, wala ni siya naga full tank sang yang tricycle. Undab eh ginapull tank niya lang ini kaki Febre. Good for one day niya wala nga pagbiyahe para nga siling at least bisan kawaton ang akong tricycle, hindi siya makapalayo kay titungod nga ang gasolina gamay kaki Febre mo.
13: Hmm. Sige. Gabi do, sige. Ang huni isang manok na silikod mo do, parehas ng sinyo. Tira ka naman guro sa Sunset Boulevard mo.
12: Ati kaki fibre naga panta diri naga transaction about sa DTX 2P mix ah. Naga endorso kita diri sa mga
13: mo do saksi mana na nang transaction na imo. Wala pa maklose del. Wala pa na maklose del.
12: Ah, wala pa ka kay Fibre. Kasi siyempre madamo diri sa nagpangapi, gina-endorse na sa ilagin mismo. Para nga at
13: least. Kinanglan pa na isa kabulan nga sa transaksyon na nanay nyo da. Sige ah, salamat kid kay Fibre J.
12: Sige kay Fibre, ngini nga balita, no? Ginadulong isin nyo sa Kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Opo sa patrol, si kay Fibre, mga USP, ako naman si kay Fibre, AJ Cordova para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Kay Fibre News FM.
13: Ang K5 ba kamustahan para palaro ta wai pa man. Okay. Sige. Kahapon sa aton sini nga mga K5 ginapayag gamayara sanging kadtuan nga makatapos sang Criminal Investigation and Detection Group kaupod ang National Bureau of Investigation gin-raid nila ang isa ka bakante nga balay nga ginapatihan mga ka-K5 nga ginapanagiyahan sang relatives no ni Senator Robin Padilla dito sa May Angeles City mga ka-K5. Ang ining subdivision kung sa diin napahamtang ining bakante nga balay ginapatihan kay nakakuha sang impormasyon ang makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG o po ng National Bureau of Investigation o kon NBI nga i-search nila ini tungod mga ka-K5 nga ginapayag nga nagapanago dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi bala ayhan ginapatalang lang sang pila ka mga impormasyon nga nabaton mga ka-K5 no lain pag ini sang subdivision sang aton sini nga mga ka-K5 ang mga kapulisan naton ang mga otoridad naton mga operatiba naton mga ka-K5 para lang himuon nga karadlawan sila no sa aton sini nga mga kuturan amo ni nga dapat kung may mga information kag NBI kamo no taas ang expectation sang public dapat pag may ginkadtuan kamo piho bla no sa aton sini nga mga ka-K5 mamo pinaka taas na nimo nga law enforcement agency in terms of operation and investigation ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa aton sini nga mga ka-K5 tinagkadto sila to sa subdivision sa balay nga bakante nga wa man sang tawo no ni nga ginapanagian ni Virgilio Carino nga relative ni Senator Robin Padilla no actually uncle ya gani si Virgilio Carino gani sa Diamond Subdivision sa Barangay Balibago Angeles City Pampanga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpamati nakibot ang pila ka mga tupad balay dito sang magagwa ining mga katapo sang CIDG kag sang National Bureau of Investigation mga ka-K5. Matapos ang 30 minutos nga pag-search sa sulod sang balay, wala sila sang may nakita nga ulo ni Bato de la Rosa. Nga ulo gud ati dasig ba identify mo kalbo mo sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan na hibaluan mga ka-K5 nga si Senator Bato de la Rosa ang nagtambong paanay sa binutuhay dito sa Senado kag matapos ang shooting incident sa sulod sang Senado mga ka-K5 ti nalagyo upod nga niya si Senator Robin Padilla kung sa din dito sa nagsakay sa salakyan ni Senator Robin Padilla mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati so that is why nga ti ginapangita na ni Subong si Senator Bato de la Rosa matapos nga wala ginaprubahan sang Korte Suprema ang temporary restraining order nga ginpile ni Senator Bato de la Rosa o kon TRO nga para nga hindi pagpanugutan ng ICC nga magdakop siya. Tigin basura to sang Supreme Court. Ang pagbasura sang Supreme Court nagakaulugan ay nagatag ini sang confidence sa katapo sang CIDG kag iban pagid ka mga law enforcement unit sa Pilipinas nga ipa-implement ang pag-issue sang warrant of arrest sang ICC batok kay Senator Bato de la Rosa. Oras, alas 5.37. Nami patitani dugangan kaso naka-standby ng aton sining mga counterpart sa Palarong Pambansa 2026 update.
14: Mga record ng Palarong Pambansa. Sa babae naman, sa 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha ng National Association of Sports or Academy of Sports na si Rihanna Coleman ang record, dalawang record din ang binasag ni Rihanna Coleman sa 4x50 medley relay sa National Capital Region Girls, 50 meters butterfly girls, at saka andun din si Anton Dominic Delia ng Ilocos Region. Sa 450 medley relay elementary boys, narito ang naging resulta. Sa awarding ceremony kahapon, nakuha po ng 4x50 meters medley na or medley relay sa swimming. Ang nakakuha ng gold sa elementary boys ay National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 10 at ang bronze medal at nakuha naman ng Region 8. Sa 400 freestyle elementary boys, ang gold nakuha ng Region 4A. Ito po si Nathan Buneo, silver Region 13 at bronze Calabarzon. 50 meter butterfly stroke elementary boys. ang gold na punta sa Region 4A Calabar Zone, silver Region 8, at ang bronze medal ay napunta sa Region 6. Sa 100 meter backstroke elementary girls, ang silver ay nakuha po. Ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 3, at ang bronze nakuha ng Region 7. Samantala, sa 400 freestyle elementary girls, nakuha naman 4x50 medley relay elementary girls, ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 10, at bronze Region 3. 400 freestyle elementary girls, gold Region 5, silver Region 1, bronze Region 12. 100 meter backstroke secondary boys, aba, namayagpag, National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 7, at ang bronze nakuha din ng Region 6. 100 meter breaststroke secondary boys, gold NCR, silver Region 7, bronze Region 13. 200 meter freestyle secondary boys, ang gold nakuha ng NCR, silver Region 7 or Region 12, bronze Region 4A. Sa 450 medley relay secondary boys, ang gold nakuha pa rin ng NCR, at ang silver Region 7, bronze Region 4A. Habang ang 400 meter freestyle secondary boys, ang gold nakuha ng Region 1, silver NCR, at ang bronze nakuha naman ng Region 12. Sa 400 individual medley secondary boys, gold NCR, silver Region 12, bronze Region 12. 50 meter butterfly stroke secondary boys, gold NCR, silver Region 4, bronze Region 7. Sa 100 meter backstroke secondary girls, gold Region 3, silver NCR, bronze NIR. 100 meter stroke, 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha naman ng National Academy of Sports ang gold. Ang silver nakuha naman ng NCR, at ang bronze mga ka-K5 ay nakuha naman ng region, check natin, ha? Plus po sa screen natin, ano? So, nakuha po ng National Academy of Sports. So far, ang sa larangan po ng swimming, dinomina po ito ng National Capital Region ang naturang kompetisyon. And sa araw na ito, Kakipay Babes, abangan, alas 8 ngayong umaga, ang laro po ng Western Visayas sa basketball. Final day ng elimination round. Isa po sa mga tinitingnan na makapasok sa quarterfinals ay ang Western Visayas, matapos makabit ang dalawang panalo. At they will have their third game today at 8 o'clock, laban po sa BARM. Samantala, kahapon, kahit na po tinambakan ng Western Visayas ang kanilang kalaban na Cagayan Valley Region, na makalaki po ng kanilang kalabangan sa basketball laban po secondary boys, pero eliminated na po ang Negros Island Region. Sa kanilang bracket, ang dalawang top seed ay ang National Capital Region at ang Central Luzon. Isang malungkot na balita yan sa mga fans ng secondary boys basketball. Samantala, kahapon, naging masaya at mainit naman ang labanan ng K5 Babes sa pagitan po ng kupunan ng NIR sa volleyball. Kalaban po nila ang Region 4, no, o ang Calabar Zone. But unfortunately, matapos sa mainit na bakbakan, nanalo po ang NIR 2-0. Yes. Pero sa first set, tinambakan sila ng NIR. At sa second set, umabot hanggang 30 ang score dahil napakatindi po ng labanan sa pagitan ng dalawang mga grabe volleyball teams. Napakadikit po ng laban. Napakadikit po ng laban.
15: Oh, mas, at, mas maganda panoorin yung volleyball women kaysa volleyball men.
14: Tama po yun, Kaki-5 Robert. Ano? At sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas.
15: Bakit kaya?
14: At narito na, Kaki-5 Robert, at sa buong Pilipinas, K5 News FM na nagkikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, narito na ang pinakahuling medal tally as of this broadcast time. Ang pinakalatest na medal tally natin sa mga oras na ito, nangunguna na ang National Capital Region. National Capital Region na mayroong 25 golds at 15 silver and 21 bronze. Ang Region 4A, ang pangalawa, na may 18 golds, 10 silver and 10 bronze. Pangatlo na ang Region 7 na mayroong 13 golds and 12 silver and 10 bronze. Region 6, nasa pang-apat na pwesto, may 9 na mga gold, 14 is silver, 10 bronze. Ang Negros Island ay panglima. Sumusunod sa Region 6, ang Negros Island, may 7 gold, 6 na silver, at 8 o 3 bronze medal. Pumasok na rin ang Region 5 sa number 6 spot with 7 gold, 5 silver, and 6 bronze. Yan po ang pang-6. Ang pang-7, ang dyan na ang Region 10. Pampito ay ang Region 10. Ang Region 10 ay may 7 gold, 5 silver, at 6 na bronze. Ang 6 na gold, 8 silver, at 9 na bronze. Ang Region 10. Ang pang-8, Region 11, 5 golds, 10 silver, and 5 bronze. Pang-9, Region 3, with 5 golds, 6 silver, and 5 bronze. Pang-10, Region 8, 5 golds, 5 silver, 8 bronze. Pang-10, Region 13, top 10 lang muna tayo, K5 babes at K5 News FM Philippines. Region 13, pang-10, with 5 golds, 3 silver, and 14 bronze. Ngayong araw, alas 11 ng umaga, magkakaroon po ng labanan ang Negros Island Secondary Girls represented by Bacolod Taytong High School sa volleyball elimination round. This is the last day of the elimination round. Kahapon po, nanalo naman ang Western Visayas laban sa Eastern Visayas sa baseball sa score na 11-0. Imagine that. Ganun kalakas ang softball team ng Western Visayas Secondary Girls. Abangan natin mamaya ang live coverage ng K5 News FM at ang palaro pambansa updates mamayang alas 7 ng umaga. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Power Trio, ang DTX 500 Mighty C at Nitribio. At salamat din sa tulong na opisina ni Deputy Speaker Congressman Alby Benitez ng Lone District of Bacolo, kasama na si Mayor Greg Gazataya ng Bacolo City, Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of Negros Occidental at Mayor Salvador Bodig Escalante ng Cadiz City. Kasama din ang DTX Coffee Mix na kakapika na naka-detox ka pa.
16: Sir Aljan. Ayan
14: muna ang aming may bibigay. Yes, go ahead, K5A.
16: Mga ilang laro na lang na ang natira sa ating mga kuponan dito sa Negros Island Region sa volleyball.
14: Today is the last day ng elimination round. Siguradong pasok na. No? Manalo sila ngayon, pasok na sila for the next round, which is the quarterfinals.
16: Yes, sir.
14: After the quarterfinals, susunod na ang semifinals, and then susunod na rin ang finals. Ang mga malalakas na teams of volleyball ay ang National Capital Region at ang Region 10 at saka Western Visayas. Yung inabangan natin na Eastern Visayas, ang Region A, marami na silang talo. 2 beses na silang natalo sa kanila pong mga katonggali. Okay, so bantayan natin ang Western Visayas sa basketball boys, isa din sa mga contender. At ang Ilocos Region 2, ano, kahapon may laro din sila noong hapon na. No? And we will be giving more updates mamaya sa medal tally. Inabangan natin kasi marami na, no? Mayroong bad news tayo na dadalhin dahil ang trainer ng wrestling galing Bayawan representing NIR na ban po siya na baka pasok sa lahat ng mga palaro sites. So abangan natin yan ang mga detalye ng mga balitang ito at lahat po ng mga kasali sa quarterfinals elementary boys volleyball. Abangan mamaya sa palaro updates bandang alas 7:15 ng umaga sa Foro de los Pueblos.
16: Sir Jan, congratulations sa lahat ng mga team natin dyan.
14: Sa K5 News FM Palarong Pambansa News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur. Kasama ang ating K-5 mga
16: babes.
14: Kawari ng K5 News FM coverage team. Ako, si K5, Elgin Castaño, para sa Palarong Pambansa 2026, para sa kampiyon na himpilan, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Oras mga ka-K5, alas 5:48 sa aga sa ito silinga pagpangalaga. Nabatian ang report ni ka-K5 Elgin Castaño sa live dito sa Agusan del Sur, mga ka-K5. Sa Barantanas, 8 karon may hampang ang
13: St. Roberts International College ang aton sining secondary basketball boys sa kontra sa Barm.

0: Ginpatigayon nga drug buyback operation sang kapulisan sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo, Miyerkules sang kaagahon Mayo 27. Ginkilala kay Fibray ang nadakpan kay alias Ulok, 26 anyos, soltero, kag residente sang nasambit nga lugar nga ginakabig high value individual. Sa imbestigasyon sang Balasan Municipal Police Station kay Fibray, nabaklan ang sospek sang isa ka sa shade sang ginapatiyan Shabu nga nagabalor 5,400 sosa. Dugang pa nga na-recover sa Iyaki Fibray ang tatlo ka plastic sachets ang ginapatian illegal nga droga nga may kabugaton nga kapin 59.2 gramos. Nahibaluan man kay Fibray nga nagakuha ang suspitsado sang supply sang illegal nga droga sa Istansya Iloilo kag halos ang mga parokyano sini lunsay taga-Balasan. Nagdangat naman sa isa ka bulan ang pag-surveillance sang kapulisan antes ininadakpan ang suspek. Sa karon kay Fibray no, yara na sa studiya sang Balasan MPS ang arestado kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC, ang alkaline based nga vitamin C. Ang MyTC mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag ako naman si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Okay, sa ito sa inyong mga ka-K5 na batian, si ka-K5 Reggie Di Mayo. Sa iluhanta mga balita ni ka-K5 Jenica Yunan sa Capitol kag sa City Hall.
2: Ka-K5 Ray, ginbalik na sang Iloilo Provincial Government ang 5-day work week matapos ang pagpatuman sang 4-day work week sa mga empleyado sang Kapitolyo. Sa Executive Order number 064 nga nagamando ang pagdula sang compressed work week arrangement na ginapatuman sang probinsya pangon sa ginapangatubang nga krisis sa petrolyo. Base sa CEO, ang mga empleyado ang magatrabaho na humalin Lunes tubto Biyernes, humalin sa Hunyo 1, 2026 kag ginapahanatugan man sila kay February sang flex time arrangement. Sa diin, allowed ang mga empleyado nga makareport alas 7 sang aga kag hindi maglapaw 8:30 apang dapat makompleto nila ang working hours kag magtapos ini hindi maglapaw 5:30 sa hapon. Samtang magapadayon sa gihapon ta kay February ang pagpatuman sang energy conservation measures sa provincial Capitola. Sa city government naman ni kay February ginatun-an pa ang plano ng pagbalik sang 5-day work week sa mga empleyado sang City Hall. Suno kay Engineer Neil Ravina ang desisyon nga pag-lift sang 4-day work week ang dapat nakabasa sa datos kag scientific base. Mauli ka kay February subong adlaw mapatigayon sang meeting ang Iloilo City Crisis Management Council kaupo si Mayor Isa Trenias agud i-assess ang sitwasyon sang syudad. Madumduman nga nagpatuman man sang 4-day work week ang Iloilo City Government sang bulan sang Marso mangud man sa epekto sang krisis sa syudad dala sang giyera sa Middle East. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Oras alas 5:52 sa aga sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 gina hagda nato ng tanan-tanan nato ng mga listeners sa gado ng pamilya Biloga Barkada mag-join sa dalagan para sa Buliligan, a fun run for a cause activity sang K5 News FM Iloilo sa pagselebrar sang amon sining ikalima nga anibersaryo mga ka-K5. 5 years na kita nga nagapangalagad kag nagadulong sang serbisyo publiko kag tampad nga mga balita sa inyo mga ka-K5. Salamat gid sa inyo sining pagupod sa sulod sang lima ka tuig. Kay gani opdan nyo kami sa fun run dalagan para sa Buliligan. Ining proceeds ang magakadto sa mga pigado naton ng mga pumuluyo. Mag-join na kag magparehistro sa K5 News FM Iloilo, 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro. Magkadto di mismo sa istasyon kag magparehistro. Kag mahimo makamo nga magparehistro sa online, magkadto lang sa aton sining Facebook pages ang aton sining online registration. May ara kita nga mga category, 3 kilometers, 499 pesos. May t-shirt na kag mga freebies, 5 kilometers, 699 pesos. Kag 10 kilometers, 999 pesos mga ka-K5. Hindi ta pagpanumdumon ang presyo, ang panumdumon naton kung paano ta makashare sa aton blessings, makabulig sa mga pumuluyo and at the same time, maka-exercise, maka-participate, makapabalhas. Alas 5:53 sa aga, oras sa K5 News FM Iloilo. Wai pa makabangon, wai pa makabugtaw, parigos na!

0: Hoy! Pagbararangon rin ko dyan! Kag magpararigos! Adlawon ta na rin dyan! Gapanimaho rin tinyo! Himos na, himos na, himos na! Bugtaw na! Bugtaw na! Ayun, nagbalik pa tulog. Bangon! Ano, ano, bangon! Isa! Bangon! Ako si Kakeypipe Reyes Peo Malay nga nagainom sang Klinika Ditri Bio Detox 500 Mighty C. Nagapangapi sang Klinika Detox Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee ni Dr. Amin Uy. Nagaparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. May ampalaya, guaba kag papaya nga sana makapaputi kag makapahami sang aton nga kutis. Kita ayon makita boss nga adlaw. Same time, same station diri lang sa number 1 nga FM station sa bilog nga Metro Iloilo. K-Pipe News FM, mga ka-K-Pipe. God bless us all!
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend
9: Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
3: Food Supplement for Men.
9: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
9: DTX 500.
3: Masaligan.
9: Epektibo.
3: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
9: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Masaligan.
9: Epektibo.
3: DTX 500.
9: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may
9: Physio.
3: Ang Physio.
9: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
9: Ang D3.
3: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
3: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
9: Ang D3.
3: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
9: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
9: DTX 500.
3: Masaligan.
9: Epektibo.
3: DTX 500.
15: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, 6:06 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
17: Himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
19: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
20: DTX 500 Morning Newscast.
19: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
20: DTX 500 Morning Newscast.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes, Mayo 28, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
21: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
21: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
18: Sa headlines, kinadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, ang Palaya Lives with D-Sugard Sugarcane Extract para sa may diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
19: The story of the day. The story of the day.
18: Trial sang kaso ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa ICC suguran sa Nobyembre 30. Sa balita lokal, National Capital Region o kon NCR, nagapanguna sa gihapon sa medal standing sa Palarong Pamansa 2026. Western Visayas nagus-us sa ikapat nga puesto.
21: Councilor Sheen Marie Mabino ginhangkat nga ipakita ang mga resibo sa pagbakal sang school supplies sang tion nga nakita ang government issued vehicle sa isa ka mall sang Domingo nga adlaw.
18: Sa balita regional, controversial nga Boracay Bridge project sa Aklan indi na madayon.
21: Sa K5 Network News, 36 anyos nga lalaki arestado matapos makuhaan sang ilegal nga arbas sa Negros Oriental.
18: Balita National, ICC ginmando ang liwat kapag check sa ikaayong lawas ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
21: Senator Cheese Escudero ginrekomendar sa ombudsman nga pasakaan sang plunder case bangod sa isu sang flood control anomaly.
18: Balita international, dinosena ka mga tao patay sa airstrike sang Israel sa pungsod Lebanon.
21: Sa balita sa negosyo, Department of Finance kag BIR nag-launch asang bagong taxpayer portal para sa dalagkuan nga mga negosyante.
18: Balitang sports sa NBA, Joe Mazzulla sang Boston Celtics ginkilala nga NBA Coach of the Year.
21: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Bea Alonso nagbalik na sa taping sang Whispers from Heaven.
18: Sa balitang extra special, ido sa China mahilig mangulekta sang botelya. At iba sige na pakilo niya, no? Lasays 11 na sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalunto ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa mga natrangkaso, magdomar na D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Effective, wala sang side effects. Subong adlaw Webes, sa mga taga-Pasi, Duanyas, Tingli, Pototan, San Enrique, Banate, San Rafael, Lemery, hasta sa Capiz area, hingaliti ang libre nga consultation do karon nga adlaw, dayan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga Sara, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa Domingo, kagkada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Miag-au Branch, Bye-bye Norte Urbi Street Miag-au. Kagbuas Biyernes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 man sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: The story of the day. The story of the day.
18: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Gintalakay sa unang status conference ang kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ang paggamit sang pulong ng English kag Filipino bilang nagapangunang lingguwahe nga ginagamit sa Pilipinas. Sunod sa prosecution panel, importante nga mas mentindihan sa mga Filipino sa bugos nga proseso sang trial, ilabi na nga hugot nga ginabantayan sa publiko ang mahitabo sa kaso. angot sini pabor ang ICC nga magbutang sa interpreter para sa mga testigo batok kay anay presidente Duterte agud ma-translate sa ila pulong ang mga discussion nga nagakatabo sa sulod sang korte. Ginpahayag naman sang kapo ni Duterte nga indi na kinahanglan sa interpreter ang ila kliyente samtang sa November 30, 2026 ang schedule sang ICC Trial Chamber 3 sunod kay presiding judge Joanna Corner sa kaso ng crimes against humanity nga ginapangatubang ni Duterte. Usi saon man ang resulta sang bagong assessment sang tatlo ka accredited experts sang ICC na tuoy sa kayong lawas sang anay presidente para sa iapila ka mga consideration. Las 6:14 na sa aga. Sa mga ginikanan, kabataan nyo parang healthy. Antes magbalik sa klase sa June 8, matumara, Mighty C, syrup for kids. Mighty C, syrup for kids. Sa mga nag-edad, isa katuwig sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Available sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Outlets. Las 6:14 sa aga.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
2: lokal.
0: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026. Exclusive report.
18: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming akaon kagtulog. DTX 500. Update sa nagapadayon nga palarong pamansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Nagapanguna sa gihapon ang National Capital Region kon NCR sa medal standing sa nagapadayon nga palarong pamansa 2026 sa Agusan del Sur nga mayara na sang 17 ka gold, 10 ka silver, kag 16 ka bronze medals. Nagapangaduha ang Region 4A Calabarzon nga may 13 ka gold medals, 11 ka silver kag 8 ka bronze medals. Yara naman sa ikatatlo nga pwesto ang Region 7 Central Visayas nga may 8 ka gold, 8 ka silver, kag 7 ka bronze medals. Samtang nag us-us sa ikaapat nga pwesto ang Western Visayas Region 6 nga may 7 ka gold, 8 ka silver kag 10 ka bronze medals. Nagasunod naman sa ikalimang nga pwesto ang Region 5 Bicol Region, ikaanom ang Negros Island Region, ikapito ang Region 3, ikawalo ang Region 10, ikasyam ang Region 1 kag pang 10 ang Region 9. Alas 6:16 na sa aga.
0: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
21: Sa piyak nga bahin, ginangkat sang City Mayor's Office si Councilor Sheen Marie Mabilog nga magpakita sang resibo sang ginpamakal nga supply sang Domingo nga adlaw kun siri nakita ang government-issued vehicle nga nagapark sa isa ka mall sa Banwa sa ukon sa distrito sang Molo. Suro pa kay Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenya Shu, dapat magpakita si Councilor Mabilog sa mga resibo sang ginpamakal nga school supplies. Lakip na ang chip ticket nga may klaro nga itinerary kag iban pa nga mga dokumento nga nagapakita nga official ang paggamit sa among salakyan. Suro pa kay Gorsal nga mayara sang direktiba na ang alkalde sa General Services Office kon GSO nga hugot nga ipatuman ang rules and regulations sa paggamit sang government issued vehicles ilabi na kon weekends kag holidays. Dugang sini nga wala man girequestion ni Mayor Raisa Trañas ang paggamit sang salakyan sa gobyerno kon weekends kag holidays basta gamiton lamang para sa official functions kag government related activities.
18: Las 6:17 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Linibo ka mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, manglimpyo, agud may ayuda, suno sa Iloilo City Government. Jenny Kaoyonan sa report.
22: Masobra 7,000 ka mga residente sang syudad ang maging benepisyaryo sang Kabulig Pangkabuhayan Emergency Employment Program sang Iloilo City Government. Tinatuyo sa niya programa ang mahatagan sang livelihood assistance sa mga Ilonggo nga naapektuhan sang krisis sa syudad. Ang kaya program sang syudad ang tungaon sa tatlo ka batches. Ang una nga 2,500 nga benepisyaryo ang mag-aumpisa na sa masunod nga bulan, sunod nga batch sa bulan sang Hulyo kag sunod naman sa bulan sang Agosto. Kada benepisyaryo inyo makabaton sang 4,000 pesos o kun 400 pesos kada adlaw sa pulo ka adlaw. Ang mga benepisyaryo ang na-assign sa mga piling government offices sa diin ila maging trabaho ang clerical work, secretariat support, data encoding kag iban pa. Sa kabugusan, mayara sang 30 million pesos nga pondo ang syudad para sa nasambit nga programa.
1: Kaginis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Santagin mando naman ni Police Regional Office kan PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga Chief of Police ubong man sa mga unit commanders nga i-cater ang concern sa makatapos ang media na tuhoy sa kriminalidad kag public safety sa ilatag sa ka mga lugar. Suro pa sa direktor ang paghatag sa nga insaktong impormasyon ang kinanglanon agud mapabilin ang public trust. Ginahaylo naman ang mga kapulisan nga mangin responsive paagi sa paghatag sang updates sa publiko. Nahibaluan nga si Director Tuanyo ang nagserbi man bilang anay spokesperson sang Philippine National Police o kun PNP.
18: Lasais 10:09 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea. Ginbalik na sang Iloilo Provincial Government ang 5-day work week matapos ang pagpatuma sang 4-day work week sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Government sumugod na June 1, 2026 sa Executive Order number 64 na gamando ang pagdula sang compressed work week arrangement kag ginapatuman sang Iloilo Provincial Government tungod sa ginapangatubang nga krisis sa petrolyo. Base sa EO, ang mga empleyado ang magatrabaho kumalin Lunes tubtob Biyernes kag ginapanugutan ang flex time arrangement sa din na may empleyado sarang makareport sa obra alas 7 sang aga kag hindi maglapaw alas 8:30 sa aga habang dapat makompleto ang 8 working hours na magatapos alas 5:30 sang hapon. Pagkapadayon sa gihapon ang pagpatuman sa energy conservation measures sa Iloilo Provincial Capital.
21: Sa piyak nga bahin, suspect nga nagtaban sang motorsiklo sang delivery rider sa Sara gin-surrender sang Yamay. Reggie De Mayo sa report.
2: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
6: Personal nga gindala kagin surrender sang iya mismo nga amay nga si Chad Cordero, 53 anyos sang Barangay Batad Veho, Batad Iloilo, ang iya anak nga nagtaban sang motorsiklo sang delivery rider sa Barangay De Vera Sara Iloilo, Lunes sang aga Mayo 25. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Cordero ginpahayag sini nga alas 9 sang aga Lunes naglisin siyang iya bata nga si PJ Cordero, 23 anyos nga mapadulong sa Banwa sang Batad bangod may kadtuan ini. Dugang pa sang amay nga wala man ini nagpabalo kundi in makadto asta nga naaghan lang kag wala makapauli. Rason nga iya gin report sa kapulisan sang Martes sang aga.
23: Kuning natabo siro kay nagabiyahe ako sigdol ali sa eskwelahan mo. Ara ako sa Guaan, nagahulat ako sa pasayro nga makasakay kay mo sa estudyante ba. Nagwa ini siya wala ko yung kabalo nga tapos yung nambala niya ako nga siya pang kung pwede idulong kuha nito sa Banwa sa Batad. Di karon, siling ko sa ikaw makato, wala masa nagambal sa ako. Basta siya diri lang ako, siku puli ka karo sa balaya, siya oo.
6: Martes ang udto sa nagpauli ang iya anak nga may mga gasgas ang lawas kag sang iya ginosisa ginpahayag sini nga na disgrasya siya sa sapian kapiz. Gintuad man ni PJ nga nang motor nap siya kag didto niya ginbilin ang motorsiklo sa sapian kag nagsakay sa jeep kag bus hasta nakapauli. Ginako man sang suspect nga nakalabot ini sa Barangay Dugman San Junicio Iloilo Lunes sang aga Mayo 25 sakay sa King Cab halin sa Batad sa diin tuyo kuntani sini nga magpangawat apang sang may nakakita gilayon ini nga nakapalagyo gamit ang kinawatan man nga bisikleta asta nga nakalapot ini sa Barangay De Vera Sara Iloilo kag didto niya gintaban ang motorsiklo sang delivery rider nga si JB Ferraris Vicencio.
23: Kay pag-abot ito nakipot ako kay damo sa bagras mo. Sa iya din nga kalawasan. Ano ikaw siya na distress ako. Kung ano nang imo ko nga na-discussya, kasi nga nagkarnap ako kamutod.
6: Last dosis ang udto, Miyerkules, Mayo 27, personal nga gindala sang amay, ang iya anak sa kustudiya sang Sara Municipal Police Station. Sa piyak kabahin, ginpahayag sang amay, nga mayara sang mental disorder ang iya bata. Rason nga kun kaisa, nagalakat lang isa iban nga lugar. Madumduman nga ginbilin sang kawatan ang parcel, plaka, kag helmet sang biktima sa barangay Nagsulang Lemery Iloilo hasta nakalapot inisa sa Pian Capiz. Magapangatubang ang suspect sang kaso nga paglapa sa Republic Act 10883 ukon anti-kidnapping law. Sa karon naga problema ang amay sa pag-atubangon sang iyanak sa diin nagahingyo ini nga kun pwede maareglo.
1: Sa K5 Rajit Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FAST.
18: Lasays 23 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Sa Oton, Iloilo, nakita na ang tricycle gagin report nga nadula sa Banwasang Lambunaw sa Barangay Tagbak Sur, Oton, Iloilo. Ginkakibot sa tag-iyas ang balay sa Tagbak Sur, Oton matapos makita ang may ginbiling nga tricycle sa Guasang Ilapuloy-an. Suno sa Oton Police Station, kagahon kahapon, May 27, sang nagtinaghol ang mga ido sa lugar sa Ilaginusisa, dito nila natukiban ang ginbilin nga tricycle. Gilayon niya nag-report ang tag-iyas ang balay sa pulis. Sa Ginusisa, sang mga pulis ang motorsiklo natukiban nga nakaregister ini sa Banwasang Lambunaw. Suno sa kapulisan, mahimo nga ginpaandar ang tricycle bagi sa ignition. Kaginbilin na lamang bangod na ubusan sang gasolina, wala man sang takop ang tangke.
21: Nabungguan sang pribado nga salakyan ang Kalinog Bus Line na kon CBL sa Barangay Patong-Patong Haniway Iloilo kahapon sang aga Mayo 27. Ginkilala ang driver sang CBL bus nga si Alias Nilo, 47 anyos kag residente sang Dumalag Capiz, samtang ang driver naman sang Fortuner amo si Alias Roger, 47 years old sang Lambunaw Iloilo. Suro pa kay Police Lieutenant Jonathan Mendoza, temporaryo nga ukon officer in charge sang Haniway Municipal Police Station, yara sa magkatuhay nga dalan ang duha ka salakyan sa natabo ang aksidente. Naglapaw naman sa piyak nga dalan ang Fortuner, rason nga nalabot ang CBL kag nagderecho sa kudal sang isa ka balay kag sa puno sang langka apang wala man sang may napilasan sa amo nga aksidente.
18: Sa 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor, kag sa managapulaw, magtumar Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan. Sa city proper, aristado ang negosyante sa drug bypass operation sa Police Station 7 sa Barangay Rizal, Palapala 1, City Proper, kagabi. Ang subject amo si Leo, 49 anyos ang edad, residente sang lugar. Nakuha sa durugista ang balor 34,000 pesos nga illegal drugs. Lasays 26 na sa aga, kung nagkakurap-kurap ang mata mo, magtumar Mighty C sa mga nabulayan nga magpamuhin. Magtumar Clinica Spore Biotics. Kung nagkakutoy-kutoy ang tiyan mo, Coach Kenneth Gangoy, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Ricky Armentia, Gene Seaman, magtumar Clinica Spore Biotics. Effective
4: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
18: Ang Balita Regional ginadulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Controversial nga Boracay Bridge Project sa Aklan indi na madayon. Leonard Viray sa report.
7: Ginkansila sa nga San Miguel Holdings Corporation o SMHC ang 7.78 billion pesos nga plano nga Boracay Bridge Project. Iniang ginkumpirmare ni Aklan Governor Joanne Miraflores sa ginpatigayan nga consultative meeting with the stakeholders sa Katiklan Boracay Bridge Project kahapon adlaw sang Miyerkules Mayo 27. Sunod sa Gobernador, iniang nangin desisyon sang San Miguel Holdings Corporation agod malikawane ang anuman nga problema o konplekto sa local government. Bangod sini, ginanunsyo sang pribadong kompanya nga pagatutukan na lang nila ang pagkompleto sa nga passenger terminal sa nga Katiklan Airport agod nga makabulig sa pagpapaskog sa nga sektor sang turismo sa nga pungsod. Matandaan nga negatibo ang reaksyon sa nga kadamaan sa nasambit nga Boracay Bridge Project bangod sa madamong epekto sini hindi lamang sa ekonomiya kundi mangin sa marine kag eco-life system sang isla.
8: Balita nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Yunan Viray, K5 News FM.
21: Sa dugang nga balita regional, police nga driver sang patrol car sang Rojas PNP preso matapos na ulamid sa aksidente. Myla Vasquez Fuentes sa report.
10: Rojas City PNP, desidido nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang driver sang patrol nga naaksidente sa barangay Sibagwan, Rojas City, pananglitan nga mayara ini sa kasalanan.
11: Sa gipatigayon nga press conference, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tobagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP. Iyagin payag nga natabo ang insidente samtang nagapatigayon sa pagpatrolya ang kapulisan sa nasambit nga lugar. Dinodiri pagabot sa likod nga dalan, ginapayag nga nabungguan ang likod sang patrol sa isang katricycle nga sakaya nga apat ka miyembro sang pagpamilya. Nag-angkon ang mga inisang minor nga pilas kung sa diin ang duhadri. Yara na sa estable nga kondisyon samtang ang duha naman nagapabilin pa sa ospital para sa nagakaigo nga disposisyon. Dugang pa nga nagikan sa isang kaukasyon ang sakay sa tricycle kag investigaran ko nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan sa insidente kag inpa siguro nga pasabton ang may sala kung sa din temporary na karon nga ginkustodiya sa karsel sa Rojas City PNP ang driver sa kabunga patrol car.
10: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
18: La 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap, kag Klinika Deo Fresh. Sa K5 Network News, sa Zamboanguita, Negros Oriental, lalaki nga nagapakawal sang pusil, arestado. Rufa Di Vero sa report.
13: Nakulong na sa ngayon ay isang 36-anyos na lalaki matapos maaresto habang isinasagawa ang search warrant para sa paglabag sa RA-10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Malungkay Diol sa Bungita, Negros Oriental noong Martes, Mayo 26. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Carl, residente sa nasabing barangay. Matagumpay na rais sa katuparan ng mga operatiba ang search warrant na inisyon ni Honorable Marie Rose Inocando Paras, presiding judge ng RTC Branch 7 sa Dumaguete City noong Mayo 20, 2026. Na-recover mula suspect ang isang caliber .45 na pistola na walang serial number, isang magazine, 7 bala at isang itim na holster. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Zamboanguita Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon habang patuloy ang ginawang pagproseso sa kaso laban sa kanya.
24: Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Sa dugang K5 Network News, senior citizen patay matapos nga ginbuno sang hinablo sa Tacloban City. Jaime Gravador sang K5 News FM Tacloban sa report.
25: Naligo sa sarili nitong dugo ang isang senior citizen matapos pagsasaksakin sa barangay 106 Santo Niño, Tacloban City bandang alas 7:30 ng gabi noong Mayo 26 ngayong taon. Kinilala ang biktima na si alias Mario, 72 years old, at isang magsasaka. Habang isang suspect naman ay kinilalang si alias Kaloya, 35 years old, isang construction worker at kinikilalang pamangkin ng biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng suspect sa biktima gamit ang isang itak. Nadala pa ang biktima sa AVMC, ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa kasulukuyan ay nasa kustudiya na ng kapulisan ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, isang 17-anyos naman na babae ang natagpuang wala ng buhay sa masukal na bahagi ng Ridgeview, Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City, alas 11 ng umaga kahapon, Mayo 27. Kinumpirma ng pamilya at mga residente ng barangay na ang bangkay ay kinilalang si Nicole Magno at naiulat na nawawala noong pang Mayo 22. Hindi pa malinaw sa ngayon ang sanhi ng pagkamatay ng biktima habang inihintay pa ang resulta ng isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Para sa DTX Variety Morning Newscast, ito si KK5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban na sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
26: Balitang National.
18: Lasays 32 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C kag D3 Bio. Ginmando sang International Criminal Court o ICC ang liwat kapag check sa ikayong lawas ni Anay Presidente Rodrigo Duterte kagun matumod kon masarangan pa sini nga magatubang sa trial Angot sa ginapangatubang niya nga kaso nga Crimes Against Humanity sa status conference kahapon Miyerkules, ginpahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner nga liwat nga i-check sa mga eksperto ang kaimtangan ni Duterte matapos mag-file sa motion ang iya kampo. Bangod rin ginpaiway anay sa ICC ang pagtalana sa husto nga fetsa sa pagsugod sa trial. Sino kay Corner, importante nga may baluan anay ang matuod nga condition ni Duterte, ilabi na nga may mga kangtanan ini sa iya edad kag mahimo problema medical.
21: Samtang nagpanindugan naman sa Philippine National Police Chief General Melencio Nartates Jr. nga wala sang special treatment kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa tunga sang Juan Tavares sang International Criminal Court o kun ICC. Ginhimo sang PNP chief ang pahayag bangod sa kabalakang nga pila sang pila ka opisyal ang mangin mahumok sa anay hepe sang PNP bangod sa iya madugay nga koneksyon sa organisasyon. Ginpamilit naman sang general nga bisan pa nagapabilin ang respeto sang institusyon sa anay PNP chief. Ginpatod si rin nga wala sang mangin espesyal nga pagtrataro kon special treatment kay De La Rosa kag ipatuman sa isang ilang mga tinawo nga mayara sang professionalism kag wala sang ginadampigan kag transparent ang tanan nga ukon ang tanan sa direktiba.
18: Lasay sa 34 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 effective. Magapasaka sang reklamo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNP CIDG bato kay Senador Abdul Aziz o kon Robin Hood Ferdinand Carino Padilla kay iban pa bangod sa ginapayag pagbulig kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga makapalagyo. Sa statement, ginpahayag sang CIDG nga iga-refer nila sa National Prosecution Service sang Department of Justice ang reklamo para sa paglapa sa Presidential Decree 1829 ukon Obstruction of Justice. Sunod sa agency, ang pagsakay ni Padilla kay de la Rosa ang hindi lamang simpleng hitch ride kundi isa ka highly coordinated, pre-planned logistical maneuver agud hindi ma-detect samtang nagapalagyo pagwa sa Senado sa tong kagahon sang Mayo 14. Ginapatag naman sang CIDG ang pagpasaka sinisang reklamo ang santo sa mandate nga imbisigahan ang mga krimen kag ipatuman ang kasuguan sang patas kag wala sang ginadampigan.
21: Magapangatubang naman sang kaso nga plunder si Anay Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Sa counter affidavit nga ginfile sa nakaligad nga Biyernes, ginpahayag nga ginrecommend sang Field Investigation Office ang Ombudsman sa tuong April 16 ang pagpasaka sang kaso nga plunder, graft kag indirect bribery batok sa senador. Ginbase ang reklamo sa testimonya ni Anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Konsiriin ginpahayag niya nga ginkuha ni Maynard Ngu nga ginapahayag Ayag Abian, campaign contributor kag bagman ni Escudero ang nasambit nga mga kickback.
18: Lasay sa 36 na sa aga. Para normal ay mga blood pressure, Coach Kenneth Gangoy, Ma'am Ludi Gulilaw kaysa Romarda Tuon, Drasa Lomar Iteresa Sambagharo, Tita Ambing Baez Kabasak, SB member Bebot Bunyi Baez, Ma'am Anik Berte, Manong Boy Beramin, Raya Kanya, Gemma Sumido, Winifreda Sarmiento, James Sarad, Ma'am Laura Sumagaysay, CJ Castro sa The Hague, Netherlands, pag tumar DTX 500. Kung nagkakutoy-kutoy ang san mo, Sir Arvi Chris Caceres, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, Sir Augusto 5 sa Kuwait, magtumar Clinica Spore Biotics.
3: DTX 500
5: Morning Newscast
3: Balita
5: International.
3: International.
18: Ang balita sa luwasang pungsod ginatulong sang Extend Food Supplement for Men laban na pang matagalan. Sa Lebanon, dinosena katawo ang patay sa ginpabaskog ng mga pag-atake sang Israel sa southern kag eastern Lebanon. Ini matapos nagpangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pabaskogon pa ang military action batok sa grupo nga Hezbollah. Sino sa Lebanon Health Ministry, may 31 ka mga tawo ang napatay sa mga bag-o nga hugnat sang pag-atake, lagit na ang pila ka mga bata matapos maigo ang masobra isa ka gatos infrastructure sites sang Hezbollah kag sang ilang mga hangaway. Ini na ang pinakamabasko nga pagpambomba sang Israel kumalin sang mangin effective ang ceasefire sang bulan sang Abril.
21: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, nagsaka na sa 13 ang numero sang kaso sang hantavirus nga ginaangot sa cruise ship sa tungas sang outbreak suno sa World Health Organization o kon WHO. Ini matapos man nga malista kon makarecord sang isa ka bag-o nga kaso sa Spain, kon siriin isa sa mga pasahero sang cruise ship nga naka-quarantine ang nagpositibo. Kalakip sa mga ini ang tatlo ka napatay suno kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ang hantavirus ang isa ka sa isang virus nga ginapalaptas ang ilaga nga mahimo maka-infect sa mga tao kag makatugas ang balatian kag posible nga kamatayon.
18: Alas 6:38 sa aga, subong adlaw Huwebes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Mighty C Morning, Ma'am Jesusa Ralios. Ma'am Jesusa Ralios sa Bakay Dumangas, Iloilo. Kaya Sir CJ Castro sa The Hague, Netherlands. Manong Boy Beramin, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Riman, Ma'am Celine Supi Calvo, kay Ma'am Terry Grace Calvo, Sir Alan Calvo, and Sir Dan Calvo sa Maribuyong Duenas. Sir Alex Sabo, Ma'am Rose Libuna Losanyes, James Sarad sa Candas, Pasay City, kay J, kay Rodel, kay Albert, kay Tolitz, kay Kim, bango na kamo, kag magpangape, DTX Coffee Mix. Gemma Crisali Sumido, Rhea Kanya, Kumarna D3 Bio, Reker Mintia, very good, nagapangape na, DTX Premium Coffee.
9: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Negosyo, Negosyo, Negosyo.
18: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginlunsar sang Department of Finance kag Bureau of Internal Revenue kon BIR ang taxpayer portal para sa mga registered nga yara sa idalom sang large taxpayer service sa ila main office sa Quezon City sang Mayo 26. Katuyuan sang bago nga plataporma nga himuon nga mas mapos kag organized ang pagdumala sang tax records kag transaction sa madalagko nga negosyante. Pagi sa portal mahimo makita sang taxpayers ila registration details, masundan ang tax returns, makita ang mga bayad kag makabaton sang notification gikan sa sistema. Sa reference rate, 198 pesos and 34 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 77 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 69 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 60 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 43 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 97 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 49 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 50 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 12 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 3 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 37 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 93 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 73 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 52 centavos ang euro, 15 pesos and 55 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 6 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning kay Sir Jesse James Garvilles, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Darwin Aranya sa Dilarama City proper, Ma'am Arlene Aranya Clarito, Ma'am Arlene Antiquera, kay Ma'am Dorothy Bacalanco, kay Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Rosemary Agramon, SB member Bebot Bunyi Baez and team sa Iskof Dingle, magtumara ka modera, extend food supplement for men kag DTX 500.
21: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Bea Alonzo nagbalik na sa taping sang drama series nga Whispers from Heaven. K5 Keisha Marie Hanaysay sa report.
14: Nagbalik na sa Pilipinas ang aktres na si Bea Alonzo kag nag-resume na sa taping para sa Kapuso drama series na Whispers from Heaven sang Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Ginkuhaan ang ilang mga eksena sa Antipolo City. Kinkumpirmar man sa isa ka-interview sang Martes, Mayo 26 nga nagbalik na trabaho ang aktres matapos ang iya pagpauli sa pungsod. Ginpabutyag man sa programa ang pila ka behind the scenes clips ni Bea upod ang iya leading man na si Tom Rodriguez kag ila direktor nga si Zig Dulay.
15: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Mighty C Morning, Ma'am Beth Idarlilla sa Kalinog, Iloilo, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay Sir Romeo Ditaro and wife. Happy wedding anniversary from Ma'am Ludi Gulilaw, Leserio Kalikaran, Anali Bahade, kay Ma'am Jonas Saldo sa Pasig City, and kay Sir Dennis Delphine sa Dulunan Arevalo, kay sa Lomar Itiri, Ma'am Betty Soloso and Sir Bebot, nagapangapena DTX Premium Coffee, Ma'am Laura Jean Barreta and Sir Lunito Barreta sa Jelt Itiri sa Mabolo Delgado City proper. Manamit nila kay nag-serve sila sang DTX Coffee Mix. Jesus Aralios, Mighty C Morning Ma'am, Ricky Ermintia, Tristan Wyatt Gulay, Gemma Crisalis Sumido, magtomar na B3 Bio. Ang sports news kinadulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500, The Power Trio. Joe Mazzulla sang Boston Celtics. Ginkilala ng NBA Coach of the Year, Enrico Zurita, sa report.
16: Ginhinadlan bilang NBA Coach of the Year si Boston Celtics Coach Joe Mazzulla. Ginggihan Mazzulla ang Celtics 56 kadaog sa 2025-2026 season kag number 2 seed sa Eastern Conference sa piyak nga wala si Jason Tatum sa halos bilog na season tungod sa torn Achilles tendon. Ang Celtics ang naluto sa Philadelphia sa 7 games sa first round sang playoffs. Si Mazzulla ang mag-edad sang 28 anyos sa pag-abot sa Hunyo 30 ang pinakabata nga nagdaog sa among award umpisa kay Phil Johnson sang 1975. Nagpangduwa sa pwesto amo si coach sang Piston nga si JB Bickerstaff. Kada pangatlo naman si Mitch Johnson sang San Antonio Spurs. Ang inibalita na dulong sin sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom kamo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Mighty C Morning, Sir CJ Castro sa The Hague, Netherlands, Sir George Ocampo sa Honduras Subdivision, Mandurriao, Sir Danny Agpalo, Sir Danny Agpalo sa New York, USA, Sir June Bidan and Ma'am Neldy Bidan sa Salihid, Barotac Nuevo. Good morning! Ang balitang extra special, ginadulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Coffee Mix. Tita Merlinda Levavillete, good morning! Manong Boy Beramin, kaya Sir Bro Joe Book, dira sa Lomar Itiri, baho, nagabalbal na pansit, oh. Sir Parisi, palihog, DTX Coffee Mix. Sa balitang extra special sa China, halos lima katuig na nga nagapangulekta sang plastic bottles ang French Bulldog, ido, nga si Xiaobai sa China. Inapahayag nga halos adlaw-adlaw may dala nga plastic bottles si Xiaobai nga iya makita sa dalan kagin nadala sa junk shop para ma-recycle. Inapahayag nga sa lima katuig nga pagpangulekta sang Bulldog, nagalapot na sa 10,000 yuan o kon $1,400 ang balor sa natipon niya nga plastic bottles kundi sa Philippine peso, 86,000 pesos. Kundi kwarta ni Bulldog ba? Madamo naman ang nanamian kay Xiaobai SB member Bebot Bunyi Baez, Manong Boy Beramin, Tatay Esra Swede, bangod magluwas nga mapisan, nagabulig pa ini sa pagpabilin sang katinlo sa mga dalan nga may nagalapta nga plastic bottles, Sir June Bidan. Anong mahambal mo, Ma'am Nildi? 6:47 na sa aga. Subong adlaw, Webes. Hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. ITC Morning, Sir Nilo Servas, Vice Mayor Elisar Chavez sa Pasay, Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo, Vice! Sanong pa madulog sa sudahin, mga kata-kata, duman kita politika. Makoy Marquez, Tots Montañez Ferrer, Remia Panes, Bingbing Pagtulunan, Dennis Delphine, and happy birthday, June Jury Laurio. June Jury Laurio sa Lopez Subdivision, Dulunan, Arevalo, Zanday Villamor, Maricel Casiple, Jonas Saldo, Liserio Calicaran, and kay Sir Romeo Ditaro and wife, happy 10th anniversary sa inyong wedding from Ludi Gulilaw. Ang lasay, ang oras, 6:48, oras sulong sang MyTC kag DTX 500.
0: DTX 500 Morning Newscast.
18: Lasay 6:48 sa aga, Philippine Standard Time. Oras ginadulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, The Power Trio. Magpamati sa Health Alert kag sa Foro de los Pueblos. Ted Aujero, Francia.
21: Kag ako naman ang inyo alagad, ini si ka K5, Kim Montaño Caluyo.

0: si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribayo.
2: Kung adlaw-adlaw gigagainom Ditribayo. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang Ditribayo. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang Ditribayo, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Mm. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
3: kaya hormones. Kaya kaon magutom ka, makaon
2: wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang Ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-Ditribayo ka adlaw-adlaw.
1: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditribayo. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
5: So ang Ditribayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka Ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang Ditribayo may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang Ditribayo. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka-Ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stop mga matamis,
3: tinapay,
2: mga
3: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Isling lang Ditribayo ah.
3: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-Ditribayo ka, ang Ditribayo ga-provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga-Ditribayo ka.
2: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos Ditribayo, Ditribayo. Mas dasig ka man. No?
3: Hindi ka mag-hypoglycemic.
6: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka-Ditribayo. Ang Ditribayo nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang Ditribayo may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa Ditribayo. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
2: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom Ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom Ditribayo.
3: Wow! Right?
1: Ditribayo! Ditribayo! Ditribayo!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo!
1: Ditribayo! Ang Ditribayo! You might be

0: ang VCO yung D3. Mga buti ka. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
0: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos!
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gao. Puyunan sa 0955-234-2676. Dalaga, dalaga para sa mga pululigan.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Magali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula, nadayo ng ako.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya ako mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Mabakal sa mga muli.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ang oras sa Pilipinas, la 7:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Por punto ang usapan. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
12: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum! Huwebes na, Mayo 28, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagkahatag kita kortesiya katawran sa mga nagapamati, mga suki, sa radyo, sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Senador Francis Escudero ginkasuan sang plunder sang Ombudsman. Franklin Katera sang Tigbawan, Iloilo, ginkilala nga hari sang high jump sa Pilipinas na kahimo sang record sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Publiko ginapahanda sang pag-asa sa dungan nga pagsulod sang habagat kag El Niño phenomenon diri sa Pilipinas. La 7:12 na sa aga, sumugod June 1, 2026. Ibalik na sa Iloilo Provincial Government, kagdara sa Capitol, ang 5-day work week. Subong simana, hasta na lang subong adlaw, anay ang trabaho. Pero sa Lunes, magabalik na sa regular ang 5-day work week. So sa mga magatransak business, magapangayo bulig, halin June 1 next week, ang 5-day work week sa Iloilo Provincial Capitol ang igabalik na kanungan sa gitpagwa nga Executive Order Number 64 sa ang Gobernador, Governor Arthur Defensor Jr.
0: Foro de los Pueblos.
12: Sa mga dalag ko nga mga balita, sa Balita Nasyonal, si Senador Francis Escudero ginkasuhan sang ombudsman bangod sa kasong plunder. Nagapangatubang sang 586 million pesos plunder complaint si Senador Chis Escudero. Ginfile sang Office Ombudsman ang kaso. Sa counter-affidavit ni Escudero, nakasaad nga ginrecommend sang Field Investigation Office sang Ombudsman sang April 16 ang pag-file sang kaso ng plunder, graft kag indirect bribery batok sa iya. Iniangot sa ginaligar pagbato ni Escudero sang 306 million pesos kag 280 million pesos nga kickback nagikan sa nakalain-lain nga flood control projects. Ginpanginwala naman ni Escudero ang aligasyon batok sa iya kag ginpakamalaot ang pagtawag sa iyang Master Plunderer.
0: Foro de los Pueblos.
12: Anong botsingon sang plunder? P-L-U-N-D-E-R. Plunder. Kung sa Tagalog, pandarambong. Kung sa ibang pang tinaga sa English, looting. L-O-O-T. Looting. Or sa atong nga tinaga sa iligay nun, pag-hot-hot. Hot-hot. If a public official accumulates ill-gotten wealth, at least 50 million pasaka, pwede siya ma-charge sa kasong plunder. Paano niya bigin ko ang kwarta, Ma'am Nildi Bidan, kay Sir Jun Bidan? Kickback! Nagpangayo siya sang 10% halin sa komisyon sa mga proyektor. Sobra pa 10%. Iban gani nga mga Ilonggo nga mga opisyal, 27% kin mo! Ang isa bala ka congressman nga naula, midman kay Saldico, 27%. Kung ang kilala ko pang kilalangan ng manunulat sa siyudad sa Iloilo, nagtaliwan na tumbal niya, Ted, magpanaw ganini si Kwan sa senador sa kongreso, hindi pa siya sa to congressman, tiso-tiso mo. Ang mga congressman nagkasaludo sa ikan di duro kwarta. Yang yung ipangayo, 27%! Di mag 680 million pesos sa limbawa lang ungka flyover, mag 27% kay ginhot-hot sang isa ka ng dalok-dalok nga politiko. Di ko ni anong malauman mo ko ni substandard nga proyekto, loyon, osmod, litik. So pagi sa kickback, pag misuse sang government funds, kag pagwaslake puder, ang plunder, ang penalty is non-bailable. Magbaka non-bailable, hindi ka pwede makapiansa para nga makagawa ka. Punishable by reclusion perpetua. Magabag ang reclusion perpetua, life imprisonment, inipagod sa paglapas sa Republic Act 7080 is a severe criminal offense. Ining kaso nga plunder.
0: Foro de los Pueblos.
12: Si Erap na plunder, si Jinggoy na plunder, nagligad. Si Bong Estrada, si Bong Rebilla na plunder. Liwat naman, si Jinggoy Estrada na plunder naman, liwat! Si Chase Escudero nga nagmamalinis, Ma'am Violi Casipi Belenson, may TC Morning Ma'am, Ma'am Rosa Maria Gramon, Beth Edarilla, Ray Tacleon, tisabong ginkasuan naman sang plunder.
0: Foro de los Pueblos.
12: La 7:16 na sa aga, Philippine Standard Time, ginapahanda na sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang publiko sa ginalauman pagsulod sa pungsod sang El Niño Phenomenon kagabagat. Suno kay Ana Solis, head sang Climate Monitoring and Prediction Section sa pag-asa, ginalauman nga magasulod ang panahon sang El Niño kagabagat sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto subong tuig. Ginalauman ang mga pag-ulan sa bayan sang Luzon kag Metro Manila.
0: Foro de los Pueblos.
12: Ito ani ka klase sang weather systems sa Ma'am Rose Maria Gramon, Ma'am Rose ka bangaling bagay. Ang El Niño botsilingon nga tig-ilinit, nakagbay habagat. tibot sa lingon sina nga mixture sang init kag sang ulan. Di mo na magtumarigi ka mo di 3 bio DTX 500 kag Mighty C para nga mangin mabakod ang immune system.
2: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 exclusive report.
12: Sektang aton nga connection sa Agusan del Sur. Latest update sa Palarong Pambansa day number 4. Agusan del Sur connection, go.
3: Kung malampasan at best birthday gift for Super Tikya, kahit malakas ulan, hindi napigilan na nasungkit ang karagdagang gintong medalya. At sa detalye na ang mga nagbabag ang mga balita, una po dito sa Palarong Pambansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls Panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pambansa 2026. Ang balita nito, K5 Red Sandal.
4: Katayfang panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon.
6: Panalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Palarong Pambansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Palarong Pambansa sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nanalo ang NIR Bacolod Taytung sa score na 25-14, sumalit pagdating ng second set dito na nahirapan ng NIR dahil unang naka-score ng Calabarzon at humabol pa ang NIR hanggang sa narating ang score na Jess. Pagdating sa 19 na score, ilang beses nagpalitan ng kalabagan ang dalawang regyon dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang score sa 28 pero sa bandang huli ang atake ni Almandralejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
11: Of course, nag-stickin kami sa man nga game plan. Kag I think sa second set, kumpiyansa liwat. Kay do nakita sa first set nga dumakaya man namon. I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piyak. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila pertihon, but gusto ginyan naman magdaog. So isa malalaka factor like excited or gasaligay sa kagisa-gisa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa diri nga part kasama.
6: Manalaro ng Soksarjan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na siring tumalo sa Calabarzon na gaganapin sa umaga sa Provincial Engineering Compound sa Agusan del Sur.
11: Siyempre happy at the same time sa ngara sa tunga court, pressure kay hindi mapaktan, sila madaogor kami, pero thank you kay Lord kay ginhatag niya sama.
4: Eto, Almendralejo! Ay, balik po yung bola.
6: Dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Maraming gulat muna po sa volleyball games. K5 Red Salgado sa Bantana. Elimination round ng volleyball competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
15: Mga K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng Boys Secondary Volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6 at Region 12 versus Region 12. Umaatikabo din ang labanan sa Secondary Girls Volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6 2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1 2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2 2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B 2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5 2-0. Ang Negros Island Region, panalong panalo laban sa Memaropa 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito ay aabangan itong mga kapanapanabik na labanan sa Girls Secondary Volleyball, lalong-lalo na ang Negros.
12: Ang oras alas 7.23, naputol tayo mula sa Agusan.
15: Laban sa Region 12 at ang NCR laban sa Central Visayas. At magkakaalaman mamayang hapon kung sino-sinong mga team ang makakapasok sa quarter final round ng volleyball. Sa Elementary Girls Volleyball, ito naman po ang naging resulta. Ang Region 7 panalo laban sa Region 4B 2-0. Ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1 2-1. Ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11 2-1. Parehas din na resulta, 2-1. Panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng volleyball games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas, Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Shosana. Para sa impilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5 Kevin Shosana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament, puntan po natin ang elementary boys. Walong rehiyon na nalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Cable Sky.
16: Nanalo ang walong rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round Volleyball Elementary Girls Palarong Pambansa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR. Tula dito sa Agusan del Sur Sports Complex para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5J Buscaino, para sa kapinapalita sa Bisyo Publiko. At kasiyahan, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Kino Skydome na po sa volleyball puntahan natin ng mga combat sports. Pero bago niyan, update tayo sa laban sa Eastern Visayas. Western Visayas, wagis sa laban sa Eastern Visayas. Sa elimination round ng softball sa elementary, ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5 Karen Badilla.
17: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat koponan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
18: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ito, si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Sa K-Pagusa ng Philippines, alas 7:26 ng umaga mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga riyon nanalo sa earnest competition category sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita ngayon ay hatin ni K-5 Jerry Lonanuiz.
19: K-5L dyan, nakakuha ng isang bronze ang Region 1. Samantala, ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver. Ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala, ang Region 9 ay may 1 bronze. Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may 1 gold, 1 silver. Ang Region 12 ay may 2 silver, 1 bronze. Ang Region 13 ay may 2 gold at 3 bronze. Ang NCR naman ay may 1 silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa arnis competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Tala, dahil na rin sa mainit na labanan sa wrestling, dito po sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Wrestling trainer mula po sa Baywa, Mendez, Tawan, sa lahat ng laro ng NIR. Ang kampiyon na balita ito ay hatid ni K5 Donnie Gludoy.
20: Technical officials ng wrestling palarong pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
21: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapato sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maling desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Novelin Luyas mula sa Bayawan City Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbakan nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makakaisip score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, napinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kamp ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawan ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang dalawang balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
20: Balita mula rito sa Bayugan City, Agusan del Sur. Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ito si KK5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Dondi Glodove para po sa wrestling match sa Bayugan. Para po sa Bayugan, punta tayo sa update sa Mima Ropa Region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong kapasta. Ang kampiyon na balita nito ay atin K5 Ray Almodal.
1: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon na Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro. Ito ang sinabi ni Mayor Lalo, ang regional sports officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
5: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys. Meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing, na inaasahan din natin at sa araw na ito meron silang anim na laban na magaganap. And then yung tennis elementary and secondary na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
1: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimaropa para sa secondary boys athletics sa 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursige ito na makuha ang gintong medalya.
22: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
1: Kaugnay nito, panalo din sa athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusad na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupunan na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay para sa quarterfinals, raratsada na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
23: Magliliyab ang hard court ng basketball elementary boys ngayong araw sa isang matira matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumanik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10, Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang banggaan ng Eastern Visayas at CAR, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sagad-sarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa, Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Kavraa versus Davraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Warm, Wivraa versus Karaga at Sok Sergeant versus Origin 1, dahil dito na masusubok kung kanino ang hardcore at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Kami walang kilang samantala sa Western Divisions 5-15 second doubles. Pinagkakaroon ng Mindanao, Luenda. Ang kampiyon pa rin ngayon ay aplikin sa repet.
7: Tinalo ng Western Visayas basketball team ang Northern Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo ang Region 6 at wala pangyata sa DNA kayong araw. Pausa sila sa final elimination round kundra bar. Samantala, tinalo ng Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya baba, nabigo ang NIR makapasok sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala, sa iba na maglaro ang Region 1. Nanalo, Batok Eastern Visayas 96-73. Nagwagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Ngayong araw, mainit pa rin ang magmagan sa basketball secondary boys sa final elimination. Ang balita ito, hatid sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ito si K5 Cyril DTX 500 Repe. Para sa kabilang balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa report. Labis naman tala, Super Tikya, muling nakasungkit ng kalawang medalya. Mga atleta hindi alintana ang malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si K5 Zandro Zarazal.
8: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilib ni Trixia Ann Arellano, mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6 matapos masungkit ang ikalawa nitong gintong medalya sa 100 meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan nitong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong Palarong Pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
9: Thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach sa Western Visayas. At sa salamat ako kay Mayor, tinatawid sa ako niya allowance, kag sa pamilya ko. Hindi ka ba dami ko sinapasalamat? Eh kung hindi tungod sila, wala ko disobog.
8: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian dance craze ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo matapos maiuwi ang gintong medalya sa 400 meter hurdles elementary boys.
9: Ayos po, pero medyo po ako nabahan.
3: Dahil? Sige, sagutan.
9: Hindi ko po masabi kasi malakas na po talaga kalaban.
8: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito matapos makuha ang gintong medalya sa 400 meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Melrose Siva ng Davao Region 11.
10: Bahan ko kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400 meter lane ko. Kaya yung nakita ko po yung runner siya kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po napakadelikado pero salig na po kay God po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat po.
8: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisa naman sa bilis ang mga atleta sa 1,500 meter dash, pole vault at 4x100 meter relay.
24: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
0: para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa ulat K5 Santos Salazar. Samantala, sampungigali at sumpiyang Western Visayas sa ikalawang araw ng swimming competition sa Palarong Pambansa 2026. Ang Kampyon na Balita nito ay
2: pinatumba ng pambato ng Negros Island Region na si Majan Inimido ang kanyang kalaban sa boxing tournament sa ginaganap na palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Sa huling elimination round, umabot lamang sa 50 seconds sa first round ang laban ni Inimido sa Region 2. Ayon sa batang Negrense na binawi niya ang laban dahil nakita niya nakahapon na pinatumba rin ng kalaban ang mga kasama nito na dalawa na sina Pilipinas at Escorial ng Bayawan City.
13: Ginaya ko ang lahat ng aking best at ginaya ko ang aking lucky punch na upper at dun.
2: Sa buong NIR, anim dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw. Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinal si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatna ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw ang mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
14: Ano ang balmo ng utang ka mo?
24: Oo. Para makaupod eh.
14: Ha?
24: Para makaupod eh.
14: Para lang may maupod ka mo dire.
24: Makatupod siya.
14: Ano bra mo?
24: Diver.
2: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga-Kula si Antique. Ngayong araw, battle for bronze ang mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa May Esperanza, Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. Para sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, ako si Cleve Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: salamat po sa report ni K5 Darto Gakit. Yan po ang ulat mula po sa boxing match dyan po sa bayan ng Bayugan. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang laban ng basketball secondary boys sa pagitan po ng Western Visayas at Barm dito po sa EOC covered court. At bago po tayo magtatapos sa ating Palaro Updates 2026, narito na ang captain ng mga rehiyon sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang National Capital Region na merong 25 golds, 15 silver, and 21 bronze. Pangalawa na ang Region 4A with 10 or 18 gold, 16 silver, and 10 bronze. Region 7, 13 gold, 12 silver, some bronze. Region 6 ay nasa pang-apat na puwesto na may siyam mga gintong medalya, 14 silvers, sunod naman ang NI silver with 7 gold, 6 silvers, and 3 bronze. Nandun din ang gold, 5 silver, and 6 bronze. Region 10 with 6 golds, 8 silvers, and bronze. Yan ang medal standing at ang karagaulat una po dito sa JFM News sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat po tayo sa magandang akomodasyon na binibigay po sa atin ng local government unit ng Agusan del Sur sa pangunguna po ng kanilang governor na si Governor Santiago Cani Jr. at sa kanilang public information officer na si Sir PJ De La Peña. Abangan ng mga mainit ng labanan, lalong-lalo na ang volleyball secondary girls bandang alas 11 ngayong umaga na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan na tulad mula po dito sa Palarong Pambansa 2026. Ito po, Gain Health Star para sa kamalita sa Pilipinas at Kasiya sa Pilipinas 5 News FM.
1: 2026 Exclusive K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report Report Palarong
2: Nabatian ang latest update sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Alas 8 subong aga bantayan ang aton nga pag-cover. May hampang ang Western Visayas Secondary Boys Basketball represented by St. Robert's College Iloilo kontra sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi ka makahambal sa ni Ma'am Nadeline Sautong, Mami Asun Pineda nga mahapos sa lutoson ining Bangsamoro kay eh, base kon dark horse bla ini base mabaka nga humok humok kada kuryosang ibanto na hindi gimaributay sa Western Visayas Volleyball Girls Secondary na namo na kay gusto nyo gid borawon nga halos tagay ang Leon na lang white niya nagbuol kang mga mayadayad nga mga player halin sa Aklan, may halin sa Tiki, sa Guimaras, sa Capiz, higin buraw niyo mo. Te, why ka muna ngayo bulig kay Coach Boyet Alcarde sang CPU. Si Coach Boyet Alcarde, multi-titled coach na ini sang CPU, kamakapila na kabeses nga nagpapalarong pamansa. Nasundan ning karir ni Coach Boyet, asa ning karir ni Fiola si Balyos nga taga-Binggawan nga sabong arana sa Premier Volleyball League. Player niya kasi Jovelyn Gonzaga. Player niya kasi Glodine Troncoso. Bisan pa si Ami Providos ang lasalo nga nangin player ni Coach Boyet Alcarde sa Palarong Pamansa kag sa regional meet. Anong ginahimo ni Coach Boyet Alcarde, Rizil Dosano, Javoy Dalupines, dara sa Aglalana, Dumaro Capiz, kung magpalarong pamansa na, nagatugod sa sang formidable team. Formidable team, blah! But sa lingon sang formidable, may iba to. Kay abi nyo yang, kamo na gini pinakamaayo diri sa Western Visayas, pero pagwa ninyo, kag matubang nyo na ang mga taga National Capital Region, mga taga iban nga lugar sang Pilipinas, Central Visayas, Davao, ay aha, yung inyo yung abilidad, why pa na gani sa ilang kamalingking? Di si Coach Boyet, nagkakuha na sa mga mayuhig na team ang mga player. Kilala nyo si Bernadette Pons, Nga subong gampang sa Creamline Coolsmaster sa Premier Volleyball League. Sanguna sa FEU. Sa magpalarong pamansa, nagdaog ang CPU team represented by Buding Doremdes.

0: Tiko ni! Karaga! Balbal ka mo siyang karaga? Di bala, Ma'am Diyosa, Bataclit, Selo. O, di kita yas na nag-excel. Una sa tanan, ang Western Visayas Volleyball Boys Elementary. Ang secondary, kapunto, perde man. Kontra sa Soksarjen. Ang Volleyball Boys Secondary, ginarepresent ni isang Pavia. Huwag kayong mayunik, may ginpick sila nga taga Concepcion, si Frankie Yoki Agapito. Kag may taga Alimudyan nga si R.R. Tatil. Nagpili git sila. Pero mas maayo pagita ni kung may ginawa ka mo to sa Rojas mo. May ginkuha ka mo sa Capes to, organis sa Aklan. Ang height ninyo kulang. Didri Kiteya sa Western Visayas Volleyball Boys Elementary, represented sa Santa Clara Elementary School sa Oton. Subog niya 3-0 na sila. 3-0 na. Ang Aripagido, ang Western Visayas Volleyball Girls Elementary. Aripakita naton, trending subong ha. Trending sa mga taga naton, please Sir Paul, samtang ko ay paman kasugod ang ampang sa Region 6 kaga Barm. Bantog subong ining si Kenny Amara Gabion nga taga Tikod La Paz, jersey number 1 nga bata oh. Nakuda ako nga bata. Paano uton mo pertigid? Upod man kay Jessica Chloe Ligayada Ramirez, jersey number 14 nga taga Central Philippine University. Ariyo makita nyo subong sa video. Amoning grade 6 ha? Pero dako ha? Why na gani gagamit libero ya ang si coach sa Tornino sang La Paz 1 Elementary School mo? Ang ilang setter nga si Nicole Blackyo. Cute gin man ba sa gani mga Nicole? Gagmay gimano? Nick, good morning Nick. Si Nick subong sa Philippine Coast Guard na. Hindi na gin mabangbang. By the way, good morning kay Sir Nicolas and Ma'am Bingbing T. Prado sa Barok Tigbawan. Basta gani mag-program, ang baliniklik si Sir Ted Mati Ra. Salamat ka ninyo dyan. Ma'am Nick nga kay si Nicole Blackyo. Setter ka may gamay, nag-trending sa ang si Matabang Setter. Kilala mo na Sir Paul si Matabang Setter. Galibot sa mga palarong pamansa ng lalaki. Ang na-feature sa mga aring bata gamayo. Pero nga aman, waay gindingot kag wala nagdinalok ang La Paz 1 Elementary School sa ilang mga player kundi nagatag sang tsansa para sa iban. Si Akisha Santander ginkuha nila halin sa Mandurriao Elementary School. Si ang best middle blocker sang Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Pasay nga si Jessica Chloe Ligayada Ramirez nga taga CPU ginkuha nila. Ginuha pa ginila ang maayo man nga spiker nga si Chanel Di Matulak nga taga Nabas Aklan. But sing on for me double ang it nagtipon sa mga player tiang Leon Volleyball High School team ra. Anong tabok ninyo man? Ginbuya o yung buraw nyo rang? Dito nyo gusto nga may iba nga makasalod ra? Ilan to bala? Kung nakita nyo nga ang inyong regional lineup, kabos para sa palarong pamansa, why not nag-explore ka mo? Ginburaw nyo mo! Dito nyo gusto nga masimbugan ka mo kang iba nga mga paho. Gusto nyong paho lang kang Leon. Yung kailan akong paho sa paho lang kayo hindi man nabituod nga simbugan mo. Di sa buong lang ako nagbalik nagbaklas na sa ila. Amo na lang ginatawag lang selfishness. Ang pagka hindi bala gusto nga magbakod sila te kundi pagabots palarong pamansa kundi uyan ka mo. Homok, ambal ka karaga, homok. Homok ang region, ang Western Visayas Volleyball Girls, homok. Pusa, kamuda, pusa. 7:54 sa aga, pagbaliktang aton nga coverage sa Barm contra Region 6 sa Basketball Boys Secondary. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis TDX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsubra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
5: Ay,
6: mula nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wielding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom BTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad.
5: Ay.
6: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
5: Uh-huh.
6: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. So, tatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your
5: grudges.
6: Tao malanta,
5: oh.
6: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot,